0: sí, efectivo, garantizado.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, saka sales rep.
3: Una, problema gid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap.
4: Mamakal sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DDX Coffee Mix. Manamit igman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
6: DDX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
8: Gagabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag Clinical Dayu Fresh
8: para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dayu Fresh.
9: Nagabasa na naman balaka.
8: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dayu Fresh
8: para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Extend the food Superman for men.
11: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
6: Extend food supplement for men.
4: DTX 500.
12: Ako si Salvador Estanina. Taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
13: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
12: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mahal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang iCare capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang iCare drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: Foro de los Pueblos.

0: Oras na ito, mga kaki-5-5 minutos, ang nakaligad sa takna ng alas 8 sang aga. Pabalik kita no, sa pagpalayag sang Foro de los Pueblos Sunday Edition. Kag inyo nabatian, no, mga kaki-5, ang special coverage sang Palarong Pambansa 2026. Nga pormal gani no, nga ginsugura na subong adlaw sa Agusan del Sur. Mga kaki-5, kag nabatian nyo ang mga updates no, direkta dito sa may Agusan del Sur. Kung sa diin, no, all set na gitanan, mga kaki-5. Kag ang aton sininga delegasyon sa Western Visayas, ang preparado naman, no, mga kaki-5. Naibaluan nga ti ang ining Palarong Pambansa 2026. No, mga kaki-5, sa kasaysayan no, sang Agusan del Sur, ini ang labing una man nga kaygayonan nga mag-host sila sa Palarong Pambansa, mga kaki-5. Kag ang ginabanta no, nga mga delegates, masobra 13,000 subong atuig. Lakip na din mga student, athletes, coaches, officials, kag support staff, gikan sa nagkalain-lain nga rehiyon sang aton sininga pungsod Pilipinas, mga kaki-5. Oras na ton, 6 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 8 sang aga. Sa liwat, no, mayong agagid sa inyo tanan-tanan sa mga nagapamati na sa ila sininga mga tagsa ka mga radyo sa 100.9 MHz, K5 News FM Rojas, kag dira man sa may K5 News FM 89.7 Radyo Tagbuanay Pilar, kag 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Antes man kita magtalakay sang nakalinyada naton nga mga balita sa aton sininga pagpangalagad sa subong nga Domingo, mga kaki-5. Kumusta ba lang lakat sang aton sininga tiempo subong nga adlaw? Gikan sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa, aton hibaloon ang latest update sa subong nga adlaw, mga kaki-5. Mayo 24 tuig 2026. Check tanay ang aton sininga DOST pag-asa weather specialist with kaki-5 Veronica C. Torres.
1: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Linggo, May 24, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan yung low pressure area na minomonitor natin sa loob na ating Philippine Area of Responsibility ay nag-dissipate o nalusaw na nga. Gayunpaman, meron pa tayong isang low pressure area na minomonitor at kanina alas 3 ng madaling araw ito ay huling namataan sa layong 2,195 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Itong low pressure area na ito, nananatiling mababang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Gayunpaman, yung kanyang trough extension ang nakakaapekto sa Mindanao at nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Maliban nga sa low pressure area na ito, wala na tayong ibang minomonitor na low pressure area o bagyo na nasa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagi ng panahon, ngayong araw, inaasahan nga natin sa lugar ng Palawan ay magiging maulan, dulot nga yan ng trough ng low pressure area. Para naman sa lagi ng panahon sa Metro Manila at sa ating nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. By tomorrow or Monday, inaasahan nga natin maulan pa rin na panahon sa may Palawan area. At pagdating ng Tuesday, posibleng sa Southern Palawan na magiging maulan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay posibleng from 26 to 35 degrees Celsius. 27 to 39 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 27 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura sa may Tagaytay ay 24 to 33 degrees Celsius, 19 to 25 degrees Celsius sa may Baguio at 26 to 34 degrees Celsius naman sa may Lawag. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na yung trough pa rin ng low pressure area yung magpapaulan sa lugar ng Mindanao, Southern Leyte at Eastern Samar. Kaya ingat lalo na sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng Visayas, asahan nga rin natin yung partly cloudy to cloudy skies condition at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Although sa may southern part nga ng Visayas area, posibleng mas madalas yung thunderstorm occurrence. Inaasahan by tomorrow, same weather condition pa rin, same pa rin yung areas na papaulanin ng trough ng LPA sa may Mindanao pa rin, Southern Leyte at Eastern Samar. And then pagdating naman ng Martes or Tuesday, posibleng sa may Mindanao area na nga lang magpapaulan itong trough ng LPA. At pagdating ng Wednesday, posibleng maging maulan sa western section nga ng Mindanao. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ang temperatura sa may Cebu ay 26 to 33 degrees Celsius. 32 degrees Celsius naman ang pinakamataas sa temperatura sa may Iloilo at Tacloban. Agwat ang temperatura sa may Cagayan de Oro at Zamboanga ay 24 to 32 degrees Celsius at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Update sa heat index, kahapon nga naitala ang 43 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na naitala kahapon ay sa may Sangli Point sa may Cavite kung saan ito ay umabot ng 48 degrees Celsius. Ngayong araw, tinataya ang 43 to 44 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas ay posibleng umabot sa 46 degrees Celsius na heat index sa may Dagupan City, sa may Pangasinan, sa may San Ildefonso, sa may Bulacan, sa may Sangli Point, sa may Cavite at sa may San Jose Occidental, Mindoro. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:27 ng umaga at lulubog ng 6:19 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at ilike ang aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Veronica C. Torres, nag-uulat.
0: Madamo nga salamat no kay Kakifay Veronica C. Torres ang aton sininga DOST Weather Specialist sa ginulong sininga update sang lakat sang aton sininga panyempo sa Subo nga adlaw sang Domingo natunaw na ning low pressure area nga araan ay sa sulod sang aton sininga Philippine Area of Responsibility. May ginamonitor Subong malayo nga lokasyon sini no 2195 km east sang Southern Mindanao. Ining isa ka low pressure area pero manubo manigyapon ang tsansa nga mangin isa ka tropical depression na kon isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. So dapat way kita sang kabalak-an ang ato ng diri kabalak-an kay adlaw-adlaw magapabilin gyapon nga mainit mapaang ang aton sini nga tempo mga ka K5 gani halong gida. Always ginaton nga gina-remind sa inyo nga mangin ano kita no mangin alerto sa pagbalon sang tubig no mga ka K5. Stay hydrated para makalikaw sa mga heat-related illnesses, tugas ang mapaang mainit naton nga tiyempo. Kaya nga ton sini nga heat index, mga haki 5, nagalapaw permisa 40 degrees Celsius, no, mga haki 5. Kung kay Sara pa sa danger level category, mga haki 5, gani halong-halong gina. Sa ton sini nga mga haki 5. Sa gihapon, may chance nga magtupa ang ulan kung kaisa, lapta-lapta. Bangod sa ang ginatawag naton nga localized sa thunderstorms. 14 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 8 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang ining abahin mga Haki 5 ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape. Umpisahi ang inyo sini nga morning sa paginom sang healthy nga kape nga DTX Coffee Mix. May ara ini sang ampalaya o kon amarguso, chia seeds, hindi sugar, sugar cane extract powder, Mga ingrediente nga makatagid sang maayo nga benepisyo para sa inyo sini nga ika ayong lawas bangod sa DTX Coffee Mix. Ginadetoxify ang mga toxins sa inyo sini nga lawas para mangin mag-anang aton sini nga pamatsyagan. No, kon wala sa mga toxins sa lawas naton, healthy ang aton sini nga pamatsyagan mga kaki-five. Ang DTX Coffee Mix non-acidic ini, no, ma-friendly gini sa aton sini nga tiyan. Friendly man sa aton sini nga heart, no, kay iban nga daan may mga kape nga ti imbis nga magmayo pamatsyag mo nagapalpitate ka bala. Aria healthy giniya kag friendly ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: Ang DTX Coffee Mix available gid sa tanan nga branches sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City. Yara na hamtang sa McKinley Street sa Taboklang sang PLDT. Available man ini online, iadto cart nyo na pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakifive. Puro de los Pueblos. Antes na itong kwaon ng report, standby sa itong sininga patrol, kataganta na iligwa nga itong sininga mga Facebook Live viewers, kag subong man sa mga nagpadala sa aton diri sang mensahe kay Sir Mike De La Torre, no? Good morning. Ginatamyaw ya lang ang iya sini nga pamilya ang De La Torre kag Dulfo sa sitio Kapulan sa Banwasang Panay. Bukon sa Barangay Indayagan gali no sa maayon kag sa family Sirado sa Barangay Liong. Especially kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado kag sa family base sa Barangay Buntod Panay. Kay Pakas Gaga Jonas, kag sa Sukgang Family, kay Pakas Richel Maricel, kag sa Binliro Store sa Nagabaligya at mga karni, kag Baboy, kag kay Uncle Bitit Binliro, kag kay Auntie Daday De La Torre Binliro sa Barangay Tuburan Maayon, kag sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Zal Di Lambarte, kag kay Auntie Gingging Uncle Eden, kag subungman, ginagreet yaman ang mga taga CVM Pawn Shop sa Uyo Turong Street, sa Kalibo Branch, kag sa Alpha Omega Beta Om Bets Fraternity and Sorority 1976. Good morning man kay Ma'am Vienna Villaruel, nagatutok naman sa atong sininga pagpangalagad. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige dira sa may Vizcaya President Rojas, kag kay Ma'am Dolores Abelarde sa Kilometer 2 Barangay Lawaan, Rojas City. Check na to ng atong sininga koneksyon sa aton sininga patrol mga kakifive para sa madulong sininga police reports, no? Isa ka anay miyembro sang army aarestado sa by-bust operation sa Banwasang Panay. Sa detalye manginkaw po naton sa line number 2 si kakifive Rodney Dabanda Lanon sa report. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Arestado ang isa kaanay soldado sa ginpatigayon nga drug by-bust operation sa Barangay Kalapawan, Panay, Capiz, sa Mayo 22. Ang arestado mo si alias Minong, 50 anyos, residente sa nasambit nga lugar, kagkalakip sa Provincial Priority Target List sa Kapulisan. Kag sa nakuha natin din nga informasyon ka K5 Darren sa Panay Municipal Police Station na ginapahayag nga nagpatigayon sa joint anti-drug operation ang mga operatiba sa Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit, Panay Municipal Police Station, Panitan Municipal Police Station, kag Maayon Municipal Police Station sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDIA Region 6. Nadakpan sa akto nga nagabaligya sa ginapatihan siya buang suspect sa isa ka survivor kabaylo sang 3,000 pesos nga by-bust money. Na-recover man sa paginakop sini ang apat ka sa shays ang ginapatian shabu nga may kabugaton nga ginabulubanta 6 ka gramos kag may standard drug price nga 40,800 pesos. Dugang pa diri nakuha man ang by-bust money, mga peke nga kwarta nga gingamit sa operasyon kag isa ka coin purse. Sa subong ka K5 Darren, yara na sa Capiz Provincial Forensic Unit ang mga nakumpiskar nga ebidensya para sa laboratory examination samtang temporaryo nga yara sa kustodiya sa Panay Municipal Police Station ang suspect kag natala na nga pasukan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: So bali former army ni siya K5 Road, ano retire na ning ano ning na dakpan?
2: Retire na ka K5 Darren na sa aton sa nga pagpangusi sa ila madirigin kumpirma sa nga Panay Municipal Police Station nga retired na ini siya.
0: Okay, pila gani sa liwat niya pang idaron K5 Road?
2: Ka K5 Darren no ining si alias Minong o kunin bilang arestado 50 anyos ini siya kaga residente man mismo sang Barangay Kalapawan na Panay Capiz.
0: Okay.
2: Ini si ka K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM live report. Puro de los Pueblos.
0: nabatian no mga ka-K5 ang idolo nga report ni ka-K5 Rodney Daban Dalanon. Hoy sa ni ka retired army no former members ang Philippine Army ang nadakpan sa aton sining mga kapulisan no kang ining operasyon gintingob ni nga persa sang Provincial Police Drug Enforcement Unit o kon ang PPDU ang Panay Municipal Police Station Maayon Municipal Police Station kag Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA titiklo gini sa operasyon ng ining 50 anyos nga anay army nakwaan sang apat tanan ka sa shea sang suspected shabu no mga Haki 5 kag pila pa ka mga non-drug items no mga Haki 5 sang tinalikdan lang ning adlaw mga Haki 5 ano ning rason sining army nga ning nag-engage pa ni sa oko nang anay army nga ni sa sining nga illegal nga buluhaton no mga Haki 5 o kag kabalo naman kita no kun ikaw isa ka soldado no mga Haki 5 may ara nga panindugan lang para sa kaayuhan sang aton man sininga pungsod ano nagsulod siya sininga paminsaron no nga nag-engage sini sa illegal nga buluhaton labi ng pag duso no sang illegal nga droga mga Haki 5 tingaton sininga kapulisan no way ginagauntat sila sininga kampanya mga Haki 5 bikaduha na ning operasyon no sang nagdigad ako sang tinalikdan na nga semana mga Haki 5 ukon ikaduha na ni no nga operasyon sa bag-o man dira nga officer in charge sa Banwasang Panay mga Haki 5 operasyon may kang tanan sa illegal nga droga ikudos gida sa aton sining katapo sang Panay PNP ang aton sining Provincial Drug Enforcement Unit kag PDEA kag subong man maayon PNP sa madinalag-on nga operasyon mga Haki 5 dugangan aton galing no ang iban pa nga impormasyon ano gid balay ning background sa sining subject person gani kag ano na ni kadugay nga ginamonitor man sang aton sining kapulisan mga Haki 5 oras aton sinipagpangalagad 23 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sang aga mga Haki 5. Good morning man kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Mayong aga Haki 5 Sir Darin. Nag-monitor na sa mga balita mo. Thank you, Gid. Kag subong man, may ayad man dira nga aga sa nagba kay Tyro Dicata. Always naka-tune in sa K5 News FM Rojas. Kag kay Dudoy Warren. No, nga halin sa aga, Gid. No, hasta sa gabi. Ang radyo, no, naka tutok lang gid no diri sa kampyon nga estasyon sa Kapisang K5 News FM Rojas. Ang ining abahin mga Haki 5 boylog man nga ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa subong at tiempo mga Haki 5 padamo na gid sa mga pagpanghangkat adlaw-adlaw sa aton sini nga pagkabuhi rason nga tinagaluya nga aton sini nga immune system ang aton sini nga resistensya bangod sa mga ginapangatubang naton nga mga stress sa problema stress kung kaisa sa aton sini nga mga obligasyon stress sa palibot dugangan pa sang pollution kag pa bag-o nga lakat sang aton sini nga klima o kun sang aton sini nga tiempo nga rason ang aton sininga lawas hindi mga daan makina ang aton sininga lawas nagakakapoy man mga Haki 5 apang mahimo nato no nga mapunggan no mga Haki 5 ang masami nga pagkakapoy bangod sa stress o kon ang pagluya sang aton sininga resistensya kung kita adlaw-adlaw naka Mighty C alkaline vitamin C mga Haki 5 kay balubala kamo nga ang Mighty C alkaline vitamin C sa gid ka immunity booster gina-boost sini ang aton sini nga immune system. Ginapapag-on ang aton sini nga resistensya mga Haki 5 para malikawan ang masami nga pagbalatian nga tugas ang stress mga Haki 5. Gani ano pang ginahulat nyo? Mag Mighty C Alkaline Vitamin C na adlaw-adlaw para maangkon mo gino ang imo sini ginapangita nga mga benepisyo para sa inyo sini nga ikayong lawas mga kaki 5. Manami no ang magkabuhi diri sa kalibutan kun malayo kita sa mga balatian. Kadaan ti amo lang nang gapaluya kung kaisa sa tawo kun may ginadala kita nga balatian. Dira na dahil damo na sa mga faktor nga ti magaluya pagid kita no mga Haki 5, hindi lang ang aton sini nga physical kung kaisa ang mental pa naton gani hindi naton ina pagtugutan no manami magkabuhi diri sa kalibutan kun malayo kita sa kalabalatian kay mahimo gin nato na mga butang mga Haki 5 no mga butang ati aton gin nga kinahanglan balaadlaw-adlaw para sa aton man sini nga kaugalingon kag labi na sa aton sini pinalangga sa kabuhi mga Kaki 5. 26 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sang aga, iban pa naton nga mga balita. Aton nga balikan diri sa aton sini pagpangalagad, pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
7: Magalingin bala ang imong nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagkapanubo.
7: Sang imong blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
7: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C,
1: mabaka ang butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok nag-star sa Kulag City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula nga ko niya na ubo pag sip on.
10: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalapa.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Miss. Is ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men.
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
18: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso!
21: Puro de los Pueblos!

0: 28 minuto sa nabilin ang tisita magdangat sa tak ng alas 9 sang aga. Babalik kita mga Haki 5 sa pagpalayag sang Foro de los Pueblos Sunday Edition. Foro de los Pueblos. Sa dugang panaton diri nga mga balita mga Haki 5. Ang Rojas City Government magapatigayon mga Haki 5 sang declogging sa mga kanal diri sa nagkalain-lain man nga barangay sa siyudad sang Rojas. No, ano ini nga mga kabaranggayan kag diin ang unahon mga Haki 5. Ibalo nato ang kabugusan nga detalye kaupod si Haki 5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: Balahaon sa pila ka mga or ang mga kanal nga rason no sang pagbaka sa pila ka mga barangay diri sa siyudad sang Rojas sa gimpatigayon ya paginunaon hinun-anon sa mga opisyal sang Rojas City kaupod ang Public Employment Service Office kag City Engineer's Office subong man ang Metropol Division kag ang representante sang mga barangay ginhinalaan diri ang preparasyon no sa pag implementar sang programa nga tupad sang Department of Labor and Employment. Kalakip diri sa pagpatigayunan sang declogging amo ang Barangay Luwaan, Barangay 8, Barangay 9, Barangay 10, Barangay Inzo, kag Barangay Tiza. Nga kunsa diin hibaluan ta, ining mga nasambit nga mga barangay, amo ini ang masamigid nga ginabaha pananglitan nga magbubuya ang ulan, no? Nga magadugay lamang ni sang 5 tub-tub na pulo ka minutos diri na, no? Nag-amat-amat na ni sugod taas ang tubig, 55 da rin, nga nagikan payagani sa mga kanal, no? Isa man diri sa mga rason kung nga man nga tinluan or magapatigayon sila sa sining operasyon kaiti ang gaguha niya no hindi ni makailig balas ang maayo makadiretso ang tubig kay bangod nga puno na no madamo sa mga basura kon matandaan sa nakaligad man to nga mga binulan una na di nga nagpatigayon ang Rojas City Government sang declogging dira man niya sa may bahin sang Barangay Tiza kay kun madumduman man no nagbubo to ang ulan kag dito na nagumpisa naman ang pagbaha diraya nga mga area kag tinutuyo man sini original uman nga mayari ini sang maayo man nga epekto o kon resulta pinaagi man ini sa koordinasyon sang tagsa ka mga ahensya kag barangay sa siniya nga proyekto magasugod ini kag K5 daren sa palabuton nga Mayo 28 adlaw ina siya sang Huwebes kag dira na na pagasuguran ini ang pagdeklaging sa nasambit man niya ng mga barangay kay ano ni preparasyon man ni kay K5 daren kati nagasugod naman sa pag-ulan-ulan ang tiyempo kag pinaagi man sina no mapahagan-hagan pa ang pagbaha man no kay K5 daren samtang mayara ini na sang mga nakaplastar no nga mga plano kag mga programa para man nga hindi na no mangin bahaon ining nasambit nga mga barangay particular dira man niya sa may barangay Tiza kag K5 daren.
0: Oh, so nanotice na to no ining mga unahon nga mga kabaranggayan kag K5 Myla nga na mentionar mo. So munigid mga lugar no kalabanan balang gamay lang nga ulan may mga pagbaha ka K5 may.
1: Yes, dira gid no sa may LTO bala dira ka K5 daren kay kun manotisyaran man da sa mga umalagi ang ano wala na nagaagi sa kanal ang tubig no ara na ya sa ibabaw kag indi man makalusot kay puno na sang barado ang ginagyan or lutsan sang tubig pakadto man niya sa kanal. Kag may mga areas man gani, no, dira gidya sa may Tiza, nga nag-ubwal na no, ang tubig, dira yahalin sa kanal. So, buot silingon, puno na ya sang basura kay K5 daren. Magluwas man dira ya sa may barangay Tiza, dira man niya sa may barangay Luwaan, kay ti manubo dira ang area, pero, no, kung mag-ulan man, ara gidayon ang ano ang tubig, madasi gid ang pag-saka kay K5 da rin. Kag, amo na, no? Kag, hindi lamang ini, no? tinutuyo no nga kun tani mapabilin man niya sa mga sa pagpanguna sa mga barangay officials no nga hindi na ya paghulaton ang mabunok nga ulan o kon inang nagabaha na bala ante sila ya magkadto dira sa area agon nga magpinangkutkot sa mga kanal nila so ini no ano pa lang niya preparasyon man kag kun tani no abisar nga ti ang iban nga mga barangay wala diri na lakip sa mga lista nga pagpatigayunan sining declaging no pagaumpisahan man nila tinluan ang mga alagyan sang tubig pananglitan man nga magulan agod nga ti malikawan na ang pagbaha kay kay five daren kay nabaluan ta sa Subongya ang siyudad sang Rojas gamay lang nga pagulan-ulan nagabaha na dayon magluwas sa sining mga gimpang tuad no particular no ining mga gimpang tuad nga mga barangay kay kay five daren
0: so bali ang mga ano diri mga tuman bala kay kay five maila magabulig ining mga tupad beneficiaries.
1: Yes, kay K5 daren kay actually may ara na na yang iban sini sa mga kabanuhanan amo ni sila ang ila man sini nga ginapang ubra amo ni ang paglimpyo sa mga higad sang dalan no enang nagapangtanom sila sang mga lubi kag iban pagidya nga mga kahoy sa higad sang dalan so diri sa Rojas amo ni ang ila yang ginahimo no ang pagbulig sa mga opisyales sang ila sini nga barangay nga magtinlo sang mga kanal no hindi lamang dabi ka kay five daren mga basura ang ila sini kalabanan nga nakukuha based man sa ato na obserbahan sa ila sini nga pagpatigayon sang declaging kundi may mga balas kag mga labno ka kay five daren ang ila sini nga ginaukay so amo ni man kun ka isa ang mga rason kun nga ang hindi makadiretso ang ilig ya sang tubig sa mga drainage system diri sa siyudad sang Rojas kay Kipab Daren.
0: At least Mayo ni no kay lapit na lang adaan no ang bulan sang Hunyo kun sa diin ti dira ginagaumpisa balang pagulan-ulan kay 5 Maila.
1: Yes, kay K5 Daren, exactly. Kag ang kalabanan, man, or iban nga ginatudlo nga rason, ang mubalain ng mga ginapangtindog ng mga establishment, no, nga ginatabuna na ang mga gina, or ang mga drainage system, bala, hindi na makalusot ang tubig. So, muna, nagatalang, kag amo na dayon nagakalawas akong kaisa, ang wala nagayagi, bala, sa insyaktong alagyan, ining tubig baha, kay K5 Daren, that's why nga nagalapaw na ni sila ya, sa mga karsada diri sa siyudad sang Rojas.
0: Okay, with this thank you gid ka K5 Maila.
1: Ini si ka K5 Maila Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.

0: gamay lang nga ulan dira yan nagabaha-baha kag sa likod sang stadium bala mga Hockey 5 nga area. Okay, lapit na lang nga daano ang bulan sang Hunyo nga umpisa dagit sa mga pagulan-ulan mga Hockey 5. Kag ang mga patigayon diri magabulig sa mga opisyalis ang barangay is ang mga tupad beneficiaries sang Department of Labor and Employment mga Hockey 5. Di 18 minuto sa nabilin ang tisita magdangat sa takna nga alas 9 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Hockey 5. Sa aton padiridugang nga mga balita sang tinalikdan nga semana mga Hockey 5 sang Lunes nag-convene no, formal na nga nag-convene ang Senate bilang impeachment court para sa trial ni Vice President Sara Duterte nga tinatalana sa bulan sang Hulyo. Mga Hockey 5 nagsumpa ang mga senador bilang mga senator judges sa idalom sang pagpamuno ni Senate President Alan Peter Cayetano na pasaka man o kung gin-file ining writ of summons kung sa din ginataga ng Vice Presidente Tubtub Hunyo 1 para magsabat sa mga mabugat nga akusasyon, lakip ang korupsyon, paggasto sa confidential funds, kag betrayal of public trust mga Hockey 5. May kaangtanan sa ginapangatubang nga impeachment o kung natala na man nga impeachment trial para sa Vice Presidente. Naglibot kita diri sa Roa City agod ti hibaluon kung anong pulso sang publiko. Anong ila sini nga reaksyon mga Hockey 5 sa ginapangatubang nga impeachment case ni Vice President Sara Duterte? Ari ato ni pabati no, pila lang sa mga reaksyon sang aton sini nga publiko diri sa Roa City mga Hockey 5. Diretso na lang gurong duha partner. Ari pamatian aton mga Hockey 5 pilaman ka mga pumuluyo sang siyudad sang Rojas sa ila sini nga reaksyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
1: Ay naya pamultikag lang ina yang ilang ang inahimo kay Sara. Eh kung gusto nila nga perdiyon sa sala pagkabot sa 20 perdiyon nila ya eh. Pero kay Balam nila malakas sa Sara yang kandidato sa pagkapresidente sa 28.
2: Okay. Gapati ka ba sa mga ginahaboy nga aligasyon batok sa kay Vice President Sara Duterte?
1: Ay, masobra pa gani ang ginahimo sa naghahaboy sa iya para sa flood control. Hindi ko na nagkaradyong kwarta to. Kag hindi man ito mapabahan kundi sugo sa presidente. Kag hindi man ito ma-release ang kwarta to kundi sugo niya. Kag siya gagawin na tanong siya.
2: Okay. Kag sa palabuto niya Hulyo, mag-aumpisa na ng impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Gapati ka sa kapasidad nga nangin patas ang Senado subong sa ila sini nga anuman nga kay sila mangin hurado mo sa impeachment trial.
1: Ay ang mga maalam nga gapati gina sa Sara wala gina ya no promyara gina bias pero sa nang politika gila na politika gila gina pagkuha para sa kay trilyano sa nang labot gasa sa Senado magsulot-sulot na hindi naman sa senador.
2: Sige, imo na lang mabilis nga mensahe, sir.
1: Eh, kung gusto nila yung hindi magpungko sa Sara presidente sa 2020, eh, perdiho nila yan eh. Para hindi ka pungko presidente sa Sara, eh, sa Sara yan, malakas niya kayo.
3: Ginasunod ko muna sa mga balita ang nanungod sa impeachment trial ni VP Sara, no? Kung mambal nga dito sa lower house, nagpakita dito si mga mapag-on ng mga ebidensya kagit pamatudan nila. So, karon kay gintabok na sa Senado kagdira ang Senate bilang impeachment court. Nagapati ako nga may kamaturan ang tanan nga ginaligar sa iya.
2: So, baliga pati ka sa mga ginahaboy nga aligasyon sa Vice Presidente sa
3: para sa akon, nagapati ako bangod ginbasihan ko man kag ginsunod ko ina ang pag-imbestigar sang lower house nga sa diin nagpakita masla sa mga ebidensya kag majority gid nga 257 ng congressman nga nag-affirm nga may kamaturan ina nga mga ebidensya kani dapat pagayunan ang impeachment trial pagadto sa Senado.
2: So kag gapati kabalang ati sa mga

0: senador na to subong mangin pata sa nila sininga pagtratar.
1: Sang nagligad ka akong pagpati sa Senado daw napunhan man ko sang ila mga prinsipyo nga mga maayo. Pero sang nagligad to bangod sa to nagkalatabo nga nagbagpo ang liderato. Daw nagduwa-duha naman ako sang ila mga kredibilidad sa ato mga senador. Kay hindi mapaiway nga ang kadamuan subong labi na gid ang bag-ong ang mga majority no ang sakay masiling nato nga daw kay Sara naga api no. So paagi sina daw nabahiran simpang duha-duha ang akong pananawan sa ila. Akon makonbikid man si Sara kay bangon majority daw pro Duterte. Pero para sa akon may mga senador naman nga nakabugtaw. Kay bangod doon nagpanaog bala ang kredibilidad daw nagnubo ang pananawan sang tawo sang kredibilidad sang Senado bangod sa to. Pero ang iban nga mga senador nagapati ako nga may ara gani siling nila sa primero nga kudita nga magbag-o naman ang liderato kay bangod sa to nakalatabo pero wala pa man ina pero gapati ko nga kun ebidensya gid lang ang tuunan nila sa pananawan no? Kung makonvict o hindi si Sara so magapati ko magatuhaw ginaya so hindi lamang bangod majority kay Sara Duterte ang mga senado ang senador pero magatuhaw gidya sa ulihi ang kamatuoran nga magatunga sa ilang mga prinsipyo nga sa din mabase sila sa mga ebidensya. Foro de los Pueblos.
2: Nabatian no mga kaki-five. Aduha lang ato sa apat ka mga na-interview naton. Ano kita no na kalabos gamay sang aton sininga Chempo. Apang mga kaki-five no sa apat nga aton sininga napakigangutan sa ila sininga pulso publiko o sa ila sininga reaksyon. Angot sa siningin na pangatubang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, duha diri sa apat ang mga naistorya naton nga nagapati nga may lamod sang pamulitika ang impeachment case batok kay Vice President Sara Duterte. Kagduha man sa apat nagapati nga posible may basihan o kon may kamaturan ng mga ligasyon batok sa Vice Presidente. Kag tatlo ang nagpahayag nga may pagduha-duha kon mangin patas bala mga senador sa impeachment trial. Kagisa diri ang nagapati nga posible mangin patas man ang pagdumala sang Senado sa impeachment trial. So halo no nagkalain-lain ang reaksyon sang aton sininga publiko sa sining ginapangatubang impeachment case ni Vice President Sara Duterte mga kaki-five. Para sa iban kangay nga tinagahulag na karon ang hustisya mga kaki-five. Pero sa pihak sini iban naga may ara gyapon sang palamangkutanon kung paano ni karon itratar sang Senado ang trial batok sa Vice Presidente mga kaki-five. Kaya kung aton nga balikan sa ulihi man nga balasahan sa Senado sang May 13 mga kaki-five ang kubaga masanag naman sa tanan nga majority ang kaliado sang Vice Presidente nga nakapungko subong sa majority block. Mga kaki-five, matandaan sa itong nakaligad nga tuig, ginbalik sang Senate sa House of Representatives ang unang articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte imbis nga i-trial ini mga kaki-five. So, ari balantaya naton sa Hulyo, mga kaki-five, ang pagsugod sa sining impeachment trial batok sa BC presidente no bantayan ni naton mga kaki-five no kaya ginaistoryahan diri siyempre no ang mga salabton kag para matagan man kun na bala matuo dining mga aligasyon paano man idepensahan sang kampus ang vice presidente ang mga ginahaboy sa iya nga aligasyon lakip ng korupsyon paggasto sa confidential funds kag betrayal of public trust mga kaki-five. Oras aton sini pagpangalagad 9 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa tak na alas 9 sang aga. Iningabahin mga Haki 5 ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Sofa. Kag Klinika Dio Fresh mga Haki 5. Amoning perfect combination na mga Haki 5 para mangin fresh, no? Kag malimpyo, maputi ang aton sininga lawas, ang aton sininga panit, ang aton sininga ilok. Hindi kita makaangkon sang body odor kay nga daan subong at tiempo mainit. Masami kita ginabalhas gamay talang hulag mga Haki 5. Mapisahin nyo na dira, no? Magpaligo na kay adlaw na gamitan yung DTX Beauty Soap, ang antimicrobial soap mga Haki 5 para sa maputi kag malimpyo naton nga panit. Makabulig ini batuan ang mga mikrobyo kag bakterya nga nagatuga sa mga skin diseases. Ang pH balance ini perfect gid sa aton sini nga panit mga Haki 5 para hindi maguba ang natural nga moisture. Ang mga natural ingredients ang DTX Beauty Soap naghatag sang nourishment kag hydration para hindi dry ang aton sini nga panit. Makit-an mo gid ang instant glow mga Haki 5 sa imo sini nga panit. Kag syempre, no, para mas maathagman, no, maputi ang inyo sini nga underarm, fresh na fresh ang hamot. Mag Klinika Dio Fresh mga Haki 5. Iniya hamot yang naga-extend tub-tub 48 hours. Mga Haki 5 iban 24 hours lang arit 48 hours. No, kag iban nga mga Dio roll-on, tingala ka bala magamit ka nagamantsa imo nga bayo, ilabi na kung puti imo sini nga bayo area. No, natural niya nga Dio roll-on. Hindi niya makamantsa si imo sini nga bayo. Ini ang natural nga Dio roll-on nga sabat gid. No, sa ginaproblema sang iban nga mabaho nga ilok o kon body odor mga Haki 5. Mayari niya sang virgin coconut oil nagapatay sa mga mikrobyo nga nagapabaho sa underarm mga Haki 5. Sa liwat, para sa fresh, malimpyo, magamit sang DTX Beauty Soap, kag Klinika Dio Roll-On o kon Klinika Dio Fresh mga Haki 5 nga available gid sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. 6 minuto sa nabili natin kita magdangat sa tak na alas 9 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dugang ang mga balita kag impormasyon tutok lamang diri sa K5 News FM Rojas. Sa mga masunod ba nga News and Public Affairs program, kagpadayon lang nga i-like, i-share mga nakapost nga mga balita. Agin mag-agod mangin updated kamo sa nagakahinabo diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz sa pungsod Pilipinas subong man siban nga lugar kag kapungsuran. Madamo gid nga salamat sa inyo pagupod sa Foro de los Pueblos Sunday Edition. Sa pangalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, kopo naton subong sa technical side si K5 Jobek Hover. Kag samon sini nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka K5 Ma'am Ami Orlin Berondo. Samon nga chief executive officer nga mabuot maalwan kag mapinalanggaon si Dr. Ramil Oya. Ako naman ang iniwalagad si K5 Darren Salomeo Hensona para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapatas mga butika! D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. O, wakes ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio! Ang D3! Yung may may Vizio. Vizio. Nga may D3.
6: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
7: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
3: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sa kontra. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula agid ang allergy ko.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
19: My tennis one is
6: this. Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: My tennis two is this.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: My tennis three is this.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
20: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
23: Halin pa siyang nalimtan ko na.
22: Maukita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testing ang bago.
23: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
22: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang sinjenta.
24: NK313 VIP
22: protect. Todo sa ulod, mabugat ang ani, wala siyang mga kinatan, gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
24: NK

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So minding pa, mahaw ka alas 7, dapat manyag ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Dambo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga doktor.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, at ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na damok ko ba yung
0: Maedukar ka pa?
1: Number one, supplement celebration is the complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa nutrition.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, kung ang itad mo bla 50 na, kapaling nagarilyo ka, palainom ka, grabe ka magbisyo, uy, dapat may cancer screening ka na ha. Makabatsya gani ka pag palanakit, sang imong tiyan, may mga bukol-bukol ka mahikapan, palihog magpakonsulta sa amon nga clinic. O, arap may mga clinic kami, libre man lang na, for cancer screening. This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nag-cause ng cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
6: Di ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor GP. Inom adlaw-adlaw, it takes 500 cal mighty C. Kaya ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Imagine bla, grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: Anyway, malawig ang listan, Sir GP, sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina, gan isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Nahunta, Sir GP, numerous listahan. Smoking. 15% ang tanan ng klase sa kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo, kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA, sang aton nga cellular, leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
5: Grabe, ano? Suno sa isa ka study nga gin-publish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs. Grabe, no?
6: Pero hindi pa uling tanan, ah. No? Inom detects 500 kag mighty si agon amat-amat nga makabawi ang imo nga baga, no? Next is obesity. Ang sobra nga tambok sa lawas, Sir GP, ang associated sa trisitanan ka mga klase sang kanser.
7: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momodikasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
6: Same with insulin resistance and inflammation. Tikun nga inom ka di TX 500 gagmay ti si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag, kag luwas ka sa gitawag diabetes.
5: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapakancer man.
6: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
5: Oo, ang ultraviolet radiation, ang makadamid sang DNA, sang atong panit. Hindi
6: produce na free radicals ya.
5: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin.
6: Te, so mga gabulada, traffic enforcers. Mga ano ni porters,
5: construction workers
6: no, pamati no, inom gid di TX 500 budget kag may TC or PRC confirm mi kaga bulad sa init. Next nga makapakancer sir GP is alcohol.
5: About,
6: once nga ma-breakdown ang alcohol into acetaldehyde kag ini nga toxic chemical ang magdamo sa imo nga cellula, ini ang nagadamit sang DNA kag nagakosang mouth cancer, throat cancer, esophagus cancer, larynx, breast, liver, and bowel cancers. Mas
5: pagkadamo.
6: Kadamo-damo lang gito.
5: Ari pa, air pollution.
6: Oh.
5: Ang mahigko nga hangin nga puno sa harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers daa, kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX for cancer prevention.
6: Ibat budgetan gina nila, Sir GP, no? Ang infection, Sir GP, ang nagapakancer man. Sabi nyo, ang kagaw, hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus, kag ang herpes virus, ang nagakusang cervical cancer sa mga babae.
5: Wow.
6: Subong man, ang itawag, H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakusang stomach and peptic ulcers, ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B, kag C, no? Pabayaan mo na. Why kagain ng DTX 500 kag may TC, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer, kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 may TC or BRC. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 may TC or BRC.
5: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals. Of course, ang pagpaminta kag pag-welding.
6: Ang una naton nga ginikanan, Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga uso, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
5: That's why ganin 100 ang edad.
6: Oh, kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan arang mga generate sang free radicals, pero biskan pag-inom ano, DTX 500 kag may TC, wala budget.
5: Matyagan ko kun ara si Adan mangayo ni sa aton DTX mo.
6: Sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamaturan. Hadlog kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante rin, Sir GP, dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna, untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag, pinaka-importante, inom GDTX 500 kag may TC or PRC kada adlaw, and you will be cancer free.
5: Ay, kapos lang magalilikawan ng cancer.
8: Punggod kag rashes?
9: Mag DTX 500.
8: Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
9: DTX 500.
8: Bakal na sa mga butika.
5: Para sa dugang pa nga mga benefit sa pag-inom sa adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag labi na sa mga mag-asawa. Isa sa mga madamo nga mga rason kung nga nagabulagay ang mag-asawa, among hindi mahimo sa ang bana ang iya marital or sexual obligation sa asawa, subong man ang asawa sa bana. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health. Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC or PRC kadadlaw, updan pa sang pagkaon sang utanong kag prutas, mangin magamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imo manoy bilang isa ka lalaki. Agod mangin kampiyon ang performance sa kama, mag DTX 500 kag may TC ka.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini-ining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. May kilala ko na.
5: Kilala ko man.
6: Nahulugan naman niya upod.
5: Duwagit.
0: Mahig ko bala ang imudugo? TTX 500. Masamig ka bala ang allergy? TTX 500. Ang TTX 500. Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. TTX 500. Masalika TTX 500.
6: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pull. In short, magtindog si Manoy.
5: Oh.
6: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga slimin, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
5: Grabe.
6: Depende na sa conditions ang lawas mo. Tikong palainom ka, pag, or magpalakaong ka damo antioxidant ka pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas bayo ang production sa imong nga viable sperm cells for pregnancy.
5: Wow.
6: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang kwan ang DTX 500 kag mighty seed.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikang epic. DTX 500.
10: Sa isang kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
6: Ay, galik na. Lantawan lang ang mga ano, ang mga cook.
5: Perminit, no?
6: Perminit ka damage ng kwan.
10: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sa integrity sa sperm cells, iniman ang nagaguba sa fertilizing potential sa sperm cells.
5: So,
10: bangod ang sa pagguba sa free radical sa proteins kag lipids sa plasma sa membrane sa sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sa bisyo kaangay sa pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sa sobra nga added sugar. Kag hindi pagkaon sang utan, no, wala ka kakaon prutas, labi na, no, wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty sing, no, bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count, DTX sa 500 kag mighty sing kadadlaw.
6: So wala pa ba discovery sir GP ang DTX 500 kag mighty sing? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
5: Juices gusto.
6: Kay once nga damo juices, damo antioxidant, isubong may DTX 500 na kag mighty sing.
5: Ang masunod ni nga mambalya piho giniki bagol ni nakahimo mo.
11: Ano lang ya Sir JP ang sexual obligation sang mag-asawa, no? So dapat i-remit mo tanan, no? Kay basi kulang bla remit.
6: Give it all.
11: Tagdahan ka. Ko ang quality nga ano no nga pakigilawa Sir JP sa tunga sang mag-asawa. Naga ano ini, hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no, nga naga amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may mga chimpo nga si misis mo wala gana, no? Kay syempre ang mga babae amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung inkaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa. Kaga husto si Doc Sam, no, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga ang isa ka sperm hindi na maka fertilize ang ginatawag naton nga ovum, Sir JP, no.
0: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo, api kanunay, DTX 500. Masalika, epektibo, DTX 500.
11: Kag ang free radicals naman niya sa mga kababaihan, amo ni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. So amo nang rason. So kung naga DTX 500 kamo kag Mighty C, no, dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, naga Mighty naga DTX 500 kag Mighty C, agud mataas ang inyo chances makabuo sang bata.
6: Ako ganin damo ko bata, ha? Pero gainom ko gapon dito sa 500 kag Mighty C, no? Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan pa, no? Hubin ko gapon.
5: Ayo.
6: Hubin ko tulokon.
5: I join.
6: Meaning pa sa nga hubin, dala na pati ko, ano, performance.
5: Ay, oo.
6: Nablang, the older, the krabaw.
11: May kilala sa tanan.
5: Oh, ako ito yung younger.
11: May kilala sa tanan, do.
6: The stronger the horn. No, seriously, damo sang mabulig sang sa maing panglawas kung power kung ano ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MTC imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MTC. Si Ginarabaw, gawa panago-nago lang na siya.
10: Ha? Ano sikreto niya?
5: Milik siya taguay.
6: Wala siya panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
5: This is 19 nag ang it nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Wala 19 ah.
10: Ah, kampyon ni
6: Mike. Kablo ka benepisyo ko magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo kadlaw-adlaw, no?
5: Basic.
10: Oh, maligo. Basic. Basic. Ginaya.
6: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
5: Kamusta ni mo na ibawaan na nakay diabetes?
12: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
5: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
12: Kabuntag na o gabi.
5: O, nakarang pila na may mong sugar?
12: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na po nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
13: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako gali sa Abigail Luzer. Sa estudyante, na problema gid ko kay kada sigsa ko madulaan gana magtuon sakit kay makan ulo, di inom ko may TC alkaline vitamin C.
15: Pag subong ka nami sa kon paminsari.
13: Mighty C, pabalit sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
16: O galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, kasi akin hindi ka tama, di ang basa tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 ka at laula ang sakit sa akot ni Gunda. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, pabalit sa mga butika.
17: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganing kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 538 Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
5: Kampiyon. Tiyan mo na, yeah, dapat kung ang aim mo, maghubin ka. Pating baos ng ilok mo, dapat hubin. Oh. Doon na patay na ang tao, no? So dapat panghabon, paligo, kagmag, pamutang sa klinika. Dio Fresh, Sir Kevin?
11: Mm. So before sila, na Sir JP, no, mag-swipe sa klinika, Dio Fresh sa ila kilikili, dapat nakapaligo sila, anay, no, para makakasda ang mga nagabagtik na ng mga mantika, balhas, kagyabok sa imong lawas, no.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Ang DTX Coffee Mix, no, may ara chia seeds, no. Ang chia seeds is nagahatag ni sa imo sang energy, no, kag hindi lang ni siya basta-basta nagatinlo sang imo tiyan, kundi nagaboost man sang imo metabolism para mayo ang start up sang imo nga digestive tract.
6: Amo lang na nga kape nga gina-detox ka.
11: So may DSE pa, may may kampiyon ng antioxidant gin
6: kape na nga may antioxidant. DTX Coffee Mix. Kag may mga sosyal, ha? Medyo may gusto ka medyo sosyal nga kape, DTX Premium. Kaya ang premium ya gindugangan ni siya sang Ganoderma Mushroom. Kag ang iya nga sugar, stevia.
10: Stevia, puro natural.
11: Ang low glycemic index na.
6: Sa may mga cancer, sa may mga diabetes, may mga degenerative stage, DTX Premium. Isa sa mga pinaka-premium nga kape nga pwede nyo nga tilawan. Sige, so amo na ang mga line of products nga pwede nyo tilawan. Try nyo, kaya hindi higit ka mo maginulson.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Istoryahan ta kung paano mapabakod ni D3 Bio ang immune system sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
13: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. No? So, subong atong istoryahan kung paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya. No? So, ang immune system, luwas sa dugo nga nag-circulate diri, may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat ano na day nang may spaces nga makalabay makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
6: Imagine, Sir Kevin, amo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
5: May mga barikada pa na.
6: Oo, kung pwede mo lang isa ka tikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang ditribayo nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong nga trillion cells.
13: D3 Bio.
18: Ato si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagabulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa nga nakamulig sa akon, ang D3 Bio with the Vizio. Nagabula ang ginamatsyang sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Bakal sa
6: magmulika. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, ang imo immune cells, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
6: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto mang halitri. Amo nang sekreto kung pala inom ka D3 Bio.
5: Daw import gali ni Dok.
6: Oh, import sa
5: basket, mag-import kaya.
6: Your second immune system.
10: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang
6: kitagin
10: buntag sa kalibutan.
6: Okay.
10: Oh. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo, nang ginatawag adaptive immune system.
6: Ang mga trained, ipang-trained.
10: Nga nakumpos ang mga specialized nga mga cellula, kangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na rin natin ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sininga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa nga D3 Bio, ini nga mga branches sa Sir Kevin, no? Si Munula rin.
6: Ang D3 Bio, import immune system.
10: Oo. So nag-support ni siya sa sinding mga
6: import mo pasulong mga iban nga immune system.
10: Oh, so labi na gid si Munula rin nga sa D3 Bio, nag-act assure immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
19: D3 bio.
20: O si Karen, kadamo isang akon hairfall hindi manami ako na puti. Nag-try ako tumar sa D3 bio kag nag-ining akon buho kag nag-init ang akon puti.
19: D3 bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 bio.
21: Ako si Joe. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus ug bakterya.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Bakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabi sigid. Pagpabaskog sa lawas.
19: Mighty C. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Edgar Santiago. Saka Trace Pond Drive. Mas sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa kusang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
19: Mighty C. Mabalik sa mga butika.
11: Ang B-cells kag T-cells, Doxam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin. Mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Ang monolaurin nga yara sa D3 Bio Doxam may ara sang the same function pareho sa antibodies, no. Ginapungga niya ang attachment sa selula, ginatunaw niya ang putos ang virus kag kagaw para mas dali kaunon sang soldado sang aton nga lawas.
10: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no. Aligna sila,
6: part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
10: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinaka masustansya nga puluy-an sang
6: paborito gid kagaw. Labi na kung palakaong katamis.
10: So dapat condition perme ang imong immune system, no? So labi ko nag-edad ka, gapulaw ka, grabe ang imong trabaho kag labi na expose ka perme sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So so dapat mag-supplemento ka, no, sang D3 Bio. Kung isa ka ka-individual nga mas mataas ang risgo sa pagluya sang imong resistensya.
6: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gera. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gera. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay na sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagin anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: O si Karen, damo isang akon hair fall ang hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buho kang nag-inis ang akon puti.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Kaspa.
24: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
6: Ang masking disease na.
24: Mga kuko nga, doon hindi maayong
6: virus. Patuloy lang.
10: Nail fungi.
6: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imong UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imong mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iyang mga hyphae ba na ang tawag?
11: Hyphae,
6: no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
24: Hamot ang bulak.
10: Yes.
24: Duksan, ha?
6: Bulaklak, ang bulaklak.
11: Sa buhay ay kailangan.
6: Bubuka ang bulaklak.
24: So sa bulak
10: sa hilan na Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ang imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
6: Subong wala mahadlok ang tao sa kuna sa COVID, especially kabalo sa D3 bio.
10: Oh, well, yeah.
24: Ang D3 bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid ngayara sa D3 bio ang imong insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imong blood sugar. Ginpaamanan pa inis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imong mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay iban pa nga mga wound debris.
11: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 bio, no, makabuligid sa pag-repair sa mga damaged tissues sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imong lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
24: Kuno amig jang D3 bio, no, pilas-pilas ka.
6: Di pagyapon mo ininom D3 bio perdi gid ka. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3 bio adlaw-adlaw.
24: Bago na discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Webis lang ko makatoy ka pamunyag pa ko sa mga flowers.
11: Actually why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbote lang ang flower. Ginahimo iya bouquet.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
25: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
25: Sporbiotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
25: Sporbiotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
26: My family history ba na kamuusong diabetes?
27: Mag-TDX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag-TDX 500 ka na!
26: DTX 500!
27: Ang may powerful compounds!
26: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
27: DTX 500!
26: Garantisado!
27: Epektibo!
26: Aramis!
27: Whoa. DTX 500!
26: DTX 500!
28: Catalina Habagat,
29: anong ginabatsyag mo?
28: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, din nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo.
26: Okay. TDX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
30: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
26: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
31: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
26: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyag. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma's mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ini nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
0: Extra food supplement for men.
9: Ako si Mark sa tudtod lang tungod ka edad na ta ginakulang na ta sa pwersa daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
12: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO, ang VCO ng may D3.
4: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: K5 Galingawan Time. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
1: K5 Galingawan Time.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
7: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Ito masyon sa barangay
10: po. Ano ginabatsag mo sa
9: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
10: Tumar ko. DTX 500.
9: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
8: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ko si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mig. Gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
14: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. best gid ang DTX 500.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
20: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ko makabasa kag hindi makakita sa isa. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuloan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
14: D3 Bio.

0: bansang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok!
2: Hey!
1: Kampyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
4: Extend! Superman for men!
15: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500!
16: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500!
17: Mapakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto!
18: Hi, Dennis Juanes!
0: Matalong kag alerto nga paminsaron!
18: Hi, Dennis Juanes!
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon!
18: Hi, Dennis Juanes!
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: review sa lola ko nga milyonarya.
1: Te, boto man sa iya si lola mo?
0: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
2: Hey, hi, galingawan ta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Champion.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
3: Focus on benefits sa D3 Bio.
4: Uh-huh. Alright. Sa may mga kabataan nga may problema, bala sa tulaho ang hambal nila. Gabaho, gana na. You take D3 Bio, buhuan mong soft gel, ipatulo sa sulod.
3: At least one drops to two drops.
4: One, to two drops. Kampiyon nga.
3: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang la sa algodon.
4: Kaginano nila. Banyo sa sulod.
3: Banyo sa sulod.
4: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo kakagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Cagnan type of bowl.
3: Good news, Sir JP, sa mga ano, ha? Mga iloy nga may mga kabataan nga may amo na.
4: Oo. Hindi mo na may mo sa plain D3.
3: Hindi.
4: It's the VCO.
3: It's the VCO ang superstar sa D3 Bio.
4: Nga nag-cure sa imong otitis media.
3: Supporting actor lang si D3.
4: Correct.
0: D3 Bio.
5: Ako ya, gusto ko yan D3 Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan. No? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa, mausar topically, maputang ko din sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, not processed by the body, still has lauric acid.
3: Correct.
5: Eh? And lauric acid could basically...
3: Lauric acid pa lang, Sir Boy, is antibiotic na daan.
5: Kampiyon na.
3: Mas ganami pagid siya.
5: In a supercharge ang lawas.
3: Kung mahimo pagid siya nga,
5: Mono-lauric.
4: MCTs.
5: So, lauric acid, iputlang ko na sa akong pilas.
3: Dali kayang lauric acid, di nakasulod sa kuan mo? Sa imong system?
5: Hindi nakasulod sa system.
3: I-change sa anay sa imo ano, into mono-lauric. Pero kung sa gwa-gwa lang?
5: Oh, lauric acid lang, kaya na.
3: Kaya na.
5: Kaya na. So, mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano putangilan jutay sang D3 Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
0: D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: You may D3.
7: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry, sakto na igbuan mo lang i-medyo i-massage mo.
3: Kanami. May manog massage man ka.
7: Oo, may manog massage. Diba? Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya. Ang mga gamay-gamay.
4: Ang mga lindaw ka-shiny, engineer, subong sang imo nga buhok.
5: Kay may... Hindi may napiyanan ko yan. Nagtubo, kaya may bangs na siya.
7: May bangs na.
3: Timining pa ang D3 Bio nami sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may mga dandruff ka na. I-massage ka na dyan.
7: Correct, i-massage mo lang.
3: Ang D3 Bio, nami na siya. Well, permin ako, ibalik-balik ko. D3 Bio has ketones. Ang ketones siya, grabe ang pagbulig. Especially nga,
5: Boska.
3: Damo ka manggad. Pero yung damo ka manggad, kaya ginawayan sa kabataan mo.
0: D3 Bio.
4: Kanugon sa paninguha mo nga, hindi
3: kaya
4: mo
3: kung malipaton ka na yan. Malipaton ka na. Gapirma ka, nga yung manggad, yung kuha ng galit sa kabataan mo.
5: Oo.
3: Pero kung naka-ketones ka, grabe ka sharp sa imukan, memory. Naamigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Keton sa Sir Boy. Kabataan nga may mga history sa gituag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain. Ketones from D3 Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3 Bio, Sir Boy.
0: D3 Bio!
3: So, mo nang namian ko, gidra ko namian, nga permi ko gainom. 3 times a day, every 8 hours, Sir Boy. Nga inom ko. Kaya nga man, kaya mahandol mo ang stress sa bilong nga adlaw. Imagine lang, may ara ka, 300 tub-tub ka, 300 ka tao.
7: Grabe, no? Kaya-kaya, gapon.
3: O kaya.
5: 50% may lugtasan.
3: Oo, 50% ang lugtasan. D3 Bio lang kasaran siya na.
5: D3
3: Bio lang malakas.
5: D3 Bio lang ang malakas.
4: Ang babangga, giba.
5: Giba. So, no?
3: Tapos, lantaw lang ipikto sa D3 Bio. Ha?
5: Gahalog ang pulo. Amo na ang ipikto sa D3 Bio, no? So, ang D3 Bio, tanong-tanan na ipikto na, no? But ang D3 Bio, ginihimo gini para sa imo. Ha? Ginihimo ni para sa imo para mag-relax ka, hindi ka mangkulbaan sa ilanat, ubo kag sipon. So abyan, hindi na sagi pagpakulba, i-D3 Bio mo na.
0: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO!
2: BCO!
0: Yung may D3!
2: D3 Bio!
0: Health!
2: News, D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mapakas, mga butka.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Bags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Clinicas for Biotics.
2: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilatong
13: score
12: gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
18: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
3: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
2: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP, kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magtaog sang motorsiklo, 50-inch TV, kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kagihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.

0: radio.
1: Campione radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11.
5: 100.9 Punto Legal,
6: your legal clinic on air.
4: Mayong aga, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalag ng 100.9 punto legal. Sagyapon ko po sa inyo ka K5 sa inyo Anchorman, ka K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Kagsubong a Domingo diri sa aton sininga pagpangalagad. Mangin ko po daton sagyapon aton regular partner diri sa punto legal program, Attorney Remia Fuentes Bartolome. Isa naman ka importante nga topiko aton pag-istoryahan subong adlaw sang Domingo nga sigurado kita makatag naman sang dugang ahibalo sa aton mga suki nga mga K5. Sa mga tagpalamati naton kumyara kamo karon sa mga mensahe nga ligi palabot diri sa 100.9 punto legal program, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Salamat ipadala ninyo mga mensahe diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe mga ka K5. Ang Punto Legal program ginadulong sa inyo sa paborito nga kape sang Banwa, ang kape nga manamit ng sabor kagaroma ma-detoxify ka pa. Ang kape nga magapagwasig ko sang toxin sa lawas mo para makafocus ka kag mangin alerto. Ang kape nga imo sa amarguso, di sugar sugarcane extract powder kag by chia seeds pa, magabulig sa pag-manage sa imo sini blood glucose levels, nagasuporta sa fat burning kag detoxification si imo sini lawas, magabulig ga enhance imo sini stamina kag focus, nagabulig bato sa mga free radicals, nagapromote sa liver health kag colon cleansing mga ka K5. Kopod nato ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Pangitaa sa butika or even online, pwede man makadtuan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. DTX Coffee Mix, the healthy coffee for a better you, mga ka-K5. Antes ang tanan, i-welcome nato natong regular partner diri sa Punto Legal Program, Tatak Abugada, Tatak Masa. Basta public service ang pag-aistoryahan, wala gidagabalibad sa pag-atag sa iya pagpambit sa isining oras kagkaalam mga ka-K5. Gina-welcome naton sa liwat diri sa K5 News FM, diri sa Punto Legal Program, Attorney Remia Fuentes Bartolome. Attorney, mayong aga ko pod mo si K5 Roldan.
7: Yes, good morning ka K5 Roldan, no? Kag sa tanan nga tagpalamati sang aton nga pinalanggang istasyon K5 News FM. Ayong aga gi sa inyo nga tanan kag sa liwat. Madamo nga salamat sa oportunidad permi nga ginahatag ninyo sa aton para makigbahin kag ma-share man naton sa publiko ang aton mga gamay nga nahibulaan parte sa laye. So good morning and happy Sunday everyone.
4: Kag gamayng aga man ha, sa mga ka K5 daton dira sa Banwa sang panitan, no, nag-monitor dari sa K5 News FM, ginabantayan ginila si Attorney Remia. No, Attorney, sa nagligad ga si Mana, mainit-init, no, kagkadamo, tuman kadamo sa nagkatabo dari sa Pilipinas, even sa politika, sa pang-ginobyerno, may drama nga natabo sa Senado or may nilukpanay, may gintuyo, dakpon through sagahom sa isa ka restaurant talin sa International Criminal Court kag subong ni storyaning padayon man nga paglagas kay Senator Ronald Bato de la Rosa considering nga may existing restaurant coming from ICC. Now, diri sa aton pagpangalaga istoryanta ni para sa ibalo sang publiko, una tagid ga pamangkot attorney, ano ba lang isa ka arrest warrant kag sino ang may otoridad sini nga mag-issue?
7: Okay, so sa liwat, no, ang aton mga sabat sa palamangkutan, no, nagabasi ini sa kung ano ang ginapamangkot sa aton kag again wala kita sang monopolya sa ihibalo parte sini. Okay, pag naghambal ikaw nga arrest warrant o kun warrant of arrest, amo ini ang formal nga papel, no, nga gin-issue sang isa ka huwes sa isa ka competent nga korte nga kun sa diin nagahinyo siya o kun naghambal siya nga ang persona nga nangalan dira sa warrant of arrest pagadakpon sa isa ka persona no authorized nga magdakop sa ila, meaning mga persona nga ara sa serbisyo nga kun sa din ang ilang trabaho amo ang pag-implementar sang aton nga law enforcement offices abi pareho sa aton mga pulis, sa aton mga NBI, no, sa DCIDG nga kun sa din kinahanglan kag ginamanduan sila sang korte nga ang persona nga nakapangalan dila ila pagadakop. Pagkadakpon. So, in short, it's a written order from the court requiring the law enforcer nga dakpon ang isa ka persona nga nangalan dira. Gin-issue ina siya sang korte o kung ipapanaog ng order sang korte.
4: Okay. Ang iban nga hensya sang gobyerno, magluwas sa attorney sa korte, may gahuman, may authority man nga maka-issue sang arrest warrant?
7: No. The only agency or the only person authorized by law to issue a warrant of arrest is a judge of a competent court. So meaning, hindi po pwede maka-issue ang mga ibang ahensya sa gobyerno sang warrant of arrest because ina siya balaan ng authority, kag ina siya nga obligasyon ginatag sa mga huwes because before they can issue such order or such warrant, kinanglan ma-determine anay nila nga may probable cause sa para sa pag-issue sang warrant. So hindi po pwede ina siya ma-issue sang iban nga mga tawo miski pa hambalo naton bi nga ara siya sa gobyerno or anything, hindi sila pwede ka-issue because it can only be issued by a judge of a competent court.
4: Now, masami naton mabatian attorney kag ang iba nagaka-confuse. Ano naman ang kinalain sang arrest warrant sa isa naman iya ka search warrant?
7: Okay. So kung maghambal ka nga warrant of arrest ang na-involve dira persona, okay? Pag naghambal ka naman nga search warrant, order naman na iya, halin sa korte, nga kung sa diin, ginamanduan ng isa ka law enforcer, no? Nga i-search, the term itself is search, meaning may ginapapangita siya nga mga bagay o kung dokumento o kung ano pa man dira sa sulod sa isa ka panimalay o kung sa sulod sa isa ka building nga kung sa diin gin-identify o kung gin-describe sang huwes nga nag-issue sang search warrant. So meaning, ang arrest, ginadakop nimo ang persona, ang search, ang order sang korte nga kung sa diin para may ginapapangita sa imo.
4: Okay. Now, ang pamangkot naman, ang pribado nga individual, no, hindi siya law enforcer or butang taman former law enforcer pero private individual na subong, magkapatuman sabi sa pag-aresto sa isa katao gamit ang arrest warrant, amuning bit-bit niya.
7: Okay. If ang aton ang basihan sang pag-aresto sang tao is the warrant of arrest issued by the court, hindi siya po pwede ipatuman o kung obrahon sang isa ka-ordinaryo nga individual. Miski pa abogado siya, miski pa gobernador siya, mayor siya, o kung ano pa man, because under the law, ang person authorized to enforce, no, or to implement the warrant of arrest issued by the judge is only a person in the law enforcement, meaning police, or nga sa PNP naton, sa CIDG naton, o kung sa NBI. So no, hindi po pwede ang ordinaryo nga individual o kung miski pa sino siya VIP nga individual nga mag-implement sang warrant of arrest issued by the court. But of course, laing man niya kung maghambal ikaw nga ma-aresto ang isa ka tawo because ang warrant of arrest meaning may issue, may order nga gin-issue ang korte, laing niya compared to gina-arrest mo lang niya ang tao. Because when you arrest a person, you can arrest a person without a warrant. Siyempre may mga basihan dira. But if a warrant of arrest has been issued, only the law enforcer can execute such document.
4: Now, ma'am, sa mga ordinaryo na ito, magkauturan ka para sa aton, abi, ano naman ang dapat tandaan sa tagsa ka magkauturan naton? Kung may mga warrant of arrest bala, batok sa ilan, ano mga things to consider nila kag dapat tandaan para hindi man ma-abuse ang ila kinamatarong?
7: Okay. Ang una-una gid nila, no, nga tandaan, anay, pag may ginahambal nga gina-execute nga warrant of arrest sa ila, no? One, lantawon nila, anay, kung sino ang nag-issue sang warrant o kung sigurado nila nga may warrant of arrest gidman nga gin-issue sa ila, nga gin-issue sang isa ka huwes of a competent court. Because sa subong nga panahon, abi, no, ginabaton taman kadamo-damo sang kung gisa kadamo-damo sa mga scammer.
4: Yes, yes.
7: So, pupwede gani kung gisa, di ba, may ara mga text messages nga
4: email,
7: may warrant of arrest ka na, nga na-issue sa imo. So, kinanglan mag-surrender ka or mabayad ka sang amo. Kesyo kinanglan mo magbayad, kesyo kinanglan mo magtadto sa amo ni nga persona. kinahanglan i-determine anay nila kag siguraduhon nila anay nga there is indeed a warrant of arrest nga gin-issue sang isa ka korte o isang-isa ka west of a competent court. Amo gitang una nila nga siguraduhon. Number two, making sure nga ang nag-execute sang warrant of arrest is indeed para siya sa law enforcement.
4: Mm.
7: Diba? That's why gina-require natin, okay, sino ikaw, kinanglan imo ngalan. That's why kung gisa may mga kaso of human rights violations. Mm. Because may mga nag-implement kuno sa mga search ay sa mga warrant of arrest nga wala nila gina-identify ila kaugalingon.
4: Mm.
7: Because first and foremost, isa sa mga requirement is if you arrest a person based on a search in a, based on a warrant of arrest, dapat ang arresting officer i-identify niya yung person kag magpakilala siya, kag iplasta niya sa tawo nga gina-aresto niya kung ano ang rason nga man gina-aresto siya, kagbasahan niya dapat sa Miranda rights ang tawo nga gina-aresto niya. Because kung gin-implementar ina nga warrant of arrest nga wala niya na obra ina, may kinamatarong ang akusado o kung ang persona nga gin-aresto para questiono no ang pagserbis ang warrant of arrest sa iya.
4: Mm. And
7: it could be a basis for, you know, either his acquittal or dismissal of the case filed against him.
4: Mm. And I believe, subong ma'am, doon gina-require pagid mga law enforcers tas ang body-worn camera sa implementation yes. Sang warrant of arrest?
7: Yes, kinahanglan na subong because dira balaan mapamatudan whether or not ang police officers mm-hmm. o kung ang law enforcers naton ginasunod sang insakto because well, we've been through a lot. Sang chimpo, yes. Sang, you know, may parts ang aton nga pagpangabuhi dere sa kalibutan nga nangin ginabusar, no? Mm-hmm. Ginabusaran ang pagdakop kag ang pag-execute sa mga allegedly warrant of arrest kuno sa mga tawo or in case, may mga implementation sang search warrants nga hindi balado tama. That's why nga ang aton nga gobyerno gina-require na subong ang aton mga law enforcers nga mag may body worn camera para dira lang tawon no kung tama o hindi ang ila implementation.
4: Mm-hmm. Okay. Now ari ma'am do medyo controversial ini subong no. Ano ang kinatuhay naman sang Philippine issue warrants sa mga foreign o kung international warrants especially sa halin sa ICC and pwede ini diri ma-effect sa Pilipinas bisan wala pa ini makaagi o kung panugot gikan sa local courts.
7: Okay, i-differentiate naton ha kag i-distinguish naton. There are warrant of arrest issued by a court of a foreign country.
4: Mm-hmm.
7: Warrant, kumbaga may ara dito sila man may mga korte man sa ibang countries and then may mga gin-hearing sila to so may ang judge dito may gin-issue siyang warrant of arrest for the implementation of the search of the said warrant nga may pending siya nga kaso dito gaagi pa na siya diriya sa aton local courts kung misa may ara kita nga term nga daw gina-extradite bala naton mm-hmm. ang personing ang foreign country nga gi-request nga ina nga persona nga ari diri sa Pilipinas igabalik dito sa ibang nga country nga kon sa din di ba kabahin siya sang treaty naton ibalik dito sa ilang nga country kay dito pag i-hearing o kon i-try ang kaso nila so ina siya kinahanglan sang approval no approval sang foreign court I mean approval sang local court rather lain man niya okay lain man niya kun ang search ay ang warrant of arrest was issued by a law by ICC international ang gin-mention mo kanina
4: international
7: court because in that case man niya gagnago lain man niya balaan ang nagagovern sa iya nga pulisiya because if the ang sa ICC abi ang ilang nga jurisdiction is lain compared to the jurisdiction a local court of a foreign country. Diba? Ang sa ICC abi may mga kaso, diba, nga na-involve sa ila nga sila lang ang pwede maka-hear kag mga try. So let's say for example, diba, nakabutang dira nabalang nagpamatay genocide,
4: mm-hmm. yes.
7: diba? Or violations ang like sa kaso sang aton nga presidente. Diba? That's why nag-issue sila sang pag if ang gin-issue man niya sang ICC is a warrant of arrest hindi na for in my own understanding and in my own personal knowledge nga ginhimo man base sa ato natun-an although I cannot consider myself as an expert in international law but base sa ako na intindihan kag base sa ako na balaan kag base sa ako na basan ang warrant of arrest nga gin-issue sang ICC is pwede ma-implementar na diri sa aton sa Pilipinas miski hindi na mag-agi sa local courts.
4: I see. So at least klaro ini no attorney. Na isa pagid may mga gapamangkot kay especially sa case of Senator Ronald Bato de la Rosa which is may existing warrant against siya halin sa ICC. Now nagpaidalom ni siya sa protective custody sang Senate. Now ang pamangkot may gahom ang Senado nga proteksyonan o kon pangapinan batok sa pagkarestong ilang miyembro especially sa kasinador attorney.
7: Okay. Actually duha man 'di ba duha na da scenario ang ginalantaw naton because 'di ba hambal gani nila kun ara ka sa Senado 'di ba or sa Congress may ara ka sang tawag sini hindi ka po pwede arestuhon because ara ka sa quote and quote sa sagrado nga lugar. But in this case Abby, in my own understanding again with all due respect sa iban nga opinion sa iban nga mga abogado sa iban nga mangin alamon kag sa iban mga mapersona nga lain kag nagadifer ang opinion sa akon, ako ya personally nagapati no nga wala sang kinamatarong kag ang aton mga senado nga ila sakdagon o kung sap na yon no si Senator De La Rosa para hindi ma-implement no kag hindi maaresto sang nagakaigo ang ahensya base sa warrant of arrest nga gin-issue sang ICC. Why? Because una-una they have to remember nga ang kaso nga gin-file ba to kay De La Rosa, ang pag-issuean sini kag ang pagkuha sini ginagovern siya ya sang ano, di ba may ara nga laying nga nagagovern separately sa iya. So lain niya ang basihan. Kung siguro kung ordinaryo nga korte or a regular course lang naton sa Pilipinas ang nag-issue sang warrant of arrest sa kay Bato de la Rosa, no, pupwede siya sapnayon o pupwede siya proteksyonan sang Senado. But in this case, actually, hindi, kag wala sang kinamatarong ang Senado, kag hindi siya pwede proteksyonan. In fact, that's the reason why, kaya sa subong, wala na si Bato de la Rosa sa Senate. Because they know, the Senate knows that they cannot in any way protect Senator De La Rosa from the implementation of the warrant of arrest issued by ICC.
4: Ang ibang gani attorney do hindi malikaw ang balik compare sang tiempo ni former senator now partyless representative Leila De Lima no ati intubang niya man to yung mga kaso na preso for how many years unlike Bato macho brusko anay PNP chief pero gaplagyo.
7: Exactly the point no. Kung isabi hindi mo man maintindihan because amo ra ginambal nato no, if you want nga respetuhon ang imo kinamatarong dapat kabalo ka magrespeto sa kinamatarong sa iban, hindi dapat ano gani ginambal na nila nga lain yang implementation sa imo lain man ang sa pihak nga kumbaga si Laila sang una and si Bato de la Rosa actually they were supposedly similarly situated eh. Pareho sila nga senador. Although ang kay Laila gani ang kaso niya sa aton diri sa lokal, ang kay Senator Bato international ang pag-issue sa warrant of arrest, and yet si Senator Laila ari sa Pilipinas ginatubang niya, si Senator Bato di ba wala niya ginatubang, hambal mo gani maisog siya dapat. Although why kuya this is just my personal opinion basi makabaton kita balik bashing sang iba nang balon nila nga basi sa ulihi mababalikan kita. Ang ako lang yung point is I'm just sharing my opinion as a lawyer and you know as a practicing lawyer and my personal knowledge of what happened in the previous years nga hindi kaya proteksyonan no, hindi kaya proteksyonan kag hindi maayo nga ehemplo ang ginobra because as former chief of you know chief PNP dapat kabalo siya kung ano ang iyang ulubrahon, kabalo siya sang limitations sang kung anong pwede yatag siya because he himself then nag-implement siya sang layi eh. Di ba? Intindihan niya ang layi, kagbalaan niya kung paano gina-implementar ang warrant of arrest. So we were expecting him nga kahit paano ginsunod niya dapat. Kag naintindihan dapat. And in fact, may mga lawyer siya, dapat gin-question na nila nga daan bago pa nag-abot sa umuto nga sitwasyon nga nagdalagan siya, nagpanago siya. Kag wala niya ginatubang ang implementation sa to.
4: Okay, sige. Pagbalik ta ma'am, no, kapod na naton sa giyapon si Attorney Remia Fuentes Bartolome, dugang diri nga mga pamangkot, balikan ta diri sa 100.9 Punto Legal pagkatapos sa mga pahanumdo.
6: 100.9 Punto Legal. Your legal clinic on air. KK5 News FM.
0: Ethereum Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
8: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
11: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
12: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
13: Sa katlo kapila ka mag-inom.
14: Sa DGX 500.
12: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
14: Subong kamusta?
12: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ayun ako ginibatsak.
11: DGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DDX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
11: DDX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
11: DDX Coffee Mix.
0: Mga butika.
11: DDX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
0: Mga butika.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Pretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
23: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
22: Di nakabaluman o sick?
24: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
22: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
23: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
24: Extend Food Supplement for Men.
25: Tikasin.
24: DGX 500.
26: O, si Katrin ng Sapian Kapis. Sang una da ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
24: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
24: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
0: Mabakal sa mga butika.
24: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
24: 100.9 Punto Legal, your legal clinic on air.
4: Pabalik diri sa 100.9 Punto Legal, sa gyapon ka upod sa inyo ka K5. Roldan Bisana Villarreal kag Attorney Remya Fuentes Bartolome. Balikan taton connection sa kay Attorney Remya diri sa aton nga pagpangalagad. Fronte sa nang Punto Legal Program ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Ara na partner sa sige. Balikan taton connection with Attorney Remya Fuentes Bartolome. Mamang aton diri duga nga pamangkot, no? Damo man sin actually na curious sininga kung anong sabat sa sininga pamangkot. Pwede ba lang sa abogado kag indi iya sa akusado i-serve ang isa ka arrest warrant, attorney?
7: Very specific, no, ang aton nga layi nga nagahambal nga ang warrant of arrest can only be issued, can only be served to the person named in the warrant of arrest. So hindi ini siya po pwede i-issue sa iban nga tao. Kay tungod nga dira sa imo nga warrant of arrest, very specific ang instruction sa law enforcers nga i-aresto mo o kundakpon mo ang isa ka tao, ginamanduan ikaw, nga dakpon mo ang isa ka person, kag dalon mo ina siya sa korte, specific nga person named therein. So hindi po pwede, no, sa base gani sa imo pamangkot, hindi na siya po pwede batunon sa iban ka tao, because pag binato na sa iban ka tao, hindi man na nila po pwede i-serve dayon, because in the first place, they are not authorized to serve or to enforce the warrant of arrest. So it can only be enforced to the person named in the warrant of arrest nga kung sino yun na, because the person nga nagginatagaan sa nga ginamanduan nga i-arrestuhon ang tao is ginamanduan nga ina nga tao nga nadakpan niya is dalon niya sa korte nga kung sa diin amo ang nag-issue sang warrant of arrest.
4: I see. Another question, ma'am. Ang attorney ang outstanding traffic violation, may mo bala ini magresulta sa arrest warrant kung hindi mo pagbayaran?
7: Okay. Ang natatabu abi sa traffic violation is hindi ang again, klaro nga ang maka-issue lamang sang warrant of arrest amo ang korte, amo ang huwes sang competent court. Okay. Pag naghambal ka nga traffic violation, dapat ang traffic enforcer gina-file na nila sa court. And it's only then nga ang judge amo ang maka-issue sang warrant of arrest pag hindi na-settle, because ginapatawag na sila sang huwes. Ang rason kung nga man gina-issuean sila sang warrant of arrest, because the person named, no, nga respondent dira o kung akusado dira sa traffic violation failed to appear. So meaning amo na ya, because gina-require sang korte nga mag-appear sa korte. So it's an insult sa court pag ikaw may kaso, kag wala kang nag-appear, amo na ang gina-i-issuehan ka sang warrant of arrest. Pero wala kang gina-issuehan because of your traffic violation. Wala kang gina-issuehan ka sang warrant because wala ka nakakadto sang pag-hearing sang imo traffic violation.
4: I see. So dapat, hindi gidyagali pag i-disregard ang mga notices or mga sabinalin sa korte, attorney.
7: Yes, hindi mo gid siya po pwede i-disregard ina. Of course, lainabi ang scenario o kung situation kung civil case. Because in civil cases, wala sang gina-issue nga warrant of arrest. That's why kung gisa may mga gas scam dira. Ang warrant of arrest can only be issued if the case is a criminal case.
4: Mm, okay.
7: And in fact, amo nang assurance, Abby, for you to appear in court.
4: Mm-mm. Okay. Sa kaso naman sa barangay, Ari Pamangkot, ang mga kaso sa barangay nga hindi maresolba, mahimo bala ini magresulta sa warrant?
7: Okay. Again, ang kapitan mo o kon ang mga lupon, wala sila sang kinamatarong no nga mag-issue sang warrant of arrest, only the judge. Pupwede nga magresulta ina sa warrant sa mga kaso nga wala na resolba sa barangay kon ang nagkiha sa imo barangay nagkadto siya sa korte, nagdito kaniya ginkiha o kon ginfile niya sa fiscal ang imo nga kaso and then ang basang fiscal may rason para ipasaka sa korte, ang huwes na kung sa diin nakapending ang imo kaso, pupwede siya maka-issue sang warrant. Pero let's say for example, hambal ganit nila, no? Wala ka nag, ano, wala ka nag, ginpatawag ka ni Kapitan, di ba? Wala ka nagkadto, pupwede, Abi, ikaw makontempt ni Kapitan. Mm-hmm. So, di ba, kung i-contempt ikaw ni Kapitan, pupwede na siya magresulta nga may ara nga penalidad sa imo kay gin contempt ikaw kay wala nimo gin respeto ang order sang lupon nga mag-appear dito. But again, the warrant of arrest can only be issued by a judge of a competent court. Because otherwise, if it can be issued by any person, basi po pwede abusuhon sang ordinaryo nga tawo ang issuance ang warrant of arrest. That's why very specific ang aton nga rules, aton nga rules of court, that only ka judge, and in fact, miski ang aton nga constitution gambal, only a judge of a competent court can issue a warrant of arrest. So, hindi man po pwede ang huwes nga retired na.
4: Ari attorney, ang iya sininga case, aminado siya nga nakautang siya in mga online lending. Now, okay. Karon, nasigisigi ng nabato niya nga mga tawag, mga texts, and iban may email pa nga ginambalan nga may warrant na daw against sa iya bangod sa iya sininga utang. Posible kuno ina, attorney?
7: Okay. Wala sa ginambal naton nga ti pagpangutang kamo kay wala man sang sang warrant of arrest nga po pwede sa inyo. Pero ina siya mga kabahin ina siya sang threat nga ginahimo sa mga online lending, online lending app. But ang warrant of arrest again can only be issued by a judge of a competent court. Yes. So, hindi ka magpati because ang utang, civil case, normally, nambal na to, no, na civil cases, ang collection. Pero, of course, po pwede ma-issuehan sa warrant of arrest kung ang ginkiha sa imo is estafa. Diba? Kung estafa ang ginkiha sa imo based sa utang o sa kwarta nga ginkuha nimo sa iya or sa mga bagay nga ginkuha mo sa person nga ginkuha nimo kag estafa case ang ginfile niya sa imo, then po pwede ka ma-issuehan sang warrant of arrest. Pero kung ordinaryo lang nga utang nga hulam sang kwarta, wala sang warrant of arrest nga ikinanglan o kung pwede ma-issue sa imo because it's a civil case and only the judge can issue a warrant of arrest. So kung nababatian ninyo ina

0: nagdakop sa imo, tungod kay hindi ikaw ang tao nga nakangalan sa warrant of arrest sa tao nga gindakop niya. Because in the first place, dapat una ang obligasyon sa police is to determine if the person nga ginaaresto niya is the same person named in the warrant of arrest. Kay ano man na siya iklaro, man na siya ikag-identified man kung gisa sa nga search warrant nga gin-issue, ay warrant of arrest rather nga gin-issue, kung sino ang tao nga imo pagadakpon. If it's mistaken identity, hey, let's say for example, no, depende sa scenario nga iplastan naton. Ang nakabutang sa warrant of arrest is Remya Fuentes, nakapuyo sa Tabok Norte, Panitan, Capiz, okay? And then may ara abi nga Remya Fuentes man sa iban nga banwa, 'di ba? So named person therein. Ikaduwa, so pareho sila, 'di ba? So pwede mo mambal nga basi same person ina. And then next na yung mga pamangkuton is kaso bala nga na file batok sa mga persona nga ina, para ma-avoid ang mistaken identity. So kung ang pamangkot nimo if ang police ginaresto ikaw base sa warrant of arrest nga gin-issue sa isa ka West, pero hindi ikaw ina nga person, because in the first place, kung ikaw hindi ikaw ina nga persona, hindi gid magupod. You have to prove to the police that you are not the same person named in the warrant of arrest. Pero again, po pwede ka makakiya because wala ginobra sa insakto sa mga arresting officers ang ilang trabaho to determine kung sino bala ang tao ang kinanglan nila pag-aarrest ko.
1: May actual case yesterday, I believe, 4 years ago sa Cortero. No? Nakaabot na siya sa Negros. Dinakop sa di sa Cortero. Inexplicar niya nga hindi siya yung nga tawo, ti hindi gin magpati, nakabot na siya sa Negros, kasi sa Negros pala nang pamatudan nga lain to nga persona, so kaluluoy no ang trauma bala nga nadangta niya nga nakabot na siya sa Negros sa pagdakop lang sa iya.
0: Kag actually, di ba, may trabaho kag obligasyon as ang pulis no nga ihapit sila sa police station.
1: Police station, yeah.
0: Di ba? Para ma-identify kay dira na sila kuan sang daw may ano ta, what's the term gani? May mga mugshot na ginakuha, di ba? Ginalantaw ilang mga personal details. And in fact, kay sungod subong computerized na, madali na nila ma-identify ang isa ka person kung tama bala ang tao nga ginakiha nila, because nakikita man na may mga itsura na akong gisa nga nakaplaster kung sino ina sila nga mga tao.
1: Another dugang pagigipamangkot, attorney, ano ang dapat himuon kung may pulis nga magkadto sa inyo panimalay nga may dala nga arrest warrant? And sugpon ko na lang, pwede bala dakpon ang isa ka tao sa opisina sini o kong trabaho? May specific balang oras ang pagserbe sa arrest warrant?
0: Okay. So ano ang dapat ubrahon sa isa ka persona, no? Kung may pulis nga nag-abot sa ilang balay nga may dala nga warrant of arrest. Una, mangkuton nyo gid anay, no? Sino ina nga pulis? Sino ang nakapangalan sa warrant of arrest? Sa diin ina siya nga korte, kag sino nga huwes ang nag-issue? Because it's only then nga po pwede ni mo ma-determine kung bala tama o hindi, o kung hindi scam ang warrant of arrest nga ginaserbi sa imo. So amo ginang una nimo nga tandaan. Ikaduwa, make sure nga miski pa wala ikaw sang kinamata, wala ambal mo, wala ka sang kilala nga abogado, make sure no nga maano kagid, ma-request kagid, kag mahinyo kagid no nga dapat idalon ikaw anay o i-determine gid ya anay kung ikaw gid bala ina nga person, i-present imo ID kung ikaw ina, or kinanglan mabati animo kung ano balag imo mga kinamatarong antes ikaw arestuhon. Ikatatlo, dapat kung ikaw gid man ina nga person nga nakapangalan dira, request ikaw nga dapat iagi ikaw, kay actually obligation ini kag SOP ini sa mga police officers, para hindi man mabalikan aton mga police nga ipa-check up ikaw anay no, kag ipalantaw ikaw nga wala, diba, wala sang unnecessary force nga gingamit para arestuhon ikaw, pag para ma-record ang imo nga pag-aresto sa imo. And of course, inform your family, diba, nga may mga insidente nga pareho sina. Paano kag pupwede ka bala dakpon sa imo opisina, sa imo balay, diba, o kung sa dinga lugar? Yes, you can be arrested anywhere, especially if that person nga nag-arrest sa imo, may ara siya ginakaptan nga valid, no? Nag-existing nga warrant of arrest. So, wala na nagahambal nga dapat arestuhon ka lang sa imo balay, dapat arestuhon ka lang sa specific nga lugar, because in fact, computerized, so bang may mga e-warrants na nga pwede ma-download. That's why you can be arrested anywhere in the Philippines or anywhere nga po pwede ikaw madakpan kag makita nila. Kay kung gisa ining mga warrant of arrest na download na nila, na mabalaan na. So miski taga panit

0: ka, nagadto ka sa President Rojas, kay nakita sa pulis nga may warrant of arrest nga na-issue si mo, pwede ikaw dito takpon. Okay, number three, ang imo nga pamangkot, it can, san o dapat iniserve? Base sa aton nga layi, it can be served any time of the day. Aga o to hapon, tungang gabi po pwede siya iserve. But, ang aton lang da, sa mga police officers na ito, sa mga enforcers, they have to be cautious. Nga di ba pag nag-serve sila wala sang unnecessary force nga ilang i-implementar para amaresto ang tao. That's why as much as possible gina-avoid ang implementation sang warrant of arrest sa tungang gabi because syempre lain ang scenario abi sa gabi, lain man kun sa adlaw. Pero kun ang imo ginadakop hindi mo man madakpan sa adlaw, then po pwede mo gidya ma-serve sa gabi ang warrant of arrest. So going back to the question, it can be served any time of the day, anywhere.
1: Okay. Attorney Ario, last question. Kung may kagdo ka namin siya pamangkot, kung may miyembro ka sa pamilya nga may arrest warrant, ano gusto nga tika nga buhaton agod hindi madalahig ang bilog nga pamilya?
0: Well, una-una, hindi dapat pwede madalahig ang bilog nga pamilya. Because the warrant of arrest clearly identify the person kung sino lang niya ang arrestuhon. So, paano nga hindi madalahig imo pamilya? In what way nga hindi madalahig? Nga hindi siya madalaan sang kaso o kung hindi siya mahuyan? Una-una, kung may media nga upod ang police officer nga nag-aresto, be specific, agambalon nyo gid, hindi pagkuhaan sang litrato ang mga tao dira sa palibot sa tao nga ginaaresto. Why? Tungod sang aton nga data privacy, kinahanglan nato no, nga hindi ma, kag kinahanglan naton nga ma, dapat kuhaon gid ang consent sa mga tao bago i-plastar o kung iburagwag ang ilang itsura sa mga live coverage kung gina-implementar ang warrant of arrest. Para hindi madalahig ang pamilya, again, hindi ka mo mag-ano, hindi ka mo mag-himo sa krimen nga ginahimo sa imo mga upod. Number three, para hindi ka mo madalahig o kung para maproteksyonan nyo gid ang kinamatarong sa miyembro sa pamilya nga ginaaresto is kadto ka mo sa mga abogado. Pangayo ka mo sa bulig sa mga abogado nga i-assist ka mo para maproteksyonan ang kinamatarong sa miyembro sa pamilya nga ginaaresto. Because kadamo sa mga lawyers nga available para magbulig sa inyo, we have the Public Attorney's Office, may ara ang IBP nga gina-provide ang lawyers. In fact, isa ina sa mga ginabasa no sang enforcers pag nag-implement siya sang warrant of arrest because ginabasahan nila ang tao nga ginaaresto nga may kinamatarong ikaw magkuha sang abogado nga imo nga gusto.
1: Okay, sige. Attorney, lastly, ang imo panugyan sa mga tagpalmati ta no regarding sa sining topiko nga gin-diskusyonan naton subong aga, ma'am.
0: Okay. Klaruhon gid nato no, ang warrant of arrest o kung ang search warrant man can only be issued by a judge of a competent court. So damo sang scammer subong sa aton palibot, hindi ka mo sagi o kung na dali-dali lang sang pati no, sang istorya sang isa ka tawo sa text o kung sa chat nga may warrant ka mo, may warrant of arrest ka mo in the first place. Kung wala ka mo sang kaso, wala gid sang tsansa nga may isuhan ka mo sang warrant of arrest. Number two, hindi na rason subong ang kaimulon para hambalon ninyo nga wala ka mo sang kinamatarong nga maproteksyonan ang inyong kinamatarong. Because again, we have lawyers, free lawyers who can assist you in protecting your rights. Number three, para ma-avoid na lang nato no, because kung balaan nato no nga may kaso ka mo kag may ara na gid man nga nakasaka na sa korte, kamo na lang mismo ang mag-volunteer sa inyong kaugalingon nga mag-surrender para ina siya nga pag-surrender ninyo, makabig pa nga mabuhin-buhin pa na sa imong obligasyon sa prisuhan. Because mambali mo ang voluntary surrender is ginakount na siya sa pag-impose ang penalty. So hindi na kamo maghulat nga kamo pa ang sebesyuhan. Kamo na lang mismo ang mag-surrender sa inyong kaugalingon kung balaan ninyo nga may kaso kamo kag napasaka na ina sa korte. And of course, number four, antes kamo lantaw ang una nyo ginyalang taon is antes ka magpiansa, ano bala asta sa din ang inyong kapasidad yung magpiansa, kag ang aton nga gobyerno, again ang aton nga korte, naghahatag sang tsansa kag oportunidad nga panubuon man ang piansa sa inyong nga kaso kung mapamatudan nga indigent ka mo. So again, wala sang ginatapakan nga patapak nga kinamatarong. So madamo gid nga salamat sa uliwat no, sa K5 News FM sa oportunidad nga ginahatag nila permi sa aton para mabatian kag ma-share man naton ang gamay naton nga nahibuluan sa layi. And of course, nagapasalamat man kita no kay K5 Roldan because wala gat siya nagkalipat nga magdumdum sa aton para maging kabahin man sa programa nga Punto Legal.
1: Okay, sige. With this, Attorney Remia Fuentes Bartolome, ma'am, salamat gid sa imo oras kag ginangagin pakigbahin sa liwat diri sa K5 News FM.
0: Okay. Madamom na na salamat kag kayong aga sa inyo.
2: 100.9 Punto Legal.
1: Nabatian mga ka-K5 si Attorney Remia Fuentes Bartolome diri sa Tonsirigapag pangalagad. Kabay pa ha, ining aton siningagin diskusyonan na kahatag sa inyo sang dugang ang kaalam, dugang ang hibalo, para maproteksyonan, mapangapinan ang inyo sini ng mga kinamatarong mga ka-K5. Salamat sa mga suki naton nga nagtutok diri sa Punto Legal Program. Hilibati kita sa masunod nga Domingo, mga ka-K5. Ini si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Pila ang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Mga ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa ka bulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
2: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kauputa sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segments sang DNA sa punta sang aton chromosomes.
5: Daw sa ha?
4: Do binder ni sa doc. Ang yan ni gina-example, ang imobla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kun wala na sa sang plastic sa punta,
5: So amo nang telomeres.
4: Do amo nang telomeres. Siya ang gabind, di ba nga aton nga DNA is double stranded, nga chromosomes, duha na siya. Kun wala nang telomeres gabind sila doc, wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi doc.
5: So sa kadation gali Sir GP nga naga-divide ang cellula, nagagamay ang
4: telomeres
5: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine bala Sir GP kung 75 years nga constant nga cell division,
4: sige-sige nga cell division, ano,
5: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na maka-divide ang cellula kag mangin inactive.
4: Gusto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
5: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
4: Oo.
5: DTX 500.
2: DTX 500.
6: June 7 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
2: TTX 500.
5: Ang problema Sir GP kung kulang ka sa antioxidants. Kay mismo ang cells o ang cellula hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren delikado Sir GP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer. cancer.
4: Amo na.
5: Dira gid importante ang autophagy.
4: Autophagy.
5: Kaysa autophagy, ya, pag old cells ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
7: Correct. I-recycle ka.
5: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
4: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
5: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
4: Of course. Another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulan ka na, here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
5: Grabe, no?
4: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
5: Mm-hmm.
4: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sa skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit tungod when the cell die, why na sang mabulos?
7: Last Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
4: To be honest, mag-ulo ko gani kayong counter sa ning telomeres mo, no, may amo galing na siya, galing ka ga-alaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
7: Though safety cap.
4: Safety cap siya, no?
5: Grabe, no? Kung ga-DTX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sa imo nga selula. Na, Sir JP, ang power nga mahatag sa DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulang. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigulang. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sa selula, including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
4: Pasimple lang magaling, no?
5: Kapila man lang na ito yung ginabalik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
9: O, si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
10: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
11: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
13: Q7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vistangay, sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
19: Gah, mag-joy ride man tabi ka.
20: Wala sa kondisyon ang makina ko.
21: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
22: Extend Supplement for Men.
21: Gawa sa maca,
22: isang herb na nagpapataas ng ating energy
21: at stamina.
19: Tika, ma-joyride na ta.
20: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
19: Sakay ka kidiya.
20: Siyempre, naka-extend ko ya.
19: Basta sagad nga driver, extend lover.
21: Extend Supplement for Men.

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy,
0: madalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: Ha? Sa din ta bakat do?
1: Himo sa gamit mo, layas na ta!
2: Hey! Hi! Kalingawang ta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio.
6: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. E3 Bio with Vizio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
5: GTX 500. Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
9: Kag-stress adlaw-adlaw?
5: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Saka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
5: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sa DDX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
5: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag Clinical Daily Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Daily Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Daily Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
5: Extend
19: food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
5: Extend
19: supplement for men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
10: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey, I'm Galingawang Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Cagribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Kanto na tas benefit, Sir Boy.
6: Ang problema actually, Sir Boy, sa healthcare is antibiotic resistance. Mas mabudlay, it will take years for a company nga mag-create sang bagong drugs nga antibiotic.
5: Ang problema to, combat, to Sir GP, wala ta system la.
6: Oo.
5: Kaya dapat tanan nga tao, dapat may history gid tani.
6: Oo, nga nakainom ka na.
5: Libro sa, at least siya babalaan niya sa mga doktor. Di, lantaw ko bisay mong health book,
6: babe. Oo.
5: Kung ano history.
6: Ano na nga antibiotic? Ano na antibiotic?
5: Para at least siya ang paggamit. Ang nakisa, may mga resistance. Kaya nga, nakainom na gali siya mga grade 3 or
6: pinainom paliwat?
5: Oh. Painom niya sang nubo-nubo ang antibiotic. Sigurado.
6: Ang lain pasubong, Dok, may arabi nga pagsulod mo, sa simple gid lang karahat sa tutunlan, makaya laman sa amoxicillin, resistant si profloxacin, no? So, ang problema nila subong, mas madasig ang rate sang resistance ng bakterya kaysa sa pag-ubra sang bagong antibiotic. Kita mo subong nga ginamiskla-miskla na co-amoxiclab, ang amoxicillin yung parisan nila sa isa para mag-third generation. Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, why tada problema hon? Because wala sang kagaw nga makaresist sa D3 Bio. Boy, siya pakialam eh. So ang pinaka nami sa antibiotic is broad spectrum dapat. Kaya ang gram negative, ang gram positive nga bakterya. So broad spectrum. D3 Bio is more than that. Even broader ang spectrum. Kaya why masay pili? Mabakterya ka man, mabirus ka man,
5: mapunjay
6: ka man, even protozoans kaya niya. So that's why ga D3 Bio ko instead sa plain nga D3.
7: Sir Boy.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: So, mag D3 Bio, overplane D3, Sir JP. Kaya nga man, ginalikawan niya nga ton nga mga arteries nga mag-palanig
6: Ay,
9: arterial stiffness. Oh, so ang kabagdanan sa GP ang pagdamo sa ginatawag calcium sa aton nga dugo. So kung damo ang calcium sa aton nga dugo, madeposit na sa aton nga arterial wall. Ang mabulig sa D3 Bio sa ginatawag pagdamo sa calcium sa aton nga dugo, ginakuha niya ginaabsorb sa aton nga tinai. Siyempre kabulig siya para maabsorb ang calcium sa aton nga tinai dulong directly sa aton nga tulan. Oh, so muna ang bintaha kung naga D3 Bio ka i-compare naton sa plain D3.
10: Ang atag ya sang D3 Bio sa akin, hindi mabakal sang kwarta. Kumpiyansa and peace of mind.
6: That's good. Kung galilin
5: mahala, perfect. Mahala, Sir Boy, perfect. Ang kumpiyansa, the trust and the peace of mind.
10: That confidence that priceless Bio. D3 Bio could protect me. Cause stress ang ginahambal mo ina could greatly lower your immune system ability to
5: grabe, Sir Boy, makapaguba.
10: Grabe, magpaguba.
5: Magpaluya sa imo immune system.
6: Imagine, ang, Doc, may tupad.
5: Stress. Pinaka-the best nga mahatag sa D3 Bio sa imo, ang benepisyo. mayara siya duha ka actor or more than two actors mm. niya hatag niya mm. in terms sa cancer. Mm-hmm. D3 will activate your immune system, your soldiers of your body mm-hmm. to fight against
10: cancer.
5: Mm-hmm. Because of the D3, mm-hmm. but BCO, the lauric acid of BCO, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells
10: hindi
5: para
10: makata.
5: Hindi na siya mangsuyop ka mga sustansya kag magdamo.
10: Mm-hmm.
5: Ang nakanami lang is si BCO ang mauna siminto. Here comes si D3 nga ginpaan activate niya imo nga soldado, manghimos na lang. Mm-hmm. So amo na hindi matawaran. That viral load nga ara sa imo nga lawas, sa sige nimo inom D3 bio every 8 hours, amat-amat na lang na magdubo, sir boy. Especially kung may hipabika da, may mga gapanago da ng mga virus, may gapanago da ng mga bakterya sa imo lawas, amat-amat na ganubo. Sa tayo yun mo na lang nga inom sang D3 bio. Amun yeah. anak nami, o ang bintaha sa pag-inom sang D3 bio over sa mga plain lang nga D3, sir boy.
7: D3 bio!
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
7: D3 bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. With VCO.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
15: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
16: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyagan.
7: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C. Mabaka. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, dahil so nakainom ako Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga ubo, kag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
7: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
21: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
22: Nestor! Ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Missy ang masusunod
24: sa gabi.
25: Ako ang bossing
24: dahil kasang ako
25: ang extend
24: supplement for men.
25: Lourdes,
24: tapos ka ng maligo.
26: Yes, darling, come to mama.
25: X10 Food Supplement for Men.
24: May maca
25: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: X10 Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
1: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
8: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
4: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
8: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Singenta.

0: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Oras sa K5 News FM, Rojas, alauna 7.
1: Philippine National Police, tagpatuman sang mga layi, nagatap na sang krimen, nagamintinar sang kalinong, kagkatawhay, kag, nagasiguro sang kaluwasan sang publiko, ang aton kapulisan, aton mga abyan, upti kami sa isa ka oras nga pagwaragwag sa kahanginan, sa pagpalayag sang amon mga programa, mga naakumplisar, kag mapinuslanon nga mga aktibidad, kapis, pulisya, balita, para sa masa sa kampyon ng estasyon 100.9 K5 News FM Rojas.

0: Mga ka K5, isa gid ka maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Sa aton sining mga kauturan, mga Iloy, amay sang puluyan, mga kabataan, mga lolo kag lola, anuman kamo nga klase sang pagpangabuhi kag di naman kamo subong. Welcome, welcome na mayong hapon, welcome sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Siyempre sa subong adlaw sang Domingo, Mayo 24, 2026. Sa gihapon sa ngalan sang bogos nga parsa sang Philippine National Police, Kapis Police Provincial Office, ang inyong mga alagad:
1: Police Master Sergeant Roldan Valinia Jama,
0: kag Police Chief Master Sergeant Ray Leonera Falco.

0: paki-like and share na sa itong sining mga kuturan para ato naman mahibaluan ang mga accomplishment sa inyo sining Capiz Police Provincial Office. Mga matutuod, insaktong nga balita. Kaya siyempre, hindi malipod nga damo subong sa mga nagagulowa nga kung kisa, hindi gid mapatihan nga mga balita. Partner, isa naman ka masanag nga hapon sa imo kagsaton tanan nga mga tumalan autag palamati.
1: Masanag kag masilaw nga kahaponanon sa subong Domingo, no? Oh. Sa pizza. Ano na kita partner ho? Pizza 24, no? Ikaduwa sa katapusan nga Domingo sa bulan sang Mayo. 2026, no?
0: Butlingon sunod nga Domingo partner.
1: Katapusan na 31.
0: Katapusan.
1: Kag aton nga makautor, gina-welcome gina aton partner. Kundi in maka mga bayan sa nga party sa nga kalibutan sa Pilipinas. Diri sa bilog nga Western Visayas sa probinsya sang Capiz. Sa Subuman, sa siyudad, sang Rojas, welcome. Diri sa amon nga pagpangalagad sa K5 News FM, sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: So, salibat dira, sa ato sinimukuturan, di naman ka mo subong, ano man nga pamaagi nga nag-monitor ka mo, via sa inyo sining nga mga radio, sa inyo sining nga mga Facebook, no?
1: Sa inyo mga cellphone, sa inyo nga laptop, sa inyo nga tablet dira, no? Hindi lang kapsul.
0: kay kapsul
1: bulong na yan.
0: Ginagamit sang para sa mga balatian partner.
1: Okay, muna ang kisang atong mga banila mga kabataan nang gagamit. Pero may aron mga katigulangan partner kay dako ang screen, no, sang aton nga kondira tablet, no? Masanag ang pananaw sang aton mga katigulangan. So gagamit ang iban nga sang tablet, no? So ang mga katigulangan, tadara, mayong hapon kasi nyo tanan-tanan. Ganit. Gabay nga nag-subaybay man aton nga mga lulo, no, lula, sa subong hapon. Samtang nga nag-hilay-hilay, no, sa ilang nga panimalay.
0: Pero laban-laban siya ni mga lulo kag lula ta sa frequency, giniga pamati, no, sa radio frequency. Ila binigid dira sa aton sining radio tagbo anay sa Pilar.
1: Nan.
0: Sa mga katupad nga banwa dira.
1: Bao sa ulog sila karon na partner sang ilang tagbo anay festival, no?
0: Subong,
1: opening sila kina, no? May ginpatigayon nga fun run dira sa may bahin sa nga Pilar, no? Sa ilang ginapatigayon. Awa ay ako dito partner kay ang panto takason kita sa U-turn to sa may bahin sa kwan, no? Agtalin shrine nga area, no? Takason gito partner. So sa iba no nga nag-join dito, so congratulations kag sa aton mga kauturan sa pagsilibra dira sa mga Pilarinos, no, sa ang ilatagboan ay Festival 2026.
0: Sergio Bert,
1: Sergio Bert
0: ayon nga pagsulog sang tagboan ay festival dira. Kag syempre sa aton man nga kalinong radio, no, dira sa may Banwa sang Hamindan. Kaya sigin sigin ko na partner ti via radio frequency gid jan iban nato nga makuturan nga nagamonitor partner.
1: Kumusta ka mo? Kumusta ang selebrasyon sa mga kapistahan partner?
0: Wow,
1: no, kumusta ko sako April hasta Mayo. May harap pa first kag second the week sang June, no, may harap pa nagahirit pa.
0: May harap pa na. Oh, mga sa Nuwan bala?
1: Oo. Senior San Vicente, no? Senior San Isidro. No, ano mo nang mga kwan, mga kapistahan sang Abril Mayo, no? Hasta Hunyo. So mga kwan, masako ang baklanay sang baboy. No? Kag subong man nga ginahaluan sang manok, no? No pagida mga kwan, no, mga handaan sa inyong agi pa tayo nga kapistahan, no?
0: Amo gani kay amo ning mga binulan partner sa kinsiling na damo gid yung mga kapistahan kay manti. Si sa barangay, kung kisa may mga 4-5 ka sitio ga papista gina sila dira. So ini nga tion abi, da mo malang tion nga daw pareho daw reunion na nila partner sa mga pamilya nila nga nagapululi, nagabakasyon man.
1: Sa abroad, nagabakasyon, no, ang mga balikbayan naton nga mga kauturan, no, kag subuman ang mga halin sa Metro Manila, nagabakasyon diri, no, sa pag builoga na nila partner, no, sa pagtipon-tipon para sa ila sa pagselebrar sang piyesta.
0: Kag sa gihapon partner ang ginapanganduhoy sa aton sinimukuturan hasta nakita dira ang pertig hapon kainit na aton nga panahon.
1: Wow. Kag gabay daw gali partner, ginagreet kina aton ang aton na pinalangga nga provincial director sang happy birthday. no, ang aton nga provincial director sa Capiz Police Provincial Office, Police Colonel Albert Tapulao. Sir, magandang hapon at happy birthday.
0: So, sa aton sining provincial director, happy birthday liwat. Halin sa bugos nga parsa sa Capiz Police Provincial Office. Kag partner, ang aton sining pamunuan subong sa Police Regional Office 6. Di may bag-uman kita ang regional director.
1: Director.
0: Sa persona ni Police Brigadier General Randolfo
1: Torres Tuanyo. Ang former PIO sa aton nga Philippine National Police.
0: Makita nyo ginapermi during sa mga interview ilabinigid sa media dito sa Metro Manila, partner. So, part ini isang trabaho, ti sa part sa aton sininga ginbuslan nga Regional Director of Police Brigadier General Josefino Diligan, promotion naman ini no sa yes. sininga part kay dito naman siya sa aton sininga national office, partner,
1: office
0: no?
1: Of the Chief NP
0: dalawa no? niya sininga abilidad sa ginatawag nga leadership sa national nga bahin,
1: yes,
0: partner.
1: Director for Operations niya, partner. So nagsasaka-saka na no, ang position sa aton nga outgoing nga regional director sa nga Police Regional Office 6. So sa aton nga bag-o no, nga regional director, welcome sir, Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo no, sa Western Visayas sa Police Regional Office 6.
0: Sige. So rest assured ang imo sini nga mga tawo dire sir no, sa Police Regional Office 6 ti antop gid nga mag bulig kag magobras ang obligasyon para sa ikaayo sa imo sini nga pagpamuno,
1: yes,
0: diri sa Police Regional Office 6.
1: Kag speaking partner to kay na sa mga kapistahan no, may nagapatigayon sa mga binaili na. So dapat baili-baili lang ha, disco-disco ka, wala lang dapat gamo ko no.
0: Kagabi na mo kinya partner.
1: Kapin pa magdululungan ini sila partner kada Sabado
0: sa gabi. Panay, partner kagabi lima gidya.
1: Basta Sabado sang gabi gipatigayon sila sa mga benefit dance no, aton nga mga kasityo dara sa mga kundiin nga barangay partner no, bisan diin diri nga barangay sa nga probinsya sa Capiz no, kabanwahanan nagapatigayon sang ilang mga benefit dance no, mga gani nga kinahanglan maka hatag sila partner sa ilang mga permit no, sa aton makapasa sa kapulisan no, sa ila dirang LGUs para mabalaan no ang mayara sa gitpatagayon sila nga benefit dance dira sa ilang barangay.
0: Kaglabaw sa tanan sa mga nagatambong diri sa mga pamuluyo kun sa mga bisita man ti kooperahan nyo na, hindi bala ina ginatawag na ton nga kasadyahan ninyo.
1: Yes.
0: No?
1: Oo.
0: So dapat amo nang mindset ninyo sa pagkadto ninyo dira sa mga benefit dance o kung benepisyo. Ano po silingon sa benepisyo, makapaayo benefits no? Sa inyo sining mga proyekto dira sa barangay, simbahan o ano pa na nga proyekto nga nagakadapat nga ipatigayon dira sa inyo sining mga lugar, barangay or sitio man. So buylogan ninyo, buligan ninyo nga mangin malinong kagma tawhay ina dira kay manti nagareflect man gyapon sa inyo sining lugar kag dala kamo sina kun taga diin ikaw, kun ano kamo nga mga pamuluyo sina nga barangay.
1: Oh, gani partner mo sa una nakabaili-baili ka man partner.
0: Hay, nakapalapatigayon man ta sina sa una partner kidya kay syempre naga... kitchen man
1: ta sa una. Oh. Sako-sako gyud magali ang partner sa una.
0: Oh. Pulo-baligya iski... sa mga baskitada
1: sa una. So, mabalo sila ng ini nga sonata para sa mga taga mga iski official. Iski, mga tanod, no, mga barangay official, no. So, plopihiga daw pag paghambal nga magsiga na gani partner ang masilaw nga suga. No. Silaw pa sa ang ulo ta. So muna na diyon mayara na basketada, no? Mga soltero ug dalaga, no? Mga hubinis, gapahigad na di basta sumiga ang masilaw nga suga sa tunga, no?
0: Kag gatinagap ok lang yaya.
1: Basta mga summer ni partner, mga uyapad, di laya-laya na ang mga tagami. So kurala na, no? Trapala na sa ang kwa nakag mga kagingking kudalda, oh. Pagkagabi ba, berhapon naga excited na do og gakalam ng TL nga mabaili.
0: Ang mga bagong nga mga pantalon kag mga pulo, mga t-shirt ay pagwa na.
1: Ipagwa na.
0: Kag ang pumada.
1: Ang mga nakahipid-hipid bala kang naka kuan sa unlan, no? So una wala plansa, no? Nabutang sa unlan, hipid na ang pantalon.
0: Ang wallet nga naga wallet,
1: nga nagalabaw sa bulsa.
0: Bukol-bukol.
1: Nagalabaw sa bulsa sa likod.
0: Oh, kung gamay kwarta, dugang-dugang lang papel.
1: Kaya so una pa partner, wala sa mga sweet tick. Yeah, so bong, hindi yun napagpa-kwana, no? Pasaga-saga ng mga kwarta da nga mahaba sa likod sa mga bulsa sa pantalon. Damo na sweet tick sa bong partner. So basta, kwana, binaili, now disco-disco, hindi na yung mga inom-inom. Subong yan, ininom-inom. Kurso na dahan, makatapakan ka da. No? Lain na di yung tulok. No? Muna ang kisang hanggang kusang kinagamo da yun.
0: Ano na gani, nga aton nga pangabay sila, nga i-mindset ninyo, butang sa paminsaro nyo nga, panglipay ka muda, kasadya, bulig, hindi isang magpinasikat ka muda.
1: Kaya hindi ka dyan magdala ka mo sa mga makamamatay nga hinganiban kung nara ka mo sa diskuhan. No? At least maka-prevent sa kinagamo. No? Ay na partner, nga, maambal sila nga pag-aboto basi makakita ko to kontra. O may sukbit ko yung kutsilyo. Basi kag maka-self-defense pa ko. No? Hindi na, hindi ka mo magdala sa mga hinangiban o makamamatay na nga armas lutang no? Sa mga diskuhan. No? Kaya delikado kayo. Oh, ato mga kapulisan balaga. Kag mga kwandera, no, nga tanod, no, rekesahon ka mo, dakpan ka mo, teo. Do, hindi, dalon ka mo teo sa prisuhan. That's why nga, itong mga kapulisan, kakadugin na sa mga benefit dance kung diyan nga area sa barangay para ma-secure partner no, ang kalinong kagatawhay. No?
0: So, muna, reminders, good kayo man, mga bilin-bilin pa nga iban nga mga lugar, no, nga magkapatigayon pa no sa kapistahan nila.
1: Hasta pa ni katapusan partner da may Flores de Mayo pa no ba ato mga kabataan no agakadto sa mga may catechises no agakadto sila sa mga chapel dira kondiin nga pwede ka tipon-tipon na ato mga kabataan kung mga but Domingo partner may ari pa na sila no kung Domingo no naga klase-klase sila sa catechises no sa mga chapel dira. Sa pag-abot na sa may Santa Cruzan pa ni partner. No? May mga myos-myos ba o magastugastuhan naman ang iba ni partner. No? May mga matahom nilang mga kabataan. No? Ilan naman ni galugastuhan. No? Ang mga gown. No? Parada-parada ni partner. No, balantayan niya. May mga ano ni Santa Cruzan sa katapusan ni partner. Siguro nila pati gayonon ho. No?
0: Sige. So, amuna, ang mga ginasigawin na ito yung mga activities pa, partner. Kay, siyempre, summer or bakasyon, wala pa klase. Kag magklase, lain na naman ang atong siningal ato bangon.
1: Kuriit naman na yato mga ginikanan.
0: Allowance na naman.
1: June 8, no? Opening of classes no? Sa aton nga DepEd, no? Sa June 8, gani nga aga naman mabugtaw aton nga mga manunudlo kag aton mga estudyante, no?
0: Tuon naman, tulon ana naman.
1: Yes, kaga mga pabaluna naman si Toto kag si Inday.
0: Importante tuon mayo sa aton sini nga mga estudyante. Kay lapit na lang ha. Isulit nyo yung sini nga bakasyon. Nga may mga
1: last week na lang next week.
0: Oo nga at least basi ba nang may mga bululigan para sa inyo balay, bulugan nyo mang ginikanan nyo da.
1: Oo.
0: Ano pa da mabulig-bulig nyo sa sulod sang balay, may gamay nga bagay bala. Nakabulig ka mo sa sulod siyang
1: inibigay. Mahambal sila nga huling hirit sa tag-init. May harap pa ka mga kwa na. Sobra isa kasi man ang enjoy-enjoy. No?
0: Sige. No, so wala lang mga reminders na ton sa damo kapistahan kag sa naghilapit naman na ton nga pagbukas ang klase partner. Sige. So, alauna 25 na ito sini nga tagna partner. Ilatag ta ng aton sini nga mga headlines, reports sa aton sini nga mga municipal police stations kag Roa City Police Station diri sa Capiz Police Provincial Office.
2: Pulisya, balita para sa masa, para sa masa.
0: Sa aton nga headlines sa rank 5 sa municipal level, voluntaryo nga nag-surrender bangod sa kasong illegal nga droga sa siyudad sang Rojas.
1: Ikaduhang headline naton partner, balantayan nga balita. Street level individual o con SLI arestado sa ginkasang nga drug bypass operation sa kapulisan sa Banwa sang maayon.
0: Babayi nga yara sa priority target list dakop sa bypass operation sang Roa City PNP.
1: Dugang nga balantayan nga balita pagservice ang search warrant sa pagbayular sang Republic Act 10591 o kon illegal nga pagupod sang armas luthang kagbala nangin madinalagon sa banwa sang Tapaz.
0: Isa ka laborer arestado matapos inserbihan sang warrant of arrest sa Barangay 1, Roja City. Kag sa banwa sang Panay, isa ka ex-army dakop sa drug bypass operation. Antes ang detalye partner sa aton sininga mga headlines basahon tanay partner. Acknowledge again ang mga nagalukod sa aton sininga pagpangalagad subong.
1: Ara na sila din partner ho.
0: Okay. Of course ang aton sininga maukod gid nga tagpalamati mamuroda duna Donato Amago. Mayong hapon mga sir. Thank you gid ma'am.
1: Kay boss. Upod
0: gid permiso aton.
1: Cory Bros. Mayong hapon.
0: Ma'am Lia Baez, mayong hapon na si Ray and Sir Roldan, thank you so much, ma'am, sa pag-monitor kita aton.
1: Of okay, course, ma'am, Yanni Clian, mayong hapon man dira.
0: Aton sininga PNP Cuartero Municipal Police Station is watching. Of course, Nini Yolanda Hernandez, classmate, mayong hapon. Ma'am Roda, nakatutok na sa inyo program diri, sir, sa Alba Village, Dinginan, Roja City.
1: Aga ako magulang ho, aran sa dayon, active siya. Kay Mananghilin, Delfinder, sa Banggaan, Panitan Kapis, kay Mama, kitatay na mayong hapon, o gatutok okay. Sa Key 5.
0: Thank you, good afternoon, ma'am. Jojo Edmundo Borres from Ayon MPS. Thank you, sir. Of course, next, Romsky. Kulang Kaba Waba from President Rojas MPS. Partner, harap na or karoon naman?
1: Wala naman, karoon naman.
0: Okay, pakikuan na da, comment lang da sa itong sinimukuturan kaya basahan ta na sa itong sininga pag pangalagan. Dari na kita sa detalye sa itong sininga magiging pang-headlines partner. Una kita ang balita. Ining may kinagtanan sa rank 5 sa municipal level voluntaryo nga nag-surrender bangod sa kasong illegal nga droga sa siyudad sang Rojas. Sa detalye, Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
3: Rank 5 sa municipal level voluntaryong nag-surrender bangod sa kasong illegal na droga sa siyudad sang Rojas. Voluntaryong nag-surrender sa kapulisan ang isa kalalaki na may 16 warrant of arrest bangod man sa kasong may kangtanan sa illegal na droga sa bahin sang Rojas City PNP. Ginkilala ang akusado sa kay alias Arthur, 32 anyos merchandiser kagresidente sa barangay Lawaan, Sinisidad. Ang warrant of arrest batok sa akusado may kangtanan sa paglapas ng Section 5 kag Section 11, Article 2 sang Republic Act 9165 akong comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang warrant of arrest ginpirmahan kag ini-issue ni Presiding Judge sang Regional Trial Court Branch 19 Roja City, Capiz, nga may pecha naman itong Mayo 20, 2026. Sa subong, yara sa kusadiya sa Roja City PNP ang akusado, agod sa nagkakaigo o disposisyon anti-turnover sa Court of Origin.
4: Amuyad to ang mga dalagong abalita nagikan sa Roja City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Polisya, balita para sa masa.
2: Capiz Polisya, balita para sa masa.
1: Sa dugang pagin naton nga balita, street level individual o kon SLI arestado sa ginkasang nga drug bypass operation sa kapulisan sa Banwa sang Maayon. Ini nga balita igadulong ni Police Staff Sergeant Mary Joy Piña Redondo.
5: Ang Maayon Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Danilo F. Lauron, officer in charge, nagpadayon sang kampanya kontra illegal nga droga matapos madakpan ang isa ka listed street level individual sa ginpatiagayon nga bypass operation sang tinalikdan nga Mayo 19, 2026 sa Banwa sang Maayon. Ang operasyon ginpangunahan sang Maayon Municipal Police Station upod ang bulig sang Panay Municipal Police Station, Panitan Municipal Police Station, kag Capiz Provincial Police Office Provincial Drug Enforcement Unit sa idalom sa pagpanguna panguna ni Police Colonel Albert G. Tapulao, Provincial Director. Na-recover sa operasyon ang ginabanta nga 5 gramos sang ginapatian ni Shabu nga may standard drug price nga nagabalor sang 34 mil pesos. Lakip na ang buybas money kagiban pang non-drug items. Sa subong yara sa kustodiya sang kapulisan, ang suspect para sa husto nga dokumentasyon, disposisyon kagpasasaka sang nakagaigo nga kaso. Nagapatayon ang Maayong Municipal Police Station sa ilang matutom kagdeterminado nga kampanya kontra illegal nga droga. Agud magsiguro ang malinong luwas kag drug-free nga komunidad.
6: Kagamuyad to ang mga balita nagikan diri sa Maayong Municipal Police Station. Ako ang inyong Police Patroller, Police Top Sergeant Mary J. T. Piñaridondo. Para sa Capiz Pulisya Balita, para sa masa.
0: Maraming salamat gid Police Staff Sergeant Mary Joy Piñaridondo kag congratulations sa sining Maayong Municipal Police Station sa sining ningin madinalagon nga ginpatigayon nga drug buybust operation. Kag sa dugang paginaton nga balita babae nga yara sa priority target lists dakop sa buybust operation sang Roja City PNP. Sa detalye, ako partner Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
7: Babae nga yara sa priority target list dakop sa buybust operation sa Roja City PNP. Dakop sa buybust operation ang isang kababae nga ginakabig nga street level individual o kon SLI kag yara sa provincial priority target list sa bayan sa barangay Baybay sa siyudad. Gin kilala ang nadakpan sa kay alias Lorena, 50 anyos, wala sang asawa kag pumuloyo sa San Juan 2, Lapasan, Usamin City. Apang temporaryo nga nag-iistar sa bayan sa barangay Baybay sa siyudad. Gin patigayon ang buybust operation sa mga katapos sang station Drug Enforcement Team o kon ESDET. Na-recover sa posisyon sa lalakpan ang tatutanan kamuha sa Shea sa ginapatian ng Shabu na may standard drug price naman nga nagabalor sa 13,600 pesos. Lakip man nga na-recover ang 500 nga buybus money, coin purse kag slim bag nga lunsay na gaduwag sa itom. Sa subong yara sa kustodiya sa Roja City Police Station ang sabit ng aristado kag napasaka na sa kaso ng pagbayular sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
4: Amuyad to ang mga dalagong abalita nagikan sa Roja City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
2: Capiz Pulisya, balita para sa masa.
1: Sa dugang pagiging balita, pagservisang search warrant sa pagbayular sa Republic Act 10591 o kung illegal nga paghupot sa armas lutang, kagbala nangyayin ang madinalagon sa banwasang tapas, inigabalita igadulong ni Police Corporal Perfecto Cabrera Jr.
8: Pag-service ang search warrant para sa pagbayular sa Republika 10591 sa illegal na pag-upot sa armas kagbala naging madinlagon kag pagka-aristo sang suspetsado. Sa mga alas 5:07 sang aga sang Mayo 18, 2026 sa sityo Agunga, Barangay Santa Ana, Tapas, Capiz. Ang mga katapo sa Tapas Municipal Police Station sa panguna ni Police Major Greg Anthony B. Salbang, Chief of Police, nagpatuman sang search warrant para sa pagbayular sa Republic Act 10591, iniangin panahog ni Honorable Romel L. Leonor, Executive Judge sa Regional Trial Court, Browns 21, 6th Judicial Region, Mambusaw, Capiz, nga may persa Mayo 13, 2026, nga nagresulta sa pagkaaristo sang suspetsado nga si Alias Andoy, lalaki, 28 anyos, soltero kag mangunguma, pamuluyo sang sityo Agunga, Barangay Santa Ana, Tapas, Capiz. Ang mga na-recover nga ebidensya mo ang mga masunod. Isa ka units ang caliber .45 Colt M1911 E1 US Army. Isa ka magasin sang caliber .45. Apat kabilog nga bala kag isa ka itong mga holster. Ang pagpatuman sang search warrant pamaagi kag gamitan sang duha ka alternative recording devices o kon ERD kag inwiknisan man sang barangay official sang Santa Ana, Tapas, Capiz. Samtang ang suspect kag ang mga na-recover nga ebidensya gindala sa Tapas Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
9: Kagamuyad to ang mga balita gikan diri sa Tapas Municipal Police Station. Ini ay inyo Police Patroller, Police Corporal Perfecto Puerte Cabrera Jr. para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
2: Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
0: Salamat gid sa aton sining tapas sa PNP. Congratulations. Isa ka kalibre 45 kung armas utang ang ilan natigayon nga makuha sa sining pag-implementar sang search warrant. So congratulations.
1: Congratulations. Again, no? Tapas Municipal Police Station.
0: Gani, bulos-bulos lang sa ibang nga istasyon.
1: Rosity, Maayon, kag ano ni Tapas. Oh.
0: So may armas lutang, may droga, kag iban pa partner, no? Nga ginatrabaho sang inyo sining mga kapulisan. Kag yari pagid Roja City pagid isa ka laborer arestado matapos ng sirbihan sang warrant of arrest sa Barangay 1, Roja City. Sa detalye, nagabalik akong partner, Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
3: Isa ka laborer arestado matapos ng sirbihan sang warrant of arrest sa bahay sang Barangay 1, Roja City. Arestado ang isa ka laborer matapos ng sirbihan sang warrant of arrest sa bahay sa Mackinac Street, Barangay 1, Roja City sa Nagbigan ng Adlaw. Arestado ang nasambitan sining persona nga si alias Jet Jet, 29 anyos, residente sa nasambit ng barangay. Kinsirbihan sang ang nasambit ng akusado sang warrant of arrest may kangtanan sa kaso ng robbery sa idalong sang Article 293 sa Revised Penal Code sa Criminal Case Number C-223-26. Ang warrant of arrest gina-issue kit permahan ni Honorable Judge Cicinio Navales Brin Jr. sang Regional Trial Court Branch 15 Roja City nga napitsahan naman sa itong Mayo 19, 2026. Inarekomenda naman sang korte ang piyansa nga kapinaman sa 48,000 pesos para sa temporaryong kahilwayan sa nasambit nga akusado. Sa subong yara sa kustodiya sa Roja City Police Station ang nasambit nga persona.
4: Amuyad to ang mga dalagong abalita nagikan sa Roja City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
2: Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: Salamat gid partner Ramil. Daw tatlo matagapon nga program partner.
1: So, damo sa buong lao. Damo accomplishment ang Roja City Police Station. No?
0: Balik-balik ko na partner.
1: Umpisa nga pagbulos no, sa ang amon nga bagong hippie. Dumasako na gidya partner ang kwan. No? Ang pagpanguha sa mga kwan.
0: Ang, no? Operation.
1: Kriminal, kagsubuman. Mga accomplishment no, nga ginpatigayon sa aton nga mga kaupod sa Roja City Police Station.
0: Sige. Ari partner, ipapas ko pagining balita kay sa may banwas ng Panay dito sa amon, isa man ka bypass operation ang ginapatigayon sang nagligad ng Mayo 22, 2026, mga alas 7:26 ang takna sa gabi sa Barangay Kalapawan, Panay Capiz. Sa din ang arestado diri ang isa ka 50 anyos nga ex-army soltero kag pumuluyo sang Barangay Kalapawan, Panay Capiz. Ang ining operasyon ang ginpatigayon upod ang Capiz sa PPDEO Cluster Station Drug Enforcement Team sang Panay amoning lead unit kag sang Maayon MPS kag Panitan MPS nga sa diin na tigayon nga madakpan ani nga lalaki kag nakuha ang mga masunod, isa ka heat sealed transparent plastic sachet sang ginapatihan nga may unod nga shabu bypass item kag sumuman, tatlo ka bilog sang heat sealed transparent plastic sachet containing suspected shabu sa iya posisyon na kuha ini kag kapin 3,000 pesos nga bypass money. Kalakip diri ang isa ka gatos ka pesos nga paper bill nga subscribe money o kung genuine bill ini kag 2,900 nga budol money kag iban pa nga mga non-drug items. So ini karon ang yari di sa amon kustodiya sa Panay Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition kag ti partner amon ni siling ko na ang aton nga mga ka-opdanan. No, wala ginag-untat sa operasyon. Tamo, halos na balita. Tadri, By-bust operation. So,
1: hindi droga, no, nadakpan, armas. No, armas no, kag may aramang ginasurinder. No? May mga ginapagdako pagitparter nga may mga warrant of arrest. No?
0: So hindi gid niya maguntat ang inyong kapulisan, no? Sa paglaga sa inyo kung may mga ginahimo kamo nga illegal. Kaya ang aton sini nga mga kuturan, ma-report gid niya, ma-report gid niya ang inyong sekreto da makaabot gid niya sa igdulongog sa inyong sini nga mga kapulisan, no? Kay damo gid yang ini gusto sang mga illegal nga nagakatabo kay man balana nga sila sini ang mga inapektado. Imo dabi karon tupad balay da mga drug user or mga drug addict. Di, ina sila ya, ilagab, idaw, adlaw. No? Nga daw ay gakatulog, hyper, no? Gahod, kung ano na ginaobran nila. Di, ikaw nga gusto mo linong pagtulog, muna, gusto mo na. So, muni nga damo ang nagkontra, kag nag-report gidya sa natungdan para mauntat kag matagaan aksyon ang ining ginaobran ninyo sa inyong mga illegal.
1: Ipalabot sa inyong barangay officials, no? Kuhaon nyo ang contact number sa mga kapulsan dira sa kundiin ng mga police station. So pwede ka mo ka-contact. Kag kung may i-report ka mo, no, dapat legit information partner, no? Hindi lang nga base na ingit ka to yang wala to siya hindi sa involve sa mo na nga illegal partner imo gin pato-patoan, no?
0: Gina-verify man gyapon.
1: Kay gina-validate na sa aton nga mga kaopdanan, ha, no? Ngayon ginapadala nga mga information, no? Kung mayara ka mo listahan, no? Kinanglang na maagi sa aton nga Barangay Drug Abuse Council, no? Para nga ipasa sa amo, no? I-validate sa aton mga kapulisan.
0: Mayara niya partner nga grabe magtinawag, maghatag informasyon. Gali kay siya mismo amuan.
1: Na, ginaunahan niya. Galiya, naunahan niya lang, naunahan niya dungan.
0: Ang tupad nito galiya mo to ang gakontra sa iya.
1: Amo na basta may malain nga tao, malain ginhawa. Doon amo amo na nga sa inyo barangay, mahambal sila. May ginakuno-kuno, wala nga naman nag-droga daw. Na, amo na siya, may malain dira nga tao, malain ginhawa. Kay man, ang iyang gabi, adlaw. Ang iya adlaw, gabi. Ginabalis ka niya partner.
0: Ikaw, imo yung tarong niya, amo na gani, lutoy kaya sa panarabaho mo. Di sila ya,
1: hyper.
0: Dawala ya sang
1: alive. Sila alive.
0: Kaluto yan, way kapilawan niya, di disturbuhon nila kamo ya.
1: Tingala ka nga, wala sila nga kahubog, no? Mahambal sila nga, basta amo niya kalapit niya. Naman nga, hindi na sila asta maaga ni siyang ininom, daw ay kahubugaw. Na, di na matuda na kamo. No? Kag pagkaaga, no? Ay, ara sa daga, pulupakad to, pakari. Kag survey na sa kalsada, da.
0: Nalabaray-baray, lalabla mga tao da, guasulod, nga daw, hindi man official ang ila sininga mga transaksyon. No? Hindi man insaktong ila sininga mga negosyo dra. So, makaduluda na, amo na nga, nagkaduluda ato sa mukuturan, kag nagpaabot yun siyang impormasyon, sa aton, no? Nga muna ang ginaaksyonan naton.
1: So gani, ang kwan, no? Ang ilang kwan partner, no? Ang ilang kooperasyon, no? Sa atong mga pumuluyo, no? Kinahanglan nga mayara kamo sang kooperasyon sa amon, no? Tagan nyo kami sa mga impormasyon, no? Nga para makabulig man na sa inyo palibot, no? Nga hindi lang pirmi kamo do ginakibang kamo dira, pirmi kamo ginaisturbo, do sila pa da maisog, mga pangayaw sila sa inyo barangay, mas sila pa maisog, no? So dapat kamo dariya maisog si taon nyo, no? Ara may mga kuan kita mabala sila. Ah, sir, wala kami, sir, ang mga tanlod, sir, mga bipat, sir, wala bi man armas, so hindi sila kasita, no? So amo na ha.
0: Or kung hindi kamo da makasita personally kay sa pring adlog imong kamo tuod,
1: report sa kato, sa kapulisan. No? Palabot sa amon kay ina mangin confidential na siya, no? Nga impormasyon ang inyo gihatag.
0: Okay. Ma'am Alita Umitin, watching from Pontevedra MPS. Thank you, ma'am. Tatlo ka, ano ni siya? Signs ang ni Ma'am Roda, Donato Amago.
1: Kay Ma'am Alita Umitin. Sa Pontevedra.
0: Sir Glenn ngapon. Kalipaya niyo. Good job, Kapis Pinpi. Thank
1: kay
0: you,
1: Ma'am Sarah J. Bawa ay drogin niyo. Gopa Honda. Ma'am, good afternoon, Landera.
0: Mads Maldita. Good job, Kapis Pinpi. Thank you, ma'am.
1: Diana Ambels Siluso. Mayong hapon, mga sir. Sa ari lang kami diri sa shop sa Ambels Choice Loktugan. No? Nag-monitor loud and clear. No? Kaupod si ni Mr. Romeo Siloso. Mayong hapon lang da sa inyo. Siloso family, no? Sa Barangay Loktugan, Rojas City.
0: Thank you. Mads Maldita, good afternoon, sirs.

0: course na ni Ma'am Rochelle. Uh-oh. Thank you. Okay. So, pakikwala.
1: Padayon lang ah. Hmm. No?
0: Wow, may ano ni. Ininchik ni. Ano? Ininchik, hinapon. Ano ni? Mayong hapon, sir.
1: Japanese ang iya nga, kwano, iya nga pangalan.
0: Hi, ano ni?
1: Moshi-moshi ah.
0: Hike. Basta, sir, okay. Thank you. Sige. So, isa pagid partner nga gusto naton pagid ipalapot sa aton sining kuturan, no? Kay man sa kadugayon naton nga panerbisyo sa PNP partner.
1: Mm.
0: Isa gid pirmi ka naobserbaran naton nga damo gid sa insidente sa mga aksidente,
1: yes,
0: sa salakyan.
1: Sa dalanon.
0: Dalanon. No? So kun indi nga siya lang makabunggo, sang kaugalingon niya,
1: ang iban wala gahalong.
0: Ang iban man da magkabunggo madalahig pang iban, no? Salakyan kontra salakyan. No, salakyan kontra ano pagidira,
1: four wheels kontra motor, four wheels kontra tricycle, So, iba ginapangsanggit na lang, no, ginahit and run.
0: So damo na gid partner sa sining nga mga insidente nga nagalaluntad nga kalabanan gid ang yara sa impluwensya sa makulubog ilim noon. No? So muna ginabalik-balik naton nga once nga mag-drive ka, hindi kaya mag-drive nga nakainom ka.
1: Yes.
0: Or hubog ikaw.
1: Mm.
0: Ah, kaya mo ginaang madangatan.
1: Kaya malapit-lapit kid ka mo sa disgrasya.
0: Oh, no,
1: basta nga
0: ka,
1: hubog
0: nagamaniho. Why ka na nga mag-insar imo safety kung nakainom-inom ka na? Grabe ka na magpuga. Hindi mo matyag mo dumatulog ka na. Galik kayo diretsyo na imo tulog. Oh.
1: Kami ara ko sa classmate sa una partner mo. Oh. Mahambal siya nga, pre, Meg, basta ako nakatagay, Kuya Meg, nag-active akong driving. Paano man? Kung nakatagay ka, active, ang pangintulungan mo, muna, grabing hirit sa Manibela. Why partner.
0: Kita sina nag-subscribe siya ng idea, partner, ano? Kay hindi gidya insakto ang imo sining decision making or imo sining capability, capacity mo sa pag-drive kung yara ka sa impluensya sa makulubong ilim nun, partner.
1: Gani. Oh. Pero kapatid, yung masatapos sa class, may ka-partner nga active ya driving.
0: Oo.
1: Bala mo na notabo.
0: Oo.
1: Mga sunod ng mga gabi, tubay. Binungguan niyang posting na nakatumba pa. Ay, active gaman, posting na, tumba pa. Sa higad, binungguan niya pa.
0: Tumba na nga posting.
1: Oo, tumba na nga posting. Putsa lingon.
0: Siya wala matumba.
1: Ay, lumapaw sa poste. Oh, but silingon, active gaman niya driving. No?
0: Pero why ta na ginakuan, no? Gina siling usundo naton ina. No?
1: Okay.
0: Kay dapat gidya, hindi kita ya mag
1: halong gidya.
0: Oh, drive nga nakainom kita partner. Okay? Sir Michael Abangco, good afternoon sir. Thank you. Ma'am or Inam Linob, thank you. Kagilet Bakanto, mabuhay PNP. Roa City Capiz.
1: Watching from Batia, Bukawi, Bulacan.
0: Wow.
1: Ma'am Lilith Bakanto, magandang hapon sa mga taga Bulacan dyan. Sana padalahan mo kami ng paputok. Ano yung baya? Bukawi ni partner. Damo na yung pangakunawa. Palupok sa Bukawi, Bulacan. Mahambal ka. No?
0: Congratulations, men and women of Capiz PPO Tuning Sports Bar. Thank you.
1: Sports bar. Mahabala sports bar ni.
0: Ma'am Ruby Magallanes. Thank you, ma'am. At sining hipid.
1: Si Ruby Jim ni siguro partner, no? Sports bar. Pang palaki ng muscle.
0: Sige, so mag-ani na, no? Kagduga, pag-inabi partner kagabi, di kag sa mga nagliligan, to may incidenting amuna, ang iba nagkapalagyo da yun, no? Sa ila sining halit nga natuga, no? Nga may nabungguan sila, why nila na yung ginaatubang, no?
1: Yes. Maging ano ka mo, responsible driver ka mo dapat, no? Sana makonsensya kayo, no? Sa mga ginahimo nyo nga, bungguan nyo lang da. May pamilya, ina, may pamilya ka man.
0: Kagabi, partner, tiyan mo na gani, no, ining natabo diri sa may Roa City, nga nakalasta ng labay da sa Puentes Drive, tapos madamo pag-itsanggit-sanggit, hasta nga din siya nag-agi ay milibili, no? Kag I think sa Arcabalo na naog naman siguro sa Bago Roa City, pawala pa kan dual sa Panay na.
1: Ba, wag
0: sa liko naman nagpabago.
1: Dungol gid ya.
0: No? Pagbuka nag-agi tinada lakturan kag kitid na lang dalanda. Tago lumapos bago sigito balik sa highway anawon pumuli didto gali ang ila sining abudiga sa sining
1: sa Panay.
0: Pump truck sa may kabugaw is ti panay kapis. Ah. No? Ti kag sa bulig man sa ato sinungkuturan, amo na yung gapasalamat kikita.
1: Congrats na.
0: O nga damo.

0: sang naghatag sa impormasyon nga dira ina nga truck nagapuli. Kaya muna nga na-locate sang inyo sini kapulisan, Roa City Pinpi, sang Panay Pinpi, of course, sang aton makuturang mga katapo sang Federation of Bantay Bayan Incorporated, yes. FBBI.
1: Aton mga force multipliers.
0: Oh, force multipliers na
1: so, thank you, Gid.
0: Kagiban pa nga mga concern yung makuturang, ilabi na Gid ang naghatag sa impormasyon. No? Nga diri ini siya. So tumbok, at least, na-locate ang ini nga truck, kag pagkita namon sa ila sining truck asta ang driver na locate namon naman sa ila sining balay
1: truck. Okay, so
0: kag natigayon na ang madala sa Roa City PNP para sa pagatubang sa ila sining kaso oh. Una naman da nga mga alutubangon niya bangod sining pagpanghit anran niya kagabi.
1: Yes, no. Kung may mga insidente, no. Sa ato magautoran, kung may mga insidente sa dalan, no. Ang ibang sira ginauna pa nila ang ginabidyohan ang biktima, no? Kung ano ang yan na damage, no? Sa salakyan. Pero ang kuan tong managa hit and run, dapat mo tong bidyohan nyo, kuwaon yung plate number, no? Ang colors ng salakyan. So dapat may description na partner. So at least madasig ang paglagas naton, no? Sa sining salakyan nga nagapang kuano, gapang kuan bala sa lakay partner.
0: Oo, so kagabi nami to bilib kita sa isog sa tong nakuha sang video partner. Ilabi ni gitong babae pero bao na luoy man ta si mo basi na madisgrasya ka man sa sunod lang along gid nga magsinunod kito kay mudla delikado.
1: Kuan gid no may concern gid nga mahambal nga concern citizen gid nga mo nang tuod
0: so,
1: partner.
0: So delikado ka tama gid braya man kagabi. Pero okay gid kay at least nakuaan sang video kun diin padulong kag nanglilagas pa sila sa sunod medyo lungalong lang kay basi bala kon mga madisgrasya man kita,
1: yes.
0: No? So ibutang tagid sa shifting aton sini gulingon pero salot gid si imo sini nga kaisog kag pagbulig sa aton sini nga syudad nga sina nga paagi na locate ang nasambit nga driver kag ang truck nga iya sini nga ginadala ti kuno nginerbios na siya kaya nakasanggit siya amo to nga na panago siya kagabi nago na to yan kaya why siya nagsurinder mo
1: palagyo siya to ya partner no?
0: Aga na yan
1: kaya
0: na.
1: Wala siya nag-agi sa mga national highways no? Kaya diragi siya nagpang shortcut sa yamo so ang ipot silingon abot yan ang kundiin sa maagi partner kaya para kundiin dito sa makalusot pagkato sa area sa Ilabudiga no? So amo na bawo yaw guys ako una konsensya partner oh kun wise siguro na di parahan to nga dito sa naga kwane naga park dito guro partner no sila Budiga kwane no nanago gini siya
0: So subong may ari naman gani partner ambot ko na kuno to may update na kita hulaton laton lang update da kun na locate naman to partner atong may gin sanggit naman no diri man sa siyudad sang Rojas so mula na Buludigan aton kag amo ni gani sa nagahimo ka paryo sini. Ang aton hambal sa inyo ti halong pero kung di malikawan tinga disgrasya ina ato bangon aton hindi naton pagdugangan aton problema na magpinalagyo ka kay kun sagad mo to ka pinalagyo pinadasig padalagan basi makabunggo ka pag ito
1: so another problema
0: mo problema
1: nan
0: kag kun kasuhan ka nga patong-patong di bao gadulubli na gid mo problema sa sako ginatubangon mo ginatubang mo to istorya nyo sa matawhay o anong maayo kundi masolusyonan dayon
1: mayo pagani ang kuring kay ginabalik niya ang iyang kuang ginhalinan ba sila pero ikaw yaw ay mo ginabalik no
0: So kung sa imo man abing bahay nina matabo nga naga park lang to or basi tawo imo masagiran tapos bayaan mo lang sakit man na no sakit man na nga ikaw sina ang mabiktima ibutang mo ang imo sining ang kagulingon sa lugar man sa mga biktima no so kumo nga natabo na ina imo na lang na ato bangon no para nga hindi na magdulubli ang imo sining problema okay so mula na mga reminders naton kag labaw sa tanan niya ti halong gidya sa pag maniho para hindi kita madisgrasya no kay hambal sang iban sa mga joke lang ha may ara ga joke nga sir, nahinay lang sa pag-drive kay gasunod sa ito ng disgrasya. Amo ganik na dasig ko para hindi kaabot ang disgrasya. Pero mga kwa lang yun, no? Mga joke lang yun. Pero dapat siya maghalong gito.
1: Pero may aragin siya nga disgrasyado yung nga tao, partner, no? Abisan ano yaka halong, no? Nung araw nga mahambala siya, may sabid niya nga tao. So, disgrasya.
0: Amo na gani, ang sigurado da ya, ikaw yung gadalas ang sabit siya mo kumuling.
1: Na, amo na.
0: Oo.
1: Kaya kung pala lagaw kaya, no? Pala hirit kaya sa motor, amo na, ya. No, lapit-lapit guys, disgrasya.
0: Oh, kag, amo na gani.
1: Wala ka, balaga, pahimuyong.
0: swerte man nga tawo, ikaw man nagatag swerte si makugulingon. Alang ka man na karon boy na son kon why ka man gatimakas. Nan. So wala na ang mga reminders na ton para iwas disgrasya kay damo nagigita sa recorded ng mga vehicular traffic accidents na bangod sa hindi kabalo maghalong mag-drive, no? Hindi kaya insakto nga driver kay kabalo lang magpuga-puga, pulop andar, abiya, mayad na siya, no? Pero pamangkoton mo sa mga traffic rules kag signs, hindi kabalo, no? Galiko lang gulpe, liko muna bago tingin, no?
1: Wala sa signal, no? Wala sa signal. Kundi sa maliko, mayara kung isang iya signal at totoo pero nagliko sa wala.
0: Na.
1: No, ay gako makakuha ginaya, disgrasya ginahi kana. Siyempre, pag dumdum niya dito, siya maliko sa kwan, sa tuo.
0: Kag mga gabi, wala mga suga ang mga salakyan.
1: Ngaragin.
0: Oo. So, delikado niya katama. Oo, delikado ginaya katama. Basta madulom. No? Hindi mo ginaya makita kung may mga sugata kadra, na hindi kakita siya mo. Disgrasya, gini. Amunang nagkadala sa
1: kung magmotor, maghelmet, kung wala kang molisensya, hindi gin magkwan danay. No? Commute lang danay. Kaya kung wala git ka mo lisensya, once nga matamaan nyo ang operation sa aton ng LTO, oh, ay, bisan ano yung karason, palusot, muna ginang Pinoy partner, no, istoryahon, palusot,
0: no, pati, no,
1: checkpoint, kapalusot pa, no, ay, kung inyo na evaluation, kung saan, kamo pa yung maisog.
0: Ti, no? Kundak po na kamo, hambalon nyo, ara na mga buhayaw.
1: Nga, mahambalo sila.
0: Ay, pero trabaho nila na.
1: Oo. Mag-operation naman sila yaw.
0: Trabaho ina.
1: Ara gina partner, kita mo na ako may checkpoint. No? Kag may LTO. Ang higad karsada, do pista mo?
0: Gani.
1: No, damo pila. Oh, sa layo gayon ulat sa sila pinsar sa ano oras nila mahalin ni man. Ano mataong oras nila matapos ng checkpoint nila man.
0: Pero kon kompleto kaya no.
1: Nga, diretso.
0: Imo sini nga mga dokumento papeles. Hindi wala kaya problema.
1: Mayara man niya nga sa nang ligad to, checkpoint kami partner sa gabi. No, diretso gisaya ginaparahan nga kuan sa gapituhan. So diretso gisaya. Ay, amo to galing pagkabalo namon, wala saya, lisensya. O, di sikop siya. Na, amo na, kapabungol-bungol style na partner wala sa kakita ko na abi sa, no, sign board. Mapawa sa sign board mo, dapat amo checkpoint na lighted. No, nasa lighted area, ha.
0: Okay, so muna na ha, kay wala, hindi lang mo magkataka nga pinamati sa amon sining mga reminders, kay amo ning trabaho namon, naton. No, kay sino man gusto magdakop sa inyo man. No? Sino man gusto magpinainit da para magbantay sa inyo sino yung mga violation? Kung ga sulunod kita tanan sa lain naton kundi wala ta problema, wala disgrasya. Okay? So wala na. Kendra Gavin Ruby Dance. Wow, hard good. Thank you. Rival. Thank you. Thumbs up. Richard,
1: okay, ma'am.
0: Saplan and Noche. Good afternoon mga sir. Watching from Barangay Sibaguan, Rojas City.
1: Okay, ma'am Ruby. Okay, Major Ruby. Magalianes sa ano? Ma'am Busaw. MPS sa mayong hapon. Sa taga Ma'am Busaw.
0: Villaruel. Mayong hapon mga sir. Thank you. Of course, Sir Cyril Punsalan. Watching here mga idol.
1: Ay, sa ano na siya gulit subong? Sir. Sa Pilar. Pilar na siya subong partner.
0: Sir Cyril.
1: Sir Major, Cyril Punsalan. Bawa pa yung pukadagda sa Tabuanay Festival.
0: Sige. Okay. Thank you, gida. Sa mga nag-comment sa atong sininga pagpangalagad, kagkabay pa, nga nakuha ninyo atong sinipila ka mga importante nga mga reminders nga amo gini dapat i-apply naton. Sa tag sa naton, kapaggagwa sa atong sininga mga panimalay, magtapak kita sa karsada, no? Sundo na naton ang mga traffic rules and regulation para iwas kita sa disgrasya partner.

0: Mary Jean Ocampo, good afternoon, idol watching from Mansacol, Sigma. Thank you, okay, ingabot pa.
1: Ingagaw pa siya.
0: Impunto, alas dos na ito sininga oras sa itong pagpangalagad. Salamat, Gid, sa inyong pag-upod sa itong sininga programa. Sa sulod sang isa ka oras. Sa sunod naman nga Domingo, Drigapon, upod sa inyo sininga mga anchors sang Capiz Police Provincial Office. Of course, thank you so much, Ma'am Ami Orlin Sabirondo o sang K5 News FM Rojas na ito sininga Station Manager. Program Assistant, Sir John Ditoga. Sang ngalan sang bugos ng pwersa sang Capiz Police Provincial Office, ang inyong mga alagad,
1: Police Master Sergeant Roldan Belina Jama.
0: Kaga Police Chief Master Sergeant Ray Lianera Falco. Para sa
1: Capiz Pulisya, balita para sa masa. K5 News
2: FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Mga ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong nga discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amoni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes.
5: Kausaha?
4: Do binder ni sa Doc. Ang yan yung example, ang imubla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa sang plastic sa punta.
5: So, amo ng telomeres.
4: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ito nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
5: So sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
4: telomeres
5: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine bala Sir JP kun 75 years nga constant nga cell division,
4: sige-sige nga cell division, ano,
5: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
4: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
5: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
4: Oo.
5: DTX 500.
2: DTX 500.
6: June 7, Lord. 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
4: Pag kumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
6: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
2: DTX 500.
5: Ang problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatian nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
4: Amo na.
5: Dira gid importante ang autophagy.
4: Autophagy.
5: Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
7: Correct. I-recycle ka.
5: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
4: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
5: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
4: Of course. Another thing doc, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulan ka na, here's the fact. Every minute sir boy, you lose 30,000 30,000 to 40,000 of skin cells.
5: Grabe, no?
4: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
5: Mm-hmm.
4: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell die, why na sang mabulos?
8: When the cell division. Last na ang cell division. Sir JP. Oh. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
4: To be honest, mag-ulo ko gani kayong counter sining telomeres mo. No, may amo galina siya. Galing ga-alaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
8: Daw ano, daw safety cap.
4: Safety cap siya, no?
5: Grabe, no? Kung ga-DTX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sa imo nga selula. Na, Sir JP, ang power nga mahatag sa DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigula. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigula. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sa selula, including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
4: Pasimple lang magaling, no?
5: Kapila man na nato yung balik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: TTX 500.
2: Hindi na problema mo ba ang magtaas ng blood sugar level?
1: Mag TTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabugana sa Charantin. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: TTX 500.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Manselingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
17: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
17: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
4: Hi, Tennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Tennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
4: Hi, Tennis Juanes.
12: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
10: Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: You're listening to 100.9 K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporbiotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporbiotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
6: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
8: Okay. Namit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500. Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
2: Excel Food Superman for Men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ayaw kitang
2: DTX
18: 500.
2: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Ito masyon sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumang kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na ang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
18: Extend
17: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
18: Extend
17: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
1: Ini ay isa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum.
18: Bumakal sa mga butika.
22: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataract, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
23: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK 313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano. Panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
24: Protection VIP. Para sa KNK na VIP.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso!
25: Championing the lives of the Filipino.
27: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
28: We're back sa aton nga programa, ang Negros Power at your service, mga Sumidores. I am your host, San Mark Digala. And last month, April 27, nag-post si Negros Power sa aton nga Negros Power page sang Bantay Pabida Burador. Ano niya siyang Bantay Pabida Burador? Ina aton pagastuyan, kaupod si Engineer Leo Mel Tambanillo, or Engineer Bong. Engineer, kamusta?
29: Mayong aga sa imo, San Mark. Mm. Okay lang yun, though rested man ta kagabi. So, feeling good today.
28: Feeling good. Okay, well, Engineer, gahang pang kaburador sa gamay ka?
29: Of course. Oh. So, halin sa gamay ko elementary, ay madunduman ko na nga taga summer. Upod na sa nga mo ni mga neighbors sa kaingod na mo. Ginagray, himo, bardo, kapalupad. Sa kampo.
28: Oh, yeah.
29: Sa may Central, Bacolod Central. Now, Subong, ang muna daang Mega World.
28: Wow.
29: Sa kalaban ang
28: gawin. Okay. Well, amunay nga ako nahisaan. Kaya hindi ko na ikabalo halin sa una. Hindi ko kabalo magpalupad sa burador.
29: Himuan ta ka. Kapapalupad na burador.
28: That's it, next time. Well, speaking of burador, Engineer, no, may ara kita nga gin-post sa Negros Tower page. Isa, I don't know, we call it as a campaign at the same time, no? Ang Bantay Pabida Burador. Ano ni siya ang butsilingon sa amusining campaign nato?
29: Well, ang Bantay Pabida Burador, aton ining campaign against sa mga kites nga nagapalupad malapit sa aton nga linya or sa aton nga mga substations. I mean, ang aton nga mga kabataan, usually kabataan, they are not aware kung anong danger sa magpalupad sa parehas ng sanggol.
2: K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo na Clinica Power Trio TTX 500 Your Superior Antioxidant Mighty C Alkaline Based Vitamin C D3 Bio Antiviral and Antibacterial Specialist DTX Coffee Mix Nakakape ka na Nakadetox ka pa Clinica Deo Fresh Roll On Clinica DTX Beauty Soap Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod Mayor Greg Gasataya of Bacolod City Congressman Alfredo 30 Marañon Alfredo 30 Marañon 2nd District of 2nd District of Negros Occidental Mayor Salvador Escalante of Cary City at Negros Power

kasi isang barko na pakatuya sa nasipit. Hindi siya padulong na mag-K5 sa Mindanao. Nasipit. Apo rin siya ang North Tagabahin sa Katusan.

nakikinig sa ngayon. Tayo po ay live and direct mula po dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. We are going to give you the live action packed dito po sa kanilang Patinay Stadium kung saan po gaganapin ang opening program sa hapon na ito. Sa ngayon po ay nakatabay na ang ating mga coverage teams sa iba't ibang bahagi po ng Prosperidad kasama at iba-ibang rehiyon para po ibigay sa inyo ang kaganapan sa mga oras na ito. Magandang hapon po sa Luzon, Visayas, Mindanao. This is K5 News FM, Palarong Pambansa 2026 News Bureau Update. Alam niyo, this is the 66th edition ng Palarong Pambansa. Actually, this is very historical to all the people of Agusan del Sur. Alam niyo, ang pangarap na maging host po ng Palarong Pambansa, tatlong dekadang pinangarap po ng mga taga Agusan del Sur, lalong-lalo na ng kanilang late governor na si Governor Democrito O. Plaza. Kaya nga po itong napaka-moderno at world-class na stadium ay ipinangalan po sa kanya bilang parangal dahil na rin po after 30 years of dreaming to host the Palarong Pambansa, it becomes a reality. Alam niyo po, noong una itong lumahok sila sa bidding way back in 1970s pa, palaging talo po sila sa ibang mga lugar. But finally, nagkakatuwa ang kanilang pangarap. At hindi ho naman tayo na-disappoint. Kasi nung unang nasilayan natin, napakaganda pala ng Bayan ng Prosperidad, napakalinis at preparadong-preparado, disiplinado ang lahat ng mga tao dahil na rin sa kanilang mitiin na ipakita ang tunay na kultura at ano ba meron sa Bayan ng Prosperidad at lalawigan ng Agusan del Sur. Ako po si K5 Elgin Castillo at kami po inyo magkakasama hanggang alas 5 ngayong hapon at magkakaroon po tayo ng live coverage ng opening ceremony ng 66 Palarong Pambansa live here in Agusan del Sur. Sa ngayon po makasama natin ang ating coverage team na kaantabay para po sa Region 6 si K5 Karen Badilla, nakaantabay na rin para sa Region 7 si K5 Cyril Repe, sa NIR nakaantabay si K5 Red Salgado, kasama din natin ang taga Memaro para kaantabay si K5 Raymond Almudal, and of course magpapahuli kayang Eastern Visayas Region 8, andyan naman si K5 Kevin Shulsana. Sa mga oras na ito, ilang oras mula ngayon, siguro mga by 4 o'clock in the afternoon, expectedly, ini-expect po natin na magsisimula ang opening ceremony program dito po sa pinaka-moderno, isa sa pinaka-bago at pinaka-magandang stadium, ang Dato Lipos Magapandong D.O. Plaza Sports Complex. Alam mo ba ninyo na napakalaking budget ang kanila pong in-appropriate para po ma-develop ang iba't ibang mga sports facilities na kung saan gaganapin ang Palarong Pambansa mula May 24 hanggang May 31. So, para malaman nun natin, ano bang sequence ng parade sa araw na ito? Kasi there are 18 regions who will be participating this Palarong Pambansa 2026. At marami pong bago. Ha? There are so many new here in Agusan del Sur. Una, this will be the first year kung saan magkakaroon po tayo ng football games for elementary girls and secondary girls. Nung una kasi, wala ho tayong football games para sa mga babae. Ano? And for this year, ayon naman sa basketball manager na si Dr. Edalberto Abelos, may mga pagbabago sa roles ng basketball. For example, ang lahat po ng mga region, nung una, kung anong school ang nanalo sa inyong Regional Athletic Association meet, siya po ang magiging representative ng inyong rehiyon. Sa ngayon, inalaw na nila, for example, you have 12 players, you can have additional 3 players coming from different school in your on the same region. Yan po mga pagbabagong ginawa ngayon dito sa Palarong Pambansa 2026. And of course, kami naman ng mga kawanin ng media, lalong-lalo ng K5, we were the first to avail, the first ever free massage. Huh? Malapit lang po dito sa Media Center. You know? Would like to say thank you to Sir PJ De La Peña for allowing the members of the media to relax. Kasi kung titignan po natin, yung travel, wala kasing airport ang Prosperidad o kay Agusan del Sur. Lahat po ng mga atleta, if they're going to travel by air, hanggang Butuan lang po tayo. And from Butuan, you need to travel more or less 2 hours
papunta po dito sa Bayan ng Prosperidad. So sa ngayon po, nais po natin malaman ano na ang pinakahuling kaganapan. Alam nyo, itong Palarong Pabansa 2026, isa po itong okasyon na kung saan ang buong Agusan del Sur ay talagang handang-handa. Dahil they would like to promote youth in sports. Tama ho naman eh. Sa panahon ngayon, kailangan na natin yung mga kabataan po natin ay mabigyan pansin at pagtunan natin ng pansin. At isa sa mga paraan para mailayo sila sa hindi maganda at kaaya-aya mga bisyo ay for them to involve in sports. Kaya itong Palarong Pambansa is one of the biggest national youth sports na ginaganap taon-taon dito po sa ating bansa. At ito'y ginagawa sa iba't ibang bahagi ng

0: ng ating bansa mula Luzon, Visayas venue kung saan naka-antabay ngayon si K5 Kevin Susana, no? Si K5 Kevin ay naka-antabay ngayon doon mismo sa starting point. Doon nag-assemble ang lahat ng mga iba't ibang rehiyon na kalahok sa ganitong competition dito po sa Agusan del Sur. I-check na natin si K5 Kevin Susana para po malaman natin pinaka-latest na kaganapan. K5 Kevin, nais po natin malaman. Ano ho ba ang sequence ng parade? Sino ba ang mauuna sa parada sa hapong ito? Ha? I-check natin sa line number 1, K5 Kevin. Kevin, magandang hapon po sa inyo. Kevin, magandang hapon.
1: Yes, Sir Eljan, magandang hapon.
0: Yes, magandang hapon.
1: Oh, andito po tayo sa harapan mismo ng Eastern Visayas Regional Athletic Association. Pero sa ngayon po ay unti-unti nang uunlad yung ating parada. Ang nangunguna nito ay ang para games na mga atleta, tapos susundan ito ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, susunod ang Cordillera Autonomous Region, tapos ang susunod naman ito ay ang Negros Island Region at ang National Capital Region. Pagkatapos ng National Capital Region ay susunod ang Region 1, checklist na yan. Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 4B, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, and so on and so forth. Yung National Academy of Sports at ang Philippine School Overseas ay nandoon din sa unahan.
2: Mayor sa 1-6, yung pangalan.
0: Okay. Kevin.
2: Tapos ang Vice Mayor, aming babae nyo.
1: Nakaposisyon na. Lumabas na sa kanila holding area. Para game athlete, yung Cordillera Autonomous Region, Bangsamoro Autonomous Region, at ang National Capital Region. Susunod doon ang Negros Island Region. Patungo na sila dyan, K5 Eljan. Nakaposisyon na sila.
0: K5 Kevin, K5 Kevin, sa mga oras na ito ay nagsimula na na magmarcha ang mga delegasyon para po sa pagpabulsa papunta po sa stadium. Tama ho ba ko, K5 Kevin?
1: Yes, Sir Eljan. Papunta na po sila dyan. Umuusad na po. Apat na delegasyon ang umalis dito sa kanilang holding area. Ewan ko lang doon sa unahan kung dire-diretso na yan. Kasi mayroon kulang ng crowd control dito Sir Eljan, sa totoo lang. Naghalo-halo na yung mga tao at saka yung delegate. Medyo nagka-problema tayo sa crowd control. Pero lumabas na sa kanilang holding area ang apat na region at inaantay natin yung susunod na lalabas sa kanilang holding area ay yung Negros Island Region. Ayun, papanaog na sila sa kanilang holding area, yung Negros Island Region, at susunod na yung Region 1, Region 2, hanggang matapos ang lahat ng delegation.
0: I see. Maraming salamat po, K5 Kevin. At least nalaman po natin kung ano ang sequence ba una po ng taga-Hinay Harbor. At yung susunod na ang ibang mga taga-Rion, one at ang Region 12. Ano? So, K5 Kevin, maraming salamat. At check po natin yung security preparation dahil nasabi mo kanina at nabagin na meron po problema sa crowd control. Salamat, Kevin.
1: Tawa. Wala dito sa assembly area ng Palurong Pambansa 2026 opening parade. K5 Kevin Susana reporting.
0: Maraming salamat, K5 Kevin Susana, mula po sa assembly point kung saan po ay magsisimula the starting point po ng parada. Na-mention po ni K5 Kevin na meron po tayong problema sa crowd control. Kamusta po naman ang presensya ng mga pulis? Kamusta naman yung peace and order? Marami ho bang pulis na i-deploy to make sure na magiging peaceful at orderly ang gagawing opening ceremony sa araw na ito? Nakantabay mula po sa mga hanay ng pulis si K5 Berto Gakit. K5 Berto, magandang hapon po sa inyo. K5 Berto? Right,
3: hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Yes, Kakiba Belgian, narinig mo ko?
0: Yeah, you're coming loud and clear.
3: Kakiba Belgian, napakaraming mga tao ang hindi pinapasok dito sa may entrance ng Prosperidad K5 Eljan. Specifically, dito sa...
0: Kapasok. K5 birthday ang pag-asapin natin ay ang Dato Lipos, Bakapandong BO Plaza Sports Complex.
3: Yes, yes po. Dito po sa may barangay Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur, dito sa may Dato Lipos, Makalimpong Plaza Sports Complex, K5 Eljan. Maya-maya ay nag-prepare na dito yung ating mga athletes at ating mga every region natin sa buong Pilipinas at makikita natin sa situational report natin dito sa labas ng sports complex ay napakadaming mga tao. K5 Eljan, with the seating capacity po sa loob, K5 Eljan ay 5,000 lamang plus 400 na tao na VIP. At dito yung ating mga kapulisan to make our situation dito na tawag dito na palaging secured, no? Sa anumang mga pangyayari sa ating pagkuha dito sa police provincial office ng Agusan del Sur, meron ditong 2,000 personnel uniform ang itineploy na nagmula sila dito sa 916 Philippine Army soldiers galing dito sa 401st Brigade. Samantalang 700 plus dito yung mga officers from regional office ng police regional office police region 13 K5 Eljan. Kung makikita mo sa aking sitwasyon ngayon dito, yung pinapasok lang nila sa K5 Eljan, ito yung may all access na ID at saka yung may wish na VIP parang nalagay dito sa the rest hindi pwede. Actually, kahit media pinabawal nila sa K5 Eljan, pero nakipagtuyo lang natin tayo kanina na national media tayo kaya pinapasok tayo dito. Pero very safe talaga sa K5 Eljan eh. No? Maraming mga tao pa, parang hindi ka talaga kahit maglakad ka lang mula dito ang 10 kilometro palabas sa K5 Eljan ay napakadaming tao ang ngayon dito sa labas na gustong makapasok sana pero hindi pinapasok.
0: So, ibig sabihin, hindi kasya ang crowd na gusto maging witness na pikauna-unahang palarong pambansa opening ceremony dyan po sa Dato Lipos Makapandong Plaza Sports Complex. So, Berto, sa pagbigay sa atin ng impormasyon ukol po sa deployment ng Philippine Army at members of the Philippine National Police to secure the peace and order situation ng opening ceremony ng palaro sa araw na ito. Salamat po.
3: Mamaya-maya, K5 Eljan, nagsilibot-libot na nga itong ating mga kapulisan. And every place dito sa ating area ay makikita mo talaga yung visibility ng ating mga kapulisan para ma-secure ang kaligtasan ng bawat isa dito sa may Agusan del Sur. Para sa 36 Agusan del Sur, live mula dito sa may area ng Prosperidad Agusan del Sur, Dato Lipos, Makalimpong Sports Complex. Ako si K.B. Berto Gakit para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko at sa tiyan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa ulat mula po kay K5 Berto Gakit. Well, maraming pulis. Ang visibility po ng pulis ay makikita po ng ating mga kababayan dito po sa Surigao o dito po sa Agusan del Sur, lalong-lalo na sa Prosperidad. Ano? Parang gusto ko pa ata magbakasyon ngayon sa Surigao. Alam, masyado mainit ang panahon. Sa ngayon po, ipuntahan po natin ang sitwasyon mula kay K5 Jerry Lo na Luis. Inikot po ni K5 Jerry Lo ang lahat po ng mga members ng medical team kasi pag maraming tao, ini-expect po natin, ha? Pag maraming tao, we are expecting na posible baka yung iba ay mahilo dahil na rin sa maraming tao magkakaroon.

0: ay hindi maganda ang ilang pakiramdam. Ang tanong po ba natin dito, marami ho bang medical team na ina-deploy din dito sa area? Yan po ang nilibot kanina ni K5 Jerilo na Luis. K5 Jerilo, kamusta naman po yung medical team para sa opening program sa araw na ito?
1: Diyan almost prepared at may nakatalaga na medical team dito sa paligid ng lugar na kung saan medical team from PDRRMO or Provincial Disaster Risk Reduction Responders.
0: So sa ibig paligid, sabihin noon, on top of the 30 doctors na siyang tutulong in case of emergency, meron pa silang mga volunteers, medical volunteers.
1: Yes.
0: 700 plus.
1: Yes, K5 Aljan. Actually, buong Caraga region ang kinunan ng mga nurses, doctors sa iba't ibang hospital dito sa para dito no sa Palarong Pambansa 2026. Actually, ka K5 Aljan at K5 Eric, hindi bababa sa 26 na ambulansya or lawigan ng Agusan del Sur at siyempre dito sa Caraga region. So almost prepared na kay K5 Aljan. Sa paligid ng venue kung saan gaganapin itong Palarong Pambansa ay nakatalaga na ang every medical station kay K5 Eric at kay K5 Aljan. No? So pasensya. So kay K5 Aljan ready almost talagang go na to kay K5 Aljan, no? Walang atrasa na itong Palarong Pambansa 2026.
0: Sige po.
1: Good news, no? Kahit na mga minor injuries like kailangan tahiin, pwedeng-pwede na i-cater ka K5 Aljan dito sa kanilang tinatawag na triage area. Kumbaga, kaya nilang makakater ka K5 Aljan ng
0: minor surgeries.
1: Yes, minor surgeries. At meron silang x-ray ka K5 Aljan sa mga atleta natin na merong issue or merong nararamdaman sa kanilang paa na cost sa kanilang laro, no? Or minsan hindi natin maiwasan na merong injury ka K5 Aljan. So meron silang mobile x-ray dito na inilagay upang ma-check at yung doctors natin ka K5 Aljan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. So meron naka-standby at talagang meron ding mga gamot ka K5 Aljan, libre yung gamot na ipinoprovide sa mga pasyente natin na lumalabas dito sa kanilang triage area ka K5 Aljan.
0: Alright, maraming salamat. There are 30 doctors deployed in different parts of the venue for the opening ceremony at marami po. There are 31 ambulance, no? Na naka-deploy din para tumulong sa posible magkakaroon po ng medical or emergency cases. Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Jerilo na Luis.
1: Mula dito sa Agusan del Sur, kung saan mangyayari itong Palarong Pambansa 2026, ako si K5 Jerilo Mungkal na Luis para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat K5 Jerilo na Luis. Standby, balikan natin si K5 Karen Badilla mamayang konti with the delegation from Region 6. For the meantime, balikan po natin. Alam nyo ba na nagkaroon po ng tatlong bidding? Ha? Nagkaroon po ng tatlong bidding in the provinces of Mindanao para po sa hosting ng Palarong Pambansa. Ang unang bidding nangyari po sa Agusan del Sur, Misamis Occidental at saka Zamboanga City and Davao City, you know? So this time around, nagkakaroon po ng parachute, you know? Jumping. Anong tawag dito? This is one of the highlights of the opening ceremony as of the moment. So nakalapag na po ba yung paraglider tawag natin doon, you know? So itong paraglider, mula po sa Impapawid, nag-glide siya pababa in the center of the stadium ng Dato Lispong, ha? Sports complex. Ayan po, nakita po natin, this is the signal na magsisimula na ang programa dyan po sa loob. Ano? So, balikan po natin konti si K5 Karen. Makikita po natin, katatapos lo lamang, kakalanding lang ho lamang ng parachute jumper na glide po papunta sa stadium ang Dato Makalispong Sports Complex. Balikan doon natin si K5 Karen. Alamin po natin ang kaganapan ngayon. Kasama niya ang delegado ng Region 6 Western Visayas. Ilano ba sila? Gaano ba kadami ang delegates ng Region 6 at anong kulay ng kanilang uniform at magkano kayang inilahan na pondo at tulong mula po sa local government unit. K5 Karen, magandang hapon po sa inyo. Naputol po si K5 Karen. Ayan dyan, balikan po natin. Ano? Balikan po natin si K5 Karen. Okay. Si K po yan. Balikan natin si K5K. Ano? Si K, andyan yun. Naputol na si K5 Karen. Balikan natin mamayang konti si Karen. K, magandang hapon po sa inyo, K. Kamusta po? Nasaan kayo ngayon, K? K? Hello, K?
2: Yes, sir, K5L, John. Nasa labas tayo ngayon ng holding area ng mga VIPs. At sa inisa na report na nakuha natin, almost 200 na ng mga VIPs ang nasa loob ng holding area ngayon. Ngayon, dito sa covered court ng sports complex habang nagaganap pa ang opening ng palarong pabansa K5L, John. Sa ngayon,
0: okay.
2: Yes, go ahead.
0: Sinabi ho natin na 200 VIPs, ito ba sila mga mayor, local chief executives, senator, cabinet officials, o kaya executive departments representative? Sino ba ito mga VIP?
2: Sa nakuha nating impormasyon, ito ang mga vice mayor, mayor at House of Congressman, no, sa magkaibang lugar dito sa Agusan del Sur, at ang kasi bawal pumasok sa loob, no, maliban na lamang kung otorisado. Sa ang nakuha nating impormasyon na K5L John, nasa loob na si Congressman Adolfo Eduardo Plaza at si Congressman Alfel Basco. Nasa loob din ang mayor ng nasipit na si Roscoe Plaza at iba pang mga mayor, vice mayor. Wala pang national na VIPs ang nakarating sa ngayon dito sa holding area ng VIP sa covered court ng sports complex sa K5L John.
0: Okay. At more than 200 VIPs na po dating. That includes vice mayors, local chief executives and congressmen coming from the province of Agusan del Sur. So, okay, babalikan naman namin kayo dyan. At mamayang konti, balikan natin si Karen, ano? At saka si Jimmy Calimuro. Para po sa karagdaman ko. At Karen, okay, Buscaido ng Cagayan de Oro. Maraming salamat po.
2: Mula dito sa sports complex para sa Panaroga Pabansa Special Conference 2026, ako si K5K Buscaino para sa Rupin ng Balita, Servisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: Thank you so much sa report mo na po kay K5K. Now, i-recap lang natin ang ulat mo na po kay K5K Buscaino ng Cagayan de Oro. Ayon po sa kanya, nasa holding area na ang mahigit 200 na mga VIPs. Eh, kasama ho dito ang mga vice mayors, local chief executives, congressmen coming from the province of Agusan del Sur. Isa po sa mga pangalan na nabanggit ni K5K ay ang anak po ni the late Governor Democrito Plaza na si Congressman Adolf Edward Plaza ng 2nd District ng Agusan del Sur. Alam mo ba ninyo noong 1996, isa po sa dumalo sa bidding para po sa hosting ng palarong pabansa sa Lingayen, Pangasinan ay si Congressman Adolf Edward Plaza. And after 30 years, ang kanilang pangarap na mag-host ng palarong pabansa ay nagkakatotoo. Kaya nga pinanindigan ng mga tagas Agusan del Sur ang challenge na ito. At kitang-kita naman yung preparasyon, lalong-lalo na ang pagpatayo ng mga pasilidad at gusali na kailanganin para po sa iba't ibang mga sporting events. Puntaan po natin si K5 Karen. Andyan ba ngayon si K5 Karen? Balikan natin sa mamayang konti para po mabigyan natin ng karagdagang mga impormasyon ng ating mga kababayan. Just to give an information sa ating mga kababayan while waiting for the signal mula po sa ating mga reporters, alam mo ba ninyo na ang palarong pabansa ay unang nagsimula noong 1948. K5 Rene, ang palaro noon, ang tawag natin doon ay Bureau of Public Schools Interscholastic Athletics Association Games o ang mas kilalang BPISAA. Sa ngayon, ito na pong tinatawag natin na PRISA. Actually, nagsimula ito sa Manila way back in 1948. At ang pinakauna na ghost nito, of course, doon sa Luzon, pero dalawang beses na hindi natuloy ang BPISAA noong panahon ni President Magsaysay at noong panahon na idineklara ang martial law. Itong mga dalawang pagkakataon na kung saan po hindi na naituloy ang Bureau of Public Schools Interscholastic Athletics Association Games. And then, in 1974, na bumalik naman ulit itong BPISAA. Pero in 1980, pinalitan na po natin yung pangalan. Mula po sa BPISAA, ginawa na po itong Palarong Pambansa. And itong tournament na ito ay una pong isinagawa doon po sa Marikina. So, ibig sabihin, the first Palarong Pambansa was held in Marikina. Yan po mga dagdag kaalaman sa ating pong pagbibigay ng mga impormasyon ukol po sa Palarong Pambansa. Balikan natin ang Region 6. Nakantabay po si K5 Karen Badilla. K5 Karen, magandang hapon po sa inyo.
2: Karen. Ano, sir?
0: Magandang hapon po, Karen.
2: K5, Eljan, sa ngayon, katatapos lang no, ng air exhibition ng Philippine Air Force dito sa,
0: anong tawag dito,
2: sa Dato.
0: Anong tawag doon? Air?
2: Air exhibition.
0: Air exhibition. Aba, ano ginawa ho nila?
2: Yes, yes.
0: Hindi namin nakita. Nakita din namin lumapag na yung mga na parachuter from the airwaves, mula po sa Himpapoy. Eh, nag-touchdown
2: sa
0: middle of the grandstand. Ano ba yun?
2: Kanina nakita natin dito kay 5L dyan, no, at sa mga listeners natin, na ang itong mga members ng Philippine Air Force, sakay sila sa parachute kung saan palapag sila dito sa compound ng Dato Lipos Makalandong ang sport complex kung saan sa pagsakay nila sa parachute, may mga banners sila, K5L dyan, na nakakabit sa kanilang mga paa kung saan nakalagay ang Mindanao, ang Palarong Pambansa, ang pangalan din ng Agusan del Sur at watawat ng Pilipinas, K5L dyan. Maraming namangha sa ganitong air show ng Philippine Air Force na part din no, ng program sa opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026 dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, K5L dyan. At sa ngayon, ito tayo sa harap ng delegasyon ng Western Visayas o Region 6, kung saan sa 1,023 na member ng delegation, 300 lang si 5L dyan ang napasama sa parade sa ngayon para sa opening para malimit kay 5L dyan, no, ang crowd sa loob ng sports complex kay 5L dyan. Kung nakita natin ang ilan dito ng mga sikat na mga players ng Western Visayas, lalong-lalo na ang mga basketball players natin sa secondary boys, itong point guard na si Luke Rose, K5L dyan, at tanong natin siya kanina kung kumusta yung preparasyon nila. Sabi niya, hindi pa nag-uumpisa ang Palarong Pambansa. After Wibra, nag-prepare na sila agad K5L dyan para makamit no ang championship sa Palarong Pambansa ngayong taon na 2026 dito sa Agusan del Sur, K5L dyan.
3: Ito na kita magkita sa
0: okay, Karen. Karen.
2: K5L dyan.
0: Okay, so Karen, naitanong ko ba ninyo sa sports at saka sa team coordinator, ano kayo yung mga sports kung saan tinitignan ng Western Visayas na mag-excel ang kanila mga atleta?
2: According dito sa DepEd Region 6, ang mula pa last year or mga nakaraan na Palarong Pambansa, nakikita nila na nag-excel talaga ang Western Visayas sa athletics, K5L siya, no? Pero tinanong din natin sila kung anong region ang pinakamalakas nila na kaaway, kumbaga K5L dyan, tuwing Palarong Pambansa. So according sa kanila, yung pinakamalakas na region na palagi nilang nakakaharap sa mga sports ay yung Region 4A o Calabar Zone at National Capital Region, K5L dyan.
0: Okay, sige. Maraming salamat po kay sa karagdagang ulat at pagbibigay po ng impormasyon ukol po sa delegasyon ng Western Visayas. Karen?
2: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ito si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
0: Maraming salamat po kay K5 Karen Badilla, ating pong reporter galing po sa Western Visayas. Alam nyo, there are more than 1,000 delegates o athletes meron po ang Western Visayas. Dahil na rin na hindi kayang i-accommodate ng stadium o sports complex, only 300 of them ang nagmarcha papasok po sa sports complex. Ang bahagi ito ng ating coverage atin sa inyo ng DTX 500, MyTC at DigiBio kasama ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. At tayo po'y nagpapasalamat kay Congressman, Deputy Speaker, Congressman Albie Benitez. Kasama na dito si Congressman Sergio Barañon ng 2nd District of Negros Occidental, Mayor Greg Gasatayo Bacolod City, and Mayor Salvador Escalante of Cadiz City and Negros Power. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta para po makabigay po kami dyan ng live coverage mula po dito sa Prosperidad, dyan po sa mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po the Region 6, puntahan po natin, nakantabay ngayon si K5 Jimmy Gregorio. Ano? I-check natin si K5 Jimmy Gregorio, malaman po natin ang sitwasyon. Kasama niya ang taga SOC Sergeant. Kamusta ba ang taga SOC Sergeant sa mga oras na ito? K5 Jimmy, magandang hapon. Jimmy?
4: Yes, K5L, John.
0: Yeah, you're coming loud and clear. Kamusta po ang delegasyon ng SOC Sergeant?
4: Yes, K5L, John. Nandito po tayo ngayon sa Dato Ipos Makapandong Cultural Center kung saan nakaantabay na po yung delegasyon natin from SOC Sergeant para sa gaganaping saludo nila mamaya na lang na konti K5L dyan, no? Actually, na-late silang makarating rito sa assembly area because of traffic sa K5L dyan because ganit, no? Yung building quarters ni K5L dyan is medyo malayo galing dito sa may bayan ng Prosperidad sa Agusan del Sur. Pero sa ating panayam kanina kay Mr. Ronald Ratin, ang technical management ng Region 12, kanyang ipinahayag na preparado na rin sila K5L dyan para sa gaganaping saludo. And yung magiging tema nila is pinya because yung pinya kasi para sa kanila is nagsisimbolo sa corona K5L dyan. Ayon pa kay Mr. Radin na bagamat ang pinya ay matinikinig, nagsisimbolo ito ng paghihirap, papasakit at selebrasyon. Naging violet naman K5L dyan ang kanilang uniform dahil para sa kanila ang nasabing kulay sa Mindanao ay nagsisimbolo ng kapayapaan, pagmamahalan at kaalaman para sa

0: kasalukuyan ng mga kabataan dito sa Mindanao, particular sa Maya, Sokfargen Region K5 Aljana. Nakalaman na ang Region 12 ay may 896 na mga delegasyon na kinabibilangan ng 242 elementary athletes at 347 secondary athletes sa K5 Aljana.
1: Okay. Maraming salamat po, K5 Jimmy.
0: Balita mula rito sa Dato Lipos Makapandung Cultural Center para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kapiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Standby kay K5 Red Salgado. Mamayang konti balikan natin at nais po natin malaman kamusta naman po ang delegasyon ng Negros Island Region. Alam ba ninyo na ang Palarong Pambansa na naging host noong 1984 ang Lawag sa Ilocos Norte. Dalawang beses na pala, no? Kasi in 2025, nag-host din ang Ilocos Norte ng Palarong Pambansa noong 2025, the 65th edition. Ngayon, puntahan po natin si K5 Dondi Glodove mula po ng Calabar Zone. Kamusta po ang mga atleta natin mula po sa Calabar Zone? Nakantabay ngayon si K5 Dondi Glodove. Dondi, magandang hapon po.
2: Sir, yes sir. Video ako, sir.
1: Ngayon, Calabar Zone.
2: Sir Eljan, magandang hapon. Sir Eljan, sir.
1: Yes, you're coming.
2: Rinig pa ba ako, sir?
1: Yeah.
2: Yes, sir. Magandang hapon, Sir Eljan. Magandang hapon, K5 News of the Philippines. Sir, andito po ako ngayon sa labas ng Dato Lipos Makapandong Cultural Complex, kung saan, sir, andito po ako sa harap ngayon ng Region of 4A Calabar Zone, kung saan sila po ay preparado na para sa kagawing pagmarcha patungo doon sa loob ng Dato Lipos Makapandong Memorial Cultural Complex. At yun, sir, aking pong makakasama ngayon ang kanilang chairman, na si Sir Co-chairman po ng parade na si Sir, alin na pangalan mo, sir? Loni Caba. Yan niya po ibabahagi, Sir Eljan, kung anong tema ng kanilang kasuotan na sinusuot nila ngayon at saka ano yung gagawin nila para sa pagmarcha at lalo na doon sa Saludo Maya. Sir, magandang hapon, sir. Live po tayo ngayon sa K5 News FM Philippines. Tayo po ay mapapakinggan sa buong Pilipinas. Sir, magandang hapon na sa linya po sa K5 Eljan Castanyo.
3: Ang gaya at
1: Yes, sir. Can you sok sa Calabar Zone? Ano bang kulay ng inyong uniforme at ano po ba ang istorya sa likod ng uniforme ito?
3: Ako po, muli po sa mga magandang hapon at kami po ang Calabar Zone, Region 4A, at kami po ay makakulay tula na uniforme na nagsisignify po ang mga atleta po, ang mga atleta natin sa Calabar Zone ay patuloy na nanalo ay sa isang ng dugo ang pagiging isang bayani at pagiging isang disiplinado.
1: I see. Hindi ko masyado na ko kasi medyo maingay dyan sa paligid, sir, no? Yung karagdagang katanungan no natin, kamusta naman yun yung tulong at collaboration ng DepEd at ng local government ng Sokfargen Region?
3: Bago po sagutin ang iyong tanong ay muli nga po ang pagpupuli po sa lahat at babagatid po ang aming tema ngayon ang atos, mandulong at ng pagkakay sa pagkakay sa Calabar Zone. At with regards po kung pa naging pagpanggap sa amin sa Calabar Zone, napag-usay po at talagang pinaghandaan, nakaka-amaze ang naging pagpanggap sa amin ng building na school para sa Calabar Zone. At kita-kita po talaga na ang bawat isa doon sa high school community ay nagkaisa po para sa aming pagdating. Ang tubig po ay napakaginis, ang mga building rooms ay air-conditioned.

0: kung kaya ang bawat atleta ay matatagap ang dulo, makakapagpahinga ng maayos, at tinitiyak ko na ang Calabar Troll ay handang kardana sa gagawing competition.
1: No, sir, sir, ilan pong lahat, sir, mga atleta galing sa Calabar Troll, sir?
0: Sa Calabar Troll po ay mahigit na siyang mataan na atleta ang kasama natin. At sa ngayon po na sa opening parade karawang ay mahigit sa 200 nakatao ang ating kasama na siya nakapit ang sila para sa opening goal.
1: No, sir, no, sa ating preparation din kasi tayo po ay number 2 nung nakaraang palarong pambansa doon sa Ilocos. Sir, gaano po kahanda ngayon ang ating mga atleta mula sa Calabar Troll? Kaya po ba nating makuha ang number 1 ngayong audit?
0: Kasi we are here sa talagang we are vying for number 1 at ngayon sa Agsor bago kumakaw dito ang mga delegado ng Calabar Troll ay pinagandaan talaga ng sobra-sobra ang bangkandaan ang Calabar Troll region at nakatipiyak na ang Calabar Troll region na kapukamit namin na minigit niya namin number 1 position this year dito sa Agsor.
1: Ayun sir, ayun sir, yun si Sir Kaba mula po sa Calabar Troll. Nakasuot nila ang kanilang uniforme niya hango sa tema na Agos ng Kultura at Lakas ng Pagkakal. At ito po sa El Donora, andito ba ang sitwasyon natin ngayon sa labas ng gymnasium or sa agricultural complex, magabi pong tao. At ngayon po sir El Donora, kinesisita po, masok po ngayon dito, andito po sa Bicol Region, si former Vice President Lenero Breno. Okay. Sir, no, yan lang mo po ang huling update mula dito sa Region 4A Calabar Troll. At ang balitang ito po sa atin ng DTX 500 Mighty at D3 Bayo. Well, ito Sir J. Alternative Medicine Health Center ng Bayo at yung service itong Lusuman dyan yung Balinga Team Gramo. Para sa 2026 na palarong pabansa update sa mula ako sa Katim Fighter Don Big Lodo para sa kampiyo na balita sa Edusyo Publiko at Katimunan sa Buong Pilipinas, K5 News.
2: Maraming salamat po, K5 Don Diglodove mula po sa Calabar Troll. Puntahan po natin si Sandro Salazar mula po sa Region 11, ano? Babalikan natin siya konti. And you know, I'm gonna check kung officially, no? Nagsimula na ang ginagawang programa dyan po sa loob ng Sports Complex, ano? Balikan doon natin mamaya konti, iba po natin mga reporters. Nagkakaroon po tayo ng problema with the signal as of the moment, ano? So, ginaganap ngayon ang opening ceremony sa Dato Lipos Makapandong DO Plaza Sports Complex. So, balikan natin, ano? Si Kip Ebre, nakantabay ngayon sa line number 1. Kamusta naman yung mga atleta from Region 6, K5 Red? Kamusta po ang taga NIR, Red?
3: Yes, magandang hapon po kasi sa Mel John. Anyway, live po tayo dito sa may sports complex sa daan. Para bigyan po natin kay Kita Mel John ang informasyon ng ating mga tagapakinig at mga viewers po sa ating live broadcast sa Pulong Pumansa. So far, Kita Mel John, yung mga tao po dito sa sports complex ay patuloy po na pumapasok po dito at unti-unti na po yung marami yung mga tao dito sa Kita Mel John. Kung may padala po lang sana yung video natin na nakuha kanina, yung ating Philippine Army ay nagkaroon po ng parang intermission kung saan sila po ay nagparasut. Kung hindi tayo nagkakamali kay Kita Mel John, nasa 7-8 mga Philippine Army po natin yung bumaba at dito gamit po yung Kita Mel John, yung parasut at may nakalagay po like Luzon, Visayas, Mindanao, yan po yung mga nakasabit po sa mga parachute. And then nakalagay din po yung Panalong Pabansa 2026 ng Philippine Army. And then yung tagline po ng ating Panalong Pabansa, Kakita ni Aljan. Well, so far, sa ating po makikita po dito, dito po sa Sports Complex, Kakita ni Aljan, halos lahat po ng mga region dito ay nandito na po sa grandstand. 18 po sila kasi ni Aljana na ating po nakikita at so far yung Negros Island region ay halos kompleto na kasi ni Aljana. Dito maging po natin, tinaberte po yung kanilang uniforme dahil po ay Green Vipers yung ating logo. sa panarong pabansa 2026. At hindi pa po natin dito po nakikita si Dr. Roger Oitico, yung ating video director po sa DepEd and IR. But so far, ayun po sa kanya, ay po ay nahiwalay na tayo sa Western Visaya, 3260 na dyan, ay kaya-kaya po na napakakuha na dito medalya sa nitong Madrupo Bansa. Ngayon, pakita ni Alcan sa mga na-remember po natin, way back 2016 sa 2017, nangyari na po na nakalaban po ng NIR yung Region 6 o yung Western Visayas. Yung una kakita ni Alcan, noong 2016, tayo po ay nasa pang-anim na pwesto. Yan po yung ating unang paghiwalay po sa kanila kasi ni Alcan. So doon po, if we can remember, noong taong 2016, yung Negros Island Region, Capitan ng Elgin, ay nakakuha po ng dito ng 21 gold medals, 28 silvers, at saka 39 po ng bronze medals. Samantala po, yung Western Visayas ay meron pong 35 na gintong medalya. And then noong 2017, tayo po yung umakyat sa Kitre Aljar from the number 6 na sa medal tally po Kitre Aljar. Tayo po ay umakyat sa pang-apat. Yung Western Visayas ay nasa pang-tatlo. Meron po silang 38 gintong medalya yung Western Visayas. Samantala yung Miraha ay merong 26 gold medals. At sa kabuuan po Kitre Aljar noong 2017, nakakuha po tayo ng 89 na medals. That includes 26 gold medals, 27 silver, and then 36 gold bronze medal to K5 Aljar. So nito, sabi ni Dr. Oitico, yung ating RD po sa DepEd NIR, ayon sa kanya, hindi naman tayo magpapahuli Kitre Aljar dahil yung ating mga atleta, kagaya po sa archery, kagaya po sa football, sa volleyball, sa archery at swimming, sila po yung mga nag-compete po sa labas ng ating bansa at hindi po malayo na sila po makakakuha ulit ng gintong medalya para po sa Negros Island Region at Kitre Aljar. So ito po, pakinggan po natin yung pahayag ni Dr. Ramir Oitico, yung ating regional director po sa DepEd NIR. Ito.
4: Pinaghandaan natin yung saludo, may uniform music, pero magdi-defer tayo, Jom, no, sa steps. Oo, tapos, yun, magpa-practice. Hindi natin pwedeng ipahiya ang NIR na kung may, ang participants natin sa saludo, 300. Tapos sinali ko yung superintendents and assistant superintendents para gaganahan yung mga bata na makikita nila yung mga leaders nila. Fighting spirit. Sa aming slogan na we want to be stronger, faster, together, kayanin talaga namin. Pangit naman kung pupunta tayo sa paligsahan na I would say no. Kayanin, sana, yes. Kayanin natin. May fight ang NIR. No, kahit nahiwalay na tayo, of course, I'm not saying na nagiging weak ang Region 6 kasi nagpa-practice man din sila. Tayo din pinaghandaan yung naghiwalay na yung Occidental na nasa NIR na todong practice din ang Bacolod. Todoy din ang practice sa Negros Occidental. At ang Oriental, nakita nila sa Niraam yung performance sa Occidental. Yung Dumaguete, Negros Oriental, but ano din, full swing din yung ano. So, hindi natin alam. Kasi ang bola, circle man ang bola, hindi natin alam. So, based on history, ano naman, yung NIR, may good standing man yung initial na ano implementation ng NIR. May maganda man siya. At tinutuka natin, nagtutulong-tulungan. Hopefully, the universe will connive. Hindi naman ano talaga pinagsisikapan natin ito. And everything is God's plan. So, ang request ko lang sa mga magulang, sa ating lahat sa NIR, tulungan nyo kaming magdasal. Kami nang bahala dito sa mga athletes na kahit ano, ilan lang yung members ng committee, sisikapin namin sa mga magulang na nakikinig. Hayaan nyo muna kami na kami ang mag-aalaga ng inyong mga anak. Rest assured that with your prayers, kakayanin namin at kung ibibigay nila yung medalya, dadalhin talaga namin.
2: K5 Red? Red? Red? Okay, naputol po ating linya muna po kay K5 Red Salgado, our connection direct from the sports complex. Mula po kay Red, balikan natin mamayang konti. Ating reporter, kasama po ang Mima Ropa. Itong Misamis, Marinduque, Romblon at Palawan Region, ang Mima Ropa. Eh, mamayang konti, balikan natin si K5 Ray Almodal para malaman po natin kamusta naman ang sitwasyon ng ating mga atleta at delegado mula po sa Mimaropa. Ang bagay ito ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Sa mga panahon kagaya nito, hindi po kayo aantukin. Lalakas po ang inyong katawan at hindi lang po kayo nakapagkape. Nakapag-detox pa kayo sa DTX Coffee Mix. Si K-Pep Jerilo ay ready kasi nakainom na ng Mighty C, ang kanyang alkaline na vitamin C at DTX 500, ang ating superior antioxidant. I-check na natin ating reporter ngayon si K-Pep Raymond Almodal mula po sa Mimaropa. Para malaman po natin yung mga kaganapan mula sa kanyang puesto. Kasi limitado lamang ang mga taong pwedeng pumasok sa loob ng stadium. Dahil siguradong hindi kakasya. Dahil napakarami po. Kahit ang mga ordinaryong tao, yung mga locals dito sa Prosperidad at Tagaagusan, gustong-gusto nila na maging bahagi po ng kasaysayan dahil after 30 years. Imagine that, ha? Mahigit 3 dekadang pinangarap nila na maging host sila ng palarong pambansa. So ngayon, tine-check pa natin mamaya na. By the way, ito po mga riyon nakasali sa palarong pambansa. Kasama dito ang Region 1, ang Cagayan Valley, Central Luzon, ang Southern Tagalog and Caraga Region, Bicol Region, Western Visayas, ang Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, ang SRA o ang Soccsargen, Northern Mindanao, Davao Region, ang Soccsargen, National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Caraga Region, Southwestern Tagalog, Mimaropa, Negros Island Region or NIR, Bangsang Moro or BARM, National Academy of Sports at Philippine Schools Offices. Ito po yung mga kalahok, 18 regions na kalahok po sa Palarong Pabansa 2026. Ano po mga first time dito? First time ng NIR na sasali sa palaro. Kasi for the past how many years, sa mahabang panahon, ang NIR ay bahagi po ng Region 6. At ang Negros Oriental ay bahagi po ng Region 7. Sa ngayon ay magbubuklod na at maghihiwalay ang dalawang rehiyon ito. And titignan po natin hanggang saan kaya ang kaya ng NIR sa palarong pambansa. And by the way, nice din po natin ipabatid na dito po sa Agusan del Sur, mahigit kumulang 18,000 na mga atleta at sports official ang narito ngayon para sa isang linggong kompetisyon ng palaro. Ano? And natataon, ano? Natataon at napapanahon na ang kanilang Naliyagan Festival dito sa Prosperidad, ginawa nilang early preparation para po naman yung mga tao na pupunta dito for the palaro, sa Nilayagan, sa palaro, ay mag-enjoy din ng mga food cues. Alam mo, paborito ni Direk Rini Ogapong, panga. Yung panga po ng tuna. Ano? Masarap ang tuna dito sa Prosperidad. Kaso lang, alam mo naman, the law of supply and demand. Yun ang pinaka, alam na natin yan. But we just understand that dahil part of the business po yan. Ano? So, andyan na ngayon si K-5 Raymond Almodal. Balikan po natin. I-check natin ang report mula po sa Mimaropa. Andito na ngayon nakantabay si K-5 Ray Almodal. Ray, magandang hapon sa inyo.
5: Yes, K-5 Eljan. Yes, hello sir. K-5 Eljan.
2: You're coming loud and clear, Ray. Please go ahead.
1: Yes, K5L dyan. Nandito nga tayo ngayon sa assembly area kung saan nandito rin yung iba't ibang delegasyon. Halos hindi mahulugan ng karayom ang sa sobrang dami ng tao, sobrang dami ng mga delegasyon na nandito ngayon. At yung delegasyon natin rito ay ang Mimaropa Region, K5L dyan, kung saan yung kanilang tema ay hango ito sa Moriones Festival kasama yung Tamaraw ng Mindoro K5L dyan. At bago nga magsimula itong parada, eh nakausap natin yung regional officer mismo ng Mimaropa, si Sir Mayor Lalo, at sinabi niya hindi na raw nila papabonggahin pa yung kanilang magiging presentasyon ngayon. Simpleng presentasyon lang ang kanilang gagawin ka K5L dyan. Ang importante ay maitawid at maging masaya yung kanilang mga atleta na sasapak sa 2026 palaro pang bansa.
2: Okay.
1: K5L dyan.
2: Okay. Raymond, so far, ano, abangan po natin yan ang mga huling kaganapan. Pag sinabi po natin Mimaropa, ano ba yung pinakamalakas na sports ang Mimaropa?
1: Yes, magandang tanong kasi ang binabanggit ni Sir Mayor Lalo, sabi niya ang delegasyon ng Mimaropa, isa ito sa mga maliliit na delegasyon sa ganitong klase ng event. So, pero malakas naman daw sila sa mga individual events kagaya ng badminton, boxing, yan yung mga ipinagmamalaking events nila na kayang maghakot ng gintong medalya. Kasama na rin ang sipak takraw ka K5L dyan. So dyan malakas ang Mimaropa region, pero pagdating daw doon sa mga group events, medyo alanganin sila, pero magkagayon man ay ginagawa rin nila yung lahat ng sagayon, eh kahit pa paano, eh makakuha pa rin ng medalya para sa palarong pambansa K5L dyan.
2: Okay, maraming salamat po K5 Raymond Albudal mula po sa Mimaropa. Raymond?
1: Yes, maraming salamat K5L dyan at mula rito sa Agusan del Sur. Ito si K5 Ray Almudal para sa 2026 palarong pambansa K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Ray Almudal. Ang bahagi ito ay atin sa inyo ng ating Power Trio, DTX 500 Mighty C and DTRI Bio. Magbabalik po kami, magpapasalamat lang po tayo sa ating mga sponsors. For the meantime, we will have a short break. Magbabalik po ang ating special coverage and then abangan po natin ang official na pagsimula ng opening ceremony dito po sa Dato, ano? Dato Lipos, Makapandong Dio Plaza Sports Complex. Magbabalik ko kami. Please stand by.

0: Balik po tayo mga K-5, ang oras po para sa inyong kaalaman ng oras sa K-5 News FM Philippines, alas 4:12 na po ng hapon. Now, mamayang konti, official na pong magsisimula ang opening ceremony ng 66 palarong pambansa. Balikan doon natin, ano ba itong pangarap ng mga kababayan natin dito sa Agusan del Sur? Alam niyo po, yung kanilang resilience, ang kanyang resiliency, dahil sa napakaraming challenges na kinaharap ang Agusan del Sur, ngunit nakafocus sila sa kanilang bituin na makamit na magiging host ng palarong pambansa. Alam mo ninyo, ayon po sa pag-aaral ng mga opisyal ng Agusan del Sur, maigit kumulang sa 18,000 na mga atleta at mga sports official mula po sa iba't ibang bahagi ng bansa ang magsisidatingan para po sa 66 edition ng palarong pambansa. Ang opening ceremony, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, gagawin po dito sa Dato Lipos Makapandong, DO Plaza Sports Complex. Sigurong tanong nyo, ano ba yung DO? Ang DO ay pangalan dito ni Governor, the late Governor Democrito O. Plaza. No? Plaza is the sure name po ni Governor. At ito pong stadium ay makikita po natin sa Bayan ng Prosperidad dito po sa lalawigan ng Agusan del Sur. Para po sa hindi po, sa mga wala pa akong kaalaman, itong Prosperidad, dito po nakatayo ang provincial capital ng Agusan del Sur. May ospital ito, isang maliit na bayan, pero andito ang mga government offices, national government offices, station, ano. And alam niyo ba na noong 1995, ang provincial government sa pangunguna po ni the late Governor Democrito O. Plaza nagsumiti ng kanilang bid para po mag-host ng 1996 edition ng National Sporting Event. Pero ang hosting rights ay napunta sa Soccsargen, ang Region 12. Ang Soccsargen, para din sa kalaman ng ating mga kababayan at nakikinig mga ka-K5, ang Soccsargen ay kinabibilangan ng South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos City. At kahit na hindi na ituloy ang kanilang kagustuhan na maging host ng palarong pambansa, ang lalawigan po ng Agusan del Sur, hindi po sila natinag, hindi po sila natinag sa kanilang pangarap na dadalhin ang palarong pambansa dito sa kanilang lalawigan. Ang Agusan del Sur, Second District Congressman, na itong si Congressman Adolf Edward Plaza, anak po siya ni the late Governor Democrito Plaza, isa po siya sa mga dumalo sa ginawang bidding sa Lingayen, Pangasinan, kung saan ay nakita niya doon kung gaano katindi ang selection process, ano. And despite of that, nagpatuloy pa rin sa kanilang pangarap itong taga-Agusan del Sur. And finally, sa taong ito, nakuha na po nila yung hosting rights ng palarong pambansa. No? At sa ngayon po, ang gobernur ng Agusan del Sur, si Governor Santiago Cari Jr., sabi niya ang pagiging host ng palarong pambansa ay nagbigay po sa buong lalawigan ng national spotlight. Kasi imagine, the entire country will be watching the province of Agusan del Sur, dahil lahat po ng mga malalakas na mga kupunan from different public schools and private schools will be coming in the province to participate in the National Youth Games na palarong pambansa. Tama naman po, ano? Kung titingnan po ninyo ang sirkulasyon ng negosyo, ang dalang mga local tourist, kasi ito mga local tourist na to, magdadala po ng mga kaibigan nila, yung mga atleta ay pupunta dito, supuportahan ng mga LGO, kakain sila, at ang lahat ng mga kainan dito, mga restaurant, mga karinderya, mabubuhay po sila, pati na maliliit na mga negosyo, dahil that is the economics of palarong pabansa. No? Yan po ang nadadala ng isang palarong pabansa. Tingnan nyo naman, kahit saan po kami umikot dito, puro na lang po mga shirts, na nagtitinda po ng palarong pabansa shirts. No? So i-check natin kayo na, ano nang kaganapan mula po sa labas, mamayang konti, check natin si Kipay Berto Gakit para malaman natin, ano po yung kaganapan dyan po sa labasan, lalong-lalo na sa patuloy pong isinasagawa ang opening ceremony. So, alam niyo ba mga ka-K5, may libre sa kayo dito? Grabe ah! may libre sakay, may mga tok, ang tawag natin dito sa Taiwan, Kaki 5 Thailand. Tok-tok. Tok-tok ba tawag natin dito, Kaki 5 Solomon? Itong mga tricycle, e-bikes, e-trikes, nagbibigay po sila ng libre sakay. Meron ding electronic or e-bus na nagbibigay dito, libre sakay sa lahat po ng mga andito sa Prosperidad de Agusan del Sur. At masarap po ang media center namin, meron ding libreng massage. Maraming salamat po kay Sir PJ De La Peña, ang kanilang public information officer. Now, balikan po natin, i-check na rin mamayang konti si Kipe Berto Gakit para malaman po natin yung mga kaganapan dyan sa labas. Kasi si Berto, umiikot po siya ngayon dyan sa labas, ha? Para malaman natin kamusta yung daan. Kasi hindi lahat po ng mga delegado, like in the case of Western Visayas, there are 1,000, more than 1,000 delegates, including coaches and athletes, pero hindi ko kayang papasukin sa sports complex. So, ang pwede lang makapasok, 300 delegates coming from Western Visayas. So, ibig sabihin, nilimitahan yung taong pwede makapasok dahil hindi kaya po ng kapasidad. Di kaya po na i-accommodate ng Dato Lipos Makapandong Dio Plaza Sports Complex. Imagine mga 5,000 lang ang kaya accommodate, 18,000 po ang mga atleta dito. Now, muna po dito sa ating news bureau ng K5 News FM sa Agusan del Sur, i-check muna natin na kantabay sa daan si K5 Berto Gakit dito lang po sa paligid ng sports complex. K5 Berto, magandang hapon.
1: Kagibig Aljan, magandang hapon. Dito tayo pa yun sa mismo ng media. Sa labas ng ating sports complex, Kakibab Eljan, napakaraming mga tao pa rin ang hindi makapasok, Kakibab Eljan, dahil nga sa, alam mo, limitado na tao sa loob ng sports complex. Maya-maya po nga, Kakibab Eljan, ay magsisimula na itong parada, at after ng parada, Kakibab Eljan, ay ito yung mag-perform sila ng saludo every region sa loob mismo ng sports complex. Pero Kakibab Eljan, maliban sa 5,000, maliban sa lahat ng mga sports natin or athlete natin, kasi yung mga athlete natin at mga coaches, Kakibab Eljan, sa gitna lang sila, Kakibab Eljan, eh. So kung seating capacity ang ating makikita, 5,000 ang seating capacity sa loob ng sports complex. Kaga 400 ang seating capacity rin ng VIP. Kaki 5 Eljan, makakasama natin yung ating athlete. Gandang
0: hapon sa inyong lahat.
2: Magandang hapon po.
0: Nawawala po yung signal mo.
1: Nawawala yung signal natin. Medyo malapit tayo dito.
0: Okay
1: dito
0: okay,
1: lang,
0: go
1: sir.
0: Ahead.
1: Sir, kasama natin yung ating mga atleta dito. Taga saan? Saan riyon kayo, sir?
2: NIR po.
1: NIR? Okay, saan sa NIR?
2: Bacolod City.
1: Bacolod City, Kakibab Eljan. Oo. Sir, ano pangalan mo, sir?
0: Sports? Anong sports?
1: Anong sports, by the way?
3: Athletics.
1: Athletics. So, dito kayo sa loob ng sports complex maglalaro. Bukas yung laro nyo?
3: Opo, opo.
1: Okay, anong pangalan mo, sir?
3: Malcolm Pearson po.
0: Huh? Anong specific school? Athletics ang kanyang nilalaroan?
3: Aromanito.
1: Anong specific na athletics ang nilalaro mo?
3: High jump po.
1: High jump. Ikaw, anong pangalan mo, sir?
4: High jump, General Dyer.
1: Oo. Okay. Ikaw, sir?
5: Michael po. Michael Sigreldo. Opo, Michael.
1: Bakit ngayon nandito kayo? Ano, hindi kayo nakipag-join sa may, ano?
5: Tingin lang ng parade po, ng opening.
1: Okay, Kakibab Eljan, mabuti ito, Kakibab Eljan, kung magtatanong tayo, kasi kahit nagpe-prepare itong ating mga atleta sa parada, makikita natin may mga nagbibili ng mga pagkain. So tanungin natin kung lahat ba required na mga atleta na magsabay sa parada at sa saludo?
5: Depende po, kasi yung iba po ang may laro bukas, kaya nagpapahinga na lang ngayon. Ganun po.
1: Sa NIR, ilan lang yung kinuha para sa saludo at parada?
2: Ano po, yung athletics po na kami, hindi po kami nag-parade eh. Kasi, yung araw na to, bali, nag-rest na lang kami. Isa sa i-parade naman.
0: Ano oras yung laro nila bukas?
2: Kaya po.
1: Anong oras laro nyo bukas, sir?
0: Ano oras ka mabukas?
1: Ano oras ka mabukas?
0: Hindi naman sa Tagalog, basta yung maglayan pa. Iligay na na.
1: Alas 6?
2: Alas 6 aga.
0: Ano siya, elimination pa lang o kung middle round na?
2: Oh, elimination sa aga. Tapon, finals na.
0: Ah, elimination in the morning, finals in the afternoon.
1: Okay, kagibay Belgian, parang one day ano?
0: High jump talaga ng laro nilang dala. Tatlo? High jump ka mo?
2: Oo, sir. High jump ka mo? Ang ano kaya, ang middle distance. What's the 1.5? Running po. Kaya, jump.
0: Okay.
3: High jump po.
1: Ano yung iba ng long jump at high jump?
0: Sa ilang mga ginikanan?
3: Yung long jump po ay yung doon sa may sandpit.
1: Anyway, ulit na natin, kagiba ba? Anong pinakiba ng long jump at high jump?
3: Ang long jump pa doon. Ang high jump pa taas.
1: Ang long?
3: Ang long jump pa palayo.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
5: DTX 500!
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
6: Pagtigil ka na. Isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500!
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
8: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: Kadragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako,
16: ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
15: ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Superman for Men.
16: Gawa sa maca.
15: Isang herb
16: na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
16: Like flavowaska.
15: Epektibong sexual potency herb.
16: Stimulates libido
15: and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
15: Extend. Superman for Men.
17: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
19: Mapakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
20: Hi, Tennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Tennis Juanes.
19: chemistry.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan nagsabag tuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso!

0: News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo po, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Makatapos,
3: magabuti ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas 4 Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatidlo sang imo mahigo nga dugo.
5: Gasa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test,
7: kinatong
8: score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabalo manusik?
9: Performance mo bala? Maluya na?
10: Mag-extend ka!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May baka kag vabuwas ka.
9: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di, pre. Musta po lang agabi, pre?
16: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
9: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
10: DTX 500!
18: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
10: DTX 500!
12: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum. Pinaka-

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time.
1: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko. Magkaon ko. Nagakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko. Nagakutsara na ko.
2: Ba, waraw-waraw ka man ni Muya. Ngaman hao.
1: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng luga.
0: Hey, hi, Galinga One Time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: So good lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
4: TTX 500.
6: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diska si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton discussion, ibaloon tanay, anong kinalain sang chromosomes, DNA, kag genes para maistindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duwa ka strand.
7: May ilonggo sa strand?
6: Napadlayan ko, no?
8: Malayan.
6: Physically, daw mo na doon, isa kahigot, no?
7: Isa kahigot, ha?
6: Isa ka banting. Kung DNA, duwa. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
7: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka nga sa bacterial chromosomes ang iyasang tao ang rad shape, Sir JP. But silingon may mga punta sila. Dere gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
6: Husto.
4: TTX 500.
9: Sinaka ano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
10: Sa kadlo, kapila ka mag-inom?
9: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
10: Subong kamusta?
9: O ay, nagko ginibatya maskin gamay.
10: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
9: DTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
4: DTX 500!
7: Do pareo, Blaster GP, nga magpaputokopy ka. Ang punta sa litra sang bond paper, di ba dala.
6: So hindi na mo ang information?
7: So, meaning pa, sa sigi-sigi ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot ka 60 katuig. Kung gainom ka DTX 500,
6: Hosto.
7: Sure na, ya?
6: Oo.
7: Inom ka DTX 500, may tisi? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
6: Sang bago sang mga cells. Ano?
7: Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
6: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
7: Ang lain, wala naging information, among mapatay nga mapatay na lang.
6: Hosto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands, damo-damo ni, replica or repeats.
7: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
6: Husto. So amo na, Dr. Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang na DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
7: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni, ti normal may oxidative stress.
6: Husto.
7: Target niya ang telomeres.
6: Ay!
7: Meaning, kung wala ka kaon kautan, wala kaga kaon prutas, ita maranta, kisa mahal guro. Kaglabi na wala kaga inom DTX 500T, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
6: Husto Dok Ramil.
7: Diri na to mention din Sir JP nga ang cellular probes ang aton permi gyud na sulit-sulit nga mag-inom giga DTX 500 kung indi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
4: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
8: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
4: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Two weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
4: ko. D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
13: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
14: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
15: Punggod kag rashes?
16: Mag DTX 500.
15: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
16: DTX 500.
15: Bakal na sa mga butika.
4: DTX 500.
17: Di na kanon. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila sa DTX 500.
17: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
17: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
4: siya. DTX 500!
18: Mighty C, ang alkaline.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you guys sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-eye care ko ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
9: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde kag yapon.
10: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
9: Bao kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testingi ang bag-o.
10: Huh? Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero.
9: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
2: NK313 VIP.
9: Protektodo sa ulod. Mabukat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
2: NK

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: D3 Bio.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: National Tree ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Ah, nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, tasak ng sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Juice 7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
12: dahil ang Didra ang mighty.
11: Palaban mo, Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
3: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mamakang sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mamakang mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
22: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
24: Extend.
23: Food supplement for men. May maca. Kag flavawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana.
24: Extend.
23: Supplement for men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
24: DTX 500.

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins, manis,
0: matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins,
0: mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins,
0: ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey, hi! Galing nga wata!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500, mighty C, alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
12: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
13: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
12: Tibo, gidkaayo ang mighty C.
10: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
10: Mighty C, epektibo, garantisado.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So una,
17: good name, magid ako sa akong body odor.
16: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
16: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag
16: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
10: Extend the food superman for men.
20: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
10: Extend food supplement for men.
14: DTX 500.
21: Ako si Salvador Estonina. Taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
22: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
21: Salamat sa DTX 500.
10: DTX 500.
14: Bakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa NK 313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa kabag sang NK 313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK 313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
2: Protection VIP. Para sa KNK na VIP.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
4: The province of Agusan del Sur, your proud and gracious host, showcasing not only its rich culture, natural beauty, and Agsurnon ingenuity, but also its commitment to empowering youth and helping them unlock their future through sports.
5: We'd also like to acknowledge and welcome to Agusan del Sur, Honorable Senator Jinggoy Estrada. Magandang gabi po. And now, here come the stars of this grand celebration, the athletes. Now, as each delegation makes their entrance, let us remember, behind every uniform is a story of sacrifice, discipline, and dreams waiting to unfold.
4: These young individuals have trained tirelessly, pushed beyond their limits, and risen through every level of competition to earn their place on this national stage.
5: They are more than just competitors. They're symbols of hope, determination, and the bright future of our nation. Tonight, they march not only with pride for their regions, but with courage to chase greatness.
4: So, Agusan del Sur, let us welcome them with our loudest cheers as we witness the arrival of tomorrow's champions, beginning with the athletes of the Paragames!

Diyos na magagagahaw no yan tinubgan to kinabuhi noy kan panakuyom no kanit badhawan banuhajan kay si ini pagtitigom noy kinton bigdayon jak ko ito sini palaro no aksor kanit panwa noy nubisan panman ko na koy no pakatutikito to pagtuman to kan ikaw panggulinan panggulinan no badhawan panggulinan no banuhajan sini edo bigbagajan toy no madajo no pangyawa daw madajo no kinabuhi mga moy no mangbabadya kan gugmano yan limuyon to kinabuhi noy kay siguna man si ini bibugoy to si ini kaalam kusog to kapaskog to kanami yawa hangtod to katapusan kay si ini likat konton to si ini pag celebrate to si ini palaro do absor na Diyos namang babadya ipanalangin ko ikaw no hangtod to katapusan to pamanuli kanami tupan no wada yagboy daktusan itigdoson Pala ano Diyos.

0: ng Allah ang pinakamahabagin ng pinakamawain. Ang lahat ng pagdakila at pagtatangi ay nauukol lamang sa iyo. Ikaw ang Diyos sa sanlibutan. Ikaw ang pinakamahabagin, pinakamawain. Ikaw ang hari sa araw ng paghuhukom. Sa iyo lamang kami sasamba at sa iyo lang kami dadain. Gabayan niyo po kami sa tuwid na daan. Ang daan na kung saan iyong kinahabagan, hindi ang daan sa iyong kinaputan at sa mga taong, naligaw. Allahumma ij'alna min ahli salam. O Allah, dalangin namin na ibilang mo kami sa mga taong may kapayapaan, may iman, may pananampalataya. Allahumma rabbana innana nas'aluka al-ikhlas wal-qabuli fil amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Daydayawin ka o Apo Diyos. Daydayawin ka namin, Daka Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkaloob mo ang palarong pangbansa dito sa Agusan del Sur, puno ng inyong biyaya. Father, I come before your throne of grace and mercy with a humble heart, asking your divine favor be upon its one in this opening ceremonies of palarong pangbansa. Ang mga pag-ampo diya kanimo Ginoo, always keep all athletes from any harm, danger, and accident. Give us, Lord, the successful and fruitful palarong pangbansa at ang bawat bansang atleta, Panginoon, maisap puso ang bawat competition at hangarin ang medalyong sportsmanship, medalyong friendship, unity, love, and compassion. Tonight, I will dedicate to you, Father, ang Palarong Pagbansa 2026 in the name of the Father and of

Okay, dali gid lang mga ka K5 ha, kay ang aton sining no? Ang aton nga signal direkta sa Agusan del Sur sa opening karon sang palarong pambasa 2026 mga ka K5, medyo nag-uluntat itong ang atong sining nga signal direkta kay do nagulan-ulan to. So na-disturbo gawa ang program dito mga ka K5. No? So gani sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa ato makauturan. Standby ra kamo ha kay samtang ina himo pa naton kaginahulat-ulat ang pagbalik sang matahom nga signal naton direkta dito sa Agusan del Sur, no, sa kaiwatan sang palarong pambansa 2026. Balikwan siya na mga ka K5 ng opening pa lang, no, opening sang palarong pambansa 2026. So ari na, balikan naton mga ka K5 na, rada nagnami ng sound. Balikan naton ang palarong pambansa 2026 opening direkta sa Agusan del Sur.

Okay, dali lang mga ka-K5. Untat naman ang aton sining signal, no? Arana. Okay, proceed kita liwat sa palarong pambansa 2026.

0: stand before you with pride, humility, and a deep sense of a responsibility. We solemnly swear that we will carry out our duties with the highest degree of honesty, fairness, and integrity. We commit to uphold the rules of each port with consistency, with impartiality, ensuring that every decision we make reflects justice and respect for all participants. We pledge to remain disciplined and professional, to treat all student athletes, coaches, and fellow officials with dignity, to serve not only as enforcers of rules, but as guardians of sportsmanship. We promise to perform our roles to the best of our abilities, free from bias, favoritism, or personal interests, guided always by the true spirit of the Palarong Pambansa, unity, excellence, and respect for one another. In doing so, we help create a fair and a meaningful competition where every student athlete is given the chance to shine. This we swear.
1: Thank you very much, Ms. Eveline Diaz-Naranjo. Ladies and gentlemen, at this moment, we witness a meaningful symbol of unity and shared responsibility in the advancement of Philippine sports.
2: The Philippine Sports Commission now formally turns over a total of 10 million pesos in cash incentive to the Department of Education for the winning athletes. A partnership that strengthens our commitment to every athlete, coach, and delegation gathered for this historic celebration.
1: This turnover signifies more than the transfer of resources. It reflects trust, collaboration, and a common vision of empowering the youth through sports, discipline, and excellence.
2: As these essential provisions are entrusted to the Department of Education, may they serve as instruments in nurturing dreams, building champions, and ensuring the success of this year's Palarong, spearheaded by the Philippine Sports Commission Chairperson John Patrick C. Gregorio, and to be formally accepted by the Department of Education Secretary Sonny Angara.
1: A round of applause, everyone, for the Philippine Sports Commission and the Department of Education. Again, a big hand for their unwavering dedication and support to Philippine athletics.
2: Education. Education remains a powerful force that shapes dreams, builds futures, and inspires generations to achieve greatness. And tonight, we are honored to be guided by leaders who continue to champion excellence and meaningful transformation in education.
1: To formally introduce our keynote speaker, let us welcome the Honorable Secretary of the Department of Education, Secretary Sonny Angara.
3: Gabi po. Allow me to greet our dignitaries nandito po sa entablado, no less than the representative of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kasama po natin si Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Salamat, sir. Of course, kanina nandito po si Senator Jinggoy, si former Vice President Lenny Robredo. Kasama po natin siyempre ang ama ng probinsya, ang Governor Santi Cane, na dating gold medalist, kung hindi ako nagkakamali, sa weightlifting, tama ho ba? 1977, gold medalist po si Gov. And of course, ito po, pangarap po ng kanyang ama, pero siya na po ang nag-lead ng effort para makamit ng Agusan del Sur ang hosting ng palarong pambansa, no less than Congressman Eddie Bong Plaza. Of course, we have Congressman Afilito Baskug with us. Nagpapasalamat din ho tayo sa ating napakagaling at napakaaktibong Philippine Sports Commission Chairperson, Pato Gregorio. Maraming maraming salamat. Ang hindi pumalakpak, walang incentive. Okay. And we'd like to thank, of course, our DepEd family. Special mention kay Palaro SecGen, Yusek Malcolm Garma. Thank you to our Palaro board members, Yusek Peter Corvera, Yusek MJ, Yusek Edson, sa ating regional directors, sa ating superintendents, lahat po ng coaches, lahat po ng atleta natin na nandito ngayon. Thank you, of course, to special mention, si Congressman Joboy Aquino, nandito rin pala, and all the local government officials, the governors, mayors, who represented their respective regions. Pero siyempre, special mention po sa province of Agusan del Sur. Dahil napakaganda. First 24 hours pa lang, panay to the transport, yung libreng sakay po. I think itong nakaraang dalawang taon, pinag-aralan po talaga nila Kong Eddie Bong, nila Gov Santi, yung palaro sa Cebu, yung palaro sa Ilocos Norte, at talagang they sought to improve on everything that they saw. Maraming maraming salamat, mga sir. Saludo po kami sa inyo. Truly, it has been an honor to co-host this palaro with the province of Agusan.
4: Okay, daligid lang mga ka-K5, no? Pinadula ang signal direkta sa kay DepEd Secretary Inang Angara, mga ka-K5. Daligid lang, hulat-hulat tontang audio liwat.
3: Learner athletes, pag sinama na ang coaches, baka umabot po ng 13,000. Napakalaki ang sakripisyo ninyo, kami nagpapasalamat. Ang training bago sumikat ang araw, ang pagtutok sa academics, ang pressure galing sa sarili na makasungkit ng medalya. Achievement na po ang makarating dito. Kaya huwag mag-alala sa podium finish at medals. You have already embodied the spirit of palarong pambansa. Discipline, teamwork, respect, and resilience. Nagpapasalamat din po tayo sa isa sa pinakamagaling na atleta na na-produce ng ating bansa, si Miss Heidelyn Diaz. Para sa inyo, lagi niyo pong alalahanin na nasa likod ninyo ang inyong mga pamilya, ang inyong barangay, ang inyong komunidad, ang inyong lalawigan, at ang buong DepEd. Ngayon pa lang, saludo po kami sa inyo. You are the next generation of Filipino athletes who will bring great honor and glory to the country. I'd like to introduce our President's video message. At alam niyo po, malapit po sa puso ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang palakasan o sports. Ang mas malaking budget na nakuha this year para sa palaro mula sa pagbuo ng school sports, katulong ang PSC, ang pag-aayos ng sports facilities. Lahat po yan ay utos ng ating mahal na Pangulo. Hindi ko na po pahabayan pa. Let us hear it from the great man himself for his special video message, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga batang atletang kalahok ng 2026 palarong pambansa, malugod ko kayong binabati. Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bit-bit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko na gagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan mang kayo magpunta. Dito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito. Daghang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
3: Salamat po sa pag-inspire sa ating mga atleta at salamat sa napakaraming tulong para sa ating mga estudyante, para sa ating mga atleta. Ngayon naman po, to deliver the message of the President and officially declare the opening of the Palarong Pambansa, it is an honor to introduce no less than the Special Assistant to the President, Secretary Antonio Lagdameo Jr.
6: Thank you, Saksani. First, I'd like to acknowledge our guest, First Education Secretary Sunny Angarac, our Agusan del Sur First District Representative, Apelito Basco, Agusan del Sur Second District Representative, Adolf Edward Plaza. Good evening. To our Agusan del Sur Provincial Governor Santiago Cane Jr. Philippine Sports Commissioner John Patrick Gregorio, our mayors and governors present tonight, fellow workers in government, and most especially all of the athletes that are here tonight, good evening to everyone. Karangalan ko po na maging kinatawan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng 2026 Palarong Pambansa dito sa Caraga Region. Sa gabing ito, atin ipinagdiriwang ang iba't ibang talento at galing ng mga kabataan Pilipino mula sa iba't ibang panig ng bansa. Datunghayan po natin kanina ang video message ng Pangulo at ang kanyang magandang balita na incentives para sa mga atleta. Bukod sa video message, naghanda rin po siya ng mensahe sa inyo na akin ibabahagi ngayon. Ngayon taon, 18 rehiyon ang ginakatawan para sa 2026 Palarong Pambansa. Kasama rin sa pagdiriwang na ito ang mga kinatawan ng National Academy of Sports o NAS at Philippine Sports Overseas, hindi lang para sa paligsahan, kundi upang ipagdiwang ang galing, talento at sipag ng mga kabataang Pilipino. Kayo ang mga pinakamagagaling na student-athletes sa inyong mga paaralan. Narinig ko na kilala ang Caraga bilang land of the brave and fierce people. At alam kong ipapamalas ang mga katangian ito ng bawat atletang kalahok dito, saan man lugar sila nagmula. Ang tema ngayon, natin ngayong taon ay Unlocking the Future Through Sports. Bakit nga ba mahalaga ang sports sa pagpapalago ng ating bansa? Para sa akin, simple lang. Sa sports, hindi lamang lakas ng katawan ang inuhubog, kundi ang disiplina, teamwork, respeto at tibay ng loob. Pinalalakas natin ang mga school sports club sa buong bansa bilang pangunahing daan ng pagkikilahok sa organisadong sports at pisikal na aktibidad sa ating mga paaralan. Namamahagi rin tayo ng sports equipment sa mga paaralan upang mas maayos ang training ng ating mga atleta. Mahigit 6,000 paaralan ang nabigyan ng DepEd ng mga sports supplies at equipment mula 2022 hanggang 2025. Marami pa tayong bibigyan paaralan ngayong taon. Sa pagtutulungan ng DepEd at Philippine Sports Commission or PSC, nabuo ang Grassroots to Gold program upang masuportahan ang mga batang atletang Pilipino mula sa paaralan hanggang sa mas mataas na antas ng paligsahan. Nakikita na natin ang bunga ng mga pagsisikap na ito. Sa pangdaigdigang entablado, pinatunayan ng ating mga mag-aaral na atleta ang kanilang husay at kumpiyansa na magipagsabayan sa mundo. Noong nakaraang ASEAN School Games sa Brunei, nagpakita ng husay ang ating mga mag-aaral na atleta na kapag-uwi sila ng 43 medalya. Ilan sa ating mga atleta ng NAS ay nakipagpaligsahan din sa Asian Youth Games kung saan nagkamit tayo ng medalya sa Taekwondo. Namamayapag din ang ating mga kabataan manlalaro sa table tennis noong 2024 World Table Tennis Youth Contender, habang ang NAS swimming team ay nangibabaw sa Asians Open Schools Invitational Youth Swimming Competitions noong 2024 at 2025. Patunay ang mga ito na kapag sinusuportahan natin ang kabataan Pilipino, kaya nilang makipagsabayan sa mundo. Bago tayo magtapos, pinasasalamatan ko ang DepEd, ang PSC, mga guro, coaches, volunteers, magulang at lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang palarong ito. Sa ating mga kabataan atleta, ito ang hiling ko sa inyo. Mag-enjoy kayo sa paligsahan ito. Ibigay ninyo ang buong puso sa paglalaro. Lumaban ng may dangal at igalang ang kapwa ninyong atleta. Sa mga mananalo, naway dalhin ninyo ang medalya ng may kababaang loob. Maging inspirasyon ninyo ang pagkakapanalo para sa mga susunod pang laban. Sa mga hindi mananalo sa palarong ito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang bawat pagkatalo ay hindi wangas, kundi isang hakbang upang lalo pang tumatag, matuto at magtagumpay. Dalangin ko ang tagumpay ng ating mga atleta. Daghang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta, mabuhay ang bagong Pilipinas.

sports did not change where he came from. It changed where he

Sonny Wagdos. 33rd Sea Games 2025 Athletics 5,000 meters run, bronze.

0: Sabalita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw at daw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno. Kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa kainta, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganit carrots.
5: Oo, hindi lang carrots, mga kultura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Siling nga mabalati pang flowers nga damong probiotic.
6: Mas
2: hapon. Ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sa aton nga topic, istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
7: Importante ka tama Sir GP, ang reproductive health sa lalaki labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
3: Oo, gusto.
7: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manoy. Di naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
3: Oo.
7: Damo factors nga tunaan nga ano?
3: Gabulagay.
7: Gabulagay. Kung hindi gin man mo mag bulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, di grabe na nang agugmahanay nyo. So, same na siya, mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gid Sir GP ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Di, pero minato balik-balik, ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
3: Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae. Hindi siya maka-perform siya, no, sang kapabilidad sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
7: Ang uraro. Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simin, may aran isa 40 million to 300 million.
3: Kada mo, no?
7: Kada kwan, sperms per milliliter.
3: Milliliter?
7: Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang ano?
8: Correct.
7: Ang sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa ara gid.
3: Dok, ano blaka damo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
7: Di, ang iban zero na ginyay. Ang iban, miskan 10 lang na, kung 20.
3: Oo, milyon.
7: Hindi na kabata. So, kung amuna kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting na. Meaning pa, tagpila kaadlaw nga. Anong
3: klaseng ang fasting na?
7: Kung arang minsan yung babae, hindi man pagkaon, ano? Buwan, bawal na yan. At least, ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig.
3: Wow.
7: So, dapat ya,
3: sufficient
7: na. Timingon mo. Timingon mo, inang 3 days nga fasting mo, nga fertile man ang babae.
3: Husto.
7: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante ginya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat na kainom DTX. Damuon, sir boy.
3: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damu-damu ang nagwa sa lalaki. Damu na sperm count. No.
7: No.
3: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapuway ka, mga 5 ml man na, isa ka kutsara, it doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yung seminal fluid, dok.
7: Ang managali, Sir Jipid, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imo nga
3: bulsa.
7: Ang lapit. Ginagubwa sa registration mo na, Sir Boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
6: Ay, nakabag.
7: Damo mga oxidative stress nga ang gakaguba ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang mga cook sa barko, mga overseas, hindi nga ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
3: Grabe, no? Kini panday, pagkiguro
7: doon? Sigarilyo.
3: No? Sige sa init.
7: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
3: Ay.
7: Hindi kong lubo. Tiyan nga ako nga ginabutang, Sir JP. Grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donit. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
3: Gusto.
7: So, gusto dapat ka inom gid sila antioxidants. Inom sila DTX 500, MyTC or Purus.
8: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
8: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
8: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namin gitingi sa aton nga lawas. DTX
3: 500. Ang nami, Dok Ramil, sa aton nga habon, ang Xanthan Plus Herbal Soap, is 99.9% ang iyang kakayahan nga magpatay sang kagaw. Kining ka pa nabi,
9: Dok Sam? Tungod sang VCO.
3: Gusto. Pati gani kagaw sa gakos ang balha sa ilok, kagabaho, kaya ni Xanthan Plus Herbal Soap, Sir Boy.
10: Xanthan Plus Herbal Soap with VCO, lauric acid.
9: Ang lauric acid sa Xanthan Plus for a Herbal Soap, kayang-kaya pat yung tuod tanan nga microbes, even fungus, no? Mga fungal infection, kayang-kaya ni Xanthan Plus Herbal Soap.
11: Hindi lang VCO nga rada, Sir JP. May asunting. May downs ang kapayas, bayabas. Mga antibacterial.
3: So downs ang bayabas pala gani kung may kuan ka, may pilas ka, ginahuluman mo sa downs ang linaga nga bayabas bala, sa tubig na, kakadula bala, Sir Boy.
9: Ara na sa Xanthan Plus Herbal Soap.
3: Di anong i-follow up after?
9: Of course, extra protection pagid, no? Mag-clinica diofresh. Para may taas ang imo confidence kung galagaw ka na, no? Kay ang Clinica DioFresh Deodorant, may VCO, gives you 48 hours of freshness, maputi na ang imo ilok, mumot ka pa, no? Sa Clinica DioFresh.
3: Happy birthday sa kay Sir Kenneth.
11: Sir Kenneth, happy birthday.
9: Sir Kenneth, happy birthday to our future CEO
3: siya
9: and boss.
3: Siya nang sa radio, boy.
9: Future ang foreman man eh, no?
3: Sa may program radio.
7: Happy birthday, Bossing Kenneth.
9: Bossing Kenneth.
3: Mga lapit na lang, ah. Pwede rinig ang program, no?
9: Oh, parang ka program. Basi sulihin sa isila mo ni aton ang kumla.
3: Husto, hindi maglayo. Sige, so pang pinakamuhas ang kape nga makatag sinyo sang pag-detox, ang DTX Coffee Mix, no? Kampyon, ang yasining ingredient, makabulig sa pagtinlo sang silila. And of course, kung may kulukwarta, Sir Boy, no gani mayo?
9: Kung may kwarta, mag-DTX Premium. The only coffee with gano mushrooms. No? Ang gano mushroom is a superior antioxidant, just like DTX 500. Nga ga, padugay pagin sa mga innate antioxidant mo. No? Mga vitamin E mo da, mga glutathione, pang tinloana ni ergothionine nga ara sa gatawag nga DTX Premium. So, kung gusto ka coffee, nga medyo gataas ang imo baga kinami kag social ang imo coffee, mag DTX Premium with Stevia, no?
11: Kung gusto mo magbulig, ha? Rayo Coffee Mix.
9: Rayo Coffee Mix, no?
11: Kada bakal mo ka bulig ka, Sir JP.
9: Ano ang ebidensya sa Rayo Coffee Mix?
7: Kagbantayan la, Sir JP, sa maabot nga next week. Ang pang nagtag na to sa aton community pa, ang DTX Coffee Mix
3: sa birthday ni Bossing.
7: Rayo Coffee.
3: Kagin din naman ipatang mga kaisil naton. So kaisil ha, sige kamo gyapon keep on sharing sa aton program. Nakibi para gid sa inyo. And kapon ang ligad lang adlaw gin hutikan ko engineer. Yes sir, may extra ka pa da extend.
7: May aragay siling sa gobyerno. Tani, popcorn.
3: Popcorn,
7: Tani, sa mga pantry, ara man kuhan ko, no? Kondom. Kaya hindi niya hindi kondom.
3: Ano, yaya? Extend.
9: Inutikan niya ka? Inutikan niya man ko?
3: Inutikan niya man ka? Ay, inidgid siya.
7: Ang mga palangga ni, kuhan ko ni Angel Albao sa Barangay 35 sigurado, upod sa kuhan.
9: Pangatag.
3: Ay, wow! Community 1-3. Wow! Laingit man si Engineer, mapilangga.
9: Seriously,
7: ah? Ayun, dala na. Kaya lang mabot. Di man tanan nga mataga ng bilog, ah.
3: Pero aran na sa listahan ng Barangay 35,
7: ah. Di namin ko, hindi lang maglain buot sa mga hindi matagan. Kablo ka, may kung Ginoo tayang tanan mahatagan, magsiling hatagan tamo, hindi kay tanan, magsiling hatagan tamo ulan, di man tanan ba ulan?
3: Gusto. Kuan lang man.
9: So ano lang, ang pigado sa pigado, ang galan-langit sa bulig.
7: Paiway na lang.
9: Iway lang, ang may medyo may kaya. Ang makasarang, insindihan na lang.
3: Ang pagkakalbo, no? Hindi kasi mapunggan, kapipo ko ni Hereditary ini, mugi ambal na, mugi na kung lolo mo or parintin yung may upaw ang buhok, most likely magmamana mo ini. Pero may solusyon si Sir Boy Zulweta. Ano bala ang mabulig ni Dita Ibalo?
7: Actually, hindi naman siya problema. Ang imulahin mo na sa Sir GP, Sir Boy, akuon mo na lang o batunon mo na lang na life is a cycle.
9: Correct.
7: Nga pagwa mo, may buhok na.
3: Mayo ka po to.
9: Kabata.
7: Di ba sa pagwa mo, kakamang ka? Hindi pagkatigulang mo, makamang ka.
11: Pagkatigulang, balik ka man sa pagkakalbo.
3: Sa ang pagbata mo, hindi ka kontrol sa ihi mo. Ang pagtigulang mo.
7: Pagtigulang mo man. Di ba, pag bata mo, ma-diaper ka?
3: Oo.
7: Pag tigula mo, ma-adult, diaper bang ka?
3: Ako doon, wala nakigutok sa diaper. Gifted.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
12: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
12: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
12: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
12: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
12: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
12: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
12: Sobra na lang 100.
6: TTX 500. POC, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako pala si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng POC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
6: POC Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung another term sila, alopecia, no? Ano ang bala ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair. Our hair is really important, no? Lalo na, syempre, kung dako ka na, no? Doon mo nang yung tawag nila, your crowning glory, no? Kaya mo na buhok, ginahin mo si imos, mugin ang buhok mo. But our hair functions a lot more than that, no? Our hair are dead follicles, no? Bagay kung magwa na lang sa imos, ang yung shaft, magwa na sa imos, scalp, dead na na siya. No? So, basically, it protects our head from heat, of course. It also, protects our head kung ala ka sa matugnaw nga mga lugar from cold, no? But our hair usually has many functions, no?
11: Normally, sir, boy, kakaunot na 100 strand or sobra pa kada kadlaw.
9: Hambal ko nun nila, Doc Sam, there are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tao. Depende sa pagkatao. May kilala ko yung mga 10,000 na lang bilhin, no? So, but ang nami sini sang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka lang D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically or
7: both internally and topically.
11: pwede.
9: Oh, correct.
11: Pwede. I-massage. I-massage. Like i-massage, no?
9: So,
11: actually, ang kwan ang pagka-hair loss, sir boy, luwas sa ginatawag genetic, kaspa.
9: Kaspa.
11: Pwede nga makakos ang hair loss. Amo na nga ang kaspa, pwede na natong buligan, butangan naton sa ang ginatawag D3 bio.
7: Sige, para patay ang mga ano, fungi. Mm.
9: Patay mga fungi nga kakos mga flaky skin, no? Mm. Sa imo ka, sa imo ulo. That's why, kung maputangan mo na D3 bio, apat bikabilog, no? Mm. Kuntingon mo, iusulo, i-massage mo sa hair mo, ma ano na moisturize ng imo scalp.
7: Pero pinaka-common nga causes ang baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
9: Hormonal imbalance.
7: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3-bio, layo.
9: Ma-correct.
7: Because ang vitamin D nga ara sa D3-bio, and even BCO nga ara sa D3-bio, kaya niya ma-correct ang mga hormonal imbalance.
9: Correct. Mm. Ano ni ginasto nga nambal ni Dr. Ramil nga mga hormonal imbalance? Amo ni mga ginatawag nga androgen, ga produce ang androgen ta testosterone. Ang testosterone taga produce mas potent klase nga testosterone ang ginatawag dehydrotestosterone. Ini siya sang kung gamay ka pa, kung binata ka pa, amo ni ga patubo sang imo facial hair, sang imo buhok, sa mga buhok mo, sa imo ilok, ginahimo ya ka lalaki. No? Amo ni nga tawag nga dehydrotestosterone. Ang lain lang, kung mag-edad ka na 35 up, no, to 40 years old ka na, ang kung damo pang imo dehydrotestosterone, amo man nga paupaw sa imo, no? So ang ginahimo ni D3-bio, ginalimit ang production sang dehydrotestosterone to VCO through management of what do you call this hormone production. Remember, ang D3-bio, ang extra virgin coconut oil, is has saturated fat. That is a common denominator regarding hormonal balance sa atong lawas. Our hormones needs good fats in order to function well. Anong pagid? Ang D3-bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Right. A part of our in of our adaptive immune system. Ano bala ang role ni regulatory T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regulatory T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. From it also protects our hair shaft, ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amuni makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3-bio helps you with that. No? So, ano na, internally na, gintumal mo ang D3-bio, amun ang epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gaatag man si imo, gatawag hair growth.
7: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Pwedeng rason sa imong pagka-baldness.
9: Correct, no?
7: Na-discuss na ito ng ligad. How D3-bio help sa mga may mga problema sa thyroid.
9: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sang aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3-bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kikun tam ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
11: Ang D3-bio, ako ganda mabulig sa mga tao nga permi stress, no? Kapag danan sa pagka hair loss, tungod nga ginapadamo ang aton nga happy hormone sina.
9: Correct.
11: Serotonin and dopamine, siyempre mag-inom ka D3-bio, nagdamo ang imong probiotics, akong mga good bacteria sa tiyante. Amo na ang precursors ang serotonin kag dopamine. No? Malikawan ang pagka-stress.
9: Talking about antioxidant, Doc Sam, no? Cause oxidative stress nga storyahanta. Ang D3-bio, may upod man ng antioxidant. It's called ferolic acid, no?
7: Grabe, no?
9: Ferolic acid is an antioxidant.
7: That's why nami siya i-combine sa DTX.
9: Nami.
7: DTX kag D3-bio.
9: Ay, kampiyon.
7: May certain antioxidant ang ano? Ang D3-bio.
9: Ang DTX 500, which is a superior antioxidant, mas taas, mas mayo klaseng antioxidant. And here comes D3-bio nga may ferolic acid nga specialize sa pagkalbo, pag-repair sa imo buhok, kampiyon ang imo hairline.
7: Kung ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3-bio, sir boy, hindi matawaran?
9: Milyones. Yunis, ang kumbaga, ang diferensya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga na kay D3 Bio, kadako-dako sa diferensya.
7: Oh. Lain ang power sa gikombine, Sir Boy, nga ang D3 gibutangan sa ano, sang BCO or ang BCO gibutangan D3.
9: Layo.
7: Layo.
9: That is a perfect
7: ang health
9: pair.
7: Benefits, Sir Boy, grabe.
9: Ano katamo ang benefits? We've been lecturing about this for 4 months straight with different kinds of topics. That's how D3 Bio fare against ordinary.
7: Dugay-dugay i-review na mo ang mga benepisyo. Kung gainom ka D3 Bio.
9: We will review the advantages kung paano gid bala. Nga ano gid bala kanami kung ga D3 Bio ka kumpara sa ordinary nga vitamin
7: kung
9: D3.
7: Kung ga chemotherapy ka, normal Sir Boy nga ang ano?
9: Galalagas, no?
7: Oo. Ga dula gid ang buho ang kuan. So suggest na to kung ano kung kaagi ka
9: D3 Bio
7: makabulig sa mga ano and gag not only dera sa ginasiling naton ang D3 Bio may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintuhon ang imong cancer cells.
9: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Cause that's why putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio, DTX 500, ay may tisi mo na. Wala pang kataro, wala
7: pang sipon. Hormonal changes.
9: Wala pang D3 Bio. Hindi na magulat. Ay, mabakal ko D3 Bio, kaya ginatrangkaso na ko. Which is good, ha? Kayang-kaya gapon ni D3 Bio na. But, namigid niya, nga huwag ka nagtrangkaso.
7: Pero solusyon sa Boy, kung hindi gid madala, hindi gid magayo, it's a matter of acceptance. Damo man nga hindi ka baton lang ano, nga kalbos la. Pero iba niya magpakalbo.
9: Magpakalbo.
14: Ngani?
7: Magagalingin
9: na lang siya.
7: Ang iba niya magpakalbo. Ilagid ginapakalbo. Gusto nami na buhok ginapakalbo. Kaya mo nang gusto nila. Ang iba naman, patay pa, no? Patubo sila buhok.
9: Depende yan. But there is hope, ha? If you want to try, you try D3 Bio. Apply it topically.
7: Lang nami, Sir
9: and
7: Boy.
9: You take D3 Bio.
7: At least, miskan pa, no? May hope ang
9: may hope na.
7: Gusto lang.
9: No?
14: At least, sa kalbo, may ara gusto. May ara hindi gusto. Pero sa kaspaguro, hindi kita nang gusto.
7: Ati,
14: at least, kakas siya.
7: Kakas. Kung gamitan topically sa ano, D3
9: Bio. Gahat oil ka na akaganta ka mo tip ha. Kwa amo apat ka dito ibay kung tingon nyo, i-massage sa hair nyo, tabunan nyo dahil na inyo buhok. Ang heat sa ulo mo, amo na namatag sa hot oil effect sa imo, sa imo scalp. No? So nami ang growth sa hair, nami ang strand mo, healthy ang strand mo, mag D3 Bio ka na.
11: So, na ganun, sabagin na usap na yung lubi, i-apply sa buhok.
9: That's the best example.
11: Pero nami, gija ko na halin sa D3 Bio nga i-apply na ito sa scalp.
9: Nung duman ko, so nanadamo na sigat suba, no? Ang lulaga, usap sang lubi.
14: Ginaiso sa kwan.
9: Ang bata, sige, paligod, gulpi na lang, pak! I-apply.
14: Tiway mo ito, Gapon, Sir Boy Kagaw, bisan may laway, kaya patay mo ito sang lauric acid sa lawa, sang lubi.
9: Duwa ito nakabinipisyo, Sir JP.
14: Ang baba ni Lula.
9: Si Lula, kinakakuha sang lauric acid.
11: Kagang buhok.
9: Kagang buhok sang apo, no?
7: Sige.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kaisaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaro.
16: D3 Bio, ang D3 ang Physio ng may D3. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
16: D3 Bio, ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio.
15: POC, ang alkaline ng vitamin C.
19: Salita kay Thanos, tagabayigan niya. Trangkaso, bay ako, tapos napilahan ako. Inyong makos Pure C. Ang mga darwa kaadlaw, nakabangon ako.
15: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako pala si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis na pagod.
15: Pure C Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahalan
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine
20: and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
1: Ang ako, no, for me, ang bintaha is nubo gid ang akon viral load.
7: Yes.
1: Kung nubo ang akon viral load, most likely di ko magmasakit sa mga virus nga arat na daan sa lawas ko. Nga hindi matapna sang akon immune system. Ang kung hindi sila matapna sang akon immune system, ang D3 Bio bahala sila. Nubo ang viral load, layo kasi nga tawag ng mga masakit nga may hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot, langkaso, kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
7: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? The monolaurin.
1: The monolaurin.
7: Hindi na ma-produce ang lawas.
1: Hindi na ma-produce ang lawas.
7: Kaya kung tugutan man tani nga pano, i-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
1: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
7: Correct.
1: No?
7: Kaya kaba, ang rason nga ang lubi is tree of life.
1: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
7: Kinaba lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga-relax-relax.
21: Oo, ga-pahuway.
1: Kanami,
7: no? Amo na mga beneficyo lang kung ga-inom gigaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, ah, miskan, wala, mas da. Galigay tungod sa protocol nga ginasulat.
1: Ga-follow kita.
7: Ga-follow ta. Especially kung aras luwa.
21: Correct.
1: No? Alright.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Another benefit sa Sir GP.
1: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong, wa'y panayapon vaccine, but do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients, gintagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede palangalanan ko subong ni D3 Bio, kay same component, naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Duxam, kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay man, ulihin na sa inatagan, lala na siya nga daan. Ang duwa naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala siyang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
7: So amo na nga sa ako nya adlaw-adlaw gigo gayon D3 Bio, Sir Boy. Number one nga namian gigo ako sa D3 Bio. Nablang dugay man ko magulian noon. At least lang nga at least blab bisan edad ko 80, Sir Boy. CEO gyapon ko sa kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains.
1: Oh. 6 ko ba?
7: Na amo na bintaha kung nakainom ka D3 Bio.
1: Nadala ko na budol ko sa
7: D3. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami mo brain cells, decision making, okay, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, Sir Boy. Hindi bala sila nga
1: aburido ka
7: nang ulihan na si boss. And take note, ang D3 Bio pagsulod, Sir Boy, si D3 makadto na niya, no, sa imong army.
21: Oh. Okay.
7: And the BCO, mauna na siya daan
1: sa mga cells.
7: Sa simo cellula. Para nga, no, magdepensa na nga daan. Grabe, no?
1: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga shin kakatrack nga army, marikta sa kampo. Ang mga pulis, amo na si D3. Ang another shin kakatrack, marikta to yung mga silyula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
7: kinangalan na mo backup, kinangalan na mo support.
1: Most often than not, hindi na kinalan support, Sir Boy. Kaya ito na sa field mismo.
7: Manghimos na lang.
1: Himos na lang.
22: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection.
1: Husto.
22: 4 days. Imagine mo, pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus.
7: Ang replication, grabe na.
22: Grabe na ang replication to. Hindi nakasalang si macrophage. Hasta lang dahil siya si macrophage. Si D3 Bio, pag tumal mo niya, hindi na 4 days.
7: So, amo nang bintaha. Kung adlaw-adlaw ka gainom D3
22: Bio. Every 8 hours,
7: wala sang matabo nga matam-an sa infection.
1: Kung wala ka ga D3 Bio,
14: ang kawatan, naubos yun na to kawat ang imo balay. Mm-hmm. Pag-abot sa polis, wain na siya, pero wain naman yung imo gamit. Mm-hmm. Di tribayo yung ara mismo to. Mm-hmm. Hindi kasi kapangawat, sir boy. Correct. So, dira nag-play ang bintaha.
7: Hindi sang... ka-replicate ang lagaw.
4: Oh, may gwardya na nga daan eh.
7: May gwardya na daan. Mm-hmm. So, amo na nga, gina-research yun natin, sir boy, ang DTX, ang MyTC, mm-hmm. pero si mga benefits sa produkto, mm-hmm. nga permi na to. Kibiskan paano, nakadako ni nga bulig.
14: Correct. Dako ang bulig.
7: Nagbulig ka sa ila to share the benefits of these products. Gabulig man kasi mo kagalingon. Mm. Especially gainom. Ako gainom. Hindi na madula. To be honest, 10 to 15 capsules of DTX akong ginainom kadadlaw.
4: Wow.
7: Ginabutan ko na sa akong mga fruit juices, sir boy. Mm-hmm. Carrots juice, pineapple juice, ginabutan ko na. Mm-hmm. And why ganubo? 3 to 9 soft gels ang D3 Bio.
14: Imagine that.
5: No? Mega dose ang kay Doc.
14: Mega dose.
21: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
23: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas
24: mga butika. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na may time. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Nahintuan na ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

sa mabakol nga lawas, hilway sa masakit kag balatian kag magalawig ang aton kabuhi. Ang pamangkot mga ka-K5 sa isa ka eksperto akon sa isa ka host dito sa Amerika, si Oprah Winfrey. Sa isa ka eksperto parte sa health mga ka-K5. Siguro mo man niguro posible natin pamangkoton, no? Nga pamangkot niya, nga gakapatay ang tao. Well, sa health aspect, mga kakipay, ang sambat sa eksperto. Sa sumong nga panyimpo, gamay na lang nga porsyento ang tao gakapatay tungod sa katigulangon. Sa una nga chimpoya, ti taga lumapaw ang edad mo, sobra 200. On the record, ina iya sa Biblia na to, no? So, subong mga ka-K5, gamay na lang kuno nga porsyento, according sa mga eksperto, ang nakapatay ng mga tao tungod sa katigulangon. Ang pinakadako nga porsyento, gay nga ang nakapatay ng tao tungod sa masakit, kagbalatian. Amo nagsabat sa eksperto, dili, di may nakapatay man sa aksidente, kag iban pa, propina.

Aan nagamasakit sumong ang tao kag nagabalatian. Goro mo man na gusto natin pamakuton, di ba? Ti ang sabat sa eksperto mga kakipay pa muna. Tungod sa mga toxins kag free radicals. See? Toxins and free radicals. Nga makuha ta sa aton pagkaon ang toxins, sa aton environment ang mga free radicals kag iban pa. Amo ini nagasulod sa aton lawas, sa aton sistema, nga konsaniin ang pagkaon, araman ng toxins, kinanglanon ta mamuhi para sa makaon kita, para patayon kita nga maging buhi, mga kakipay mo. Kinanglan ta magkaon. Pero why ta kamalos tungod sa pagkaon naton sa subong, ara nira gali, ang kabangdanan kung nga may toxins ang aton sistema. Tungod sa masin, mamatikaon, matamis ng mga pagkaon, may mga chemicals, may artificial flavoring, may mga preservative, mga processed foods, kag iban pa. So karon, nyati ko na mo nagali, anong kinanglan naton? Kung amo inag rason kung nga ang nagamasakit ka ang masakit kang malatian ka magdanan sa nako nga porsyento kung nga ang kapatayang tao sa subong nga tiyempo, anong kinanglan naton? Para madipinsahan ang lawas naton, matok sa toxins kag free radicals. Ang simple nga sabat dirili isang eksperto, niya padamuan lang adlaw-adlaw

ang antioxidant sa imo sistema. Padamuha lang ang antioxidant sa imo sistema. So ang antioxidant mga ka-K5, amo ini nagahatag proteksyon kabakod sa aton selula. Kaya ginauna atake gage sa mga toxins and free radicals ang selula tamo. Di kung kargadong lawas ta sa antioxidant, hindi basta-basta maguba o kung mahalitan kang magatuga sa masakit kang malatian ang aton niya lawas. So that's why mga ka-K5, kinanglan ginaton sumong sa mag-inom sang DTX 500. Kay base sa mga eksperto sa bilong nga kalibutan, why ka choice? Mamasakit kang mabalatian gagid. Pero kung gusto mo gid nga mapaiway, mapabakot ang sistema mo, patasa lang. Padamuha lang ang antioxidant nga pundo sa lawas mo. Kay dira kita makabawi, makahata kita sang pag-amlig sa aton ikayong lawas nga mapalayo kita sa kung ano nga masakit o kung balatian. Di buenas kita kay ang aton DTX 500 amo ang may pinakamataas nga antioxidant sumong sa bilog nga Pilipinas. Ang antioxidant makuha naton sa pagkaon sa prutas, sa utan, kag pwede taman makuha sa tanom. Ang ara nga antioxidant sa DTX 500 halin sa tanom, ara sa tubo mga kakifay. Ang tubo ang may pinakamataas nga antioxidant kumpara sa prutas kag utan. That's why ang tawag siya is super antioxidant. So kada kapsula nga ginainom naton nga DTX 500, ginapunduhan tang lawas ta sang hindi ordinaryo nga antioxidant kundi isa ka super antioxidant. Kung inang may dako nga porsyento, nga nagamasakit sumong ang tao kag nagamalatian. Goro mo man na gusto natin pamangkoton, di ba? Di ang sabat sa eksperto mga kakipay mamunin. Tungod sa mga toxins kag free radicals. See? Toxins and free radicals. Nga makuha ta sa aton pagkaon ang toxins, sa aton environment ang mga free radicals kag iban pa. Amo ini nagasulod sa aton lawas, sa aton sistema, nga konsaniin ang pagkaon, araman ng toxins, kinanglanod tayo mamuhi para sa makaon kita, para padayon kita nga maging buhi, mga kakipay mo. Kinanglan tayo magkaon. Pero why tayo kamalos tungod sa pagkaon naton sa sumong, ara nira gali, ang kamangdanan kung nga may toxins ang aton sistema. Tungod sa masin, mamatikaon, matamis ng mga pagkaon, may mga chemicals, may artificial flavoring, may mga preservative, mga processed foods, kag iban pa. So karon, nyati ko na muna gali, anong kinanglan naton? Kung amo inag rason kung nga ang nagamasakit ka ang masakit kang malatian ka magdanan sa nako nga porsyento kung nga ang kapatayang tao sa subong nga tiyempo, anong kinanglan naton? Para madipinsahan ang lawas naton, matok sa toxins kag free radicals. Ang simple nga sabat dirili isang eksperto, niya padamuha lang adlaw-adlaw ang antioxidant sa imo sistema. Padamuha lang ang antioxidant sa imo sistema.
So ang antioxidant mga ka-K5 amo ini nagahatag proteksyon kabakod sa aton cellula. Kay ginauna atake gid sa mga toxins and free radicals ang cellula tamo. Di kung kargadong lawas ta sa antioxidant, hindi basta-basta maguba o kung mahalitan kang magatuga sa masakit kang malatian ang aton nilawas. So that's why mga ka-K5, kinanglan ginaton subong sa mag-inom sang DTX 500. Kay base sa mga eksperto sa bilong nga kalibutan, why ka choice? Mamasakit kang mabalatian gagid. Pero kung gusto mo gid nga mapaiway, mapabakot ang sistema mo, patasa lang. Padamuan lang ang antioxidant nga pundo sa lawas mo. Kay dira kita makabawi, makahatag kita sang pag-amlig sa aton ikayong lawas nga mapalayo kita sa kung ano nga masakit o kung balatian. Di buenas kita kay ang aton DTX 500 amo ang may pinakamataas nga antioxidant sumong sa bilog nga Pilipinas. Ang antioxidant makuha naton sa pagkaon sa prutas, sa utan, kag pwede taman makuha sa tanom. Ang ara nga antioxidant sa DTX 500 halin sa tanom, ara sa tubo mga kakifay. Ang tubo ang may pinakamataas nga antioxidant kumpara sa prutas kag utan. That's why ang tawag siya is super antioxidant. So kada kapsula nga ginainom naton nga DTX 500 ginapunduhan tang lawas ta sang hindi ordinaryo nga antioxidant kundi isa ka super antioxidant. Kung inang may dako nga porsyento, nga nagamasakit sumong ang tao kag nagamalatian. Goro mo man na gusto natin pamangkoton, di ba? Di ang sabat sa eksperto mga kakipay mamunin. Tungod sa mga toxins kag free radicals. See? Toxins and free radicals. Nga makuha ta sa aton pagkaon ang toxins, sa aton environment ang mga free radicals kag iban pa. Amo ini nagasulod sa aton lawas, sa aton sistema, nga konsaniin ang pagkaon, ara man ng toxins, kinanglanon ta mamuhi para sa makaon kita, para maka... Patayon kita nga maging buhi, mga kakipay mo. Tinanglan na magkaon. Pero why ta kamalos tungod sa pagkaon naton sa subong? Ara, nira, gali. Ang kamangdanan kung nga may toxins ang naton sistema. Tungod sa masin, mamatikaon, matamis ng mga pagkaon, may mga chemicals, may artificial flavoring, may mga preservative, mga processed foods, kag iban pa. So karon, nyati ko na muna gali, anong kinanglan naton? Kung amo inag rason kung nga ang nagamasakit ka, ang masakit kang malatian, kamagdanan sang nako nga porsyento kung nga ang kapatayang tao sa subong nga tiyempo, anong kinanglan naton? Para madipinsahan ang lawas naton, matok sa toxins kag free radicals. Ang simple nga sabat dirili isang eksperto, niya padamua lang adlaw-adlaw ang antioxidant sa imo sistema. Padamua lang ang antioxidant sa imo sistema. So ang antioxidant mga ka-K5 amo ini nagahatag proteksyon kabakod sa aton cellula. Kay ginauna atake gid sa mga toxins and free radicals ang cellula tamo.
Unti kong kargadong lawas ta sa antioxidant. Hindi basta-basta maguba o kung mahalitan kang magatuga sa masakit kang malatian ang aton nga lawas. So that's why mga ka-K5, kinanglan ginaton sumong mag-inom sang DTX 500. Kay base sa mga eksperto sa bilong nga kalibutan, why ka choice? Mamasakit kang mabalatian gagid. Pero kung gusto mo gayon nga mapaiway, mapabakot ang sistema mo, patasa lang. Padamua lang ang antioxidant nga pundo sa lawas mo. Kay dira kita makabawi, makahatag kita sa pag-amlig sa aton ikayong lawas nga mapalayo kita sa kung ano nga masakit o kung balatian. Di buenas kita kay ang aton DTX 500 amo ang may pinakamataas nga antioxidant sumong sa bilog nga Pilipinas. Ang antioxidant makuha naton sa pagkaon sa prutas, sa utan, kag pwede taman makuha sa tanom. Ang ara nga antioxidant sa DTX 500 halin sa tanom, ara sa tubo, mga kakifay. Ang tubo ang may pinakamataas nga antioxidant kumpara sa frutas kag utan. That's why ang tawag siya is super antioxidant. So kada kapsula nga ginainom naton nga DTX 500, ginapunduhan tang lawas tasang hindi ordinaryo nga antioxidant kung isa ka super antioxidant. Kung inang may dako nga porsyento, nga nagamasakit sumong ang tao kag nagamalatian. Goro mo man na gusto natin pamangkoton, di ba? Di ang sabat sa eksperto mga kakipay mamunin. Tungod sa mga toxins kag free radicals. See? Toxins and free radicals. Nga makuha ta sa aton pagkaon ang toxins, sa aton environment ang mga free radicals kag iban pa. Amo ini nagasulod sa aton lawas, sa aton sistema, nga kung sa diin ang pagkaon, ara man ng toxins, kinanglanod ta mamuhi para sa makaon kita, para patayon kita nga maging buhi, mga kakipay mo. Kinanglan ta magkaon. Pero why ta kamalos tungod sa pagkaon naton sa sumong, ara dira gali ang kabangdanan kung nga may toxins ang aton sistema. Tungod sa masin, mamatikaon, matamis ng mga pagkaon, may mga chemicals, may artificial flavoring, may mga preservative, mga processed foods, kag iban pa. So karon, nyati ko na mo nagali, anong kinanglan naton? Kung amo inang rason kung nga ang nagamasakit ka, ang masakit kang malatian, kamagdanan sang nako nga porsyento kung nga ang kapatayang tao sa subong nga tiyempo, anong kinanglan naton? Para madipinsahan ang lawas naton, matok sa toxins kag free radicals. Ang simple nga sabat ni Rili, isang eksperto, niya padamua lang adlaw-adlaw ang antioxidant sa imo sistema. Padamua lang ang antioxidant sa imo sistema. So ang antioxidant, mga ka-K5, amo ining nagahatag proteksyon kabakod sa aton selula. Kaya ginauna atake gage ang mga toxins and free radicals ang selula. Tamo. Di kung kargadong lawas ta sa antioxidant, hindi basta-basta maguba o kung mahalitan kang magatuga sa masakit kang malatian ang aton nga lawas.
So that's why mga ka-K5, kinanglan ginaton subong mag-inom sang DTX 500. Kay base sa mga eksperto sa bilong nga kalibutan, why ka choice? Mamasakit kang mabalatian kagid. Pero kung gusto mo gid nga mapaiway, mapabakot ang sistema mo, patasa lang. Padamuha lang ang antioxidant nga pundo sa lawas mo. Kay dira kita makabawi, makahatag kita sang pag-amlig sa aton ikayong lawas nga mapalayo kita sa kundano nga masakit o kung balatian. Di buenas kita kay ang aton DTH 500 amo ang may pinakamataas nga antioxidant subong sa bilog nga Pilipinas. Ang antioxidant makuha naton sa pagkaon sa prutas, sa utan, kag pwede taman makuha sa tanom. Ang ara nga antioxidant sa DTX 500 halin sa tanom, ara sa tubo mga kakifat. Ang tubo ang may pinakamataas nga antioxidant kumpara sa prutas kag utan. That's why ang tawag siya is super antioxidant. So kada kapsula nga ginainom naton nga DTX 500, ginapunduhan tang lawas tasang hindi ordinaryo nga antioxidant kundi isa ka super antioxidant. Kung inang may dako nga porsyento, nga ang nagamasakit sa mga tao kag nagamalatian. Goro mo man na gusto natin pamangkoton, di ba? Di ang sabat sa eksperto mga kakipay mamuni. Tungod sa mga toxins kag free radicals. See? Toxins and free radicals. Nga makuha ta sa aton pagkaon ang toxins. Sa aton environment ang mga free radicals kag iban pa. Amo ini nagasulod sa aton lawas, sa aton sistema nga konsidin ang pagkaon ara man ng toxins kinanglanon ta mamuhi para sa makaon kita para maka padayon kita nga maging buhi mga kakifay mo. Kinanglan ta magkaon. Pero why ta ka malos tungod sa pagkaon naton sa subong? Ara dira gali ang kabangdanan kung nga may toxins ang aton sistema. Tungod sa masin, mamatikaon, matamis ng mga pagkaon, may mga chemicals, may artificial flavoring, may mga preservative, mga processed foods, kag iban pa. So karon nyati ko na mo nagali, ano kinanglan naton? Kung amo inag rason kung nga ang nagamasakit ka ang masakit kang malatian ka magdanan sang nako nga porsyento kung nga ang kapatayang tao sa subong nga tiyempo, ano kinanglan naton? Para madipinsahan ang lawas naton, batok sa toxins kag free radicals. Ang simple nga sabat ni Rili, isang eksperto, niya padamua lang adlaw-adlaw ang antioxidant sa imo sistema. Padamua lang ang antioxidant sa imo sistema. So ang antioxidant mga ka-K5, amo ini naghahatag proteksyon, kabakod, sa aton selula. Kaya ginauna atake gage ang mga toxins and free radicals, ang selula, tamo. Di kung kargadong lawas ta sa antioxidant, hindi basta-basta maguba o kung mahalitan kang magatuga sa masakit kang malatian ang aton niya lawas. So that's why mga ka-K5, kinanglan ginaton subong mag-inom sang DTX 500.
Kay base sa mga eksperto sa bilong nga kalibutan, why ka choice?

Sepakka on sangga prutas sautan kang pwede taman makuha sa tanom. Ang ara nga antioxidant sa DTX500 halin sa tanom, ara sa tubo mga kakifat. Ang tubo ang may pinakamataas nga antioxidant kumpara sa prutas kag utan. That's why ang tawag siya is super antioxidant. So kada kapsula nga ginainom naton nga DTX500, ginapunduhan tang lawas tasang hindi ordinaryo nga antioxidant kundi isa ka super antioxidant. Kung inang may dako nga porsyento, nga nagamasakit sumong ang tao kag nagamalatian. Goro mo man na gusto natin pamakuton, di ba? Di ang sabat sa eksperto mga kakipay mamunin. Tungod sa mga toxins kag free radicals. See? Toxins and free radicals. Nga makuha ta sa aton pagkaon ang toxins, sa aton environment ang mga free radicals kag iban pa. Amo ini nagasulod sa aton lawas, sa aton sistema, nga konsaniin ang pagkaon, araman ng toxins, kinanglanon ta mamuhi para sa makaon kita, para padayon kita nga maging buhi, mga kakipay mo. Kinanglan ta magkaon. Pero why ta ka malos tungod sa pagkaon naton sa subong, ara dira gali, ang kabangdanan kung nga may toxins ang aton sistema. Tungod siyang masin, mamatikaon, matamis ng mga pagkaon, may mga chemicals, may artificial flavoring, may mga preservative, mga processed foods, kag iban pa. So karon, nyati ko na muna gali, anong kinanglan naton? Kung amo inag rason kung nga ang nagamasakit ka ang masakit kang malatian ka magdanan sang nako nga porsyento kung nga ang kapatayang tao sa subong nga tiyempo, anong kinanglan naton para madipinsahan ang lawas naton matok sa toxins kag free radicals? Ang simple nga sabat girili isang eksperto, niya padamua lang adlaw-adlaw ang antioxidant sa imo sistema. Padamua lang ang antioxidant sa imo sistema. So ang antioxidant mga KK5, amo ini naghahatag proteksyon kabakod sa aton selula. Kay ginauna atake gauge ang mga toxins and free radicals ang selula tamo. Di kung kargadong lawas ta sa antioxidant, hindi basta-basta maguba o kung mahalitan kang magatuga sa masakit kang malatian ang aton niya lawas. So that's why mga ka-K5, kinanglan ginaton sumong mag-inom sang DTX500. Kay base sa mga eksperto sa bilong nga kalibutan, why ka choice? Mamasakit kang mabalatian gagid. Pero kung gusto mo gid nga mapaiway, mapabakot ang sistema mo, pataasa lang. Padamua lang ang antioxidant nga pundo sa lawas mo. Kay dira kita makabawi, makahatag kita sang pag-amlig sa aton ikayong lawas, nga mapalayo kita sa kung ano nga masakit o kung balatian. Di buenas kita kay ang aton DTX500 amo ang may pinakamataas nga antioxidant sumong sa bilog nga Pilipinas. Ang antioxidant makuha naton sa pagkaon sa prutas, sa utan, kag pwede taman makuha sa tanom. Ang ara nga antioxidant sa DTX500 halin sa tanom,
para sa tubo mag

Okay, five. Ang tubo ang may pinakamataas nga antioxidant kumpara sa prutas kag utan. That's why ang tawag siya is super antioxidant. So kada kapsula nga ginainom naton nga DTX 500, ginapunduhan tang lawas ta sang hindi ordinaryo nga antioxidant kun isa ka super antioxidant. Kung inang may dako nga porsyento, nga nagamasakit sumong ang tao kag nagamalatian. Goro mo man na gusto natin pamangkuton, di ba? Di ang sabat sa eksperto mga kakipay mamuni. Tungod sa mga toxins kag free radicals. See? Toxins and free radicals. Nga makuha ta sa aton pagkaon ang toxins, sa aton environment ang mga free radicals kag iban pa. Amo ini nagasulod sa aton lawas, sa aton sistema, nga konsaniin ang pagkaon, araman ng toxins, kinanglanod ta mamuhi para sa makaon kita, para patayo kita nga maging buhi mga kakipay mo. Tinanglan ta magkaon. Pero why ta kamalos tungod sa pagkaon naton sa subong? Ara dira gali ang kabangdanan kung may toxins ang aton sistema. Tungod sa masin, mamatikaon, matamis ng mga pagkaon, may mga chemicals, may artificial flavoring, may mga preservative, mga processed foods, kag iban pa. So karon, nyati ko na muna gali, anong kinangla na ton? Kung amo inag rason kung nga ang nagamasakit ka ang masakit kang malatian ka magdanan sa nako nga porsyento kung nga ang kapatayang tao sa subong nga tiyempo, anong kinangla na ton? Para madipinsahan ang lawas naton, matok sa toxins kag free radicals. Ang simple nga sabat girili isang eksperto, niya padamua lang adlaw-adlaw ang antioxidant sa imo sistema. Padamua lang ang antioxidant sa imo sistema. So ang antioxidant mga kaka-K5, amo ini nagahatag proteksyon kabakod sa aton selula. Kay ginauna atake gauge sa mga toxins and free radicals ang selula tamo. Di kung kargadong lawas ta sa antioxidant, hindi basta-basta maguba o kung mahalitan kag magatuga sa masakit kag malatian ang aton nga lawas. So that's why mga kaka-K5, kinanglan ginaton sumong mag-inom sang DTX 500. Kay base sa mga eksperto sa bilong nga kalibutan, why ka choice? Mamasakit kang mabalatian gagid. Pero kung gusto mo gid nga mapaiway, mapabakot ang sistema mo, patasa lang. Padamua lang ang antioxidant nga pundo sa lawas mo. Kay dira kita makabawi, makahatag kita sang pag-amlig sa aton ikayong lawas nga mapalayo kita sa kung ano nga masakit o kung balatian. Di buenas kita kay ang aton DTX 500 amo ang may pinakamataas nga antioxidant sumong sa bilog nga Pilipinas. Ang antioxidant makuha naton sa pagkaon sa prutas, sa utan, kag pwede taman makuha sa tanom. Ang ara nga antioxidant sa DTX 500 halin sa tanom, ara sa tubo mga kakipay. Ang tubo ang may pinakamataas nga antioxidant kumpara sa prutas kag utan.
That's why ang tawag siya is super antioxidant. So kada kapsula nga ginainom naton nga DTX 500, ginapunduhan tang lawas tasang hindi ordinaryo nga antioxidant kung isa ka super antioxidant. Kung inang may dako nga porsyento, ngaan nagamasakit sumong ang tao kag nagamalatian. Goro mo man na gusto natin pamangkuton, di ba? Di ang sabat sa eksperto mga kakipay mamuni. Tungod sa mga toxins kag free radicals. See? Toxins and free radicals. Nga makuha ta sa aton pagkaon ang toxins, sa aton environment ang mga free radicals kag iban pa. Amo ini nagasulod sa aton lawas, sa aton sistema, nga kung sa diin ang pagkaon, ara man ng toxins, kinanglanon tayo mamuhi para sa makaon kita, para patayon kita nga maging buhi, mga kakipay mo. Kinanglan tayo magkaon. Pero why tayo kamalos tungod sa pagkaon naton sa subong, ara dira gali, ang kamangdanan kung nga may toxins ang aton sistema. Tungod siyang masin, mamatikaon, matamis ng mga pagkaon, may mga chemicals, may artificial flavoring, may mga preservative, mga processed foods, kag iban pa. So karon, nyati ko na mo nagali, anong kinanglan naton? Kung amo inag rason kung nga ang nagamasakit ka, ang masakit kang malatian, kamagdanan sang nako nga porsyento kung nga ang kapatayang tao sa subong nga tiyempo, anong kinanglan naton para madipinsahan ang lawas naton batok sa toxins kag free radicals? Ang simple nga sabat nirili isang eksperto, niya padamu alang adlaw-adlaw ang antioxidant sa imo sistema. Padamu alang ang antioxidant sa imo sistema. So ang antioxidant mga KK5, amo ini naghahatag proteksyon kabakod sa aton selula. Kaya ginauna atake gauge ang mga toxins and free radicals ang selula tamo. Kung kargadong lawas ta sa antioxidant, hindi basta-basta maguba o kung mahalitan kang magatuga sa masakit kang malatian ang aton nga lawas. So that's why mga KK5, kinanglan ginaton sumong mag-inom sang DTX 500. Kay base sa mga eksperto sa bilong nga kalibutan, why ka choice? Mamasakit kang mabalatian gagid. Pero kung gusto mo gagid nga mapaiway, mapabakot ang sistema mo, patasa lang. Padamuha lang ang antioxidant nga pundo sa lawas mo. Kay dira kita makabawi, makahatag kita sa pag-amlig sa aton ikayong lawas, nga mapalayo kita sa kung ano nga masakit o kung balatian. Di buenas kita kay ang aton DTH 500 amo ang may pinakamataas nga antioxidant sumong sa bilog nga Pilipinas. Ang antioxidant makuha naton sa pagkaon sa prutas, sa utan, kag pwede taman makuha sa tanom. Ang ara nga antioxidant sa DTX 500 halin sa tanom, ara sa tubo mga kakifay. Ang tubo ang may pinakamataas nga antioxidant kumpara sa prutas kag utan. That's why ang tawag siya is super antioxidant. So kada kapsula nga ginainom naton nga DTX 500, ginapunduhan tang lawas tasang hindi ordinaryo nga antioxidant kundi isa ka
super antioxidant. Mungin ang may dako nga porsyento. Nga nagamasakit sa mong tao kag nagamalatian. Goro mo man na gusto natin pamakuton, di ba? Di ang sabat sa eksperto mga kakipay pa muna. Tungod sa mga toxins kag free radicals. See? Toxins and free radicals. Nga makuha ta sa aton pagkaon ang toxins, sa aton environment ang mga free radicals kag iban pa. Amo ini nagasulod sa aton lawas, sa aton sistema, nga konsaniin ang pagkaon, araman ng toxins, kinanglanon ta mamuhi para sa makaon kita, para patayo kita nga maging buhi mga kakipay mo. Tinanglan ta magkaon. Pero why ta kamalos tungod sa pagkaon naton sa subong, ara nira gali, ang kamangdanan kung nga may toxins ang aton sistema. Tungod sa masin, mamatikaon, matamis ng mga pagkaon, may mga chemicals, may artificial flavoring, may mga preservative, mga processed foods, kag iban pa. So karon, nyati ko na mo nagali, anong kinanglan naton? Kung amo inag rason kung nga ang nagamasakit ka ang masakit kang malatian ka magdanan sa nako nga porsyento kung nga ang kapatayang tao sa subong nga tiyempo, anong kinanglan naton? Para madipinsahan ang lawas naton, matok sa toxins kag free radicals. Ang simple nga sabat dirili isang eksperto, niya padamuan lang adlaw-adlaw ang antioxidant sa imo sistema. Padamuan lang ang antioxidant sa imo sistema. So ang antioxidant mga kaka-K5, amo ini nagahatag proteksyon kabakod sa aton selula. Kaya ginauna atake gid sa mga toxins and free radicals ang selula ta mo. Di kung kargadong lawas ta sa antioxidant, hindi basta-basta maguba o kung mahalitan kang magatuga sa masakit kang malatian ang aton niya lawas. So that's why mga ka-K5, kinanglan ginaton subong sa mag-inom sang DTX 500. Kay base sa mga eksperto sa bilong nga kalibutan, why ka choice? Mamasakit kang mabalatian gagid. Pero kung gusto mo gid nga mapaiway, mapabakot ang sistema mo, patasa lang. Padamuan lang ang antioxidant nga pundo sa lawas mo. Kay dira kita makabawi, makahatag kita sang pag-amlig sa aton ikayong lawas nga mapalayo kita sa kung ano nga masakit o kung balatian. Di buenas kita kay ang aton DTX 500 amo ang may pinakamataas nga antioxidant sumong sa bilog nga Pilipinas. Ang antioxidant makuha naton sa pagkaon sa prutas, sa utan, kag pwede taman makuha sa tanom. Ang ara nga antioxidant sa DTX 500 halin sa tanom, ara sa tubo mga kakipay. Ang tubo ang may pinakamataas nga antioxidant kumpara sa prutas kag utan. That's why ang tawag siya is super antioxidant. So kada kapsula nga ginainom naton nga DTX 500, ginapunduhan tang lawas ta sang hindi ordinaryo nga antioxidant kundi isa ka super antioxidant. Kung inang may dako nga porsyento, nga ang nagamasakit sa mong tao kag nagamalatian.
Siguro mo man na gusto natin pa makuton, di ba? Ti ang sabat sa eksperto mga kakipay pa muna. Tungod sa mga toxins kag free radicals. See? Toxins and free radicals. Nga makuha ta sa aton pagkaon ang toxins, sa aton environment ang mga free radicals kag iban pa. Amo ini nagasulod sa aton lawas, sa aton sistema, nga kung sa diin ang pagkaon, araman ng toxins, kinanglanon tayo mamuhi para sa makaon kita, para patayon kita nga maging buhi, mga kakipay mo. Kinanglan tayo magkaon. Pero why tayo kamalos tungod sa pagkaon naton sa subong, ara dira gali, ang kabangdanan kung nga may toxins ang aton sistema. Tungod sa masin, mamatikaon, matamis ng mga pagkaon, may mga chemicals, may artificial flavoring, may mga preservative, mga processed foods, kag iban pa. So karon, nyati ko na mo nagali, ano kinanglan naton? Kung amo inang rason kung nga ang nagamasakit ka, ang masakit kang malatian, kamagdanan sang nako nga porsyento kung nga ang kapatayang tao sa subong nga tiyempo, anong kinanglan naton para madipinsahan ang lawas naton batok sa toxins kag free radicals? Ang simple nga sabat dirili sang eksperto, niya padamua lang adlaw-adlaw ang antioxidant sa imo sistema. Padamua lang ang antioxidant sa imo sistema. So ang antioxidant mga KK5, amo ining naghahatag proteksyon kabakod sa aton selula. Kaya ginauna atake gauge ang mga toxins and free radicals ang selula tamo. Kung kargadong lawas ta sa antioxidant, hindi basta-basta maguba o kung mahalitan kang magatuga sa masakit kang malatian ang aton nga lawas. So that's why mga KK5, kinanglan ginaton subong sa mag-inom sang DTX 500. Kay base sa mga eksperto sa bilong nga kalibutan, why ka choice? Mamasakit kang mabalatian gagid. Pero kung gusto mo gid nga mapaiway, mapabakod ang sistema mo, patasa lang. Padamua lang ang antioxidant nga pundo sa lawas mo. Kay dira kita makabawi, makahatag kita sang pag-amlig sa aton ikayong lawas, nga mapalayo kita sa kung ano nga masakit o kung balatian. Di buenas kita kay ang aton DTX 500 amo ang may pinakamataas nga antioxidant sumong sa bilog nga Pilipinas. Ang antioxidant makuha naton sa pagkaon sa prutas, sa utan, kag pwede taman makuha sa tanom. Ang ara nga antioxidant sa DTX 500 halin sa tanom, ara sa tubo mga kakipay. Ang tubo ang may pinakamataas nga antioxidant kumpara sa prutas kag utan. That's why ang tawag siya is super antioxidant. So kada kapsula nga ginainom naton nga DTX 500, ginapunduhan tang lawas ta sang hindi ordinaryo nga antioxidant, kundi isa ka super antioxidant. Ina may dako nga porsyento nga nagamasakit sumong ang tao kag nagamalatian. Ikwatro, tub-tub 21, katapusan nga adlaw sang bulan sang Mayo, amo inang natalanan nga schedule sang palarong pamansa mo. So for sure, kita diri siya makulog kag tanan nga mga listeners sang K5 News FM Philippines
makaangkon gid sang rekta kag dashing updates kun ano nagakahinabo dito sa bahin sang Agusan del Sur kun sa dinga ginapatigayon ang palarong pambansa 2026 pagigid sa aton nga pagtutok sa aton nga Facebook page K5 News FM Bacolod 101.5.

Alas 10:50 ng oras nato mga kadasig, no? Dugay-dugay matapos ng medyo na dayon, no? Ah, nimla? Sa sando lang ito ng lupok, mga fireworks sa New Year. Ah, tunga-tunga na kita galit na yun sa atong tuwing 2026, mga kaka-K5, no? Atong dasig niya siyang mga inadlaw, ah. Daw gina, abita na wo na ito, nami.

0: Himaloon naton para mag 2027, mawarigali ho, 221 days na lang kag magtapos ng 2026. Out of 365 days, mga kakay 5, 221 na lang ang mga inadlaw nga nabilin sa tuig 2026 kay magasulod na dayon ang tuig 2027. Subong palang ang dahan niya kung na muna matamyaw sa inyo. Advance Happy New Year. Okay, dugay-dugay. Ito, ano, June ho. Dugay-dugay na, hindi lang niya mamalangil. Iya, Christmas na naman. Mga ka-K5, ini nga bahay na dulo na sa aton sa nga kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix, ha? Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: 5 News. Day 3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya. Imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahal.

0: kang pigaw ang imo immune sistema. D3 bayo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaunsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sang matasi ka pagtingulan, kalaman ang kabiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: K5 News FM. News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
13: D3 Bio.

0: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics, gasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan, Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Sport Biotics.
1: DGX 500, di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mababaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ang superior eye formula. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3.
1: D3 Bio,

0: KK5 News FM. News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga kultura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga ko magkaon kumalot, kadingin tayo ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Kasi hindi nga mabala ni mga flowers, nga damo ko ba yun?
5: Mas
0: ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ako B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Nagapalanakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
6: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
2: Gusto.
6: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat katiin ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang katiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, saan gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud, hindi mag-idanay ang duha mo katulaan sa tuhod. So, di ba, kita mo na, kay kung wala ginaguro, siguro.
2: Uy, isang tikan, ay sakit-sakit.
6: Sigurado may intindihan sa mga, no? Mga...
2: may edad-edad na.
6: Hindi, mga mekaniko.
2: Ah, oo, siyempre.
6: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
2: Hosto. May mga...
6: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Hosto. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Tiisa mo na nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Agud nga, mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500. Gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaputol sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500 sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
2: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humo ka portion sang ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage Amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali dok na masakit ang imong tuhod.
6: Mm. Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
2: Mm-hmm.
6: Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehers ang sakit sa tuhod. The DTX 500, uh-huh. MITC, or Pure Seal ang Sir GP, ang pangbato dria. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MITC. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
2: Mm-hmm.
6: Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
2: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
6: Kay wala kag-inom di TX 500 kag MITC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gituag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, babudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500, sige-sige habla, DTX 500, MITC or Pure Seed, dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
2: Mm. Ilabi na ang mga pala-exercise, ang hubin pa, gaintra sa sports, no? Dayon kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag MITC, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
6: So, ang oxidative stress or GP o mataas nga level sang free radicals o mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag, inflammatory response.
2: Mm.
6: Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag, oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, MITC, or PureC. Agod, hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang imo nga mga joints.
2: Mm.
6: Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis.
2: Mm-hmm.
6: Bawal gina, pero may ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
2: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imni gid DTX 500 kag MITC, agud dali ka maka-recover.
0: Information sa ikayong gawas.
2: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag MITC, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag MITC.
6: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila.
2: Hmm.
6: Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang maproduce nga insulin sa imo nga pankreas. Na-bankrupt na. Ti, mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man ba lang escape ka sa isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag MITC or PureC.
0: DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag kinaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay.
5: ata likawan ang pagkubat sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500.
6: Ang DTX 500 ang may Charantin extract from Amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MyTC or Pure C adlaw-adlaw.
7: Ang problema Sir JP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang may ara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blaster GP so good. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang ya no. Mag DTX sa 500 kag MyTC kakada adlaw kag indi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
8: Kung wala kag DTX 500 kag MyTC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
9: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
6: Mm-hmm.
9: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer no? Tungod sa diabetes nga Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why, kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why, iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500, kag mag-MyTC everyday.
6: Kadamo, gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom, DTX 500 kag MyTC. Hindi ka mabulag. Imagine that. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imo dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imo selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-MyTC na, or Pure C adlaw-adlaw.
10: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
6: Klinika Diopress.
10: Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagpupos na apon ubag nga tiin. Pati apon arthritis wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Bumaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Ang pabulito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa. Amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
6: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Daladalagid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya ang habon.
2: Huwag sa salig sa mga habon to yan. Sa rabo, no? Iwan mo ko ng habon ng rabo.
6: Uy, easy. Kasi bumbahan tani.
2: Nabi ko, ya, arabuhok.
6: Arabuhok.
9: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bago sa bildok, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body. Ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500. Gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
6: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapusan may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
7: Puro natural.
6: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
7: Correct.
9: Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX DTX Premium Coffee kamo pugaan nyo sa duwa ka D3 Bayo, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kailangan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na nga patindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young, kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
6: Awan din rabaw, panago-nago lang na siya.
7: Ano sikrito niya?
2: Milig siya taguay.
6: Once ka panago si Jirabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
2: Dising ako, no? 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plato mo. Wala, 19 na.
9: Mga kampiyon ni
6: McPeach. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga makugatan, jamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakadto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasage, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya, nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
7: Maligo, kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
7: Maligo, basic. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? But silingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadtoya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano Sir Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
12: Talk ni Doc.
13: Ang malilad na miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulot pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na niya obra, Doksam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacterias. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Dok Camille?
6: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung gabaka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na, lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
2: Sa alingagag pala.
6: Alingagag pala na, muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa mubaba, malayo nga magka-totdeke ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
12: D3 Bio!
14: Ako si Jomer. Katumagit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
15: Pamakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: O si Karen, damong isang akon hair fall ang hindi manami. Akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nagpining akon buho kag nagpinis ang akon puti.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
15: Pamakal sa mga butika.
12: D3 Bio with VCO.
15: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May TC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
7: So ang D3 Bio importante ni Sir Boyce kasi like kung ginakagata bala magtumarta sini ginausap naton kay ginapatay niya ni ang ginatuwag Streptococcus mutans o kon bacteria Sir Boy nga mo nakabangdanan sa pagkadunot sa aton yang nga unto no balo pag produce ni sa sang acid para madunot ang aton yang unto ti ang D3 Bio miara sang ginatuwag lauric acid amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sang ginatuwag Streptococcus sa bacteria Sir Boy no?
9: Bio,
7: oo,
9: no
7: so gina-prevent naman nga hindi kaya hindi magbaho ang imong baba no kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio ang lauric acid no ginapatay naman ang ginatawag kagaw labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria no nga ara sa aton nga tinai aton nga chan no kag hindi lang inaa ang D3 Bio Sir Boy mayra sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang chan. Basta ngon hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga chan. Kaya ginilangin na Sir Boy, may araw kagalas ang ginatawag acid reflux, siyempre madamage ang imong esophagus. No? So kung tunlun ta na o kung usapun ta ang pag-inom sinang ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux Sir Boy.
9: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sang imo stomach acid gapadipis pagin sang imo lining sang imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglyceride sa makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sang imo gut-derived vitamins like vitamin B, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sang imo good hormones, sang imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo ang pag-convert sang tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 Bio ka everyday. So hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
6: Mm. So kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Mm-hmm. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy. Mm-hmm. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
9: Good balance na.
6: Oh. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Mm-hmm. Hindi mm-hmm.
9: irritable.
6: Oh, mm-hmm. Nami ang mudo.
9: May mudo.
6: Oh, tungod kay nga man nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, sir boy. Mm-hmm. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag siyempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. Mm-hmm. So once nga nami ang absorption sang imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
9: Kampiyon, no? So hindi na sa trangkaso o bosipon, kagilanat ikaw ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
10: Informasyon sa ikayong gawas.
2: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sang D3 Bio. Abi niyo, hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
6: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
2: Ikonami.
6: Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo, kag pag-mature sa imong B-cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tul-an, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mm-hmm. Mag D3 Bio na.
10: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
17: Ato si Rico, sa Karadyo announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Nagaduna ang ginabatsyag sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal, sumagabuti ka. D3

0: Wag kags, hindi lang yun na, ah. Anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar na ton, why na itong ginaopdan sa ginatuwag D3 bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, opdan mo gid sa pagtumar sa D3 bio para ma-absorb sa maayo ang ina nga vitamina nga itong nga ginatumar, Sir Boy.
1: Mm. Uh-huh.
2: Ang mga vitamina, minerales, nga imo makuha alin sa pagkaon, kag food supplement, why na pulos kung hindi mo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo ma-absorb, tingala kay mo bata, sige man kaon, grabe pakaunon nga ganiwang ng Japon. Kung ga D3 bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang ma-absorb sa lawas ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Puwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sang manami nga tulog, nagapadula sang depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagaka kulbaan, why ka ginanerbiyos nami imo nga mudo. Ano pa inulat nyo? Mag-D3 bio na, agod ma-absorb yung mayo, ang magnesium sa lawas.
1: But there's more, pagid, no? Gapon, ang D3 bio, ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pagkapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 bio ka na.
3: D3 bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Patakas magabot ka. D3 bio with physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio, yung may D3 bio, babakal sa mga butika. D3 bio with physio.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
13: Q7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang imo
15: blood pressure?
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
13: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure. Pinakanami, gid ang DTX 500.
4: DTX 500! Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso.

0: huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C, DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Gaan, ma-joy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka, Gidia.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
0: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Vitamins 1 is good.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Vitamins 2 is good.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Vitamins 3 is good.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: KK5 News FM.

0: Radio Globo.
1: This is your official news and music station, K5 Radio Taguana 89.7. Pilar Capiz.
2: Kampiyon nga oras sa K5 News FM. It's already 40 minutes after 4 o'clock in the morning.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

0: Good morning,
1: mga ka-K5! Kamusta mga suki nato nga mga tagpalamati, mga ikauturan ka mga kasimanwa nato nga nagaupo diri sa aton sining nga palatuntunan. Isa ka mabug na mairad nga kagahon para sa aton tanan-tanan, mga ka-K5! Oy, mga suki nato nga mga tagpalamati. Lunes na. Katapusan nga Lunes sa bulan sang Mayo 2026, mga ka-K5. Uy, pizza 25 sa bulan sang Mayo, mga ka-K5. Mga aktivites sa atong sining pagpadayon sa atong sining palatuntunan subong aga. Nagailapit na ang kapiestahan sang Banwa sang Pilar, ang pagsaulog sang atong sining Tagbuan Festival. Mga ka-K5 subong adlaw sa atong sining pagpalayag, mga ka-K5, pila na lang kadlaw sa Domingo na ang highlight kagang fiesta sa atong sining Blessed Holy Trinity, mga ka-K5. Sa atong sining patigayon, mga kauturan na sa pagselebrar sang kapiestahan sang atong sining patron the Blessed Trinity, mga ka-K5, kagang aton man pagsaulog sang ikasinto si sintay uno anyos nga founding anniversary sang municipality sang Banwa sang Pilar. Yan. Bilis-bilis, mga ka-K5, ano? Oh, yan, talaga. Enjoy life, enjoy the activities, mga ka-K5. Yan na may pungalak niya rin. Isar nga mainit ang panahon, but then, sige lang. Damo sa mga ginapreparar nga itong sanay nga mga kauturan. Ay, do karon nga aga, kaya K5 Moon. Ang ato sa nga pagbukas ang trade fair, no? Ato sa nga trade fair. Alas 8 susubong aga, mga ka-K5, para sa ibalos ang ato sa nga mga kauturan. Kita mo na ato sa nga graphics. Sa ato sa nga mga... para sa ato sa nga mga pumluyo, mga ka-K5. May trade fair kita. Napasakupan sa nagkalain-lain nga mga kabarangayan kag mga organisasyon, mga ka-K5. Dari sa bilog nga Banwa sang Pilar, mga pinalangga ko kag mga suki ko nga mga tagpalamati nga nagaupo diri sa aton sa ninga pagpangalaga. Daw mabangon ka daw hindi. Kagabi nagpatigayon sang activities, mga K5, ang Banwa, no? Ang aton sa ninga mga maestra, educators night last night, mga K5, mga maestra naton. So nag-enjoy gid ang mga moms and sirs naton kay Educators Night last night, no? Kag may ara kitang ginapatigayon man, no, sa mga tagpalamati naton nga food fest last night, no, para sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati. Karon man sa subong man nga aga, mga K5, may pagpatigayon nun man kita subong nga aga, mga pinalangga kong tagpalamati sa ginatawag naton MDRRMO, mga ka-K5, Inter-School Rescue Olympics, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati sa Civic Center. Yan, balantayan yan. Kita mo nga ito yung pangsen sa imumunmon. Ikaw ay kaguluwa. Natapos na ko walk out. Good morning. Sa mga suki nato nga mga tagpalamati, dili sa aton sining nga pagpalag, sa aton sining nga palatuntunan, no, mo ni mga highlights subong nga aga. Buwas nga adlaw, bantayan yung aton sining nga pagpasundayag sa mga talented nga mga players naton sang Mobile Legend Tournament sang K5 News FM Radyo Tagbuanay alas 8:30, mga ka-K5 patigayon sa may covered court sang Barangay Rosario Pilar Capiz, no? Si sa istanan ini ka mga grupo, mga ka-K5, nga gin preparar sa aton sining K5 News FM para sa aton sining partisipasyon sa aton sining ginahiwat nga Tagbuan Festival, no? Ang first K5 Radyo Tagbuan ay Mobile Legend Tournament. Bantayan ina buwas nga adlaw, mga ka-K5. Amo na sunod-sunod ang mga obligasyon, sunod-sunod ang aton sing mga activities karon, mga ka-K5, dili sa aton sining pagpangalaga. Wow, may 10 stars in daily lit bakanto, ha. Thank you so much. Good morning. Have a nice day. K5 family. O halin sa Pabilonia, kag Dinisado family. Nining Artili, Angga, Pabilonia. Good morning. Mayong nga pag-upo din sa aton sining nga pagpangalagad. San sining nga mga tinion sa aton sining nga pagpangalagad. Oy, oy, oy. Good morning man sa mga tagpalamatin na mga drivers ng tricycle. Oh, mga motorcycle drivers, aga pa. Gabugtaw na ang aton sining nga mga manugbaligya sa mga merkado publiko, mga K5. Good morning man. Salamat gin sa inyo sa ingaw pag-upo diri sa aton sa ingaw pagpangalagad mga ka-K5. Bugtaw na kamo, tama na na. Tama na na nga ligid-ligid. Sana siling na naton sa mga kauturan naton. Nga nag-upod sa palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Sa kinaandan banway nyo kubos nga biyan kagalagad sa ka-K5 Jubert Lago. Nagawaragwag kita mga ka-K5 pinagi sa 89.7 FM Radio Tagbuwan ay sa Banwa sa Pilar. Sa sining mga tinion, mga ka-K5, nagapanglakaak ang atong sining signal. Dili sa Premier Distrito sa Probinsya sa Capiz, kalakip na ang Northern Part sa Probinsya sa Iloilo, mga ka-K5. Nagaupod naman sa sining matinak ng atong sining mga kaugdanan, mga ka-K5. Ang 100.9 K5 News FM Rojas. Ara na sa sining mga tinion, mga kasimanwa, ang atong sining kaopdanan sa field. Pinagi sa atong sining patrol subong nga kaagahon, mga ka-K5. With ka-K5, Brodney Daban Dalanon, mga ka-K5 sa patrol. With ka-K5, Peter John Juarez. Samtang, atong technical partner sa sining mga tinion sa 100.9 K5 News FM Rojas. With ka-K5, Chip Nilson Fontillas, mga ka-K5. Ang ato sa ninyo sister station, mga ka-K5, nagatabid na ang 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Haminan with ka-K5 Jumar Bawisan and Sergeant Ray. Ara pa sila doy? Ah, doy ko kapati kami, doy ko kapabatsagaw. Ara pa, ara pa. Oh, kutikin nyo lang ko diya. Kung nagatabid ka mo, kung wala. Kasi tulog pa to si Tito Jumar kadu aris sa Lisa Pilar kahapon mga ka-K5. Di ba? Good morning everyone. Watching from Barangay Bitia, PNP Homes Village, Bukawi, Bulacan, mga ka-K5. Good morning na nakainday Lilit Bakanto. Nga nag-aupo din sa aton sining nga pagpangalarihan ng adlaw sa aton sining nga palatuntunan. Balitang K5 sa umaga, mga kasimanwa. 50 minutos na galigat sa tak ng alas 4, mga ka-K5. Sa aton sining nga pagpakigupon sa inyo, diri sa aton sining nga pagpangalagad. Good morning, good morning. Sa kaimanang Margarita Benvenida, sa Sitio Lopez, good morning. Draman sa may NHA, sa may Santa Fe, good morning. Sa mga abyan na tondera, no? Sa Morsitaville, mga ka-K5. Sa RR J, oh, RR and RG Store sa Santa Fe, kay Heidi Montalban sa Ilis Batsuyan, good morning. Mayong nga pagpamati kag pagpakigupo diri sa aton sa nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Oh, dira mga sa mga suki naton sa mga kabukiran kag kalalawran, mga ka K5, good morning, good morning sa inyo tanan-tanan mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Paki-share sa aton sininga live. Amen na kay damo kita. Damo man kita malingaw kag matagaan sang impormasyon nga mga suki naton kag mga tagpalamati naton nga nagaupo diri sa aton sininga pagpangalagad, mga ka K5.

0: Sa mga tagpalamati man aton nga nagaupo diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Kulase. Kaya dira man sa bahay niya sang oy, mga tagpalamati naton sa Barangay Kuano, Barangay Tisa. Mga taga Tisa kag dira man sa may Barangay Dayaw kag Panika. Good morning. Ma'am Rolinda Villabilia, sis, good morning. Dan sa Hamindan, Nunong Milan, good morning. Ito ay hindi. Good morning, Sir Jubert, kay Chief Nelson. Ah, good morning, thank you so much. Ni Matiliano sa Banwas ang Panay. Good morning sa inyo, tanan-tanan, mga ka-K5. Paki-share sa aton sininga live, mga kasimay. Sininga matinion, mga pinalangga natin ng mga tagpalamati, nagapanguna ng mga balita, kag-impormasyon para sa aton sininga mga kauturan. Alin ang aton sininga headlines. Headlines, mga ka-K5, sa aton sininga pagpakasubong ng kagahon. Mayo 25, 2026, Lunes, ngadlaw sa balitang K5 sa umaga. Una nga mga balita, mga K5 merchandiser nga may kaso nga illegal nga druga, voluntaryo nga nagsungka sa mga kapulisan. Clogging sa mga drainage nga balahaon sa barangay sa siyudad sang Rojas, mga K5, natalana nga pagapatigayunon. Dugang pa nga mga impormasyon, 3rd Infantry Division nagpahayag sa suporta sa NTF Ilclac, mga K5, angon sa pagbasura sang Cernit case. Ilo isang driver sa truck nga ginpahayag naka hit and run sa Ross City, wala gin makahibalo sang nagkahinabo. Samtang driver sa truck nga nag hit and run sang food cart sa Rojas City, nadakpan sang mga kapulisan. Anay miyembro sang Philippine Army nadakpan sa Baybas Operation sa Banwas ang Panay, natala na nga pagsakaan sang kaso subong adlaw sang Lunes. Dugan pa nga mga balita kag impormasyon, masubra isa ka tuig nga nawasak nga dalan, ginreklamo mga kakayfan. Headline sa mga balita, nasyonal mga ikauturan, 25 ka mga testigo iga presentar batok sa kay BP Sara Duterte sa pagapatayon nga impeachment court. National, dugan nga mga balita, national as former senator defensor gin ako nga naghatag sang 30 milyones ka pesos sa kay senador Marco Lita. Amo na mga headlines mga K5 sa atong singa pagpalayag sa atong palatuntunan balitang K5 sa umaga subong adlaw sang Lunes, mga K5. By the way, good morning sa kay Buboy Bulyag, ganigapamati Rogin Alimante, kagkalakip man sa mga nagatanaw sa aton sini sa may Kalinog, Iloilo, kag pamilya Alimante, mga ka-K5, sa kay Tristan White Kulay, good morning man, mga ka-K5. Kanyari na ang lakat sa panahon sa mga adlaw sang Lunes.
1: K5 Bantay Panahon! K5 Bantay Panahon!
0: 24 hours public weather forecast. Ang pag-asa di OST, mga K5, magiging magwalas 4 subong kagahon, Mayo 25, 2026. Mayroon isang low pressure area ang inabantayan, mga K5, nga nag-afikto karon sa Bainsang, Mindanao. Sa weather forecast condition, mga K5, ang Mindanao kag Palawan, magumgum ang panahon, may paglapta-lapta sa pagtupas ng ulan, kag pagpanaguob. Ini naman, mga K5, ang pikto sa low pressure area nga magabalantayan sa karon, mga K5, nga may chance ini basi ma-develop ini isa ka bagyo, mga kauturan. Ang nasambit ka mga area sa Mindanao kag Palawan, may posible nga pagtupa sang ulan pag patigayon sang wala gid paabot nga flash flood sa mga manubo nga lugar, landslide sa mga kabukiran, kag mayara sang mga lugar nga magabaha-baha, mga kauturan. Sa Bainsang Bicol Region kag Quezon, may araman nga pag-gum-gum sa panahon, isolated nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob, ini naman ang ipikto, mga ka-K5 sang Easterly. Ang inasambit nga areas sang Bicol Region kag Quezon Province, mga ka-K5, may chance para sa aton sini nga mga kauturan nga magdala sang flash floods o kun landslides kag severe nga pagpanaguob, mga kauturan. Kabahin sa Metro Manila kag Pungsod Pilipinas, mga K5, magumgum ang panahon, tub-tub sa magalumon. Ang ining nasamit ng mga areas, mga K5, makabatsyag sang isolated nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob. Ini naman ang dala sa karon, resulta ini isang localized thunderstorms nga posible makahatag ka makadulot sang pagbaba sa mga areas nga aton ginhinambitan. ang pahinsang coastal areas, ang weather or water conditions natin sa mga ka-K5 sa pahinsang Mindanao kag Palawan, light to moderate mga ka-K5, direksyon sang hangin, ang uyop sang hangin mga northeast to northwest mga ka-K5, light to moderate niya ang ato sa ninyang kadagatan sa mga Adlao, ara kita lamang sa 0.6 to 1.5 meters ang balod sa baybayon mga kauturan. Samtang subong nga aga-aga pa masalimuot na maginot na mga ka-K5, ang temperatura naton alas 5 kontak na sa kagahon ara kita sa 26.6 degrees Celsius mga ka-K5, samtang karon sa hapon naman ara kita sa 35.9 degrees Celsius alas 3 mga kauto. Samtang subong nga uto mainit-init mataas-taas ang aton sini mga ka-K5, sobra kita almost 40 naman ang aton sini nga heat index there is a Western Visayas mga ka-K5. Ang ato sa ning adlaw magabutla alas 5.27 subong nga kaagahon kag magatunod naman ini mga ka-K5 alas 6.20 sang kasisidmon mga kauturan. Ning mga headlines kag ato sa ning update sa matag sang lakat sang panahon mga pinananggan naton nga mga kauturan sa adlaw sang Lunes imbukada sang semana katapusan nga semana sa bulan sang Mayo 2026. Nagalitib naman laban-laban kay mapiesta sweldo mga ka-K5. Sa mga soki na ito nga mga kauturan. Good morning, Richelle B. Sonia. Mayugid nga pagpamati ka pag-upo diri sa aton sining nga pagpangalan. Pakishare sa aton sining nga live mga ka-K5. Sa sining nga matinion, arang patrol sa aton sining nga pagpangalagad mga ka-K5. Kamusta ho na ton ang aton sining nga palibot sa Monday morning nga pagpangalagad naton mga ka-K5. Halin sa aton sining nga pagpangalagad sa patrol, i-check naton mga ka-K5. Naka-standby na si ka-K5 Rodney da Bandalanon. K5 standby.
1: K5 Balantay Merkado.
0: K5 Rodney, kamusta ang palibot sa syudad sa Oroa sa aton sining nga merkado publiko? Go ahead please.
2: Good morning ka-K5 Jubert. Good morning sa aton mga tagpalamati. Kag tumalan ako. Kamusta akong sulod ka-K5 Jubert?
0: Kanami lang sang imo kaagahon ka-K5 Brody.
2: Yan. Sige na kag-gadari gani. Nag-bo-bo di sang ulan nga gamay lang. Subong man niya kag-gahon. Bala sa syudad sang Rojas ka-K5 Jubert. Pang subong mga tinak na ati wala na. No? Kaya na lang to. Siguro mga alas 12 pa laon na itong mga pagbo-bo man sang gamay lang gid nga pag ulan-ulan man na. Mm-hmm. Kung sa tinti, may pila lang diri ka portion sa syudad ang Baltagan na basa. No? Hindi gid sa patanan diri basa gid.
0: Pero ang gani, nabasa pero hindi madanlog. Tama.
2: Pero ang kanya, ang lalang gadya sa trafik sa atin sa mga mga karsalang kakitab juber na gababili niya mga matauhan. No? Malikwa. Mm-hmm. Bawag niya gamay pa naman ang mga salakyan diri nag dalalagyan sa atin yung mga mayor sa syudad. Kaya dito timprano pa nga nag-kolekta sa nga mga basura ng atong sa mga garbage collectors. Sa mga atong sa mga street sweeper timprano pa nga nag-palindo sa atong sa mga palibot. May pila na dali kita ka mga kulturan mga nag-walking-walking na sa palibot. No? Kaya nato sa may avenue ba na kakipag jubert na may nag-jogging. Kaya mo na matamat man nga nag-bukas sa mga
0: may nga pa maipay para sa abin niyo, partner?
2: Kakipag Jubert?
0: Siling ko may nga pa maipay para sa abin niyo?
2: kung puro pa maipay, guro, no.
0: Kapang hagad bala?
2: Oo, may araw pa kakipag Jubert. Kung mga kwanin na siguro, inang tungkis ang daan, may araw.
0: Araw pa, may mga magdali na pa da?
2: Siguro ka kay Pedro Bert Magdalena, naging niguro sila mo kay nag-posting, hindi sila kung isa sa isa lang malaka area.
0: Kaysa una nga panahon, damo na ilimnan mo, dala sa mga mall-mall nga mga bago-bago, mga ilimnan na sa una, dala sa kagipay Peter, ambot subong kung kamusta na kayo, why naman tagawag-alagaw mo, buot naman ta?
2: Mayari din, kwan, inang KTV. So, inang KTV daw, kwan.
0: Sa Lipunan, may KTV. Sa Ruas Avenue, may KTV. Amot, subong kon may ara pa inadira. Kayo daw, hindi naging ko familiar.
2: Mayari pa, K5, Jubert. Mayari pa, KTV. Dali sa May Avenue. Pero sa Lipunan daw, wala na.
0: Oo. Ang kilala ko sa una, nagapangagaw, mikropono kung makainom da.
2: Ay.
0: Ay, may magapamaypay. Ampot kung sige pa, ha?
2: Mm-hmm. Ambot lang, wala lang takay balo. Pero kasi pa Jupiter, tapos sige, dali kita sa Kwan, sa atong sininga kalsada ko, no? Atong yung mga kultura, yung mga negosyante ang matamat man sa pagbukas ng ilang sininga establishment to, Lunes, subong adlaw, no? At timprano pagidda. Kaya diri sa subong sa Maicho de Resinas Trade Center, kay Pab Juberti, parehong manggiyapan ang ganap, kada adlaw, gutok, gid, timprano pa nung karamaalang. Atong sa yung mga kultura, yung mga negosyante kag bumalakal, diri sa may Maicho de Resinas Trade Center. Kaya sa subong, ariyan ko sa atong sa yung mga utanan, no? Sa section sa mga utanan, kay Pab Juberti, pero ano ang pila man kay mga utan na presyo ba lang? Land out like sa ato sa inyong mga kauturan, no? Kung anong ang presyo na sa utan diri sa Subong. So, may awit na ako. Pila lamang ini ka mga utan pa lang diri nga display. Kay isang kompleto gid, no? Ang iban wala pa man nakabukas ang ila sa inyong stall. Sorry da na yung akon nga pila lang diri ka mga nakuha ng mga presyo. Sa talong, 65 pesos per kilo ang retail. 60 pesos naman ang kilo pag wholesale. Ang margusto, 60 to 65 pesos per kilo. Ang kalabasa, 30 pesos per kilo ang retail, 28 pesos per kilo ang wholesale. Kaya ang kaluba, 35 pesos per kilo retail. Pag wholesale ka, 30 pesos per kilo. Ang sili, pag retail, 230 pesos per kilo. Ang wholesale, 180 pesos per kilo. Pero kung gamay mo lang yung mabaklon, pwede ka man kabakal sa ang sili, maskin na pulo ka piso, wala ka kikadyo sa tingi-tingi, pwede kita. Bunga ini sa ang sili, ha? Kaya ang pakbit naman, 70 pesos per kilo. So kung dabi 30 pesos, yung mabaklon, 20, pwede man na sa atong sili nga pakbit. Ang okra naman, ha? Kaya kikadyo ba't nag-wholesale ini, 200 pesos per 100 pieces. Kung isa ka mabaklon, 200 pesos na siya sa wholesale price. Kaya ang retail dari wala nagapalariho, may ari din sa anom kabilog, 20, may ari din sa kimbalang kabilog, 20, dito na toon, wala sa tag 4 ang bilog ko. Para sa retail na. Kaya ang kulitis naman, 100 pesos per kilo, pero pwede ka man kabakal sa tinging-tingi dahon sa kulitis. Kaya ang talbas sa kabote, 20 to 25 kada bugkos. Ang angkong, 20 pesos man kada bugkos. Tagabang, 100 pesos per kilo. Pero pwede ka man kabakal pulo kapiso kada bugkos. Ang dahon kalapasa naman, 20 pesos kada bugkos. Ang alugbati, 20 pesos kada bugkos man. Kaga kung magkidilo ikaw, 70 pesos sa retail price. Sa amin ang pila ka mga utang din nga display sa sabong ng mga tinaknak at kifag report sa atong sinimang nga utanan na diri sa Maicho de Resinas Trade Center. Kaya sa atong sinimang pagpangusisa sa atong diri nga mga managbaligya ang presyo sa atong sinimang utan nati ang naghulag lang ining okra. Kay nagligat ang okra, tagdos lang ang bilog man sa retail pero yan daw na himo na ganit tag 4 kay 5 kabilog ya 20 pesos. So tamaan ka dako sa pinagbago sa presyo man sa okra kay February. Pero pagabot sa supply sa natan sa iman yung mga utanon na wala kitang problema so, no, sa ila kay bangod nga ti madamo sa gihapon na sa supply kay February.
0: Okay. Nayo lang kay hindi matanto kakwan, hindi matanto kulang aton supply if sa mainit ang panahon.
2: Yes, kay February. Kaya mo ginakabalakan natin pag mainit gani. So, araw, gidara ang posibilidad nga base pagkakulang ang supply, kagamit ang pagkulang ng supply, ang presyo sina nagasinaka lang na nagasinaka sa pagbugat na sa atin siman yung mga konsumidor.
0: Kay K5, Rod, nikatilaw ka na sa dulce nga kwan, kalabasa. Dami sa kalabasa mo. Dami sa kalabasa mo, ginsend, pag-ulang ka na miyon, so namin na sa dulce yun, kung mag-gurang-gurang na banadugay na sa hingin ipo.
2: Oo, kaya pag-prepare pa namin, gid mo na dulcehon ang kalabasa, huh? No? So, kung inang labi pa kung malabo, kaya pag-prepare namin, ginasa kay nagahapan na. No?
0: Dolly, emang itsuraya na yun? Namitorn?
2: Ang process lang galing, medyo mabudlay, kaya pag-prepare.
0: Ma-OT siya, ma-OT.
2: Ma-OT. Sige, kung gusto mo mag-luto sa Dinulsi nga kalabasa, tipid, damo ka di mapili nga kalabasa sa aton sa diman nga merkado publiko kasi 5 over ta.
0: Mm. Nami na sa'y panulusin na ton. Kon, dalaki ikaw sa luto, ikaw sina sa pizza shitty, ha?
2: Depende sa lakas ng aton sininga
0: panahon.
2: Availability.
0: Ay, Pizza City, pala ma-swimming-swimming kita to. Ma-plupatawahay kita dito. Mot kung ano na to. Bo, tawahay naman ang mga amu si Nidi Bla.
2: Oh, yes. Kaya
0: mo naman ang kasadyahon sa kabuhi na to. Finally, partner.
2: Yes, now, before that, good morning, Minister Kasugbo, subuman kay Sir Roy Abila sa Timbangan ng Bayan, na kay Rino Martisan, ang garbage collector natin sa track number 1. Good morning. Sir Richie Pinalba sa LTO, sorry, nagka-comment na siya sa atin sa mga nga program.
0: Aga pa sa?
2: Sir Richie, aga pa siya gidman to, do? Kasi Nanay Melani Pinalba, pagigit ko na sa may sapian. So, good morning. Greetings sa Lin Kaiser Retreat Finalba.
0: Dama, Kwan, sa kuno, ma-file sa kuno sa Certificate of Candidacy niya sa Kwan sa may iwisan sa Oktubre.
2: Yan na. Hi ho, okay, filing sa Oktubre ka kay Pajo.
0: Matayan na to na kung anong dalaganan niya. SB o BSB, kagawad o kung kapitan.
2: Ay, so, the okay man sa ang mga posisyon.
0: Balantayan, ini, balantayan, ini. Kay may chimpo pa.
2: Yan, oo, malawig-lawig pa ka kay Joker. Kaya, siyempre, sa kay Nanay Bebeng na, oh, sa atin sa dalawang, good morning, Nanay Bebeng, sa atin sa mga friends, ang bicycle driver, Tim, stay humble, good morning. Kaya, siyempre, sa ako, narin yung mga friends from Masbate, ari sila sa Banika, sa subang ka kay Joker, by Herzl, bala nga, motor bangka, at ito may aray kayo nagpadala sa Masbate, pwede ka di ka tap sa ila, kaya kung mismo ikaw magsakay, bala, biyahe ka pa doon ng Masbate, pwede ka gid ka.
0: Pila ka oras ka naman pa Masbate?
2: Kung manayanaya ang panahon naton ka kay Fajo Burn, tatlo ka oras ang biyahe. Pero kung mga daladkuan ang balod, ati nag-aapat, ina siya ka oras. Pero kung mabaskog pagid, anong ka oras, ina ninyo nga idugay sa lawod ka kay Fajo Burn.
0: Ba, ang nervyos ko na ngayon, tagaliog.
2: kung hindi ka anad ka kay Fajo Burn, amugin ang matabo. Nervyos on. Pero kung anad ka na, ti wala na lang nakakifab Jobert ang mga balay kadagko, bala nga balod.
0: Ay, apaw, amo nang baw, amo nang kululbaan gid sa tanan-tanan kung kabuhi. Kaya hindi ko kabalo maglangoy nga daan. Pero kung nagalutaw, ako nga Armalite, pwede gid. Alright, kay five Rod.
2: Sige, kay Jobert, tinanakon yung madulong nga balita para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ini si K5 Rodney Daban Dalaton para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
0: Alas 5:09 na mga K5 na batian nato sa ning situation report, mga K5 kakalakip man ang balita sa merkado wi K5 Rodney Daban Dalaton mga kauturan na nga kinahanglanon gid sa aton sa ning mga tagpalamati nga batian na adlaw-adlaw nga tanan. Kinahanglan gid nato no ay gidyas ang makakwani si makaluwas ni adlaw-adlaw nagapangita kita sang sulod anon ano nga mga bagay nga dapat naton utanon mga K5 para makatipid kita kag masustansya ang aton sini nga ginakaon adlaw-adlaw sang aton pamilya mga ka-K5. Ang pinakaimportante nga kada aga man sa aton sini nga pagpalayag may ara kita nga mga update sa merkado. Siguro kada adlaw-adlaw ano pagid bala kada adlaw kada aga anong pinakamanami nga menu nga dapat lutuon sang aton sini nga mga kauturan. Parahanan ni ka-K5 Rodney ang mga menu everyday nga pwede gid para sa aton sini nga mga kauturan barato na masustansya pa mga K5. Mga tagpalamati na hat naton mga kauturan kahapon mga K5 ang delegasyon sa Western Visayas Regional Athletic Association meet mga pinalangga nato nga tagpalamati nag-attend no mga K5 nagbukas na kahapon ang aton sining palarong pambansa mga ka-K5 nga nagapasakop diri sa karon ang 18 tanan ka mga regions mga ka-K5 kag isa diri ang Western Visayas Regional Athletic Association meet sa Western Visayas o kun ang the champs nga team naton mga ka-K5 Inbuksan kahapon sang hapon sa Dato Lipos Makapandong Governor D.O. Plaza Sports Complex sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur, mga ka-K5. Inhiwat kahapon ang opening ceremony sa ika-66 anyos ng pagpatigayon sang palarong pambansa sa nasambit nga area, mga ka-K5. Ito tanan ng mga reporters sa K5 News FM, nag-live kahapon mga K5. And from time to time, may mga update kita para sa aton sininga mga kauturan kag mga tagpalamati mga K5. E may mga kasimanwa kita to, may mga kabataan kita dito, dili sa probinsya sang Capiz mga K5, nga nadala sa palarong pambansa 2026 dito mga K5 sa Prosperidad, Agusan del Sur. Mga kasiman, baloon nato nanong status, nanong sitwasyon sang aton sini nga mga players, kamusta kay subong adlaw amo ning umpisa sa mga games. Pero prior to that, may mga basketball na sang Sabado pa lang mga K5, may mga hinampang na nga ginuna ang management sang palarong pambansa mga K5 para madasig ang nasambit nga mga events, mga pinalangga naton nga tagpalamati. Tugtob inipit sa 30 sa bulan sang Mayo ang aton sining palarong pambansa dito sa Mainsang, Agusan del Sur, mga kakaipan. Ang Western Visayas, ang Region 6, kalakip ang probinsya sang Capiz, ang siyudad sang Roas, may ara kita tanan-tanan more or less 900 plus mga ka-K5 sa mga players, kag mga coaches, kag officials sang DepEd nga ato dito karon sa bayan sang Agusan del Sur, mga kasimanwa. Diri sa aton sa Roas City, sa Pilar, madamo kita sa mga players, mga K5, nga nakasulod sa Western Visayas Regional Athletic Association, mga K5, nga ginpadala dito nga magarepresentar sang Region 6, mga K5. Masinandukot mga K5, kahibalo naman kamo nga hindi siya mabilin ang Western Visayas, ang Region 6, sa kapareho sini nga activities, mga K5. Pero balantayan diri because nga subong ginatawag na to na palarong pambansa, nagsipak na ang aton sininga Negros Island Region bilang isa naman kariyon mga ka-K5. So meaning to say, tanawon naton karon ang puwersa sa aton sininga mga players mga ka-K5 sa Western Visayas without Negros Occidental mga ka-K5 kag Bacolod City. Kung bala mamintinar sa gihapon sa Western Visayas o kung magasaka pa ang aton sini nga posisyon kumpara sa natalikdan nga tuig mga ka-K5 sa palarong pambansa mga kasimano. No? Amo nang aton balantayan dali sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Good morning sa kay Inday Neil Macuenca, Inday LC Acuña, Roda Donato Amago. Thank you so much mga ka-K5. Kalakip man kay Nanay Melanidra nga nagaupo dali sa aton sini nga pagpakig-upo sa sini nga palatuntunan balitang K5 sa umaga mga kasimano. Ano? Pinaka-importante gid sa aton sini nga mga pinalangga nga tagpalamati ang inyo sini nga pag-support, pag-share sa aton sininga live mga ka-K5. Linda Villa Velasquez, good morning. Good morning man sa kay Vilma Vasquez sa Villanueva sa may bahin sang ila sininga panimalay kag pamilya dira nga nagaupod sa aton sininga pagpangalagad adlaw-adlaw nga tanan mga kasiman. Ang mga utod na ton sa baybayon, halong kamo ha, before kamo magpatunga sa mga lawod mga ka-K5, maghalong gid para nga makapreparar kita sang ato sining kaugalingon mga kasimano. Sa mga may mga trabaho sa Uyapad, sa kampo mga ka-K5, no? Halong gid mainit ang panahon, balon gid sang tubig kag payong mga kakay. Nanon ang mga balita, alas 5:15 sa aton sininga pagpadag, sa aton sininga palatuntunan. Subong nga aga mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalagad, sa sininga palatuntunan. Voluntaryo mga ka-K5 nga nagsungka sa kapulisan ang isa ka merchandiser nga may kaso nga illegal drugs mga ka-K5 kahapon mga pinalangga naton nga mga kasimanwa dira sa may bahin sang Pueblo de Panay, Lawaan, Roa City. Si alias GR, mga ka-K5, nga akusado sa kaso nga illegal drugs, mga ka-K5, nagbuluntaryo ini. Nga nag, kuwana, voluntaryo ini, mga ka-K5, nga nag, patigayon sa aton sininga, mga, dali makinig basa ko eh. Ah, okay, may ads kita. Dali lang git. No? Voluntaryo ini nga nag-surrender sa ato sa magtapos ang kapulisan, mga ka-K5, si alias CR 32 anyos, kag ini mga ka-K5, ang ara sa keron sa paginakop sa Roa City PNP because may ara sa nga kaso sa Regional Trial Court Branch 19 Roa City nga napitsahan sa Mayo 20, 2026. Pagwasang warrant of arrest, siya mismo ang nagsungka sa aton sining mga tapos ng kapulisan para hindi na maghulat na pusasan pa sa ilang sining ang panimalayo kung siya trabaho, mga ka-K5, mga pinalangga naton nga mga kasimano. Alas 5.17 sa aton sining pagpalayag, mga ka-K5, tingala ko na malawig-lawig ang program na sumunga. Wala galit ko ka-commercial. O, sending mga tinon, check na ton. Balik kita ang mga kipatang lang tasang gamay ng mga ginutlo sa paghatag sa aton mga commercial, mga kagibs. Paliwag standby.
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
3: D3, Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adla. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
10: Imo nga blood sugar test.
11: Ila tong score gani?
9: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
10: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
1: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colab City. Termin lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pawang akon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
8: Extend Food Superman. Superman.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Upgid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman for Men TTX 500.
18: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Huwag ko na siya nabatsyagan.
11: TTX 500. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
20: Simple lang. Dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinanansang ulot, protektodo! Mabugat pa! Gani, taugid!
19: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
20: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
21: NK313 VIP!
20: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang

0: official news and music station K5 Radyo Taguara 89.7. Pilar Kapi. Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Balik pa nung adres atong siyong pagpalag sa atong siyong palatuntunan balitang K5 sa umaga, mga kauturan. Good morning sa kay GC Camirong, nakatutok na din sa atong singapag pa sa Balantian, Balasan. Good morning, good morning. Oy, tuto Chupik Huber, ara na sa linya, nakatibawas na. Mga pinalangga na itong tagpalamati, mga ikaw. Good morning, mga ka-K5, ang siyudad sang Rojas, na dumdumanin niyo, na gamay lang nga ulan, gamay lang nga tulo sang tubig, mga ka-K5, nga hibi ang kalibutan. Nagamayo gahibi nakwana gabaha ng mayor nga dalanon sang Roa City, mga ka-K5. Now karon ang atong sining city government sa idalom sang administrasyon ni Mayor Ronnie Dadivas, mga ka-K5, kaupod sang ila sining nga Public Employment Services Office o kompeso kag City Engineers Office, kalakip man ang motor pool, mga ka-K5, magapatigayon sang nagkalain-lain, mga ka-K5, nga declogging activities sa mga mayor nga mga dalanon sa mga barangay, mga ka-K5, no? Una diri sa Tisa, no? Dira man sa may barangay Utso, Nueve, Jes, Lawaan, naman yung mga balaon ng mga areas, mga ka-K5. Nga sunod diri nga pagagamiton sa atong sini nga city government, mga K5, sa ilang nga implementasyon kag preparasyon sa ilang nga mga programa kapareho sining declogging program, mga K5, amo ang mga benepisyaryo sang tupad, mga K5, nga gin aprubahan sang Department of Labor and Employment, mga K5. Ang nasabit ng programa, magatutok sa sinikaron ang mga benepisyaryo sang declogging program o kung pagtinglo, kagpaghawan sa mga drainage system sa nasambit ng mga barangay nga ginabaha, mga ka-K5. Para nga mag-abot ang tag-ululan, mga ka-K5, hindi madali-dali nga magtaas ang tubig because nga nakuha ang mga basura, ang mga balas nga nagtiner sa mga drainage system sa mga barangay nga mga ulan o mabahaon, mga ka-K5, sa ang siyudad sang Rojas. Gamay lang yung bunok sang ulan, nagatagatuhod ng tubig because nga may basura nga ginpabayan ang aton mga damak nga mga kasimanwa. Na wala ni sang basulon diri ni yung mabasol ni city government, mga city officials, because kita mismo nga mga pumuluyo o matamad ang mga basura ginapinabayan, mga ka-K5. With this, no, katuyuan sining sambit nga programa, mga K5, may manami man nga pag-inpustlan ining mga benepisyaryo sang tupad, mga ka-K5. Hindi nga lang sa picture-picture lang, no? Para nga may agi bala, may ara bala sang accomplishment ka insakto ang mga tupad beneficiaries naton pinaagi sa pag-tinlo, paghawan, kagmadasig nga, pag-agis ang tubig sa tiyon nga, mabunok ang ulan, mga ka-K5. Ining koordinasyon karon ginalauman nga mangin epektibo, mga ka-K5, ang tagsa-tagsa ka-programa sa ahensya, sa mga kabarangayan, kag mangin maayo ang implementasyon sa proyekto, kag sa sining tupad, mga ka-K5. Bantayan nato ini kabay pang masangkaron ini, mga ka-K5, kag magkakooperar man ang aton nga mga pumuluyo, kuna agyan bala kamusang manugtinlo dira, manugkalkal sang balas kag basura sa drainage sa tuban sa inyo balay, sundon nyo man katinlo, no? Buligan nyo man ining mga tawo nga ini nga nagalubra, ini nga isalig na naton sa gobyerno. Kag kun may mga plastika mga basura, ini nyo na paglapta, ibutang sa basurahan, kay kung kaisa, kung pabayaan nyo ni, o kayon sa mga ido, kag mga sapat, mga ka-K5, nagabalik ini sa drainage system, mga ka-K5. So, kung bumalik sa drainage system, problema gihapon sang aton sininga, mga kauturan, mga kasimanwa. Dayaw naton ini, kabay pa nga mangin maayo ang resulta sining nasambit nga programa, mga ka-K5, sa city government. Dugang pa nga mga balita, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, ang aton mga kauturan nag-gahulat subong sining update, ang aton sining 3rd Infantry Division, mga ka-K5, nagpahayag sang suporta sa aton sining ginatawag naton Task Force on End Local Communist Armed Conflict, mga ka-K5 o kon NTF LCAC mga kautura, no? Pinagi sa legal nga kooperasyon sa ang legal cooperation cluster, may kaangtanan sa pagbasura sa ang kaso sa ang tourism financing batok sa mga miyembro sa Community Empowerment Resource Network Incorporated o kon SERNET mga ka-K5. No? Ining SERNET case, no? Agin pahayag mga ka-K5 magin basura, ining nasambit nga kaso mga kauturan. Base sa pahayag sang 3rd Infantry Division sa desisyon sang korte sa pagbasura sa kaso angot sa procedural ground kag indi ini kinagakinahanglan, no, nagakahulugan nga inosente ang mga persona nga nadalahig sining nasambit nga kaso mga ka-K5. Ginpabutyag man sang division office nga padayon sa karon ang importansya sa pagkampanya kontra sa ginatawag naton terrorism financing mga ka-K5. Pasiguro karon, no, sang aton sining mga katapos ang 3rd Infantry Division nga padayon ang suporta sa mga legal nga tikang sang NTF, LCAC, mga kakaiban pa nga mga ahensya sang gobyerno batok sa terorismo kag bag suporta sa mga programa sini mga

0: Isasyon, kag mga grupo sa ila sini nga mga lugar nga nagaagi sa mga banwa nga naga patigayon sa mga survey, iban pa nga mga activities, iban pa nga mga barangay hinun-anon, mga ka K5 agud malikawan nga magamit ang mga pundo kag mga programa sa gobyerno sa mga aktibidad nga mahimo makabutang sa gitawag naton peligro sa aton sini nga kalinong kag seguridad sa aton sini nga mga komunidad, komunidad mga K5. Damo sa mga organisasyon kung saan nga nagapakuno-kuno, nga nagabulig, nagasurvey, nagapamangkot, kag nagatanaw sa sitwasyon sa aton sining mga kauturan, mga kakaif. Kapay pa, no? Di sa was sa Visayas, kag sa Negros Island region, nga matagaan sang nagtigtalupangod mga kakaif-5 ang ining mga sitwasyon sa karon ka mga programa sa aton sining nga gobyerno, mga kakaif-5, sa peace and order, mga kasiman. Alas 5:30 sa aton sining nga pagpalay sa aton palatuntunan balitang K5 sa umaga, nandiri sa aton sining nga palatuntunan. Ining anay miyembro sa Philippine Army na aristo sa Baybas operation dira sa may Kalapawan sa Banwa sang Panay, mga ka K5. Ining persona nga 50 anyos ang edad, residente sang nasabit nga lugar sa may Kalapawan Panay, si Alias Minong, mga ka K5. Na aristo ini bangod man sa ginkasang operasyon sang Baybas operation sang Panay Municipal Police Station. Nagaparis ang Panay Municipal Police Station kay bagong hipi siguro, no, mga ka K5 sa Panay PNP na recover sa aton sini nga mga tapos ng kapulisan sa Baybas operation ang 3,000 nga Baybas money sa nasambit nga persona, mga ka K5, apat ka sachet sa ginapatihan nga shabu, likag ginabulban ta 6 ka gramo nga ang kwan ang sa kabugaton si mga K5 nga mga nagabalor ini more or less ang standard price ini mga K5 mga 40,000, no, mga K5 ang na recover sa aton sini mga tapos ang kapulisan kaupod ang Capiz Provincial Forensic Unit kag iban pa nga team mga K5 ang maayon PNP kag mapanitan PNP nga nagbulig sa nasamit iya nga operation, mga K5. Pangatubang ining biktima karon aras sa kustodiya sang ato sining Panay Municipal Police Station agud atubangon ang kaso nga gina-file sa iya ang Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Change o Comprehensive Dangerous Drugs o Act of 2002, mga ka-K5. Bulubudlay ti, bulubudlay gawa ni sudlon kiti kakuan miyembro sang military, mga ka-K5. Mga pinalangga naton nga tagpalamati, mga kasiman wa mga kauturan naton nga mga nagaupo diri sa aton sing pagpangalagad, mga kakay. Why did man sang magipangibabaw ti patubangon nato ni, no, sana tungdan iti masamad ka amak mo nagserbisyo ka for how many years sa Philippine Army and then madakpan ikaw karon niya nga naga hupot sining mga illegal drugs, mga kakay. So bantayan naton diri sa aton sini nga pagpangalaga ng update, pinagiman sa development report sa aton sini nga mga patrol reporters ang K5 News FM, mga kasimano. Dugang pang mga balita sa aton sini nga pagpalayag ara mga partners naton. Check naton. Good morning, welcome. What's up, Isaias?
1: From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
2: 66th Palarong Pambansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of

0: Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of the 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: Arreglado mga kaki 5, nandito na tayo sa ating balitaan. Galing po sa Agusan del Sur, alamin natin yung mga kalagayan doon. Mula kay Kaki 5, Sandro Salazar, mga Kaki 5. Tika muna, acknowledge muna natin yung mga kaibigan natin doon sa Iloilo, Ruwas, Antiquig at saka Kalibo. Magandang umaga, Kalibo!
2: Magandang umaga rin sa iyo, Bacolod. Napakalakas ang signal, napakagandang pakinggan ang kasama natin dyan mula Agusan, mula Kalibo. Magandang umaga, napakagandang umaga sa ating lahat, Iloilo, Antique at saka Rojas. Balik sa iyo, Bacolod.
1: Arigado, sige, mula sa Kalibo, puntahan natin mga kaibigan, yung taga Iloilo, Iloilo.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Balik, back sa inyo, dra, Bacolod.
1: Maraming salamat, Iloilo. From Iloilo to Antique, Antique, kasama ang Milmar.
4: K5 Nestor, Daddy Babes, and Sir Robert. Good morning, Philippines. Loud and clear. Mula po dito sa lalawigan ng Antique, where mountains meet the sea. Back to you, Bacolod.
1: Nakantabay na po mga kaibigan si Kaki 5 Jobert Lago ng Pilar Cabiz. Pilar!
5: Good morning, K-Fabo San Visayas. Malakas po yung signal dito sa probinsya San Capiz. Nakahanda na po yung Roja City. Back to you, Bacolod.
1: Salamat po mga kaibigan. Nandito na tayo sa ating balitaan. Alamin natin yung mga kalagayan doon sa o mga kaganapan doon sa Agusan del Sur. Mula kay Kaki 5, Andro Salazar. Nakantabay na po si Andro Salazar. Nasa linya na po. Jim, ano, Itan? Sige.
6: Hindi pa.
1: Sige. Maraming mga ulat na alamin natin doon sa Agusan del Sur. Kasi yung opening salbo noong ng nakalipas na araw, mga kaibigan, so mas maganda na alamin natin yung mga kalagayan doon at saka kaganapan kung anong mga kaganapan doon sa Agusan del Sur, mga kaibigan. Sige. May mensahe ka sa Iloilo?
6: Wala naman, no? Wala. Antayin natin kung anong mga unang event na nangyari doon sa Agusan del Sur. Upang malaman natin kung kumusta na ang performance ng ating mga delegates doon, no? Mm-hmm. Lalo na sa Negros Island Region. At syempre din sa Region 6 na naghiwalay na sa ngayon sa palarong pambansa na sinagawa doon sa Agusan del Sur. At maubos ng Tagalog, tadi kipay Vitan. Maubos ng Tagalog, di kipay Babes, ara na?
1: Naka-online at saka naka-connect na naman ang Kabangkalan, ang K5 Kabangkalan. Mula kay, o kasama natin si Kaki 5 Eric Tenderepi. Acknowledge natin na dumagiti.
7: Yan, sa magandang umaga sa lahat ng ating mga Kaki 5 na kasama natin ngayon at sa lahat po ng nakikinig ng K5 News sa Pampilipinas. At ang abangan nyo po ang mga updates about Palarong Pambansa 2026 na ginaganap ngayon dyan sa may Agusan del Sur. From the city of Gentle People, Dumaguete City, Kaki 5 James de Tribayo, Brooklyn, Maing Aga, Ugmaing Buntag, good morning, kanatong tanana. Back to you, K5, babes.
1: Kaki 5, Eric Tenerepe ng K5 Kabangkalan. Sir Eric? Sige.
6: Nag-wakap lang.
1: Okay, nag-wakap lang. Mga Kaki 5. Sige. Kunin natin yung mga huling ulat na doon sa Agusan del Sur, mga kaibigan. Andyan na po sa ating linya si Kaki 5 Sandro Salazar. Kaki 5 Sandro. Kay K5 San Rosalo, sir.
8: K5 Philippines, K5 Western Visayas. Mag-uumpisa na ngayong araw, no? O magasugon na subong adlaw ang pipila ka mga hampang, no? First dire amo ang athletics.
6: Tagalog, so, Tagalog.
8: Before kita magsugod sa mga hampang, background danay sa mga natabo kagabi, no? Sa
7: Babes, basin pwede na magtagalog si reporter para
6: magtagalog kaya naka-hook up ang Dumaguete.
1: Mapapakinggan tayo sa Dumaguete, Palawan, Iloilo, Ruas, Antique at sa Kakalibo, Sir Sandro.
8: Okay po. Kahapon, kagabi, no, nag-umpisa ang opening ng opening ceremony nitong Palarong Pambansa 2026 dito sa Datulipos Makapandong Governo DO Plaza Sports Complex kung saan naging matagumpay, no, at ang kanilang opening ceremony kung saan una dito nagparada ang mga para games athletes at binigyan sila, no, ng importansya talaga ng provincial government yung mga atleta na may mga special needs dahil po pinapakita ng mga ito na hindi po kumbaga challenge o parang hinder sa kanila, no, yung pag-abot ng kanilang mga pangarap itong mga atleta natin. Labing walo po, no, na rehiyon ang nagparada na kung saan pinakita nila, no, ang simbolo, kultura, ang kanilang mga pangarap at disiplina sa kanilang mga lugar sa pamamagitan, no, ng kanilang saludo performance. Bago pa man nag-umpisa ang kanilang programa, pinawaw na, no, ng provincial government ng Agusan del Sur ang lahat ng delegasyon, yung mga manonood matapos nagsagawa, no, ng air exhibition ang Philippine Air Force sa pamamagitan ng pagsakay sa parachute. Bit-bit ang mga yung bandila, no, ng Pilipinas, banner ng Luzon, Visayas at Mindanao at syempre, no, yung Agusan del Sur Provincial Government at yung Palarong Pambansa. So estimated po na estimated po na crowd mahigit, no, o humigit kumulang 50,000 na mga tao. Kabilang na dito ang mga delegasyon at ang mga bisita na pumunta dito, no, sa nasabing lugar, sa nasabing sports complex sa opening ceremony. At syempre, dumalo rin sa opening si Special Advisor to the President Antonio Lagdameo at syempre, yung Department of Education na si Secretary Sonny Angara. At syempre, wala na, hindi po nakaabot, no, hindi nakapunta ang ating presidente, no, si President Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos Jr., K5 News FM Philippines. No, sinabi nga po ng governor ng Agusan del Sur na marami silang naririnig, no, na mga good feedback sa itong Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur because nag-set talaga sila, no, ng standard in terms po sa air-conditioned na mga billeting area, no, yung mga tinutulugan ng ating mga atleta and of course sa production po ng kanilang team dito sa opening ceremony. Sabi nga po ni Governor, yung Governor, no, ng Agusan del Sur, si Governor Cani, sabi niya nga po, no, kumbaga napipil niya yung mga nararamdaman ng mga atleta kasi siya po, no, before dumadalo rin siya sa Palarong Pambansa, so binigyang halaga niya talaga yung mga atleta sa pamamagitan, no, ng pagpapakita ng suporta, all out support, no, sa pag establish nitong sports complex at lahat po ng mga billeting areas ng ating mga atleta. So going naman po tayo sa schedule ngayong araw, hindi pa sumisikat talaga yung araw K5 News FM Philippines pero mag-uumpisa na, no, yung mga iilan sa laro ngayong araw. Hinati ko kasi ito sa dalawa, no? Meron tayong morning session at afternoon session. Sa day one ng athletic events, mag-uumpisa, no, alas 6, mamaya-maya po, no, yung 3,000 meter secondary girls long jump, elementary boys, javelin throw, elementary girls. At 6:30 naman po hanggang alas 7, o magtatapos ito hanggang alas 9:30, no? Yung 100 sprint for secondary girls at elementary girls, 110 sprint naman sa elementary boys, long jump, javelin throw sa secondary boys at secondary girls, 110 sprint sa elementary boys, 100 sprint sa secondary boys, 400 apat po na 400 meter sprint, no, both elementary girls and boys and secondary girls and boys, na magtatapos nga po, no, 9:30. Sabi nga ng ating mga technical working group dito, kaya nga po hinati itong sa morning session tsaka afternoon session para po maprotektahan ang ating mga atleta, no, sa init ng sikat itong araw, para po hindi sila magkaroon ng anumang sakit, no, K5 News FM Philippines. So binigyan nilang halaga itong ating mga atleta para po hindi ma-expose sa init. So mamayang hapon naman po, mag-uumpisa naman alas 3 ng hapon yung 100 sprint for elementary girls, long jump secondary girls, javelin throw secondary boys, 100 sprint secondary girls, 110 sa elementary boys at secondary boys, long jump elementary girls, javelin throw elementary boys, 400 apat po na 400 meter sprint, umpisa po alas 4 hanggang alas 4:45 po ni ng hapon ngayong araw yung elementary girls and boys na 100 meter sprint, secondary both girls and boys po sa 400 meter sprint naman. Sa iba pong laro, meron tayong hawak dito, no, na schedule din for swimming, pero bukas pa ito mag-uumpisa talaga yung laro, no, K5 News FM Philippines. Pero sa day 1, both boys and girls po, no, gaganapin yung 400 meter freestyle for secondary, 400 meter freestyle sa elementary, 100 meter backstroke sa secondary, 100 meter backstroke for elementary. Habang sa ano naman po, sa para games naman, may 50 meter butterfly stroke orthopedically handicap, meaning po yung may mga ano po, no, hindi natin pwedeng i-mention, pero yung may mga kumbaga may yung mga ano natin, yung mga PWDs, no, K5 News FM Philippines. Pero meron din dito na 50-meter intellectual disability. Sa 50-meter backstroke orthopedically handicap intellectual disability, meron naman po. At syempre, nakadakda sa day 1 ang 100-meter breaststroke for secondary, 100-meter breaststroke po sa elementary, 400-meter individual medley sa secondary, and 4x50 meter medley relay for elementary, at 4x50 medley meter medley relay for secondary naman po for day 1. Sa ano naman po, sa larong basketball, mag-uumpisa, no, alas 7 ngayong umaga yung group B3, no, yung versus Wivraa versus Braa, no? At meron namang magkakaroon ng exhibition game, co-exec o mga executive at yung mga field executive, no? Alas 10 naman, group C, C3, Central Luzon versus Cabraa. 11 a.m. naman po, no? Sunod nito yung Negros Island Region at Mindanao Region. Yung sa alauna naman po ng hapon, Dabraa, no, o Davao Region at yung versus Region 1. Mm. Sa ano naman po, sa alas 3 naman po ng hapon, magsasagupaan din itong Eastern Visayas at yung Zipraa, K5 News FM Philippines. So yun muna itong mga hawak natin, no, na schedule so far sa ilang laro ngayong araw na isasagawa ngayong araw. At syempre yung morning session hati siya at yung iba naman ipagpapatuloy mamayang hapon po. Most probably mga alas 3 ng hapon, K5 News FM Philippines.
1: K5, Sandro? Yes, baka po may katanungan yung Kalibo. Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
2: News FM Philippines, ang katanungan ko rito mura sa bayan ng Kalibo. K5, Sandro Salazar, magandang umaga. So, napakaganda niya. Napakaganda ng mga detalyeng na ibigay mo at pinapakinggan ho natin dito sa buong lalawin ng Aklan na napaka-preparado ang Agusan del Sur. In terms of security, ano ang mga security nila? Agusan del Sur at pagdating sa mga mga atleta, K5 Sandro.
8: In terms naman po, no, K5 Michael, K5 News FM Philippines, sa peace and order and security, overall security, mahigpit po yung seguridad dito, most especially sa Makapandong Sports Complex, no, o Dato Lipos Makapandong Sports Complex dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Sa atin nga po, no, isang media personnel lamang po yung ipinapasok dito sa sports complex per network per station dahil po kinokontrol nila yung crowd sa ano naman po sa mga delegado naman out of 1,000 delegates from other region po yung pinapasok lamang yung magpe-perform sa saludo yung etong 300 na mga delegates including na po dyan yung athletes, yung mga coaches, chaperones and assistant coach na magtatanghal yung nagtanghal kahapon sa kanilang saludo performance. Yung pila po kahapon, napakahaba po mula sa etong media center at palibot po yan, no, nitong oval, track oval sa Dato Lipos, no, napakahaba. Umaga pa lang, alas 4 pa lang ng umaga, nakapila na talaga yung mga bisita at yung mga manonood nitong opening ceremony. In terms naman po sa seguridad ng mga atleta natin sa mga billeting areas nila, may mga naka-standby na mga PNP personnel at yung mga force multipliers natin sa bawat region na kung saan sila nagsistay, no, o nag yung billeting area nila mismo. In fact, sa Davao region, binisita natin doon, no, na mahigit 47 kilometers from dito sa Prosperidad, pinuntahan natin yung Bunawan. Mahigit 64 na mga PNP personnel yung nakapalibot mismo sa loob nitong Bunawan National High School. At katulad din ito, no, sa ibang mga region kung saan naka yung mga billeting area nila, Western Visayas, meron ding naka-standby ng mga PNP personnel, yung mga Philippine military natin at iba pa pong mga personnel, no, mga security personnel natin na nagme-maintain nitong peace and order and of course yung overall security sa loob mismo at labas nitong sports complex at sa bayan nitong Prosperidad, Agusan del Sur. Fun fact lamang po, itong Prosperidad, Agusan del Sur, hindi ito siya kumbaga mabibilang, no, na parang city talaga siya, pero nandito na, dito nakalagay itong ating sports complex at iba pa pong mga sporting events. So parang hassle-free sa ating mga atleta kasi dito na po yung iba, halos lahat ng mga sporting events, lalo na yung mga athletics tsaka yung mga individual category, dito na po within the vicinity of Prosperidad, Agusan del Sur. K5 Michael, K5 News FM Philippines.
1: K5 Sandro, okay, standby Kalibo. Puntahan natin mga kaibigan yung Iloilo. Sir Ray Espia Umalay, Iloilo, baka may katanungan po ang Iloilo.
3: Wala naman kaming masyadong katanungan at nasagot naman ni K5 Sandro yung security at yung schedule of events. Ang binabantayan kasi ng Iloilo ay yung basketball, no, kung saan na nangin na kaaway ng Iloilo yung National Capital Region. Pero so far, parang wala pa namang schedule ngayong araw. Maraming salamat, okay. K5 Sandro Salazar, 5:54 in the morning.
1: Dumaguete. All right, so Dumaguete.
7: Yes, maraming salamat ni K5 Dumaguete, no, kasi yun nga, wala na rin tayong masyadong oras. Kung tayo'y magtatanong pa, baka mag-extend na naman. Mahirap na baka maka 5,000 tayo.
1: Sige, Antike. No further question, Daddy Babes. Reserve lang muna namin yung mga katanungan sa next na mga public affairs. Daddy Babes?
6: Umiiwas ka sa penalty
1: okay,
6: kasi.
1: Sir Jobert?
5: So far sa Capiz, walang namang katanungan. Napakaganda yung presentation ni K5 Sandro para sa ating mga tagapakinig. Back to you, Bacolod.
1: Sige. So, anyway, dito sa amin.
5: Balik ba naman din sa ating Singapag palag 54 minutos na kaligas attack ng alas 5 mga kasimano. Ha? Singapag pangalagad sa balitang K5 sa umaga. Hindi ka pwede mag-dugay-dugay kay Budlay na karon mga kwan, mga kuryente ta. Maglapaw ta sa oras na ton mga ka-K5 no, sa matag palamati na ton mga kauturan sa ton sining mga ka, kasimanwa sa ton sining mga kwan daw mga tagpalamati ang karasada dala sa may pawa sa barangay pa, Kambuyayi sa may pawa mga ka-K5 na reklamo karon no kabay pa nga makita ni sa aton sining provincial government kaysa municipal government kaysa mga barangay officials nato mga ka-K5 malugay na ni ang payag ni Romel Basis siya sining post mga ka-K5 nga wasak na ining nasambit nga dalan 2025 pa ginakabkab ini mga ka-K5 kung makusog ang hampak sang balod mga kauturan ay kabay pa nga matutukan ini kag matagaan ini sang importansya sa aton sining mga katapusang mga government officials naton mga K5 sa Panay. No? So, balantayan. Balantayan man, karoon ng lugsing no? Sa Congress mga ka-K5, ining pagtuto karoon sa impeachment trial mga ka-K5 oh, sa gobyerno against sa kay BP Sara mga kauturan, 25 ka mga testigo igapresentar sa mga katapos ang aton sining grupo ni Congressman Gerville Luestro mga ka-K5 ang ining pagpatuod karon no sining regarding sa at article of impeachment mga ka-K5 nga ti posible magalabot sa tatlo ka bulan na investigasyon kay sa sining nasambit karon nga impeachment court bangod man naglabot na sa 25 ka matestigo ang magarepresenta sa public kag private prosecutors batok sa presidente sa pungsod Pilipinas mga ka-K5. Ano na tapos ang mo ang panganan kag K5 mo mo ginano mo na. Nervous ka na sang imo sining kwan nga ano panawag sa genius nga multa. Oh sige na sige na sige na mga K5 si Kwano si Mike Defensor dati man nga congressman kag man ni senador mga K5 nag-ako nga gin confirmar niya nga siya naghatag sang 30 milyones nga donasyon sa kampanya ni senador Rodante Marcolita sang tuig 2025 nga eleksyon mga ka-K5. Mga bisit ni mga senador niyo nagapinangunyadi nagadinamak mga ka-K5 sa sining sobra-sobra na wala na yasang kwan kulang na yung respeto kagamay na yasang respeto sa aton sining mga pumuluyo sa kahibangan kag mga katuntuhan sa mga politiko mga ka-K5 nga nagapungko sa gobyerno mga kauturan. Standby na sa newscast ang K5 News FM o ay nakupanahon manami pa magwakal this kangina sa aton sining pagpangalayag sa aton sining palatuntunan. Opo na ginaman sa aton sining station ng 100.9 K5 News FM sa bainsang syudad sang Roas with ka-K5 Juby Cober. Pagkato sa ring patrol, field reporters, mga K5 ka K5 Rodney Dabandalano ni K5 Peter Juarez, mga kauturan. Ang akong technical partner sa mga aga, sa ito sa pagpalayag, sa ito sa palatuntunan, good morning, Nanay Parak Patricio. Nay, good morning. Iupod ko subong si ka-K5 Moon Moon Villa, mga ka-K5. Upod man sa ito sa pinalang ang Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Itangoy. Kag sa ito sa ring Mayor, Mayor Arnold Alba Perez, mga ka-K5. Yung kubos nga abiyan, kagalagan sa kanin ka-K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
9: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
10: si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio with Visio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
11: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
13: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: GTX 500. Masami ka pala nang kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. GTX 500. GTX 500.
15: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
14: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Dalmi kasi napit akong tuhod.
16: Arthritis na gali.
17: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsules 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka.
14: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
19: DDX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: Una,
20: magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
14: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
21: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DDX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
14: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DDX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
14: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
23: Gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, gabasa na naman.
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
25: Mag-Clinical Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinical Deo Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
23: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinical Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
23: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister
23: wala nang kabuhay-buhay,
14: muling buhayin mo.
23: Extend
14: Food Supplement for Men.
23: May maka,
14: kag-flavawaska,
23: mga natural herbs
14: nga nagahatag sang gana.
23: Extend
14: Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
28: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
4: Ah, halin pa sa hangay. Nalimtan ko na.
3: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na? Seryoso bala, pre? Aryo, testing ang bago.
4: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
3: Hapos lang ni tandaan. NK 313 VIP sang Singenta.
5: NK 313 VIP
3: Protect. Todo sa ulod, mabugat ang ani, wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
5: NK

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya na batsyagan.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka ang butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok nag-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, may puso.
13: Ang kampiyon nga oras, 9 minutos nang nakaligad sa taknang alas 6 ang aga.
6: FM Rojas City, yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita, balitang lokal, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa, kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon, kaupod ang kampiyon nga K5 newscasters. Aga pa, may balita na, DTX 500 Morning Newscast.
14: Morning Newscast.
13: Ka K5 sa ato na nga mga headlines.
0: Headlines.
13: Una kita ka K5 sa dalagan sa ngaton nga paniyampo.
14: K5 Bantay Panahon. K5.
13: Drops ang low pressure area ang nag-aapekto sa Mindanao. Samtang headlines ka K5 sa aton nga top story of the day.
14: K5 top story. K5 top headlines.
13: Giyente 5 ka mga testigo iga presentar bato kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Kag headlines kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita nga raga kay nabo sa probinsya sa Capiz. Masobra isa na katuig nga wasak nga dalan sa Panay. Ginareklamo.
15: Anay miyembro sang army arestado sa by-bust operation.
13: Kaganay miyembro sang army nga dadakpan sa by-bust operation sa Panay. Natala na nga pasakaan sang kaso.
15: Driver sang truck nga naka-hit and run sa food cart sa Ruas City, nadakpan na.
13: Iloy sang driver sang truck nga ginapahayag naka-hit and run sa Ruas City. Wala nakahibalo sa natabo.
15: Driver sang truck nga nag-hit and run sa tricycle, nadakpan sang kapulisan.
13: Diklaging sa mga drainage sa Balahaon nga barangay sa Rojas City, natala na nga ipatigayon.
15: 3rd Infantry Division nagpahayag sang suporta sa NTF-ELCAC angot sa pagbasura sang Cernet case.
13: Kagbalita kita ka K5 sa Western Visayas.
14: Balitang Regional. Balitang
13: una kita sa Aklan, lalaking rakitaan nga wala na sang kaboy sa baybayon sang Altavas. Nakilala na sang iya nga pamilya.
15: Samtang Team Negros Island Region, sisikapin na tingwaan nga makakuha sang madamo nga bulawan nga medalya sa palarong pambansa 2026.
13: Kag-headlines ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas.
14: Balitang National Headline.
13: Regularidad nakitaan sa SALN sa pila ka mga kongresista nga imbulbado sa flood control scandal.
15: Defensor ginako nga naghatag sang free o kon 30 million pesos kay Marcoleta.
13: Kaglayi batok sa mga nagapakilala nga journalist sa social media, ginapanawagan sang NBI. Direkta kita ka K5 sa mga headlines nga nagakainabo sa luwasang pungsod Pilipinas.
14: Balita International.
13: Putin, ginpasiguro ang pagtimalo sa ginimo nga airstrike sa pungsod Ukraine.
15: Napatay sa paglupok sang coal mine sa China, nagdangat sa masobra 90.
13: Kagka K5 headlines kita sa pataag sang negosyo.
14: Balitang negosyo. Negosyo.
13: 380 pesos nga kilo kon nga price cap sa liyampo. Suportado sang Agri Group.
15: Samtang headlines kita ka K5 sa balita sa patag sang hinampang.
14: Balita Sports
15: Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, formal na nga ginbuksan.
13: Kaga K5 headlines kita sa patag sang entertainment.
14: Balita Entertainment
13: Rico Blanco bukas gihapon sa posibilidad sang pag-asawa. Kagka K5 para naman sa mga panawagan kag pahibalo.
14: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
13: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
16: DTX 500 Morning Newscast.
13: Mabatian kami ka K5 pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong nga mga radyo ang subuman malantaw kag mabatian pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinagi man kay K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 Radyo Tagbuana sa Banwa sang Pilar kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan. Kag K5 sa Countdown, kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
15: Kag K5, Rodney Daban Dalanon.
13: Kag K5, Myla Vasquez Fuentes. Direkta kita ka K5 sa dalaga akon sa aton ginpanglinyada ang mga balita. Ini nga balita ka K5, buylog ang ginadulong sa inyo sang kaluan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ka K5, mayara sa ampalaya leaves, disugard sugared cane extract, nga saran batuan ang mga nanari-sari nga sakit sang kalawasan. Kangay sang diabetes, dysmenorrhea, kag hypertension kag madamo pa. Gani ka K5 agud mapabilin nga healthy living ang mag-take kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakali ni ka K5 sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
16: DTX 500 Morning Newscast.
13: Una kita ka K5 sa dalagaan sa ngaton nga panyempo.
16: K5 Bantay Panahon.
17: K5 Bantay Panahon.
13: Nagaapekto sa Mindanao ang troughs ng low pressure area ilabi na sa Palawan kag Mindanao. Samtang yesterday naman kay K5 ang nagaapekto sa Bicol Region kag Quezon nga nagadala naman sa Bagal-Umon kag lapta-lapta nga pag-ulan-ulan. Localized thunderstorms naman kay K5 ang mabatsyagan sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Pungsod, Pilipinas. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:27 kaina sang aga kag magatunod naman alas 6:20 karon sa gabi.
16: K5 Bantay Panahon.
17: K5 Bantay Panahon.
13: Direkta kita ka K5 para na sa aton yung top story of the day.
16: K5 top story.
17: K5 top story.
13: Posibleng maglabot sa 3 bulan ang investigasyon kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court batok. O kung bangod, nagalabot na sa 25 katestigo ang igapresentar sang public kag private prosecutor sa batok sa Vice Presidente. Ini ang gin-report sang lead prosecutor kag Batangas Representative Jervie Luestro apang nagpamalibad ini nga hingadlan ang ilang mga saksi nga magapatod sa Vice Presidente sa 4 articles of impeachment nga gimpalambot sang kamara sa Senado. Samtang ka K5 wala sa impormasyon ang prosecution team kung pila ka testigo ang ipresentar sang depensa agod nga maabswelto ang Vice Presidente. Apang suno sa iya, iga cross-examine man sila sang mga piskal. Tinutuyo si ni ka K5 nga mapalipot kag hindi na maglabot sa 3 bulan ng impeachment bangod babuhinan ang mga witnesses nga iga presentar sang prosecution team. Nga ibaluan kay K5, isa sa mga nauna nga nabitlang nga magatistigo sa mga nakaligad nga bulan. Amo si Anay Senator Antonio Trillanes III. Ini sa gihapon ang may kangtanan sa 181 million pesos nga nagsulod sa bank account nanday Duterte kagikan o kon nga nagikan sa mga drug lord sa Davao.
16: K5 top story.
17: K5 top story.
16: DTX 500 Morning Newscast.
13: Kag K5 inyo nabatian ang atong top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga dalaguhan nga balita nga nagagaynabo sa probinsya sang Capiz.
16: Balitang lokal. K5 News FM.
13: Nagalap na karon sa social media ang video nga gin-upload sa isa ka pumuluyo angot sa gihapon o kun wala sa gihapon makayo nga dalan dira sa may sitio Kambuyaye barangay Pawa Panay Kapiza. Sa post ni Mr. Romel Base, iyagin payagan na wasak ang mga dalan matapos magtupa ang bagyo sa tuong nakaligan nga tuig. Kung sa diin, ginkab-kab ini sa makusog nga hampak sang balod. Sunod sa iya, tumtumsuwang wala paghihapon sang insyakto nga rehabilitasyon nga ginapatigayon apesar na gaantos na mga residente sa pag-agi sa nasambit nga lugar. Kung sa diin, ginapayag nga mayyara na sa ginalukar nga pondo para diri. Ginkuha man sila nga atensyon sa mga barangay pasyales nga talalupang doon sa Roderi nga masako sa pagpakayo sa mga puloyan kag pagbakal sa mga propinada. Apang ang ilang ginapalamot nga reklamo, kaangay wala ginapamatian kag ginahatagan sang solusyon. Panawagan kay K5 ni Baez sa mga residente o kontag sa mga residente nga kontani hindi man gilayon nga bakayo. Hatagan lamang sila sa temporaryong nga maagyan para sa ila sini nga kaluwasan.
18: DTX 500 Morning Newscast.
15: Sa Bayangkabahin, arestado ang isa kaanay soldado sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Kalapawan Panay Kapi sang Mayo 22. Ang arestado alias Minong, 50 anyos, residente sa nasambit nga lugar kag kalakip sa provincial priority target list sang kapulisan. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Panay Municipal Police Station na nagpatigayon sang joint anti-drug operation ang mga operatiba sang Kapis Provincial Police Drug Enforcement Unit, Panay Municipal Police Station, Panitan Municipal Police Station kag Maayon Municipal Police Station sa koordinasyon sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6. Nadakpan sakto nga nagabaligya sang ginapatian Shabu ang suspect sa isa ka pulser buyer kabaylo sang 3,000 pesos nga bypass money. Na-recover sa paginakop siniya nga 4 ka sa siya isang ginapatian Shabu nga may kabugaton nga ginabalbanta 6 ka gramos kag may standard drug price nga 40,800 pesos. Dugang pa diri nakuha man ang bypass money mga peke nga kwarta nga gingamit sa operasyon na kag isa ka coin purse. Sa subong niya na nasa Capiz Provincial Forensic Unit ang mga nakumpiskar nga ebidensya para sa laboratory examination na samtang temporaryong nga yara sa kustodiya sang Panay Municipal Police Station ang suspect kag natala ng kapasukan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 na kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
13: Sa kaangot sini nga balita ka K5, natala na nga pasakaan sang kaso ang anay soldado nga radakpan sa ginpatigayon nga drug by bust operation Mayo 22 sa Barangay Kalapawan, Panay, Kapisa. Ang arestado amo si alias Minong, 50 anyos, residente sang nasambit nga lugar, kagkalakip sa provincial priority target list sang kapulisan. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, mugikan sa Panay Municipal Police Station, ginapayag nga igapasaka sa arestado ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 hukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matandaan kay K5 nga radakpan ini, iraagi man sa gintingob nga pwersa sa Kapis Provincial Police Drug Enforcement Unit, Panay Municipal Police Station, Panitan kag Maayong Municipal Police Station, iraagi man sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6. Nakuha sa paghinakop sini ka K5 ang 4 ka sachets sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton nga ginabulubanta 6 ka gramo kag mayara sang standard drug price nga 40,800 pesos. Dugang pa diri nga nakuha ang buy bust money mga peke nga kwarta nga ginggamit sa operasyon kag isa ka coin purse samtang ginahulat pasubong sang kapulisan ang resulta sang drug test.
15: Sa iba't pa nga mga balita, lokal na dakpan na sa mga kapulisan ng driver sang six-wheeler boom truck na naka-hit and run sa isa ka food cart sa Rojas Avenue, Rojas Avenue, Barangay 11, Rojas City. Ang driver mo si alias Alvin, 40 anyos kag-residente sa Barangay Kabugaw ST, Panay, Kapisa. Sa interview sang samtang, ang mga biktima, ang musanday alias Christian kag-alias Jessa, ngalon sa isa ka isang food cart kag-loon sa residente sa Barangay Mungpong, Rojas City. Sa interview sa K5 News sa Febro Haske Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sa Rojas City Police Station, na iyagin payag na pamahagi sa mga ginpalabot ng impormasyon sa pila ka mga informants, madasig nga natukiban ang napahamtangan sa mga driver. Sunod kay tumagtang, nakita man nila sa social media ang nagalaptang video. Rason nga nakikoordinar ini sila sa Panay Municipal Police Station na Pontevedra kagpanitaan Municipal Police Station para sa madasig nga pagdakop. Naibaloan nga natabo ang insidente last 9 sang gabi sang Mayo 23. Nagapabilin sa Gyapon sa isa kapribadong hospital sa syudad ang mga biktima bangod nga nag-angkon inang nag-angkon ang mga ini sa nagkalailain nga pila sa lawas. Sa subong, yara na sa kustodiya sang Ross City Police Station ang driver kag truck para sa nagkakaigo nga disposisyon.
13: Sa kaangot nga balita ka K5, wala sang ihibalo ang iloy sang driver sang six-wheeler bomb truck na ginapayag na ka-hit and run sa Rojas Avenue, Barangay 11, Sining Syunod. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay alias Inday, 62 anyos ang nasabit nga iloy. Iyagin payag gasubong gid lamang nga ukon kahapon gid lamang nga aga, Mayo 24 niya nahibaluan ang natabo. Sino sa iya kung wala pa sang may nag-upload sa social media sang video, wala niya na ibaluan ang natabo sa isini nga bata. Naibaluan nga nadakpan ka K5 sa mga otoridad. Kagpanay Municipal Police Station ang among nga driver, apang gintulid man sang iloy. Nga sang abuman nga tion, magapadulong naman kung tani sila sa police station, agod nga magsungka. Nagapangabay naman ang nasambit nga iloy nga mag-ariglo o kung ma-ariglo ang among nga hitabo sa bahay nila kagsa mga biktima.
15: Samtang nadakpan sang kapulisan ang driver sang truck na nag-hit and run sa tricycle. Pasado alas 11 kahapon sang aga sa Barangay Dayaw, Rojas City. Dati gayon nga madakpan ang driver sa bayan sang Barangay Lanot, Sining Syudad. Matandaan nga nabungguan sini ang ginasundan nga tricycle nga may sakay nga anom kapasero kalakip na ang driver. Naibaloan nga matapos nakuhaan sang litrato ang mismo nga truck, ginpadalungan sang investigador sang Rojas City Police Station na ang opisina nga iya ginatrabahuan agod nga makigangot kag ipalabot sa tagdumalahan. Sa karon yara na sa kustodiya sang Rojas City Police Station ang driver sang truck para sa nagkakaigo nga disposisyon.
13: Kakaibabi nyo nabatian ang mga ato ang mga dalagkuan nga mga police report sa dugang pa nga mga balitang lokal. Natala na ka K5 nga ipatigayon ang declogging sa mga kanal nga balahaon sa pila ka mga syudad o kung pila ka mga barangay sa syudad sang Rojas. Sa ginpatigayon nga paghinunanon sa mga opisyal sang Rojas City, kaupod ang Public Employment Service Office, City Engineer's Office, Metropole Division, kag mga representante sa Barangay Lawaan, Barangay 8-9, Jess, Inzo kag Barangay Tiza, gininalaan ang preparasyon sa implementasyon sa programa nga tupad sa Department of Labor and Employment o Condole. Ang nasambit nga programa ka K5 magatutok ang mga beneficyaryo sa declogging o pagtinlo sa mga drainage system sa mga barangay nga masami ginabaha. Tinutuyo man sini ka K5 nga magadiretso ang pag-ilig sang tubig kag malikawan ang madasig nga pagbaha ilabi na sa tion sang mabunok nga ulan. Ginalauman nga mangin maayo ang epekto sang koordinasyon sa tag sa kaahensya kag barangay para sa body dalagon nga implementasyon sang proyekto. Naibaluan kay K5 nga magasugod ang declogging sa palaabuton nga Mayo 28 subong nga tuig.
15: Sa katapusan ng balita lokal, nagpahayag sang bugos nga suporta ang 3rd Infantry Division sang Philippine Army sa payag sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTFL-CAC, pinagi sa Legal Cooperation Cluster Mike ang tanan sa pagbasura sang kaso sang terrorism financing batok sa mga miyembro sang Community Empowerment Resource Network Incorporated o kon CERNET. Base sa payag sang 3rd Infantry Division, ang desisyon sang korte sa pagbasura sang kaso angon sa procedural grounds kagitini nagkakahulugan nga inosente ang mga nadalahig sa kaso. Ginpabutsag man sang division nga padayon ang importansya sang kampanya kontra terrorism financing. Ginpasiguro sang 3rd Infantry Division ang ilapadayon nga suporta sa mga legal nga tikang

0: data. Dugang pang na padayon sila nga makigpag-angot sa law enforcement kag judicial institution na hagod gamatuman ang ilang mandato nga patas kag propesyonal para sa hostisya. Seguridad nga karinong sa Western kag Central Visayas kag San Negros Island Region.
1: Balitang lokal. DJX 500 Morning Newscast.
2: Kakay Fabi nyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Direkta kita kakay Fabi sa mga balita sa Western Visayas.
1: Balitang Regional.
2: Lalaki nga nagkitaan nga wala lang sa kabuhi sa baybayon sa Altafas na kilala na sa iyaga pamilya. May kaungdan sa detalye si Kakay Fabi Leonard Viray sa K5 News FM. Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Nakilala na ang lalaki nga nasa puan patay mga alas 4 sang aga sa tong nagligad nga adlaw sang Sabado sa may pantalan sang Sitio Gisi, Barangay Odjong Altabas, Aklane. Ang biktima, isa ka 40 anyos nga laborer kag residente sang Barangay Tabon, Batan, Aklane nga naklaim na sang iyang pamilya. Base sa investigasyon sang Altabas Municipal Police Station, wala sang foul play sa insidente kag pagkalumos ang gintunaan sang iya kamatayon. Ginabulubanta nga duhan tub-tub tatlo kadlaw na ini nga patay antes ini nga sa puane. Sunod sa asawa sang biktima, uli sila nga nagistoryahan ay sang Mayo 21 sang nagpahayag ang lalaki nga magalangoy siya pauli halin sa Gisi Fishport matapos nga nagkabirya ang iya nga baruto. Sa karon yara na sa punerarya ang bangkay sang biktima para ipaidalom sa postmortem examination. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko, agalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: Samtang ang Team Negros Island Region na tinguan nga makakuha sang madamo nga bulawan nga medalya sa palarong pambansa 2026. May kauntan sa detalye siya ka K5 Red Salgado.
1: K5 News FM Live Report.
4: Negros Island Region Green Vipers sisikapin na makakuha ng gintong medalya kahit hindi na sila bahagi ng Region 6 Western Visayas. Sisikapin ng Negros Island Region Green Vipers na makakuha ng maraming gintong medalya sa palarong pambansa 2026 kahit hindi na sila bahagi ng Western Visayas Region 6. Sinabi ni Dr. Amir Oitico, Regional Director ng DepEd-NIR, na hindi magpapahuli ang kanilang mga atleta sa mga kompetisyon kagaya na lamang ng volleyball, swimming, athletics, archery, baseball at softball dahil ito ay mga naitala ng panalo sa mga international na laro. Ang Negros Island Region ay merong 928 na delegates gates na kinabibilangan ng mga atleta, coaches at mga miyembro ng technical working group para sa palarong pambansa 2026 na ginaganap ngayon sa Prosperidad, Agusan del Sur.
5: Based on history, ano naman, yung NIR may good standing man yung initial na ano implementation ng NIR, may maganda man siya at tinutuka natin nagtutulong-tulungan. Hopefully, the universe will connive. Hindi naman ano talaga pinagsisikapan natin ito. And everything is God's plan. So ang request ko lang sa mga magulang, sa ating lahat sa NIR, tulungan nyo kaming magdasal. Kami nang bahala dito sa mga athletes na kahit ano, ilan lang yung members ng committee, sisikapin namin sa mga magulang na nakikinig. Hayaan nyo muna kami na kami ang mag-aalaga ng inyong mga anak. Rest assured that with your prayers, kakayanin namin at kung ibibigay nila yung medalya, dadalhin talaga namin.
4: Noong 2016, naging pang-anim ang Negros Island Region sa final overall medal standing ng palarong pambansa at noong 2017, nakarating naman sa pang-apat na pwesto ang rehiyon na sumusunod sa Western Visayas. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
2: Kakaifab, inyo nabatian ang mga balitang lokal, kagbalitang regional. Ining ang mga balita ka K5, builog ang iradulong sa inyo sang kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka K5, bungod mayara ini sang Ampalaya, chia seeds, the sugar cane extract powder,

0: Bukod sa Detox Coffee Mix ka K5, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakalini ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas.
1: Balitang National.
0: Ginpahayang sa Office of the Ombudsman sa nagligad nga Biyernes nga mayara sang nakit-an nga irregularidad sa gindeklarar nga manggad sa pila ka mga kongresista sang kamarad representante nga ginaaligar imbolbado sa flood control scandal. Payag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang mga irregularidad ang nakita sa ginlantaw sa mga investigador ang mga statements of assets, liabilities and net worth o kung ang SALENS sa mga kongresista kaginpay dalom ang mga inisa lifestyle checks. Payag ni Clavano ka K5, ilan ang ginapabakod ang lifestyle checks sa mga Office of the Ombudsman. Nagpamaliban naman si Clavano ang hingadlan kung sino mga kongresista nga nakitaan siyang irregularidad sa ila sining mga salen bangod padayon pa ang ila imbestigasyon.
2: Sa dugang pangabalita national, gin-confirmar sang anay kongresista nga si Mike Defensor nga nagatag siya sang 30 million pesos nga donasyon sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta sa tong 2025 elections. Ginpayag ni Defensor nga insakto niya nga gindeklarar ang donasyon sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR ka ginbayad ang nagakaigo nga buwis. Depensa pa niya wala sang illegal nga paghatag sang kwarta sa isa ka kandidato kon kaugalingon nga kwarta ini kagindihalin sa illegal nga paagi. Ginpanginwala naman ni Defensor nga may nabaton siya nga bayad o kon pabor gikan kay Marcoleta bangod sa iyang multi-million peso nga amot sa kampanya. Naibaluan nga nagapangatubang sa kaso nga plunder kag indirect bribery si Marcoleta, may kaangtanan sa ginapayag hindi gindeklarar nga campaign donations nga nagalabot sa 75 million pesos sa tong 2025 elections.
0: Sa dugang kagatapusan ka K5 nga balitang national, nagpanawagan si National Bureau of Investigation Director Melvin Batimag nga maghimo sang posible nga layi nga nagatala na sukatan para sa mga journalist nga nakabase sa social media. Kasunod sini sa pagdamo sang mga individual nga nagapakilala mamahayag online nga wala sang klaro nga regulasyon. Gindayaw man ni Matibag ang media bangod sa professional nga fact-based nga payag sa mga ini. Sunod rin, nag-agi ang mga lehitimo nga mga mamahayag sa insyakto nga proseso sa edukasyon kagpaghana sa journalism communication. Payag sa Hepe ka K5, dako nga pagtilaw ang dalas ang social media sa pagpalapta sa impormasyon bangod madamo ang mahimo maggamit sa online platforms para sa pagpalapta sa impormasyon nga wala sa salabton nga ginasunod nga pamantayan. Ginpunto man sini nga nakagapos ang traditional nga media sa mga regulasyon pangay sa Movie and Television Regulatory and Classification Board, mga organisasyon, kangay sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, kag National Press Club, rason agad nga maghalong ang mga ini sa ginapagawa ng impormasyon kung ikomparar sa pila ka mga content creator online.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Kakaifabi niyo nabatian ang mga balita nga nagakainabo sa pungsod Pilipinas. Direkta kita kakaifabi sa mga balita sa luwas sang pungsod.
1: Balita International. International.
0: Ginpasiguro ni Russian President Vladimir Putin nga magatimalos ini matapos sa takihon sang Ukraine ang dormitoryo sang mga estudyante. Naibaluan kay K5 nga naglabot sa 18 ka mga individual ang napatay, kag 42 naman ang napilasan sa among pagpangatake. Kaglapit man sa Lonsak region, ginpahayag sa Ukraine military nga ila ginigo sa airstrike ang Rubicon Drone Military Unit nga makit-an sa among lugar. Ginklaro ka K5 ni Putin nga wala isang military facility sa lugar sa di natabo ang among airstrikes. Bangod diri ginapreparahan sang Russian President ang iya o kung ginapapreparar sang Russian President ang iya sining mga soldado para sa pagtimalos.
2: Sa biyak na bahin, nagdangat na sa 90 ang napatay sa gas explosion sa Liu Shenshu Coal Mine sa Shanxi, China nga natabo sa tong Mayo 22. Naibaluan nga yara sa 247 ka mga trabahador ang yara sa minahan sang natabo ang paglupok. Base sa report sang state media, kilala ang Shanxi bilang sentro sang coal mining sa China. Sa karon pa dayon pa ang search and rescue operations sa nasambit nga minahan.
0: Sa katapusan ka K-5 nga balitang international, patay ang suspect nga nagpalupok sang pusil sa guha sang White House. Sa pagkompirmara sang US Secret Service, sunod sa report ng pagguha sang pusil ang suspect sa checkpoint sang 17th Street kag Pennsylvania Avenue nga kaginparakan sang lutangang mga opisyal sang Secret Service. Diri na nagbanwas ang lupok ang mga opisyal nga nagpatay sa suspect. Samtang nadala higban sa insidente ang isa ka sibilyan, apang wala pa matumod kung sino ang nakaigo diri. Ginapayag ka K-Fam nga emotional disturb ang suspect kag anay na nga ginpaidalong sa stay away order.
1: Balita International. International
0: X500 Morning Newscast. Ka K5, inyo nabatian ang mga balita sa luwasang pungsod. Direkta kita ka K5 para na sa aton nga balita sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Suportado sang Farmers Advocacy Group sa mga industriya ng agrikultura ang ginaduso ng 380 pesos nga kada kilo nga price cap sa local liempo o kon pork belly. Sino sa grupo ka K-5 pagkasolusyonan sini ang nagadako nga structural disconnect sa tunga sang farm gate kag retail prices sang baboy. Naibaluan nga ang farm gate prices sang buhi nga baboy ang yara lamang sa 180 tungtob 190 pesos ang kada kilo sa nakaligat nga 7 ka bulan, samtang ang liempo nagapabilin sa 400 tungtob 450 pesos. Payag sang grupo ka K5 nagapakita nga mataas nga presyo sang baboy inibangod sa dako nga ginansya sang lokal nga hog raiser. Kinbatikos man sini ang new viral policy bias nga nagasalig sa importasyon kag pagbuhin sang tarifa agod mapanubo ang retail prices.
1: Balitang negosyo.
0: Kag K5, inyo nabatian ang aton nga balita sa patag sang negosyo.
2: Kag K5, sayo kita sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
2: Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, formal na nga ginbuksan. May kaundan sang balita si K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM Live Report.
3: Ang K5 naging matagumpay ang opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026 dito sa Prosperidad Agusan del Sur, Mayo 24.
4: Unang nagparada ang atleta ng Para Games dahil binibigyan ng malaking importansya ng provincial government ang mga atletang may special needs. Ipinapakita umano ng mga ito na hindi hadlang ang kapansanan sa pagtupad ng pangarap na maging atleta. 18 rehiyon ang nagparada kung saan ipinakita nila ang kanika nilang simbolo, kultura, pangarap at disiplina sa pamamagitan ng saludo. Bago pa man nagsimula ang programa, pinahanga na ng provincial government ng Agusan del Sur ang mga delegado at manonood matapos magsagawa ng air exhibition ang Philippine Air Force sa pamamagitan ng parachute exhibition habang dala ang utawat ng Pilipinas, mga banner ng Luzon, Visayas at Mindanao, gayon din ang Agusan del Sur, provincial government at Palarong Pambansa. Tinatayang na sa halos 50,000 katao, kabilang ang mga delegado ang dumalo sa opening ceremony. Dumalo rin sa opening ceremony sina Special Advisor to the President Antonio Lagdameyo at Department of Education Secretary Sunny Angara. Samantala, hindi naman nakadalo si Presidente Bongbong Marcos.
3: Para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ito si Katipan Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
1: Balita, sports.
0: Ka K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag sang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Rico Blanco. Bukas gihapon sa posibilidad sang pag-asawa. May kaungdan sa detalye si KK5, Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
5: Ginpakigbahin sang OPM singer nga si Rico Blanco nga bukas siya sa gihapon sa ideya sang pag-asawa kag pagbuo sa panibago nga relasyon basta insyakto nga tawo ang iya makilala. Sa interview ni Boya Bunda, ginsiling ni Rico nga sadto sang una iya ginahuna-huna nga magatigo lang siya nga gaisahanon apang nagbago ini matapos ang pila nga naging karelasyon. Aminado ang singer nga sa karon single ini apang wala niya ginadula ang posibilidad nga maghigug maliwata. Dugang pa ni Blanco naintindihan sa iya pamilya ang iya sitwasyon kag wala siya ginapilit nga magpakasal. Madumduman nga pinakahuli nga nakarelasyon sang singer among actress nga si Maris Racal kag nagbulagay sa tung Hulyo 2024. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ini si KK5 Maria Rochelle Di Anon Ebron para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. KK5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: KK5 niyo nabatian ang balita sa patag sa entertainment. Direkta kita KK5 sa mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo.
0: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita o kung nakapulot sang itong mga wallet, ini ang ginaparagiyahan ni Alfredo Besana sa New Road, Banica, Rojas City. Ini ang posibleng nawigit kay K5 o kung nabilin sa tricycle nga yes, ini nga ginsakyan. Pasado alas 6:30 sang agas itong Mayo 12 sa New Road, Banica, padulong sa Arnaldo Boulevard, kagpabalik naman sa New Road. Ang mga wallet kay K5 may unod nga senior citizen ID, PhilHealth, national ID, yabis ang balay kagkwarta, ang atumanggit ka importante sa tag-iya. Sa makakita akong makapulot kay K5, mahimo lamang ibalik kag i-turn over diri sa estasyon sa K5 News FM Rojas na hamtang sa 3rd floor FCD Building, McKinley Street, Rojas City. Ang nagapanawagan ang tag-iya. Oras kay K5 sa K5 News FM Philippines, alas 6:47 na sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Good morning sa aton nga mga K5 nga nagpamati kag nagupod sa aton sa subong aga. Good morning sa aton nga mga K5 nga dira sa Teodoro Arsena Trade Center. Labi na sa may timbangan ng bayan, Sir Nestor Calzado. Good morning, sir. Subong man sa aton nga mga ka-K5, nga nagkatutok subong sa aton nga Facebook Live. Ma'am Jana Anvil Siloso, ma'am, good morning. Dira sa may adlawan. Good morning, Ma'am Elsie Acuña. Good morning. Kay Ma'am Rinaleo Ayan Rohan. Good morning. Kay Ma'am Bernadette Tumitin Calzado. Good morning. Nga nagkatutok na aga pa. Sir Nestor, kasubo Calzado, sir, maayo lang nga pagpamati dira sa timbangan ng bayan. Ma'am Neng Salarza, good morning. Ma'am Rolinda Villavilla Sis, kagkay Sir Rodolfo Evangelio Jr., maayo nga pagpamati.
2: Subong man kay Ma'am Leia Bitita Martinez, good morning kag sa tanan natin ng mga ka-K5, good morning.
0: Si Richie Pinalva, sir, good morning, maayo nga pagpamati. Kagka K5, inyong kami nabatian na pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong nga mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw, pinagi sa mong mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinagi man sa amon nga mga sister stations ang 89.7 Radyo Tagbuan ay sa Banwas Hangpilar kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio naman sa Banwas Sang Hamintan. Hindi nga mga balita ka K5, builog ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500, MyTC, Extend Food Supplement for Men, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Beauty Zone, kag Sporbiotics ka K5. Ini ka K5 babakal tanan sa Clinic and Alternative Medicine and Wellness Center sa Dalan McKinley tabok sa PLDT subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Kag K5 inyo na batian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa Clinic and Alternative Medicine DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Lunes sa Petsa Vianti 5 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Sa kangdan kay K5 kaupod sa gihapon ang inyo nga mga tagbalita.
2: Ka K5 Rodney Daban Dalato.
0: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Sa aton sini kay K5 sa ngalan nagilamang sa bugos nga humon sang K5 News from Rojas. Sa aton sini nga partners sa technical side kaupod si ka K5 Jovic Cuber. Sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon station manager Miss A Ma'am Ami Orleans Berondo. Kag sa amon humble kag mabot nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Kag K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kagalingawan sa Capiz,
0: K5 News FM.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Kung ang syudad, stick to sang gabit, sang mga basurero ng kumpanya.
9: Dapat efficient.
8: Efficient ng kumpanya. Dapat ang lawas ta amumana. No? Mm. Dapat ang aton lawas may ara waste disposal unit. Ang D3 Bio ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system, amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis. To maintain balance sa aton lawas, dapat inisya mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
10: Ang matabo, Sir Boy, pag di mo niya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian. Kung sobrang viral load, cancer.
8: Correct.
10: Balatian.
8: Batian.
10: Pwede kang magka-problema sa imong auto.
8: Mm-hmm.
10: Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagawa kung wala ka sang D3 Bio, Sir Boy.
8: Correct. Si D3 Bio, amuna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imot lang kaso hilanat, gapanami pa sa imo brain activity, gapanami pa sa imo heart cardio function, ang pinakanami ginatinloan niya ang lawas ta. Ari na ang gin point out ni Dr. Ramil kay Sir Jim.
10: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3 Bio.
8: Una-una.
10: Ano ba, Sir Boy?
8: Ang una-una ginatinloan sang D3 Bio ang imot chan, no?
10: Oy,
8: ang pagsulod mo sang pagsulod sang D3 Bio mo.
10: Dili chan, Sir Boy.
8: Ha?
10: Imo ba-ba.
8: Imo ba-ba, of course.
9: Una start ba-ba, nice no? Ba-bagle.
8: Ang ba-ba, once mag once makagat mo ang D3 Bio mo accidentally.
10: Tanan Harbison niya tanang kagaw da damo gigiya magamit ang D3 Bio.
8: Correct.
10: Oh, ti kung gusto kaya magtinlo ti use oil pulling method.
8: Oil pulling ka pa lang tinlo na ang imo baba no.
10: Correct.
8: Why naka bacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay. Tanan-tanan ni sila kwao ni D3 Bio. Pag agi da si imo abi mo diretso sa dalom. Diretso sa dalom tinloan niya ang imo digestive system.
10: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
8: Correct. Mga H. pylori
10: makagaw that... Makagaw nga nag... ang kabangdanan is amo nang kabangdanan sa imong hyperacidity, mm-hmm. amo nang kabangdanan sa imong ulcer, himoson ni Ditribayo.
11: Meaning, si Ditribayo, amo nang janitor nga may mapper, may 45 skillet.
10: Oh, iya style niya, oh. Patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw, kag tinloan niya. Tinloan,
11: grabe.
8: Ina janitor.
11: Multi-role.
8: Oh, multi-role, no?
12: Ditribayo. Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang Ditribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
13: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
10: Pag abot sa tinai, sir boy, manghimos naman siya.
11: Himos naman to siya.
10: Pamatsyon to niya, anay, ang mga bad bacteria.
11: Salmonella.
10: Oo. Oh. Tanan nga mga bad bacteria sa imong tinai, panghimuso niya, hindi ka di pwede. Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imong tinai, sir boy, ganami ang function sa imong good bacteria.
11: Correct.
10: So once nga ganami function yung imong good bacteria, ga-produce na siya sa serotonin, sa mga dopaminda. Ang serotonin, sir boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imong melatonin. Nami tulog mo.
11: Nami tulog mo.
10: Once nga nami tulog mo, ga-activate naman ang imong glympathic system.
11: Correct. Ang glympathic system mo, gaya andaran ni kung tulog ka. Tikin pamayo ni Ditribayo si probiotics, nami ang imo tulog, kimi serotonin ka.
10: Nami once ka nami tulog, nami ang tinlo sa imong mga dirty fluid sa imong brain.
11: Brain. Kakasta nanto, no? Ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ginatawag nga glymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga mga patay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream, no? Sa glymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course, gakadto. Di sa mas dako nga kanal. Amo na lang ato lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So da mo makita ang sleep nga ginpanami ni Ditribayo gapanami si imong lymphatic system.
10: Grabe, no? Halin sa tinaing tinloanay.
11: Halin sa baba, katos no? Tinaing.
10: Tapos may mga indirect pa siya nga ginahimo. Okay. Himo siya serotonin. Tapos nami tulog mo, tanan nga liquid nga higo sa imo brain, panahon niya pagwaan niya. Because of the Ditribayo.
14: Ditribayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
13: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. Ditribayo! Health News! Ditribayo!
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
13: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. Ditribayo!
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with Visio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
13: Ditribayo! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtamping

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Pinaproblema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? At DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantee. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Dali si Jake. Una yan. Iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Lana. Insulayan ko pag. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule. 3 times. After 1 week. Nagnamigit ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katapis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
19: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
23: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
24: Hi, Tennis.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Tennis.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Tennis.
10: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
25: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz. Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
0: Protection VIP.
2: Sa
0: KNK na VIP.
2: D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
23: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
26: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
27: Ang best friend sa mga kababaihan.
26: Spore Biotics.
27: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
26: Spore Biotics.
27: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
25: DTX 500.
28: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
25: Mag DTX 500 na.
28: Masamihin ka pa natian?
25: I-DTX 500 muna.
28: Kung kulang ka sa antioxidant,
25: nagatigulang ka.
28: Mag DTX 500.
25: Agbut maging mas hubin sa kitad ang itsura.
28: DTX 500.
25: DTX 500.
29: Katalina Habagat.
30: Anong ginabatsyag mo?
29: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
25: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Anika. Kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
25: Mighty C,
5: mabakal sa mga butika.
25: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
25: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
25: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Extend
25: food supplement for men.
34: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
25: Extend food supplement for men.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: radio
1: Campione Radio
2: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minutos na nagkaligad sa takda ng alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Mayng aga Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 25 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026, Lunes ngadlaw, nagapalig ng Foro de los Pueblos. Subong agad diri sa aton sininya pagpangalagad sa pila ka mga balita, mga isyos kag impormasyon nga aton pagatutukan mga ka-K5. Anay Army nga nadakpan sa pagduso sang Shabu sa Panay, natalana na nga pasakaan sa Panumbungon. Driver sang truck kada hit and run sa Roa City, mala shooting sa pelikulang natabo nga paglagas. Driver kag salakyan niya rana sa kusodiya sang kapulisan. Mga driver, ginabako man ang to, man kagamay nga kita. Bangod sa panay nga pagsaka sa preso sang gatong. Ayuda nga ginatag sang gobyerno do, limos lang kagamay. Ginareklamo nga madulom nga bahin sang Washington Street, gin-aksyon na. Dredging sa suba kag pag-akad sa mga kanal, siguro na bilang preparasyon sa mga inmaulanon nga panahon. Palarong pambansa sa Agusan del Sur, nagsugod na. Mga napatay sa enkwentro sa Negros, mga rebelde, sunod kay Department of National Defense Secretary, Gibo Teodoro. Senator Bato nga wanted sa ICC, ginalagas na sunod sa NBI matapos makapila na kabeses na palagyuan. Panibago nga kudita sa Senate leadership, posible matabo. Pangalan ni Senator Win Gatchalian nagalutaw. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 14 minutos sa nagaligad sa takna ng 7 sa aga. May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 25 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026, Lunes gadlaw, mga K5. Imbukada nga working day subong nga semana, gani dapat sa imbukada nga working day subong nga semana, mga K5, mangin produktibo kita. Let's try to be productive. No, sa aton si mga kauturan, kag syempre, no, ako na naman aton mga nakalinyada nga mga ilikuton, mga task for the entire week, iplastarta na mga K5 para sa isa ka produktibo naman nga semana. Isa subong sa ginapreparahan diri sa pungsod Pilipinas ining ginakabalakan nga pagsugod sang Super El Nino nga posible mabatsagan mga ka-K5 sumugod bulan sang Oktubre tubtob sa masunod ga tuig 2027, pero as early as June, July, August basi may mga may experience na kita in relation man mga ka-K5 sa El Nino phenomenon. Pero antes sina, i-check tanay mga ka-K5 ang pinaka-latest update sa dalagan sang panahon diri sa aton sininga pagpangalagad subong aga, no? Ibalon tabi ano mga indalagan sa aton sininga tiyempo, nakasanbay sa Lambert Threaton Connection sa Pag-asa, with KK5 or Pagasa Weather Specialist, KK5 Alsar D. Aurelio.
0: KK5 News FM Live Report.
1: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, May 25, 2026. Trap ng low pressure area pa rin ang nakakapekto sa Palawan at sa Mindanao. Itong trap ng low pressure area o extension ng low pressure area ay inaasahang magpapatuloy ngayon at ganun din bukas. Yung low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at napakalayo sa ating bansa. Nasa layong more than 1,500 kilometers silangan ng Mindanao. Patuloy po natin itong babantayan at may posibilidad na ito'y maging bagyo. At sa ating lagay ng panahon, patuloy pa rin na maganda at maliwalas ang panahon sa Luzon. Inaasahan pa rin ang mainit at alinsangan ito, lalo na sa tanghali at sa hapon. Kaya, mataas ang temperatura ang matatala sa Metro Manila na aabot ng 35 degrees Celsius. Mas mataas naman sa Tuguegarao na aabot ng 37 degrees Celsius. Kahit na mainit at malinsangan na panahon ating mararanasan, may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm nang kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan sa hapon o sa gabi. Dako tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Dahil sa trough ng low pressure area, itong Palawan at itong buong Mindanao, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Kaya sa mga kababayan po natin sa Palawan at Mindanao, makakaranas pa ito ng medyo o maibsan ang init na panahon. Pero sa Visayas, patuloy pa rin na magiging maganda at malinsangan o maganda at maliwas na panahon. Inaasahan pa rin natin ang alinsangan nito, lalo na nasa tanghali at sa hapon. Pero may chance pa rin po ng mga localized thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Kahapon, mataas po ang heat index po natin sa Dagupan City na umabot ng 48 degrees Celsius. Sa Metro Manila, umabot ng 41 hanggang 43 degrees Celsius. Sa ngayong araw, ngayong Lunes, ang forecast nating heat index na mataas na 47 degrees Celsius doon pa rin sa Dagupan City, Pangasinan. Sa Metro Manila, inaasahan po natin na 41 hanggang 43 degrees Celsius. Lapor tayong gale warning, isabihin na wala tayong inaasang matataas na alon. Ang lagay po ating karagatan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman nito. Pero paalala sa mga kababayan po natin na mag-ingat pa rin dahil sa mga pag-uulan na ating maranasan ngayong araw, lalo na sa Palawan at sa Mindanao, dahil pa rin sa trough ng low pressure area. Ang araw sisikat, mamaya pong, malapit na, 5:27 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:20 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alsar D. Aurelio.
4: Maraming salamat, Alsar D. Aurelio, sa gindulong latest weather update dari sa Foro de los Pueblos program. Sa atong sining mga ka-K5, sa atong mga kautorin nga mga tagpalamati, what Alsar Aurelio mentioned, mga ka-K5, ining low pressure area, no? May ara sang LPA nagligad sa sulod sang par, pero na dula na ni, na-dissipitate na ni mga ka-K5. Pero may isa pagid kay LPA kita nga nasiplata ng Pag-asa, sagwa pa sang par, may medium chance nga ma-develop bilang tropical depression in the next 24 hours. Pero malayo-layo pa ni, kumbaga kun sa mga kuralta, ari pa ni sagwa sang kural sang Pilipinas, ara sa 1,515 kilometers east-northeast sang Mindanao, mga ka-K5. Inamakita nyo sa Facebook Live to, sa satellite image, courtesy of Pag-asa, inang tinumpok sang panganod, kung sa mga nagapungko pa daw sa alatrasan ayon sa Pilipinas na amo ng LPA, mga ka-K5. May medium chance na ma-develop bilang tropical depression within the next 24 hours, mga ka-K5. Pero so far, way pa sa isang direkta nga epekto diri sa pungsod Pilipinas ang LPA. Kaya rin pala ni sagwa sang par malayo pa sa Pilipinas, mga ka-K5. Subong adlaw, May 25, sa aton si mga kautorin yung mga tagpalamati, subong adlaw May 25, ang forecast heat index for Roa City ara sa 44 degrees Celsius. Roa City, a forecast ini forecast heat index 44 degrees Celsius for Roa City kag 43 degrees Celsius sa Banwasang Mambusaw, mga ka-K5. Sa mga nagliligad gamang inadlaw, ang actual computed heat index sa Roa City medyo mataas-taas, mga ka-K5. Lain ang actual computed, lain man ang forecast. Subong, gina-forecast pa lang kiti, hindi tapambatsagan. Ginabulubanta, ginabana-bana, mga ka-K5. Pero pagkalipas, masunod nga mga inadlaw, gapagwa sila sa actual nila na compute ng heat index, mga ka-K5. Ang heat index, amuni ang measurement sa init sa temperatura, kaga init nga aktwal nga init nga mabatsagan sang lawas ang tao, mga ka-K5. Amo na ang heat index nga ginatumod. So sa aton si magkuturan nga mga tagpalamati, stay hydrated, inom damo nga tubig, likawan ang exposure sa direct sunlight, mga ka-K5, kaga kundigid balikawan nga maga ma-exposure ka mo sa direct sunlight, sukso ka mo malaba nga panapton nga light colored, mga ka-K5, para mag ma-deflect niya ang tumanggid kainit nga singkal, mga ka-K5. Kay kung dark colored ina inyo mga panapton, ginaabsorb na sa ang init, ginaabsorb niya. Pero kung light colored, na-deflect niya, mga ka-K5, hindi 100% nga ma-absorb sa inyo sini nga lawas. 22 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa agam, pinakalatest update sa dalagansang panahon. Diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa paborito nga kape sang Banwa, ang kape nga manamit ng sabor kagaro, mamadetoxify ka pa. Actually, kalogi daton, time in, subong aga, I'm planning kainam ko, tima early, gid ko report sa trabaho. No? Kay Lunes, kay basta masuguran mo imong simana nga positibo, kag-produktibo, the entire week, mangin productive ikaw, na mga ka-K5. Pero, nawili kita iyasang kwan, nawili kita iyala lantaw sa mga balita, mga ka-K5, kag higop sang healthy, kag manamit ga DTX Coffee Mix. Kanang baby, sa pamatsagan, kung makapangapi kabla sa aga, pagbugtaw nyo sa aga, inom gid ka mo tubig. No? Isa kabaso, dua kabaso nga tubig, pagbugtaw nyo sa aga, mga ka-K5, and after sina, pwede na kamudayon ka pangapi. No? Hindi iya nga pagbugtaw nyo insigida kape or pagbugtaw nyo mawaki na kamo at patunod ang tiyan nyo. Inumanay tubig, and then anganangan pangapi ka mo. Inang pangapi, bala iya nga wala mo ginasakuan. Inang gina-enjoy mo bala every moment of time, mga ka-K5. Kanami sa pamatsagan, kanami sa paminsaron, galapa di mo paminsaron, no? Kagangin mo pamatsag doon na gamagan. Kung ma-enjoy mo ang pagpangapi, especially pa kung ang kape mo DTX Coffee Mix, may amarguso, di sugar, sugarcane extract powder, kag chia seeds pa. Healthy nga kape, para isa ka-healthy, kag positibo nga aga, mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita, istoryanta diri sa tonsini nga pagpangalagad, mga ka-K5. Dugang ang mga balita, mga issues, kag impormasyon, update sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026, kaya managsugod na ini, kahapon nga adlaw, mga ka-K5, ang formal nga pagbukas. Kagiban pa nga mga balita, mga issues, kag impormasyon, balikan ta diri sa Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdo.
0: Foro de los Pueblos, K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
9: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Ito masyon sa barangay
11: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
10: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
9: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C.
13: Mababaka sa mga butika.
14: Nagadamo na nga nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
13: Babakan sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
13: Mabahal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
22: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alter.

0: Raza, Foro de los Pueblos.
1: Las 7:30 oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 galagi palabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadala lang ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang yung sining mga minsahe. I-check lang partner kung ma-live sila sa isa ka-page na para sa pag-dulong ta sang latest update sa palaro mga ka-K5. Pero subong, ongoing ang hinampang sa basketball sa palarong pambansa 2026 sa tunga sang Region 6 versus sa Region 5. Nagapabilin subong abanse ang Region 6 mga ka-K5 no? Sa palarong pambansa 2026 sa basketball. No? Sa aton si magkauturan yung mga tagpalamati ongoing subong ang hinampang mga ka-K5. Lantaon ta, kumbala magkasalida ang pambato sa Western Visayas Region 6 batok sa Region 5. Kagbadamo man nga mga events no, nga gine-expect naton mga ka-K5 nga magakuan man, makapuntos man, makasalida man ang pambato sa Western Visayas mga ka-K5 no? Sa palarong pambansa 2026. No, sa aton sa mga kauturan yung mga taga-palamati, kag first time ini mga ka-K5 nga magabulagay sa palaro ang Western Visayas kaysa unang pa Negros Occidental part pa sang Western Visayas prosubong ang Negros Occidental ara na sa Negros kuana na updanay na sila sang Negros Oriental kagara na naptao ng Negros Island Region mga ka-K5. So maneton sini nga pagabantayan no kun sa first time ni nga nagasipak ang Occidental Negros Occidental sa Panay Island kun bala makasalida pakita or magataas pa nga ton sini nga mga puntos mga ka-K5. Ano nga mga events magasalida ang Western Visayas kaysa man sa gidabantayan ng Rion size no nga abilidaran man nga Rion pagabot sa palarong pambansa mga ka-K5. Kasi siyempre ang isa lang misyon ta sang mga kauturan ta mga atleta nga maka bit sila pauli sang bulawan nga medalya mga ka-K5 no amo ning isa sa mga misyon nila nga maka bit pauli sang bulawan nga medalya para mapabugal ta man diri mga ka-K5 manama kon mo nagligad todo kulang na lang tong buyo ng ibang ta mga atleta sa ginahatag no nga bulig or kon suporta sa ila mga ka-K5 perti ang baltagani diri sa Capiz sa Roa City mapaayo tapagiding aton sini nga kalidad sang pagpili sa mga players mga ka-K5 mas mapaayo tapagidin eh kung mayara kita sang kampiyon nga programa sa patag sang sports mga ka-K5 no kung kampiyon naton sini nga programa sa patag sang sports ti ara lana no ma mga ka-K5 no mga mangin matigayo naton ni nga magkapili kita okay, sige. May message si Kwan, no? Sige. Ma-cover ko sila basketball. Sige, para maka-forward tabala sa aton mga ibandari nga mga talalo pang doon. Kasi tagaan naman ni Chan sa diri sa aton nga pagpangalagad. Ang score, pila to 24-31 or 24-21 mga ka-K5 abanse ang kano? Ang Western Visayas ongoing ha? Basketball game mga ka-K5.

0: Puro de los Pueblos.
1: 25 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga lasa 8 diri sa aton sinigapag pangalagad. Ang mga update sa nagapadayon nginampang sa Palarong Pambansa 2026, tutukan nyo kay man ang K5 News FM Philippines sa pagpanguna ni Eljan Castaño, aton sining Vice President for Operations. Mga ka-K5, ginapangunahan gid ang coverage sa Palarong Pambansa, no? Tugid ito si Sir Eljan para tutukan, no, ang pag-cover sa Palarong Pambansa halin sa preparation tubtub kapon sa opening kagsubong sa pagsugod na sa mga inampang mga ka-K5. Ang mga updates sina sa different nga mga events, especially events involving Western Visayas, makitaan nyo ina sa Facebook page ang K5 News FM Rojas, pwede man sa sports and entertainment nga page, mga ka-K5. Kaga from time to time, may mga live updates, may mga live reports, and even mga live, may mga Facebook live, no? Direkta mismo sa pila ka mga playing venues, mga ka-K5. Amo na ka-preparado ang K5 News FM Philippines para sa pag-cover sa Palarong Pambansa 2026. More updates sinatutukan diri sa K5 News FM. 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa attack na nga last 8, mga ka-K5. Move on kita diri sa aton sinipila ka mga topiko, diri sa aton nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program, mga ka-K5 na tagang taligwa. Ang pila naton diri ka mga kuno, mga labing talalupang doon nga mga balita, mga ka-K5 diri sa aton siniga pag pangalagad. Unahon tani ang daw natabo nga cat and mouse nga lagsanay. Standby K5 Rodney sa nagligad as natabo ni Sabado sang gabi. Posible nakalipas lang kita dira sa may Avenue Fuentes Drive kag natabo ning lagsanay, mga ka-K5. Ginapayag karon nga isa ka truck ang naka-hit and run sa isa ka-food cart, mga ka-K5, diri sa siyudad sang Rojas. Tiko nakasagaid ka, basically, mapundo kagid. Para lang taon kung anong damage nga natuga mo to sa nasagaid mo. Mga ka-K5, bisan pa kung kaisang, ibanda nga mga tricycle, iban nga mga angkar-angkar, iban nga mga cart, nga do ko lang nalang ila akuon ang bilog nga karsada. Pero ti siyempre imo ginaiya nga lantawon. Kung ka-incendi ka nga driver, lantawon mo gina kung nakasagaid ka. Basi kag nakadisgrasya ka na to kag malala to galiang natuga mo. O galing imbis balik doon sang driver, ang iya sininga nasagaid, pinalagyuan, may natabo pang lagsanay, mga ka-K5. Nilagas pa to sa mga nakamotor ang driver sang truck, naging traverse ang Fuentes Drive, nagliko sa dayon, pakadto sa may Hemingway, mga ka-K5. Nag-try overtake ang pila ka mga motor samtang ginalagas ini, mkuduga na gatanaw ka lang sang shooting sa pelikula mo. Do Born Legacy, kag Born Ultimatum, kag Fast and Furious, mga ka-K5 nga pelikula. Oh. Ikwan, hindi magpalusot ang truck, kag nagpalagyo gidiya, mga ka-K5. Ang ginalantaw diri sang iban, tiba sigin kulbaan to mo nga nalagyo galing ti. Kung food cart malantong imo na sa lapay, pilagi ng istoryahon mo to man, di bala? Ano gid bala ang natabo sa mala shooting sa pelikula nga lagsanay sang mga motorista Sabado sang gabi diri sa siyudad sang Rojas? Kag paano na recover sang mga otoridad sang Rojas City PNP ining truck nga kahapon gindala na dira sa Rojas City Police Station? Ano ang ila sini nakasugtan? May detalye sa balita na kasanbay sa number 3 si K5 Rodney da Bandalanon.
0: K5 News FM Live Report.
2: Nadakpan na sa mga kapulisan ang driver sang six-wheeler boom truck na naka-hit and run sa isa ka-food cart sa Rojas Avenue, Barangay 11, Rojas City. Ang driver amo si alias Alvin, 40 anyos, kag-residente sang Barangay Kabugaw, ST, Panay, Kapisa. Samtang ang mga biktima naman, amos na alias Christian, kag alias Jessa, nga sa kaisang food cart, kag lunsay residente sa barangay Mupong, Rojas City. Taton sining pagpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. kay 5 Roldan, ang officer in charge sa Rojas City Police Station, iya diri ginpayag na pamaagi sa mga ginpalabot nga impormasyon sa pila ka mga informants. Madating nga natukiban ang nakahamtangan sa mga driver. Kag sino pa diri kay Tumagtang, nakita man nila sa social media ang nagalapta nga video. Rason nga nakig-coordinar ini sila sa Panay Municipal Police Station, Pontevedra Municipal Police Station, kag Panitan Municipal Police Station para sa madasig nga pagdakop. Naibaluan nga natabo ang nasambit nga insidente last 9 sang gabi sang Mayo 23. Kag sa subong nga nagapabilin sa gihapon sa isa ka pribadong ospital sa syudad ang mga biktima bangod nga nagangkon ini sa nagkalain-lain nga pila sa lawas. Kag samtang sang kahapon natigayon ini nga mapakustudiya na sang Rojas City Police Station ang driver kag truck para sa nagkakaigo nga disposisyon.
1: K5 Rodney, K5 Rodney, luyag talang may baluan, balikan talang no kiting iban ang mga late tuners naton. Ano gid yang natabo haw? Ano gid ang ginsuguran sini nga naglabot sila sa nilagsanay kag nagpalagyo ining driver sang boom truck?
2: Kakay Five Roldan, ang gintunaan sini, pila diri natin ka mga netizens, no, ang nagkomentar man gani sa atong nga gin-upload nga video, ang nagpahayag nga hindi lang diri ko na sa syudad sang Ruas, so yan nagkuan bala nagkumbot no nagluling-luling na ang dalagan sang sininga truck. Sa lain pa yung banwa, kung ma-recall ta daw sa stigma or sa pian, nagkakuan na gitman kuno to high speed na gid ang pagpadalagan sang sininga driver man sang among truck kag nagaliso-liso daya kumbot wala bala sa ayos kag kita Roldan kag pag-abot diri sa Ruas Avenue, barangay 11, diri ka nga iya iniya nga nasalapay ang isa ka food cart. Pareho bala nga nagadalagan sa same direction man ka kay Five Roldan at nasalapay niya ini. So as a result, na tumba ini kag nag-angkon sang pilas sa ulo ining si alias Christian samtang ini naman si alias Jessa nag-angkon man ini sa mga bagras kag pila pa nga mga pilas sa iya siniman nga lawas. Kaya kaangay domino effect ini ka kay Five Roldan eh. Kaya pagkasalapay sang food cart, no? Pagkasalapay siya sa food cart, ang food cart man nagdasil sa isa ka salakyan nga nakapark mismo sa among dalan. Sa amo ini, ang gintunaan ko nga man bala nga ginlagas. Ang naglagas ang sininga truck, tag-iya at sa food cart nga nagasunod man bala kay kumot ang tag-iya sa food cart naga motorsiklo tapos ang food cart mismo ginamaniho ni alias Christian sa kailing si alias Jessa naga mo gani ginlagas ini so amo to ang rason kung nga man nga ginlagas alin sa Avenue pakadto sa Fantasy Drive kag asagit ini sila nga nakaabot sa Panay sa banwa na sang Panay kay Five Roldan kag pahayag ani sa isang tag-iya sang food cart nagnilibot-libot pa ini sila sa Panay asta na lang nagdesisyon na lang ang tag-iya sang food cart nga unta to na lang nilang paglagas kay tungod wala gyapon magpundo no nagkontak sila sa paglagas kag nagpabudulong sa police station agod nga ipabalhag ang nasambit nga insidente
1: kag grabe gali kay Five Roldan ang natabo do eksena sa pelikula so ining footage nga nakita ta kay asta lang ni sa Hemingway laba pagaliang nilagsanay nga natabo may tiog-tiog pa nga natabo.
2: Yes, kay Five Roldan ay ang ginkumpirma mismo sang tag-iya sang food cart sang aton ina man diri na napangusisa bala kahapon na samtang ari sila diri sa may police station.
1: So meaning why gid tuyat sang intention man nga balik doon sang driver sang truck no ining iya nga sinalapay to. Pero paano nga naglabot sa punto nga nagpundo na lang sila kag gimpabayan na lang nila?
2: Kasi Five Roldan, no, sunod din sa tag-iya, kaya ti daw nauska na na sila eh. No? Nauska na na sila sa kakasinggitanay, kakalagas gid, so madasig, ya, madasig man ang dalagan sang truck. No? Nga daw halos bala nga dumakuan man sila, dumadisgrasya man ang nagalagas. So, kaya man na gani, kaya gandi libot-libot, wala gid na gauntat sa amo to ang punto na nga naguntat na ni sa paglilagas ang tag-iya sa food cart kaya nagpabalhag na sa police station na kay Five Roldan.
1: Okay. Now, sa investigation sang police, ano ko nung natabo kag paano nila na-recover ining truck dito sa Panay?
2: Para nga mahibalaan ta ka-capable na no, ari ang kabahin sang atong siniman nga interview kaya Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr.
3: Ang sa tanan, mayong aga sa tanan, niya aga pagpapanamati sa atong niya mga partners sa media. No? Aga, kapasalamat kita ko sa inyong bulik samon na naghatag sa information para malukit na ito sa maares ang suspect na ito na driver. Background of the incident, so may traffic incident kita, it is resulted in multiple physical injury and damage to property. Hit and run ito, kita na lang. So, the incident last 10:25 in the evening of May 23 along Roas Avenue, Barangay 11, Roas City, Capiz, involving six-wheeler boom truck with bearing plate number CCF1984 and the motorcycle Suzuki motorcycle 100 no, bearing plate number FO6094 and another vehicle Ford Everest SUV bearing plate number FCR5937. During the incident, both vehicle running the same direction and accidentally the six-wheeler truck bumped behind the Suzuki Smash motorcycle and resulted to lost control of the driver and fell on the ground which suffered the driver of the motorcycle injuries and his back rider. And subsequently, the motorcycle hit another Ford Everest SUV. So it resulted to physical to damage to property. Now, sir, the involved the 10-wheeler truck, the motorcycle, and the Suzuki, the Ford Everest resulted to impact of a motorcycle. So, duha nga to niya salakyan niya biktima sa itanan. So, during the incident, immediately, no, the victim was responded by our Roa City Emergency Response Team for immediate medication. Then, subsequently brought to the hospital for immediate medication. So, as of now, the victim on the St. Anthony College Hospital for medication. So, the part of the PNP, we continue the conduct of hot-pursuit operation since kagabi. So, na-coordinate kita sa mga police station, adjacent municipal police station, especially in the Panitan, Panay, and Pontevedra to intercept the driver and the vehicle. So, at around 8:20 in the morning, based on the information given by the community and our barangay information network or our informant, with the help of our barangay official, we subsequently proceeded to the barangay Kabugao, East D3, Panay, Capiz at around 8:20 in the morning and the driver was arrested. The name is alias Alvin and together with the vehicle and the truck and the vehicle was brought at the Roa City Police Station for proper disposition and filing of criminal case against the driver. The case will be serious physical injury as a result of the medical report and damage to property. So, mag-aggravate ang kaso dahil hit and run yung nagpalagyo sa during the incident. So, yung storya ko sa akin ko nga nagpalagyo ka kay pwede lang naman na mag-surrender ka sa police station or sa PNP nga maagyan mo. Ang ambal niya, wala na ako sir, makaisip. So, siko, ang iyong mga problema, ang iyong obra, nagtako dahil nagpalagyo ka pa. So, pero, magpasalamat pa rin ako, no, sa mga partners natin sa media, sa inyong mga bulik sa amin, na nagkatag sa mga information, may mga balita na kondena natin pwede malukit. So, sa ato niya mga stakeholders na niya, kaya supporta sa Pintik. Sir, usually, ginakuha na ito, gina-prepare. Yan bala ko na ang ato niya, Duty Investigator, kaya PCSD Peter, full brilyo nga tutukan na lang, tagaan na ito sa attention, kwaon na ito, prepare na ito ang tanan yung mga documents para ma-file natin ang case against the driver. So, with the cooperation of our victim, so, ginapayo ko with sa ato niya biktima sa family, sa ato niya biktima nga, ang inyong cooperation, kinanglan nato na ma-comply ang mga requirements para ma-file nato ang case in court. Wala ko gid sa mapamangkot, no, kung nalagyo siya or na kung nakainom siya or under sa influence of liquor. Wala ko sa mapamangkot about that. Pero ang amon din natutukan niya ang iyang sala nga ging ubra nga ging palagyuhan niya maliban sa binungkuan niya ging palagyuhan niya pa, so nag-trigger ang amon niya investigation siya nga ipalagyan mo, pwede ka malang mag-surrender immediately sa Aroa City Police Station or sa Panay, kundi yun sa nag-reside. Actually, wala gin sa mga kwan, wala sa mga kwan kundi sa nagalit. Pero ang kwan naman is dire lang naman sa Aroa City. Nagalit sabi na pabalik na sa Panay to then time na nagkaroon ng accident.
2: Nabatian ka kay Federal Dan ang kabahin sang atoms ni man nga pagpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang ang officer in charge sa Roa City Police Station. Sa managani no ti sa pagpangusisa man sang mga otoridad sa drivers ang mga boom truck diri gani kag gatok iban nga ginpahayag ni sang mga driver nga ti wala na siya kay balo kung bot kinulbaan na sa balaka kay Pedro Roldan. Rason nga nagdalaga na lang ini siya, no? Wala na siya sang naibaloan bala kung ano ang iyang nga himuon. Kagamon na ito, ginmaneho na lang ginmaneho ang amumana nga truck. Rason nga nagdilagsa na ini sila sa bahin man sang biktima ka kay Pedro Roldan.
1: Okay, subong din na ning driver, anong status niya?
2: Sa subong, kay Pedro Roldan, sa nakuha natin madaling nga informasyon sa Roa City Police Station na bangod sa nagtakop na ang iyas niman nga 18 hours reglementary period na tigayon, ini siya nga na-release, ano, kagabi, last 11, kay Pedro Roldan. Kagang sa initial din nga informasyon nga nakuha man natin na ginapahayag nga ang dumalang sa salakyan nga nasa gidan man sa dosang food cart samtang nabungguan ini, no, kay bangod nga nakaangkon ini sang minor damage man ang mga salakyan at igin istorya na ini sang company man sang mga boom truck nga pag subton ang damage kagipa kayo ang amotong damage man sang salakyan samtang ang sabahin naman sang biktima mismo kag sa suspect wala pa sang kunano nga nakasugdanan bangod nga nagapabilin pa sa gihapon man sa ospital mga kay Fibroldan ang ini nga mga biktima sang among pagka hit and run.
1: Okay, sige.
2: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz sa K5 News FM. Foro
1: de los Pueblos. Maraming salamat sa gindulong report ni K5 Rodney Dalanon, interview kay Lieutenant Colonel Tumagtang sang Roa City Police Station angot sa insidente mga ka K5. Ang pagbasa ni Colonel Tumagtang sang blatter mga ka K5. Magbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos, K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
5: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas. DTX
6: 500. Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amola na makabuli gid sa imo ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo, sir boy, nga hambalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lolo kag lola mo, kaon utan. Higop sa baw.
7: Tulo, luha mo po kaon kagin.
6: Masuna. Mga nga mga bata at sanguna, no? Bis ka na naambal nga kaon-kautan. No, hindi ganyan namin.
7: Hindi ganyan namin, gino.
6: Now, anong behind? Nga ang masiling imong lolo, lola, tatay, nanay, kaon-kautan. Because of the antioxidants sa mga utan. Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka din prutas. Apple ang uso, kagsaging.
7: Apple kagsaging. Ang muna sa una.
6: Ang muna sa una. The reason behind is the antioxidant. Nga, apakaunong kasi na, para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatabo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian. Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
7: Correct.
6: Nga ang may DTX 500, sir boy, kay mga bata di na magkaunutan.
8: Hindi na magkaunutan.
6: 5 na lang DTX 500.
8: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo kilo dok nga utan.
6: Gani.
8: Kaso, kayo, may ara na kita sa DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
9: DTX 500!
10: Ginakanon. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
11: Kasi sa kapila ka maginan?
10: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
11: Subong kamusta?
10: O ay, nagko ginibatsyan maskin gamay.
9: DTX 500!
6: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi. Nga nagakaong kautan.
7: Ay, kampiyon.
6: Nagainom ka fruit juices. Gainom pa ka sang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
7: Correct, no?
6: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante, nga permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support. Support sa imo.
7: Correct.
6: Kisa, hindi man tanang panahon, magkakaon, giga-kompleto. Ang tinglo sa mga fans, sa World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka-klase nga gulay. Kaon ka at least 10 to 15 ka-klase nga prutas. Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
7: buhay.
6: But if you have this food supplement, nga puno sa antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa akon. Ang makaya man lang ako, duha mo lang kapruta, sir boy. Binya sa aga, nga may luya. Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya. Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kumplito. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang ikaw yan, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sikrito. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo. Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500, bakal ka isa kakilo nga amargoso. Din, mga pulo kakilo nga kwan, tubo.
8: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
6: Oo, hindi nila
8: hindi
6: makuha.
8: Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
6: Amarang bintaha kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkreas. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo. Once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy sir boy. So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
8: Hindi lang dali. Okay. Hindi timprano.
6: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon. Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
9: DTX 500.
12: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio.
12: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
13: 470.
12: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
13: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
12: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
13: 116. The best get ang DTX 500 para sa
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-iro. ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
11: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May Ampalaya Extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
17: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
18: Saan na ginom ka?
19: DTX 500.